0: Wala nang gigit yan.
1: Wala akong ginadudlan sang balatian.
2: My TX! Mabaka sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang di TX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: TX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TX Coffee Mix.
2: TX Coffee Mix. Mabasaga butika. TX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa TX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: TX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
2: TX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa TX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: TX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
10: Let's go with the flow!
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo!
17: Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash.
16: Terms and conditions apply.
17: Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Play!

0: Oros sa K-5 News FM Philippines, mga K-5, alas 8:07 naman sa aga. K-5 Eric Dugangan, tanong kinaalam sa ato mga tagpalamati.
1: Yes,
0: opo na nga ito sa nga Lori the Explorer. At ito naman naman ang pinakabago nga trivia sa 40.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
3: Foro Trivia.
0: Okay, so i-check na ito nung ginugay. Arat na rin, web. Arat na
1: aga pa siya
0: na
1: padala.
0: Aga pa siya na padala. Ay, mo ginada. Ay, balikan ta karon dugi dugay si Lori da.
1: Ang matik pala pagkala sa
0: sobra. Oh, dapat gina-check no. Ara da balon yo. Ara. Dapat dala si Dai Lori da no. Check mo lang no. Balikan ta karon dugi dugay ang atong Foro Trivia kay naguot ang atong sininga line no. Balikan ta karon dugi dugay. Now, standby. Samtang gulat na development ni K-5 Wilson, nanungod sining shooting incident na nagluntad dito sa area sang Norte Gabayan sa probinsya. Check tabi si Jong Nay. Aba, kung may mga away lang sang tupad balay kay K-5 Eric. Ang lain ba mo ni? Kis, dumay video ko na nakita kay Sir Arnel Dada sa iya sining page. Naga sining gitanay ni sila sa tupad balay. Doon naga ilinaway, blaga kumod-kumod, no? And then all of a sudden, guro ay dunno ko na nuya kadalom ang ilang paglalisay. Nga nagresulta ini sa pagkatiro no sang isa ka party kag may nigo nga minor di dadatabo ini sa banwa sang kalatraba. Amo ning ginatawag ta responsible gun owners.
1: Gun ownership.
0: Tikod ikaw yung tag-iya sang armas. Dapat ka malukasan mo na dapat ipalupok. Kung di mo na dapat ipalupok. Usually, ginagamit na self-defense mo. No? Kung hindi ka malang-alang, why? Kasi talital, hindi mo na gani pag gamiton. Pero iba niya kaysa, bangod niya may mga pisak ang pisak. Mga pisak ang kilid nila. Ako na panawag niya sa pusil.
1: Chiyo na. Hindi na kami pisak na.
0: I-check ko si Jong this time para mabalanta ko na no ang preparasyon. No? Alam na si Jong Nay. Ano na tabo to Jong Ao? Na nga naglabot sa punto ng tinuruhay kag minor di edad yan na sa labat kag ipamirik. I-check ta amo paginang delikado kung nagabit-bit ka po silo ay kagapractice tiro. Ang tirohon mabla sa ulo igo mo sa tiil o tiro mo sa tiil sa ulo kakaigo yung ipamirik.
1: May pangitaon ko dito na ako na save ko.
0: Grabe no. So i-check ta sa line number 1 si K-5 Jong Versales. Jong, please go ahead.
4: Yes, K-5 Elgin Pilason ining isak 12 years old nga grade 6 student matapos ini siya ma sa labat sa natabo nga pagpanglutang pasado last 9 hapon sa aga sa September 28 dito sa may Sitio Bandera Barangay Bantayanon sa Banua sang Kalatrava.
1: Okay.
4: Base sa nakuha naton nga impormasyon ang ining suspect nga si Joselito Dugaduga kadaghan sining kaingod nagbaisay kahapon sang aga kay Kim Belzan kay Kim Eric which is ang inigaling tima nga iya ko tani sini nga luthangon nakagalig sang video footage bala kay along the way sang sige sila nga hinang katanay nagatiun man sang iya sini nga cellphone ang ining biktima kag dugay-dugay na nagpalapit ang ining suspect nga si Joselito kag gulpi lang nga nagpalupok sa iya sining armas sa luthang kag K-5 Elgin. Ang ining grade 6 student nga ini sang natabo ning incident diri ni sa may likod sining babae nga si ascertain na Roxy kag K-5 Elgin nagkuan ni Rosie gali. Rosibel. Suno.
0: Ano ginalidan sa kaway mo? Ano ginalidan sa kaway kutsu-kutsu naman?
4: Hindi. Based on information nga nakuha natin, ining suspect ni ginpatiter ni dira sa kwan sa puluyan sa sining ni Roxy.
0: Okay.
4: Dira siya ginpa-star.
0: Karon
4: galing lang ang ining suspitsado ni daw allegedly do hindi maintindihan ang batasan.
0: Bali ano nilang relasyon niya ni sa tagiya kabalay nga ginpa-star na siya?
4: Hindi man nila gani relative ni.
0: Kaya mo ng budlay no? Kung kay sablak ni Pemberic dumduman mo. May ara na tabo sa Mindanao. Ato dito ato bala nga may bata sa Dokbilog, may stress lang ang mag-asawa.
1: Okay.
0: Mag-i-doktar sila sa Ilabalay. Wala nak balog lagi na doktar nila, abi nila okay na kay buot man. Dali ang invade sa kabataan nila, grabe. Ato bala pinang martilyo ya kag pinamatay ang mga bata sang nag-adoptar sa iya. Kaya gusto niya siya na lang ang mabilin.
1: Uy.
0: Dumduman mo na nga kaso. Kaluluoy sa magutod mo?
1: Ang magutod
0: laki babae ito bla?
1: Correct, correct. Oh.
0: Pinang biyara sila sa martilyo sa ulo. So, amo na kung kaysa, hindi ka gid magpatiner sa stranger nga hindi mo gikilala because you don't know them lesson learned na kagay 5 jong. Amo na kaysa nga nami man mamaluluyon ta pero kung hindi mo siya kilala, you put your family at rest kagay 5 jong.
4: Gani, ti ang natabo sini base sa initial information na gusto pahalin nun. Sini nag-video ang ining suspetsado nga si Jose dito, hindi siya yung mahalin kagay 5 Elton kagay 5 Eric. Hasta naglambot sa punto nga ang ining nakakuha kapon sang video kaso posible abutan ang punteriya sining suspect siya na lang ang naghalin. Siya na
0: siya imagine na Blake oy balay ka pa yan dominaron kay Kipay Merrick.
4: Oo. Na ti maayuman kay kapon pagkatapos ning insidente ang ining suspect ko man siya naglagyo kay Kipay Beljan kay
0: gid dakop sa kapulis.
4: Oh, dakop siya sa pulis. Ara ta sa subong sa kustodiya sa Calatrava PNP. Ang ginatinguan pa natin nga malambot liwat si Police Captain Jesus Alban anong plano sa pamilya sining nalutangan. Kay Drini siya naigo sa iyas ning kuan sa iyas ning alatrasan bala kay Kipa Beljan. Kay Kipa Beljan kay nag-cellphone gali ni siya kag why siya nga kuan why siya naglaom nga ang atong suspect mapalupok gali isang armas.
1: Okay.
4: Amo na lang taon ta da bala ang kuan ang video footage sining biktima.
0: Sige be.
4: Kay may hinang katanay na natabo.
0: Ang portion lang tan, sige be, play ba yung video tan?
3: Ugod na po siya. So good na po siya. Ikaw gauna-una ha? Ikaw gauna-una. Wako gauna-una ha?
0: Amo na. Ang suspect lalaki ni Jong?
4: Lalaki, hinang naka-ubabayo para sa piyak balay.
0: Ila na balay?
4: Iya ginistaran. Amo na akong baga ang draw siya gusto pahalin noon, pero doon hindi siya maghalin. That's why ang inang babae, siya na lang naghalin.
0: Iya mo bala, ikaw piya bali, no?
4: Hmm.
1: Kalain mo siya.
3: Sige gani, so good gani. Ikaw ka una. So good gani. Ha? Sige!
0: Sige ha, hindi lang na kaya yung bay, sunod ang apart niya pagtiro niya kay Peverick Blau.
1: Hindi ko nga malapot, gidya mo ni man.
3: Una.
0: Paano siya naka-istarda? May ba naman yung lalaki?
3: Doon!
0: Doon! Sige, doon! Ami Armas! Pos!
3: Doon!
0: Ang pusilya na?
3: Isa doon!
4: Nan.
0: Nga atan nga for your eyes only, kaya may natiro. Tana, ang porsyon. Anong diferensya? Sina akong pangita at ang video.
3: Isa doon! Sige, doon!
0: Sobrahan na kita ka, ano? Ikat sa porsyon nga hindi pwede kay Betiro pero ina ka porsyon ipakita bla hindi na baliktos puno
1: ato bla kay nanggalakat
0: galakat pa lang siya bla hindi na nasa muna ka part
1: siya magpuli
0: ante siya magpuli
1: sige
0: oh.
1: Hindi na
0: mo ito sa puno bla
1: atong first video nga galakat
0: oh. Siya nating lang ko bla si Boki 5 bitan yang ipakita mo ya wara nang delikado ang sang wala pa nanon na tabo
1: nervous siya may nervous to ito
0: okay good
1: okay
0: kita lang ko tatanaw niyo si the board
3: sige.
0: Ato siya ang lalaki na nagubato, no? Ang talinan galing, gusto siya palinon sa tagbala, hindi siya magaling, Kipay Merrick.
3: Ha? Ikaw gauna-una, wako na hilabot.
4: Truck na,
3: tumbang.
0: Ha? Sige! Waay, no? Paistaron ka sa balay. Ano, may relasyon sila, Waay?
3: So good, Waay.
0: Iba na ning babae?
3: Ha?
4: Sabagin?
0: Iba na ning babae?
4: Namayara, amo na nga siya. Ang nagasakwandala, nagasiligbat nga mo, una kung nga ginti unan, sa suspect. Antes siya gin sa ilo.
0: Okay, so the tabo de Rijong, pagpalupok niya, na ang minor di dad, digo, kay lapitan, ayun lang sila?
4: Tiki, hara lang sa likod silang babae, na kay Papa Elzan.
0: Naglikaw, guro babae. Di naigo ang minor di dad?
4: Come again?
0: Di siya naigo?
4: Diri sa may buli.
1: Ha?
0: Ha?
1: Kana mo siyang lugar jo kada gid
0: na. Ikita likod gurong bata ni, tiyo pagtiro sa iya ni go sa buli, pro kabusta na sa subong.
4: Ara na sa stable naman ang kwan ang yes ni.
0: Oh, tiyong lalaki na prison na ni.
4: Come again?
0: Ang na prison na ning lalaki?
4: Oh, na prison da kag aton pa ni i follow up ni what. May ara kita na baton nga additional information nga kagi. So,
0: gagi priso. Tinga nga gin paistar na nila hindi man nila kilala gali.
4: Kaya mo na gani.
0: Ricardo, daso niya, hindi na ta-leksyon na natong yung matunan, hindi ka lang basta-basta yung paistar sa balay mo sa stranger, hindi mo kilala.
4: Gani, oo. Okay,
0: Plikado kay Pebe, you put the entire family in danger.
1: Hindi ang lain sina. Kay, simple lang ang mga debate. Tapos makadtugid niya sa karahasan kung sa Tagalog.
0: Kapunto ko, gimpa-star ka, napa-star kaya sa tao, nga huwag kakabalo, galing may criminal instinct.
1: Dalain. You know, sometimes, usto tungin mo, it's hard to trust.
0: Oh. Kung mayo ka, mayo ka tuod, pero at the end of the day, huwag kakabalo ang tao sa ligan mo, mga muto galing, yung pa-star mo sa balay mo ba?
1: Panawag sa ingrato?
0: Ingrato. Delikado, oh. Damo na na eh. No?
1: Damo na.
0: Salamat, Ginsimo, kay Five, may follow-up na sa Patrol. Thank you, Ginsimo, Jong.
4: Sige. So, amunin kay Pebel dyan, kay Pebel Rek, at madulong report si Ligaga para sa Foro de los Pueblos program na dulong sa ato sa D3BRTX Permanent Card. Mighty siya ako naman si K-Pab Jong Barsales para sa kami mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragros, K-Pab News FM.
0: Salamat Gid, no? Pabitan ready na, may follow-up report si K-Pab Rainiel, standby naman si K-Pab Wilson. I-check ng follow-up sa Gintiro sa Barangay Salvacion sa Borsia. Wilson, go ahead. Okay,
1: natod
0: pa. No?
1: But it's confirmed, basta confirmed by the police officer.
0: The police officer from Morsia. Nga may natiruhan, actually, nanawagan is PD to siya.
1: Kaga sino ini, garo isigwait lang dahil na itong natiruhan mga kapitan dahil bla.
0: Oh, kay Minko, punta ka rin ng spokesperson. No? I-check tabi si Wilson na pinaka-latest information. Son, good morning. Go ahead.
1: Nari na. Son? Carla, Wilson?
5: Sa K5, Eric. Yes, K5, Carla. Also, okay. Good morning. Live si Patricio Bogs, area sa Barangay Salvacion. Susunin mo isa ka-shooting incident ka nag-luntad ka K5 o dyan ka K5, Eric. So, karon, upod natin si punong barangay ni Minaya ka K5 o dyan ka K5, Eric.
0: Muna, ya.
5: Iti sinisang biktima. Initial na to si Ernie Tuazon na K5, Eric. So, paano ni na-identify nga siya si Ernie Tuazon?
6: Siyempre, taga Barangay Salvacion siya. Pero taga Purok Senyora. Kasi pumuluyo. Mandi siya sa atong barangay.
5: Okay. So, ano yung initial information na to, Kap? Paano siya na tiruhan diri sa area?
6: Information is do na gualman lang siya sa iya ng lugar. Ayak nga ba sa atong Purok. No, doon na ginikatuan man lang isa nga doon na ginistorya nga tao po siyang si Janice. Gulpe man lang may nagtupad sa iya, gintiro sa dayong.
5: Ano nagtupad siya? Riding and tandem?
6: Riding and tandem.
5: Okay, gatindog lang ini siya?
6: Gatindog siya, gamit sa motor na siguro.
5: Iyan ni practical, iyan ni practical. Okay,
1: agapa?
5: Yung pinag-igo na potential.
1: Anong?
0: Ito gusto ko siya patyod.
6: May mga ara man gadang nang linusot sa balay daw.
5: Wala may naigo kay bay.
6: Sa kaloyan lang wala gitong may na sa labat.
1: Do 45 naman ang ginagamit.
6: Sa ulo gitanan.
0: Ulo
6: tanan ang it.
0: Si shooter gidi.
1: Tanda ba?
5: Diri si Ernie Tuazon sa imo sini nga barangay.
6: Sa among barangay wala man ni siya derogatory records ini ano do wala man siya kay dito sa pangabuhi man ni siya nga ang naduanan ni sa Georgia. Tapos si Dagabiyagahe, malang na siya trace call na to, gaya ba?
5: Oo.
6: Pero siya nato, wala man kami niya sa minabalaan pag sa ang niyangan. So, kung sabi lang niya sa aming barangay, wala na siya record.
5: Wala siya record.
6: Oh, yan.
5: So, kikisa mo dyan, kikisa Verica, may ara kita dugang, ari si Kapitan Jimenea, kikisa mo dyan, kikisa Verica.
0: Sige, Kapitan Mayoaga, prior sa ning insidente, why manabi naka-report sa police o nagmuno siya pamilya ng mga threat sa kabuhi niya, hindi si kay Ernie Tuazon?
6: Mayong aga no do wala man siya nakambit pero ti asawa kaina dumi ginamit lang to siya nga dumi nakaalitan siya ti so wala naman kami na gano kasi ara naman siya sa kusubiya sa kapulisan.
0: Okay, so may naali but siguro may nakabai siya prior na tabo ini
1: insidente.
6: Siguro.
0: Ay, sige. Why mababalaan sino nakabais niya? Kung ano, anong ginawayan nila?
6: Wala man na mix lang sang asawa. Pag doon ka, ano sa nila, nga mga statement. So,
0: okay.
6: Wala lang kami doon nag-asipyo lang kami sa area.
0: Sige. So, gwa sila ka kaya kay Pabirik, amuto nga nga may dumotgid, ka naka-riding in tandem, nakabonet ni Kudokap ang mga suspect?
6: Nakabonet, duwa, nakabonet.
0: Hindi ako chance sa ni Kapitan nga ba si gun for hire niya nagtira siya?
1: Oo.
6: No, nakabonet daw, nakabonet.
0: Kung 45 ang gigamit ka gulong igo, ti gun for hire niya, hindi niya luglahog ang mga manugtiro, kaya manugtiro yung luglahog ka kay Paverick ya. Ha, tiroon ka, anom ka tiro, patsyon gidya mo. Ano yung pinakaklaro. So, sang gidna tabo, ining incidente, na mong mandataho sa gwa?
6: Tiguluwa siyang aton, mga estudyante, mga gulubra sa opisina, kaya natabo mga alas tayo.
0: Ati damo, estudyante, gali. May galabay na da nga jeep ni Pasayo kung tricycle lang.
6: da mo gid galing na ba kay provincial road na din.
0: Ay okay.
6: Mo lang ako ano sa do. Dola lang ba lang kay tungo sa kadamuon man sang mga motor lang galing na ba. So, di mapalaan kung
0: magsilingga nga Salvation Murcia di na siya dapit maman, di ko pamilyar.
6: Pagkagwa mo mismo sa poblasyon, left side going Kapistuan da ano. Alagyan lang ang daan niya Bulangan to ano.
1: Ah, so medyo interior jo tay.
0: Lakturan, interior. Damo gyud gali gala bay motor kag tricycle dai, no? Provincial highway siya kuno eh, no? So ining napatay pila ka bilog kabataan niya sa nilagko na ug gagmay pa.
6: Do hindi ko kaano sang kun pila gining bata. Ya to kay according sa asawa ya do ang duwaya ka bata do ato na daw sa kanila.
0: I see. Pila na ni dad ni Ernie Tuason?
6: More or less, siguro mga 40 taon.
1: Ubin pa?
0: Mm-hmm.
1: Ubin pa?
0: Ining si, paano siya ma'am? Ang itsura niya ni Tuason, dumay-araw na siya, siya alom sa ilong?
6: Pardon siya?
0: Kayo may nakita kami ng picture, ini siya do medyo budo-budo nga tao nga may alom sa ilong diya sa left side, sa right side?
6: Amo na siya,
0: nabuon na tao. Madong... Ati, amo ni siya. Kita ta. Amo ni siya. Kita ta ni sa picture. To Cuban pa man gani sa iyagin, no?
1: Cuban pa?
6: Oo.
0: Okay. Why man siya record sa barangay mo, Kap, no?
6: Wala. Wala ni sa record sa barangay.
0: Sige. Hindi na mo yatan, no? Kita namon kamo, no? Kap, bali, is this the first time nga may amon nga natabo sa imo barangay?
6: First time ni siya nga nagbulabog din sa among barangay, liwas nga ti tawag ni Alagyan gid bala sa tanan.
1: Okay.
6: Ganit mo pero do accident
0: ang magsilig ka Salvation, Alagyan na pakadto to sa leg, pakadto na sa leg.
6: Amo ni sa.
0: Paliko ka ni San Miko, di gawa ka sa proper, kung sa proper ka magiging, ma left side ka ni mo. Pag left side mo, ano na da, dumayaran na do, ano na tawag na, subdivision da?
6: Antes ang subdivision.
0: Okay, nagyang ko ni, inang dumay sa mga corner da nga may mga kalanaan, pero da gani, da sa babaw, ma'am, bangga?
6: Hindi na, dali kaya ma left side, baka to sa may alit, pero mga 500 kilometers away siguro.
1: 500 meters.
0: So ganyan ko naling ka sa...
6: 500 meters away.
0: May likoon na siya pasulod sa inyo, pagid ma'am. Maliko ka. Kung naling ka sa Banwa, pakanto sa leg, right side niya bangga.
6: Oo, gali na.
1: Okay.
0: Okay.
1: Now, inisya ma'am, ining biktima naton subong, dugay na ginan siya ng tagadira, kilala?
6: Kataga dirigid siya kay si ang iya balay ari kina siya sa news site tapos puro senyora.
1: Ginmention mo kay nakap nga ini siya sing una gwardiya. Ano sa security guard sa diin nga lugar?
6: Security guard niya sa Bukolod. Pero daw wala na ko idea kung pila na siya katuig. Wala nga...
0: May idea ka din siya gabantay? Din siya gagard?
1: Din nga lugar kag kuno nga agency?
6: So, wala na ko idea na sa kung ano yung agency, pero si ang nature sa mga obra sa kabalo din sa tanan si security guard.
1: Sige. Okay. Dira sa inyo lugar, gulpi lang kayo na naglupok, anom kalupok ang nabatian, igo siya talan sa ulo. After sina, wala sang may nakakita kung ano ang ginsakyan sang nagatiro, pila sila kabilog, Kap?
6: Ang sumabiya sa mga pumuluyo nga nakakita, si riding in tandem. Tapos,
1: tandem duha?
6: Tawag sila. Nainis sa ilo kaposisyon.
1: Okay. Sige, Kap.
6: Yes, thank you, Papa Eric.
1: Okay.
6: Okay. Yes, thank you, Papa Eric.
1: Yes, okay.
6: Riding in tandem, tapos so may isa pa taong gulat sa... Bangga, do tatlo sila naging kasanay pa Banwa.
0: Ating guwato, ang spotter tong isa.
1: Okay,
0: ang isa na una to, amo tuguro ba bang ila lookout ka gambal nga rasa na sa guwa?
1: Kuna mo, planado kaayo. Now, if this is planado, ano ang routine sinisang aton nga nga victim?
0: Sa amo tong oras, anong brown niya?
1: Ano routine niya? Gasakay, tricycle, gabiyay siya, basta amo na oras?
6: Yan
1: ni
6: routine
1: kagaga
6: dulong din siya sa
0: ganti. Balan. Ano tabo tong isa gabantay to kay basi dumalagan pabla?
1: Ha.
0: So sa sinagidatindugan na tonda kap, din da siya na yun na tumba.
6: Dire lang gabi siya tubig na diyan ano.
1: Iya na tricycle.
6: Nikot yung tricycle.
0: Okay. Ah, sa tricycle.
1: Iyan na sa tricycle, Kap?
6: Iyan na yan. Positive yan.
1: Positive.
0: Okay. So, drata ni, banta ko guro ba si Gaulat na sa kabataan niya masakay, Blau?
1: Iyan man abala yung sige dala na?
6: Hindi. Ang iabala, ito dito yung sulod o nagpundo. Lang di siya upo diyan niya inaglo.
1: Okay. So, pagpundo niya, pagtiro sa iya, ano siya, nagapungko sa motor or nagatindog o kung nagsapakanay sa isang gunman?
6: Sa crime scene, wala gid kuya nakakita kung paano daw yung sabihin tiro. Pero ang pag-abot, sabi ara na siya gaya sa gakaya na sa dalan.
1: Okay. Di siya napit gakap gakaya malapit sa motor o kung layo sa motor?
6: Ano po ra? 5 meters.
1: 5 meters. So, ang presumption is that...
0: Pwede sa kadalagan, itumba na siya dahil kiulo?
1: Itumba siya, nga wala siya kapungko sa motor niya during the time nga ginpatay siya. Daw mo na, kay wait ko sa motor, ti dapat sa motor siya.
0: Kuna mo ni nga sugit, ang ginablo siya nga upod sa matabo ni sa diin na subong, aras police.
1: Kag nga nga nagtindog siya sa motor niya, no? Ano kilala itong ganman?
0: Ta idea.
1: Nga nagpalayo siya sa motor niya. Kung ga-driver siya sa tricycle.
6: So, kakifab ako dyan. Kakifab Eric. Ari Dorino. Ari Madrid. Si Police Captain.
0: Thank you, Kap, ha, Kapitan. Pasalamat si Kapitan. Kap, thank you, gid, sa imo information, Kap. Thank you, gid, ha.
6: Salamat.
0: Salamat, Kap.
6: Kakifab ako dyan. Kakifab Eric. Ari, si Police Captain Labaro. Hani Labaro. Kakifab ako dyan. Kakifab Eric. Initial info. No, kao na to. Initial information.
0: Ikaw lang ara daw.
6: Regarding sa isa ka. Shooting incident. Kakifab ako dyan. Kakifab Eric. Sir, good morning. Ano ni ato? Sini nga initial information. No,
0: investigation.
7: Yes, ma'am. No, actually, 6:20 naka-receive kami kanina ng 911 call. Local.
0: Okay.
7: Na regarding sa incident and immediately nag-respond siya nito rin. Then after naman niya ang nag-higda na and din pa dala na tayo sa sentro para nga ma-aslayan like first aid in case but declared dead on arrival pag-abot dito. For now, ongoing at ang investigation at pursuit for the possible identification sa ating suspect. Then, ang sopo on process man subong sa crime scene.
0: Sir Labaro, no? Sir Labaro, no? Would like to check, di nang exit point sa mga asylan, kaya nakatatlos lang ang kasaday sa motor eh. Di sila nagpagawa.
7: Subject for confirmation kay after this, follow up ng kami dito.
6: Okay. Yes, again, to get about dyan.
0: Sir, would like to check, after the crime, diin ang exit point nila sa mga suspect. Is it true nga tatlo sila? May angkas tatlo sila sa isa ka motor?
7: This information nga na-receive, sir, may manang humbal di sa mga nakakita. And ang ila direction is pasulod sa Banwa na to, sa Morsia.
0: Okay.
7: Grabe, ah. Ginakuan na ba may mga CCTV kita dira.
0: Very good.
7: Ginakuan na ito mga landaw.
1: Grabe nga gatsa.
0: Based sa inyo initial nga information, sir, no? Kay kumugwardya ini, ang suspect, why nilabot sa previous nga trabaho, kag how true is the report, nga prior to this, may nakabae siya kung nusunok siya asawa?
7: For that, sir, no, hindi pag ikukatag exactly nga information, kay panambal ko na kagina, ongoing pangamon nga investigation, for the sake nga, hindi makompromise ang ato.
0: Yes, sige, sir. Sige.
7: Okay.
0: Go sir, Eric. Yes. What about, sir, ang mga suspect, the way siya nga nag-execute sa ilang pagpatay, daw nagagawa ng mga expert

0: transfer diri, ma-coordinate na kami dito. Paglang taon namon, kung connected niya sila. Pero naman, hindi pa ko kasagin na exact na detalye.
1: Okay. Kay Ari siya nagliga, di sa aton, kay Pavel Jan, nagpa-interview sa kay I don't know if this is the same person or hindi, no? But we will double check on this.
2: Sige.
1: Okay.
0: Yes, sir. Yes,
1: sir. Salamat, sir. Salamat.
3: Sir, thank you so much, sir. So,
2: kasi pwede tayo rin ma-play ang interview siya agad. No? Oh, Sir Tin Ernie Tuason.
1: So, this is...
2: Carla.
1: Ang dumadal na Carla. Carl. Importante ni.
2: Ang naka-interview sila sa iya during the time, dari sa studio ta.
1: Rods.
2: Ipa-play tayo rin, ang interview ni Kipe Rods sa iya. Kay may databo sa dumanan, isa-isa sa ginatudlo nga may labot. Pag ito wala yan eh.
1: Senior citizen, nga gin-interview man ni Carla.
2: Correct.
1: Ang nag-report.
2: Go,
1: go. Go ahead.
4: Kaya well, John, kaya Berisi, kaya Wilson, ini. So, isa kita to sa nga...
2: Ti nga, why you dayo na ginambal? The same ni siya galitsura.
1: The same, pariyo, gido?
2: Amo ni siya, hindi.
4: Isa kita, yes, amo na siya kita.
2: Oo, amo na dapat. Dapat sunod na din ang goal.
1: Here is an exclusive.
2: Oh.
1: Now, ining yeah, report so, ninyo is now an exclusive for K5 because
2: dapat ang na pinaka-importante abi ka kay Paverick mo. Number one, prior matabo ni ining Ari interview, ginpatigayo ni check tabla kay Paverick.
1: Ari na siya sa ato ni screen.
2: Eko correct. Ari na. Kada unta, gin post ini last week. Tanong di siya gin-interview di sa station. Kung di kami sindihan, go ahead.
4: Kaya pa dyan?
2: Go ahead, go ahead.
4: So nagpadulong ina siya sa station sa tinalikdan lang bango kinapos.
2: That is the story.
1: That is the story. That's exclusive na inis ang K5.
2: Dapat ang istorya ta, simple lang, no? Tao nga nagpadulong sa K5 para klarohod nga lang niya.
1: Nga wala
2: siya labot sa kremang dumana. Gintiro, patay, subong.
1: That's the story.
2: That's the story. Tumuang ko ta, anong labot sa nga dumanan incident sa siling pinakalaitas sa sitwasyon nga nagdamo.
1: Kagsisin o ano nakaroon ang background si itong tao nga ginpatay nga senior citizen nga may risbak sa isa?
2: So, kung tanong mo ito, gilibiyon ito bata niya eh. Oh. Gabawaw sa interview. Ipabatita niya yung interview sa iya.
1: Yeah,
2: no?
1: This is now very revealing.
2: Oh, very revealing K-5 story. Exclusive. But siga doon mga ka-K5 at agunta. Sa ito nagligan, maging report abing yung K5 nga si Lolo, maoy ito si Lolo mo. Nga wala na gani nila, nga hindi nila tali pagsapakon. Gilibiyon ito bata niya nga babae. Karoon yun yung bata niya nga babae, gaybi nga ginistorya, yapan ni kunong sospek nga si Pai ilang das tatay. Pero sa uli, nakibot kitsa nga natiruhan ng iya tatay. So karoon nagwa sa open ining lalaki, kay gusto i-clarify si Ernie Tuason, nga huwag siya labot. Ipabatit ang interview sa iya sa K-5 News FM.
1: Let's do it.
5: Sir, sugibig kami, ano mo gini ang suspitsado? Kung sino ganing pangalan sa suspect?
6: Dito at ba? Bali sir, ang ngalan niya, si Jigo Lumampaw.
2: Siya nanugin, ilang gina, posta na yan.
1: Dahil lang.
2: Kakipay Wilson, nagkanto si Ernie Tuason, ang i-purpose isugid kung sino ganyang tuntuod niya suspect na nagtiro sa tigulang, Wilson?
4: Yes, sakto na sa Kefeveric, dyan ay Kefeveric, kahit balik ang panay. So, sinoy na si Diego. Amoy na siya nag-surrender, diri sa may mursya, ni ating kinatudlo, manyo suspitsado sa ligto sa may handumanan case na to, ito nagpatay sa 82 years old, no, nga senior citizen. Karon, siya nag-surrender na sa Kefeveric, hindi ini siya mag-ako, basta na di mo. Instead, gintudlo niya na si alias Ernie, nga ina, nga amo ang nag-ubra o kung nang nagpangamot.
2: Ano nga lang ni Diego, ni Diego? 82
4: years old. Yes, kaya na dyan.
2: Anong apelido ni Diego?
1: Full name ni Diego.
4: Lumampaw.
2: Okay.
1: Is he still detained sa Morsia PNP or are na sa dumanan sa Station 10?
4: Are na sa Station 7.
1: Station 7.
2: Anong background so, siya ni Diego Lumampaw da sa Morsia?
4: So, ang background naman ni Diego Lumampaw din sa Morsia, i-check ko pa na siya kay Father John, kay Federic, pero dito, ina siya kay Star sa may handumanan, dito pa sa balay din mismo kay Father John, kay Federic, sa 82 years old nga napatay. So, boarding house, ina ginatiniran niya, kasi sa tapok lang yung sandalan, amo na ang balay sa senior citizen. So, in terms of ubra naman niya, asawa niya, nag-ubra man kay Father John, amo na ginasakuan niya, sugat, bulong. Pero in terms naman ini kay Diego Lumampaw, yaway man sa may na-establish ng record man, pero blacklisted ini siya according sa kaya, sa police
2: pero ang latest na, nag-surrender siya sa Morsia PNP, no? Ang ginako yan, nga siya ng tiros ni Gulang?
4: Yes, so. Sakto ni kay isang gabi, ito kay Sadaljan, di pag itubra niya siya, pag iubra niya to alas 6. Nagpadulong siya kay Sadaljan, diri sa may banwa sa Musa. Agot na buon, ina, si, ano, si Nini nga to, ni victim subong. Kag nag-istorya na, sila actually, nag-abot pa ganun sa punto nga si Ernie, gindulong niya pag ina kay Sadaljan sa balay, ina si Diego Lumampaw, antes pa nag-surrender sa Musa.
2: Dako, gichansang, it has something

0: to do with that incident?
1: Rizma Kanay?
0: Hindi ayan. Basi, bangod nga na, di nang mas nauna ang pagwa ni Ernie Tuason na ginatudlo si Jigo Lumampaw nga siyang nagtiro sa tigulang o kung pag-surrender ni Jigo Lumampaw. Di na mas nauna.
2: Nauna si Jigo Lumampaw surrender, kaya after surrender ni Jigo Lumampaw, gin-interview siya, gin-pagwa niya to dahil na istorya nga si Ernie amo ang naghimo sa tos 82 years old kita daw dyan. Amot after nga nagwa na nalan ni Ernie, nagpadulong siya exclusively no sa K5 News FM, agot iklaruho
0: na... Tingwa si ni K5 Eric, duwagi na nga ito ginatanaw. Rizma Kanay, kag ang pamangkot sini, basi huwag man ito ilabot si... or basi sino ang nagsugo kay Jigo Lumampaw?
1: Kag namin ni padalman kung agin patay gitutuol ng tigulang, ano ang mga backgrounds ito?
2: Na storya na aton man personally no ini si Ernie Lumampaw after nato
0: Jigo Lumampaw
2: sang studio no ni Ernie to
0: okay.
2: Na storya na to siya kay Fidel Jan and 25 years na ini siya nga nagatrabaho nga security guard amo na nga naghambal siya nga hindi niya puno mahimo no nga makatay sang tao kay even sa 25 years niya nga service as a security guard never siya gani ni kuno nakapatay sang tao so amo nang iya sini nga pahayag sa aton kay Fidel Jan kay Eric sa iya pagpadulong diri no sa maya kay Fidel Jan FM studio kay Fidel Jan kay Eric so pay amo na nga nila check pa man di sa Murcia PNP kung connected do bala ini duha ka insidente o kun lain naman bala yang insidente nga may nalalisan may nakalalis sa kita do Jerky from Eric sa murdery nga amo man ang nagbalo sa iya pero kun lalis ang tanahon ta do kahapa man kita do Jan nga patyon mo tao tungod na sa nilalisay di ba so but syempre hatag ta lang sa PNP no ang ila sining investigation to sini sa insidente so there is mga rin naman diyan so ko kita do Jan kita Eric nagatandak sa ila sining independent
0: ipabatita no aka K5 Wilson is establish na to ni kinanglan ta balikan what happened sa tigulang no tong tigulang anong kausa nga gintiro to siya dibla nga do nagmaoy ini statay ha anong ginalinan sini nga natiruhan siya
2: sorry kita do jan
0: atong tigulang bilang si Sir Bagaluna that's the victim right ang alan sa biktima sa dumanan si Tatay Sigfrido Magalona
2: yes oh
0: now
2: so kita do jan why ito siya. Okay.
0: Anong natabo nga natiruhan to siya?
2: Ang si Magalona na nagkisagal dyan, luay na siya yung natiruhan. Stab wounds niya.
0: Naging buno. Okay. Ibuno.
2: Susulod sa kwarto niya. Susulod sa kwarto
0: niya. Kung niya, kapaway na ni susulod sa kwarto niya, sa ginbuno siya, correct?
2: Yes.
0: May tali matabuan during that time, Kipa Beric, no? We're in trouble. So that's why we need, para at least namin ang atong pagblastar. Now, anong kausa ginalinan nga ginsulod siya dito? Sang timprano anong natabo aw nagano Tatay Sigfrido aw?
2: Okay, ari kay Fidel Jan alas 5 sang hapon na lipat na ko kun sang specific date no basta alas 5 sang hapon nagwa pa na si Sir Magalona kag naglagaw-lagaw nagpuli sa ila balay kay Fidel Jan kay Fidel Eric nagturo pa huay and then next na nga kita sa iya sa mga trabahador kay construction site niya kung ginaubra pa padayon ng ila sini nga balay kay Fidel Jan
1: renovation
2: to sa mga construction nakita sa mga construction worker ining siya magbanwa nga nagahamyangon na sa sulod sang CR niya kay Fidel Jan
0: okay
2: naging pang-locate, no? Ang CCTV footage sang ina na balay kag dito natudlo naman nga si Jigo Lumampaw aron sa tabo kay Fidel Jan. Amo niya pong ginatudlo nga naghimo sini.
0: Now, question kay Five Wilson. Kung si Jigo Lumampaw ang naghimo sang krimen, anong gitunaan? Kaya di ba na pwede mamuno ka lang tao without any cause at all? What was the root cause kag gimbuno yan is Tatay Sigfrido?
2: Okay, according kay Ma'am Laguting, ang hepe sang aton sini nga police station 10 gali ni sorry kay Fidel Jan station 10 gali handumanan na according kay Ma'am Laguting, wala sang posibilidad nga pagpangawa sa pagsulod sino sa balay sa senior citizen. Kay wala sang force entry ang wallet ni Sigfrido ara kompleto ang tanan nga gamit kay Fidel Jan very kompleto. Pero ang ginatan-aw naman sa police station 10 nga posible ara sa influensya sang illegal drugs no? Oh, ito to ba ta this
0: according kay
2: Magnaguting nga ginsulod niya kay Fidel Jan and tatarasak na and even ina si Diego nagani ni ara masampila sa kamot ni Fidel Jan kay ang tanan nga naangkon sa nga victim na to 82 years old nga pilas ara sa tubang that's why nga ang kaso nga gin-file sa iya homicide kay Fidel Jan hindi murder kasi hindi siya patraidor kapag buno wala sang buno sa likod na tanan nga pilas niya is ara sa tubang. So amo na siya ang natabo.
0: Okay, so gipatan sa kaso, abalin na tabo to pagtabo sa krimen, nag-surrender siya pagkagabi dala sa Murcia PNP.
2: Well, actually, kaysa sa dyan, pinangita pa siya, no, kay na dula-dula.
0: Pila kadlaw siya ka nag-surrender?
2: Nakita ay pa sila kaysa sa dyan, ni Ernie, nag-upod pa sila inom, ini kaysa sa dyan, and after inom, gindulong, ini siya ni Ernie sa ilabalay, mandiri sa Mursa.
0: Okay.
2: After siya na, nag-surrender, pas natin ko na, no, gusto mo mag-surrender, kagiti-kiti, no, bravo naman, amo na ilang-surrender.
0: Okay.
2: And the following, no, pila lang ka mga oras, nag-surrender, ini siya sa Mursa PNP, and then si Mursa PNP, kin-turn over siya, sa may police station 10 kita na dyan, kita na rin.
0: So, pagkatapos turnover siya station 10, paano, nakasurrender na, nagkatupaya si Ernie dari sa K5 News FM.
2: Mm-hmm.
0: Kay bangod, kay ginambal sa pulis ni Lumampaw nga so, nagpatay sa tingulang si Ernie.
1: Si Ernie.
2: Man, amo na siya, amo na siya natabo.
0: That's why nagklaro si Ernie. So kung talaw mo yan, nagsurrender ya si Diego, kaya ginako yagin sa polis kasi ang nagpatay. Pero ambot na po naglabot sa punto nga si Ernie Tuason, nagadto pa sa aton sa K5 News FM. Hmm. Kaya ging klaro yung pangalan niya nga si ngaway ko labot na. No? Hmm. So pamatian to yung interview sa iya.
2: Are ade lang balik ko kada kay Fagod. Kay Fagod jan antes pa inaya na kako si Diego. Sang first pa lang din niya pag surrender niya kay Fagod jan nga na interview mas kay Miss Carla to siya na interview. Hindi gi siya magako kay Fagod jan nga siya ang naghimo.
0: Okay.
2: That's why gintudlo niya ining si Ernie nga mo ning napatay subong kaga ti amo na nga nagwa si Ernie no nga nagpaklaro sa ngalan niya. And then after kay Fagod jan to nag-istoryahan ay ang inang si Diego kag ang pamilya sa biktima sa 82 years old sa police station kadira na yan nga time nag-ako si Diego nga siya ang naghimo dito sa 82 years old hindi si Ernie.
0: Pero ba si ginbalusa ni si Juan Diego kay siya ang nagbulig para sa pamilya para ma-identify si Diego nga siya ang nagbuno.
1: Ti si Diego ang ginasutudlo, siya man ang nag-ako. Pero nga ang lain magiging patay si Juan? Ining bago?
0: Oo, oh, amo nagdako. Mm. Di na ang balay ni Diego, do ano kalayo sa balay ni Ernie Tuason?
2: Diri-diri sa Galjan, no, ay ko nindi nakatuan ang balay, pero may bumba siya nga ginambal. Eh. Nga, ang balay niya ni Diego Lumampaw, nga may bumba na lapit man diri sa murder sa ininga lugar kay sa Galjan. Kaga layo-layo pa yagawa ang balay ni Ernie, dumabutan natin mga 500 meters pa.
0: Po, siguro sunod lang pati ang balay ni... Isa lang sila kabarangay?
2: Isa lang sila kabarangay.
0: Okay, okay. Gagawa na ng Todd. Ipabati tayo ng interview ni para maintindihan sa tao what really happened.
2: Yes. Papa, matita na lang ka para klaro. Kaya pa dyan, 14 minutes mo lang inang iyang interview.
0: Okay.
3: Pao, bilang ng edad niya, sir?
4: Hindi ko main sakto ang edad niya, sir. Siguro mga nasa lagay tabay.
0: Siyagid?
3: Mga BNP.
0: Okay. Pubin pa niya?
3: Okay. Sir, paano naglabot sa punto nga gindarahig yung pangalan mo yahaw?
4: Sa ako na, sir. Ito yung kanto-kanto sa ako na. Ito yung simpre ginawa mumatawan sa. Ito yung tosay na blos. Mayong pa muma.
0: Na blos.
4: Sa time nakasalasa nakapatay sa nagkadun sa akon sa nursery ang gainom kami. Eh na isa ka advice ko ng ano imo niya. Kasi imprin na kainom ta. Hindi taman ma yang basa ng chakto nga ang advice nga ang chakto gid. Kin ambar siya kung surrender sa kagag kung imo gid man. Kung yung mabatunay nga siya gid man patay takto sa pulis, pero kung hindi buya sa pulis. Pero gagabal mo siya nga palagyo ka na lang kay Tina, naging sa palagyo. Kaya si Virgil may kasabas Manila pa ano. Oo. Oh. Eh, siling ko kay Tina, naging sa palagyo, lagyo ka na lang kung gusto mo lagyo. Kaya kasi balik ka Manila. Siguro sir, mga 9 sir ang gabi, siguro sir. Kaduluman, git sir. Friday, Biyernes siguro sir.
3: Biyernes ang gabi.
4: Biyernes ang gabi.
0: So Wilson, dri na ta, dala tas ta. Ang yato na subong anggulo nga sunod yung pamangkot, anong labot sa Clemen Sandumanan sa pagpatay kay Ernie Tuason? Ano mo na ng pamangkot na subong K5 Wilson?
2: Amo nang itry sa git establish diri sa karon.
0: Pamangkot ta dabi nga da nang pagpumulyo din da na yon balayan ni Jigo Lumampaw para may diya lang ta.
1: Kag kun anong relasyon nila nga duwa ni Kwan, isang isa to ka suspect.
0: Inablos siya, inablos.
1: Anong relasyon?
2: Check ta dili ta sa dagan ko may masturya kita dere nga mga residente sa ining lugar. Ah, nalagyan na sila tayo.
0: Amo siguro may diya na sila.
2: Si Jigo Lumampaw sa. Kilala
0: din balay nila.
2: Hindi niya kilala. Pero yung si Sir Ernie, din niya palaya. dere why layo diya pala papunta pa so transaction na sa sakop so ang balay kali kaya kita na dyan hindi dere yan lain pagit sa tabok pagit sir hindi o hindi ka pa so o diya lang sa separano hindi niya pala dito ko sa oh sa tabok sige. sa tabok sa gintiruha niya kita na dyan harin hindi niya balay pero pasulod nun hindi amon niya balay ni Ernie
0: so at least karo sa tuguro mo ng lutuon talaga sugilanon kagi Pabilson para nami ng development sa 11 Mbps. Anong labot sa insidente sa dumanan sa pagpatay kay Ernie Tuason Subong, no?
2: Yes, kaya sa dyan. Ano ko lang na-establish ko lang na kaya sa dyan. No? Kaya sige. Recommend rin nag-ongoing to my investigation.
0: Sige. So tagaan ka muna mong chance sa maka-interview da para at least karon kompleto na sa unto kay may harap kami schedule interview. Tawagan tanoy si Police Captain Polinar, ha? Stephen Polinar,
2: no? Kaya sa dyan, iko ahon, tanalo na nagkaigo ka detalya para ma-establish na ito kung connected, ginawa na lang ang separate incident ini kaya sa dyan, ang pagtiro no, kay alias Ernie, dito may Barangay Salvacion, Banwa, sa Mursa. So kaya na dyan, direkta din no, sa Barangay Salvacion, na Banwa, sa Mursa, nagabalita din na tulong sa inyo sa kalwan sa Mighty City, 3Y52X700, upo na ito sa patrol, si K5 Santiralio, sila naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negro, K5 News, Pepe.
0: Okay, so sa aton yung magkauturan, no, ang grupo sa mga matriyon, may mga best kong kaisabi nga nagpamangkot kami, kaya nagsampaw, hindi ba na namon gusto, no? Chidihan nyo lang because giningagaw may mga balikan. Oras kita ginalagas so kay Paverick Ari ang natabo may natabo saan dumanan ang suspect nagpangayo pa advice kung anong imuon niya ti may kaso na guro gin kaaki gadi kaya nagagwa nga gin expose ka may kaso mani siya dito sa Manila gali nga daan ining suspect
1: ti pero may anong kapasidad niya nga mag-resback ang magbayad sang para or babayad or mag-ayo nga patyon ng isa
0: si, now amo nang dako ka pamangkot ta or hindi ayan may lain pagidya nga atraso ining si Ernie kagang asawa mismo that's why duwa ka ang gulo ha ti ko tanong mo di hinablos ni saya mo
1: masibod
0: most likely kung hinablos di hindi niya mag ti ko advice pa nito ginatag sa iya ti galing antes na pagwa statement ining si Ernie nakasolidar naman ito si Diego kung ginakuha naman itong krimen. Nagsya pa gani, galing nagbulig ito sa pamilya, sa babae, parang magaan inisang nagakaigo ang ostisya.
1: Pero balantayan yung investigasyon.
0: Dalong duwa nga gulot ha. Ano, pwede nga handumanan issue. Pwede nga, pwede pa na noy, 6 minutos pa gani. Kaya kaya ito pa na. No? Pwede nga may bago siya nga naka-inkwentro kay Five Eric, udaan ng ligutanon nga gingrab ang opportunity, no? Kay Five Bitan, dumayara naman tala number why na ma-save. Sa nagligan, interview na to, nasa? Interview na to na last time, no? Why nyo gina-save mga number ta? Kadaliso nyo, ma... para tasig tara na nanday, ginatag pa na sa nagligan, interview to na eh, no? So, sa ato nga mga utod, nagupod sa mga matriyon, no?
1: Kalilingin.
0: Grabe, bisan kita, no? Sa linya tamin ko, punta sa buong si Police Captain Stephen Polinar,
1: yes,
0: ang spokesperson sa SITG. Captain Polinar, sir, good morning. Live ka sa K5 News FM.
5: Yes, sir. Good morning din, sir.
0: Oh, sir, update ho natin ukol po dito sa pagkahuli na ng pumaslang, allegedly pumatay, kay Puno Barangay Dines Limpayan, dyan po sa Libertad. Paano ba na-identify ang suspect at paano ho siya nahuli?
5: Okay. Yes sir, no. After the incident happened last Wednesday, sir. So the special investigation task group immediately conducted interview no, of the witnesses yes, who has personal knowledge of the incident, no? It was found out no. There are 3 witnesses, 3 or more witnesses who were able to identify the suspect fleeing from the
0: crime scene
5: incident area. Yes sir, no. So there we were able to establish his identity. So after that we have established his identity through the recognition of witnesses. We go then to tracking down kung saan ba siya papunta.
0: Okay.
5: So it was found out na he was in Bacolod no during the after the incident. So we coordinated with the regional office, the regional headquarters, also with the Bacolod City Police Office, okay. to be able to track down no, kung nasan ba siya. So, luckily, no, we were able to track him down, and then on last Saturday, we were able to implement, sir, no, the arrest. So, however, no, when we were presenting it to the prosecutor's office for inquest, no, it was the lack of information, no, that it is a valid warrantless arrest. Suffices, sir, no? So the prosecutor's office suggested, no, that to file the case regularly, sir. So regular filing na po, sir, yung pagpa-file ng kaso, sir.
0: Okay. So ibig sabihin noon, wala pang mayro bang ang mangyari ngayon ay nasa custody lang siya ng PNP, correct?
5: Okay, so yung mangyayari, sir, na since it is regular filing, we will go to the process of
1: applying for
5: reglamentary period, sir, no. So there's a reglamentary period after arrest was conducted, that after 12, 16 or 36 hours, no, depending on the crime that was committed, if there is still no case filed in court and wala yung commitment order coming from the court, then we need to release the suspect, sir. So yun, sir, no? So I'm not quite sure, sir, no, particularly as to what time i-release or na-release kagahapon the suspect, but no, as to protocol, we really need to set him free po.
0: I see. So in short, na-release ang suspect, you know. Now, ano ba yung pangalan ng suspect, sir?
5: Sir, that I cannot disclose, sir.
0: Now, based on the report that we received, he's working sa isang construction site dito sa Granada. Tama ho ba?
5: Yes, sir.
0: Bago pa man nangyari ito, ilang buwan na ho ba siya na dito nagtatrabaho sa construction site na ito dito sa Barangay Granada?
5: Sir, that is still the subject of our background investigation, sir, as to the suspect. No, if ano ba yung nature of works niya prior to the incident. If kasi there are information that he worked in Cebu or some other places, sir, no. So yun pa, sir, yung nagiging subject, sir, ng ano, sir, is his. Pero so far, sir, no, there's no derogatory record, sir, recorded, sir, no, as against the suspect, sir, no. So yun na lang, sir, yung iba pang information, sir, nilalakapan
0: okay
5: namin, sir.
0: Wala ho bang motibo kayong tinitingnan? Ano bang sa likod dito? Is okay. This old grudges, whatever. Ano ang tinitingnan dito?
5: Yes, sir. No, as to the motive of the crime, sir, no, right? No, ang na-establish natin is personal grudge, sir. No, there is a allegedly, sir, no, third party involved.
1: Okay.
5: Between the suspect and the victim and third party. So, yun pa, sir, yung tinitingnan talaga natin, no, as because the case right now, no, is due to regular filing, so there are information that are limited, no, for me to say, because I would be falling under the sub judice.
0: Yes, sige.
5: No, so far, sir, yun pa lang, sir, yung pwede kong mabigay, sir.
0: Okay. Is it the makategorize ba ito a crime of passion, one of the angle of it?
5: Sir, no, we cannot say na crime of passion, because crime of passion, it's adultery, acts of lasciviousness or not, no. So maybe, sir, no, the cause is through passion or obfuscation, but it's not a crime of passion. Because when we say crime of passion, no, papasok na dyan, sir, is the crime of rape or anything. No? So, hindi siya pwedeng gamitin natin the crime of passion.
0: Okay. May third party involved, babae ba, lalaki?
5: Jealousy kasi, sir, no.
0: Okay.
5: It's yes, sir, no. So
0: babae.
5: I will not be discussing anything about the motive, sir, because it's I might fall under sub judice, sir. It's with the powers of the court, na, sir, no. If I be discussing the merits of how we were able to sir, the motive, baka ako na yung mapatawag sa court.
0: Okay. Sige po, sir.
1: That's good.
0: Sir Polinar, maraming salamat po sa information. We do understand your limitation,
5: yes,
0: po. Salamat po.
5: Po, sir. Thank you.
0: Salamat,
1: thank
0: po,
1: you.
0: Sir.
1: Okay.
0: Namiang ko di lang ang pulis.
1: No.
0: Kaplastar yung mayo. Now, klaro hod taki pa Amerika. Daw babae, ginatanong ang motibo sa krimen.
1: Oo, dalaban.
0: Oo. Third wheel naman ang istorya talaga.
1: Obvious.
0: Pwede ta tiyempo sa mga program mga K-Pipe. Thank you. Tadaan tagid. Ha? No one can escape from the long arms of the law.
1: Yes.
0: Di mo na palag yun. You can run,
1: but you can't hide.
0: Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan sa mga technical partners, ako naman si K5 Eljan Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kanigawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News. 101.5.
6: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
6: Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang ganit-carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
11: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
13: Basta.
11: Ano tayong interdermal?
6: Maedukar ka pa.
11: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: sa tanan naton nga mga tagpalamati. Welcome naman sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
16: Of course.
15: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
16: Mm-hmm.
15: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
16: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
15: Mm.
16: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
15: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant nga halin sa DTX 500,
16: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
15: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
17: Yes, thank you, Dr. Ramil, no. So ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low density lipoproteins or mga bad cholesterol, amo ni ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism. Mm-hmm. Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin angiotensin aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ning RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
15: Mm.
17: So nga ang naga-trigger ining RAA system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
15: La, plakaon mo muna para, no?
17: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
15: Mm-hmm.
17: But silingon ginapahita.
15: Pahitan. Mm-hmm. Palaparon niya ang alagyan.
17: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
15: Yes. Sa so, ibagid kung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
18: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boy, nabalik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
19: Which is a powerful antioxidant as well.
18: Kinalanta na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500. Ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon.
15: Kung nami iya makainom ka MITC, kaya kung MITC, isa lang ka MITC, pulo na
18: ka. Pulo ka pungkan, no?
15: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga, hindi ka magbakalman, ka nami sinakaon ng pungkan.
18: Pwede na tumalikawan ng hypertension, do, kumiyara kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A, kag vitamin E, no? Mga antioxidant.
15: Damo na sa nuts, ha?
18: Nuts, kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
15: Kung
18: tingabukado,
15: kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine bla, gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
20: DTX 500! Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Kailan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
20: DTX 500!
15: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, MITC or pure si adlaw-adlaw.
17: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag MITC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa MITC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga MITC adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
15: Especially nga damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
18: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
15: Wow, amo na gusto ko.
18: Oo, hubin
15: lang. Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
18: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood
15: organs,
18: vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig bla, sir.
17: Hindi mapalya, hindi mahina.
18: So like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag MITC.
15: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
19: Oh, correct na.
18: Oh, correct.
15: So,
18: correct.
15: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and MITC. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
19: Correct.
15: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
18: Uy, kamahal man, Dok Ramil.
15: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
18: Amo
15: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa MITC, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
16: Ang nami sa DTX 500 may kampyo ng iya antioxidant pinakataas no 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya no alinsa margoso that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
15: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisik ag pure sea, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, amo nang permitindog ang Manoy.
16: Makabulag.
15: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang na kalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
16: Ikaw gali ang hoard
15: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom ITC para ngano malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo.
16: Okay.
15: Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
20: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500!
15: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
16: Hamot ilok mo.
15: Hamot ilok mo?
16: Hamot ka, no?
15: DTX Herbal Soap.
16: Nga ginpabakot, nga ginpahamot bagid, no?
15: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
16: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
15: especially sa guwa.
16: DTX Soap ka na.
15: Yes.
16: No?
15: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
16: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
15: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
18: Yes, DTX coffee mix.
15: DTX coffee mix.
18: Antioxidant, ha?
15: May amarguso.
18: Mga pita, ti piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
15: May amarguso, may desugard sugar cane.
18: Yes, DTX coffee mix.
15: DTX coffee mix, Sir Boy.
16: Ga kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergo tayo nin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
15: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
16: hindi siya hindi ni siya yung kulang gatawag nga table sugar ang ginputang stevia niya
15: DTX from South America no? DTX premium coffee. Tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
16: si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag hindi siya sa DTX premium anong ni ginapuga mo Sir Kevin
17: ginapugaan na mo sa duwa ka D3 bio luwas sa ginapuga puga namon nga D3 Bio sa DTX Premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga creamy
15: pag gananam siya
17: no? Nagananam no luwas na nagananam mas naghealthy pa kay nga ang amon nga
15: bulletproof coffee na eh
17: ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa klinika D3 Bio. So,
15: amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
16: Ano nangalan niya na son?
15: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
16: DTX 500.
15: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
17: Mas gin pa-epektibo.
16: Mas gin-epektibo.
15: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom?
2: Sa
5: DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatsa.
20: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Da sakit tay akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
23: Kag subong kanami sa kon paminsara.
20: Mighty C mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisita halan
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
16: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
15: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay islam hadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning pa,
15: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
16: Hindi mag-intindihanay.
15: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang aton niya Clinica Ditribayo, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
16: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
15: Sa Clinica Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
16: Napag-gabi no? Ka-importante.
15: Ginaprotektahan niya ang buhi
16: nga selula.
15: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
16: ay, sus,
15: patay na yan. Dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
16: Correct.
15: No?
16: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
15: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
1: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
15: oh,
1: no?
15: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
20: Ditribayo! Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo! Adlaw-adlaw! Ditribayo! Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
20: Ditribayo.
7: Ang Ditribayo.
20: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
20: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
20: May D3.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may D3. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may D3. Epektibo.
20: May D3. Mabalik sa mga butika.
25: Para sa
24: libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kadto sa mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di syempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
16: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
16: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga ansana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
18: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yan ko sa Clinica Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
16: Uh-huh.
18: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nang katumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
16: Kung baga,
18: tin kang hormone, Sir Boy.
16: Sir Kevin, ano pagit?
17: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isla.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kwarta mo na na dyan po ng katapat. Masulbar na ina dayon.
2: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar mo na dyan po. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
2: Ano ka?
1: Oo, kadugay na nga reklamuha sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mo na dyan po, di ba?
2: Ganit man, Kap, no? Ay, lutsa, no, managyapon.
1: Bisan ano, pagkapato-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
2: Tanda, kagadya ka pa,
1: ha? Ako pa yan, ha?
2: Sadya-sadya, eh.

0: Boss Rocket?
1: Yes! Ano ka naman, Boy Ramon?
0: Galingin ng ulo ko.
1: Base high blood ka.
0: Hindi, boss. Ha?
1: Di ano ang rason sina nga galingin ang ulo mo?
0: Galingin ang ulo ko, boss, kung bala, madayon gid o kung hindi ang barangay and iski eleksyon. Katalaka sa kadulat kung bala, madayon o kung hindi. Kay natakaan ako sa sagad pamati isang biniisay sa Kapuyan, kag mga talambayan.
1: Natakaan ka?
0: Oo, natakaan ako.
1: Wes, hindi ka mamati sa gabaisay. Simple lang, amula ng imuon mo para hindi maglingin ang ulo mo.
0: Bo, ikaw bala, boss? Wala kagidya mayo nga sa gestyon.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Sa kadamo na sa angasinggit nga, Pigado Gen!
0: O ti ano dayon, boss?
1: Kapigado na subo nga panahon. Tapos pati amo na paligban mo pa.
0: Boss, makwartahan ni mo.
1: Ha? Ano?
0: O, boss, kumadayon ang eleksyon, kundi makakwarta naman kita.
1: Pilagi na abi makwarta mo sina?
0: 50? Hindi gani, 100 pesos kada butante. Ang kanami pagkita, boss, kiti, may paaman pa nga bala kastipler. Hindi ka pa? Ngantis mo kuha ang kwarta, kakson mo anay sa papel ang natapikan sang bala kastipler. Di ba?
1: Hindi kita dira makakwarta sang dako.
0: Ha?
1: Ang mga kwarta na iya ang mga leader ng mga krokodilos puro sos o kon crocodile.
0: Pero ti, bisan boss, bisan pa paano, tani mawaslikan man ta bisan ginagmay lang.
1: Hindi tapag isalig ang pangabuhi ta sa mga politiko, Boy Ramon.
0: Aba? Dubag una busaw?
1: Oo! Kaya na, ginasalig ta na ang kabuhi ta sa mga politiko.
0: Mm-hmm.
1: Ti wala man may natabo.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung gahabok, kita yung gakupos.
0: Ati sadya-sadyay, no?

0: Magdalena?
1: Yes, Burod.
0: Sa banta ko pala, Magdalena. Daw maperdigin sa sining eleksyon si Kapitan Hugakom niya.
1: Sa banta mo lang na iya?
0: Ay, aba.
1: Paano maperdi si Kapitan Hugakom kay wala man eleksyon?
0: Ha? Wala eleksyon? Di asta sa ano nga wala eleksyon na?
1: Ay, asta sa 2028.
0: Di sa 2028 may eleksyon Japon?
1: Oo eh.
0: Di dira na maperdi si Kapitan.
1: Paano siya maperdi? Kaya mamakal siya boto. Plus, dalalon sa kwartang mga tao sa Kalye 5.
0: Ay, aba! Sa bagay, no?
1: Ang mga taga-Kalye 5, Burog, makumod lang akong layo pang eleksyon. Ay, pero kung eleksyon nakagatagay na kwarta, ay, kung diin may hatag, dito na sila, ya!
0: Ay, aba! Sa bagay, no? Alangan nga sa piyaka, kiti wala tagay dito.
1: Amo na nga, wala gakaperdi si Kapitan Hugakom. Kaya halos tanan ng mga bungangira kag reklamador, ah, ginakwa yung leader kong eleksyon.
0: Ay, aba! Ay, amo na gali?
1: Kadugay na di sa imo, kapanilag, how?
0: Kapanilag man eh. Wala man ko kabaloyan nga ang mga reklamador kag mga chismosa ato na gali. Abi ko gani kung kontrapartido na kiti gareklamo man mo.
1: Gareklamo lang na iya kay wala pa tagay. Pero kung ara na, ay maupod lang na iya kag mamatumato.
0: Hala, sadya-sadya, you know.

0: dyan laba?
1: Ano man totoo na ko?
0: Tapos na ta drawing pero kadukay pa magbalik kay Ma'am Burak Dino?
1: Eh, wala pa man natapos ang iya break time mo.
0: Hmm? Pasi, natulugan na tuguro siya? Sige ah, kay wala pa man siya makabalik, ma...
1: Tikalay naman ta!
0: Ano nga tikalay man? Daw suya, kabalasa ko now.
1: Ah, wala. Ang buot ko silingon, nga masugiray naman ta istoryabla.
0: Nan, amo na iya. Klaro wa bala.
1: Wow!
0: Ayos ah. Para klaro tabalaw.
1: Ko, himuan ako anong gusto mo. Total, dako ka naman ah.
2: Wow!
1: Birada na datutod ako.
0: Ga, plano ko tani magnegosyo.
1: Aba? Mayo na nga plano eh. Kagano naman ang himo negosyo?
0: Alarbison na to nga mon, tanom nga munggo. Plano ko tani, mabaligya, munggo.
1: Wow! Kampiyon nga plano ba?
0: Kampiyon gide? Oo, amo nang plano ko, mamaligya ko munggo. Pero ang baklanay, hindi kinilo.
1: Aha? Hindi kinilo?
0: Oo, kay kon magbaligya kuya, binilog ya. Ang mabakal among mag-isip, kon pila kabilog, ang munggo nga baklon niya.
1: Hala, sira sa jay, no?
2: Wow!

0: Live News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple
1: to Mighty
2: C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
11: Gluternamax.
12: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
21: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
23: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
24: Mag-usar sang salon pass.
23: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
24: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
23: My long lasting relief.
24: Tugtog 8 ka oras.
23: Para sa nagkapanalakit nga baka.
24: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
23: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
25: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
26: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: Migo ko la toy.
1: Yes, Migo bong koy so on ko na beep at ko pagay.
0: Duga kumod kumod sila yung duha ka mga sitabo.
1: Ah, ba sige palibog sila sang ila drawing eh.
0: Mm. Awa mo na eh, palibogan gid nila.
1: Wow! Oh man, hindi mas le pareho sa aton ng mga tagas IQ.
0: Kadugay gani magbalik kay mambulak day Meg. May tanyari na si Day. Para mabalanta kung sinong bako di sa ato na.
1: Wow! Relax lang, Mika. Diragin na napadulong, ha?
0: Kado, kaya busy, ha, Mika?
1: Ba, sige, prepare pa to siyang aton, mga kalanon, karon, Meg.
0: Nanamugin ang nanamian ko, Meg. Kay may kananay, balaya ka tapos klas, yao.
1: Ang muna ganin namian ko, di magbalik-balik, Meg. Ang tambor, tablang ang klasmito.
0: Oo, oh, nanamian na siya?
1: Oo, oh, nanamian na siya.
0: Sino, Meg? Si Angelina?
1: Oo, eh.
0: Wow!
1: May ibang pa ni Migao?
0: Wala na, eh.
1: Wow! Siyagin, Meg, eh. Kaya hindi na din nga daan, skwila ang laga siya, kundi ang pagkaon magtapos ang klase.
0: Hala?
1: Kaya ang rason niya bala, Meg?
0: Mm?
1: Bahala, mango, basta busog.
0: Hala? Sadya, sadya, eh, no?
1: Wow!

0: Manihila ko di anay sa mga nagakalatabo sa kalising ko. Kung ano ang mga ginagiusgio sa mga tao dire.
1: Please release me, let me go.
0: Yeah. Abaw! Bako ng kantaya ba? Siguro, bago nang ginsa na rilisan Linding ay.
1: So I don't love you anymore.
0: Ba, anay ka? Daw kilala ko man yung tingo? Daw si Tito Nor?
2: Oy, Jupiter! Oh. Ikaw ina?
0: Hindi, naunahan niya ko.
2: Palapit, anay, di kay kalaway nga nagasinggitanay kita. Pasi masalaan ta karon nga mga bungol kita.
0: Ate, sige, Tito. Mapalapit ko na.
3: Ikaw gidgali matuhod, Jupiter. Ang anak sang kumpari kong gwapo.
0: Natural, Tito. Anak ako sang gwapo mo. Kiti, ako gwapo man eh. Di ba?
3: Of course, ah.
0: Kamusta ka na, Tito? Ano ang imo?
3: Ang akon bilog nga laba may mga bulitas.
0: Ang bot ko silingon dito, ang imo bala kahimtang?
3: Amugani sa Ilunggo kahimtang sa Tagalog lagay. Mabuti ang aking lagay.
0: Ate, sige, padayon sa lagay mo to. Para sa desadya, no?

0: Ano naman, Venus? Ano naman ang ginatulok-tulok mo sa akin?
1: Mami Kiyot? Love quarrel naman ka mo ni Tito Norbing, ay no?
0: Ha! Aan naman ka pamang kasina?
1: Kayo, wala, hindi siya gabakalsing mo. Kay nakita ko siya dito nga nagbakal sa pihak ng karinderya ni Mia.
0: Ate, basi dito siya kay gapautang tuya mo. Basi utang to ang iyaya.
1: Ay, hindi, mami, ah. Nakita ko pa gani nga nagkuot siya sang kwarta sa wallet niya. Kay nagkuot siya sang 1,000.
0: Aba, paldo siya galikon amo.
1: Siguro, mami, eh. Kidamol man tong wallet niya.
0: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh.
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mo. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kay basi kung tabugon mo naman siya kung magkadto siya, di.
0: Ay, aba, wala. Eh? Sadya, sadya, ino.

0: sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: DTX, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL. Nagapasaka tiyansa na ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Ganaga forma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. May omega 3 fatty acids. Ganaga bulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule.
6: Masaligas. Santo pa.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
10: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Want to become a PTI Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
8: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
8: May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
8: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
8: Para sa nagpananakit nga baka.
23: Liyaw kalikot sa salon pass.
24: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until recovered.
23: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
25: 1.5 K5 News.
23: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga. Liog kaglikod.
25: This song is brought to you by EQ.
0: EQ Tinyo ang saya
25: with EQ Diapers
0: e-raffle promo.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
3: Nainadayon.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan sa brain ang cholesterol?
4: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
4: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha, sir.
2: Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
4: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
4: all.
2: It's not bad at all.
4: Naka-bad lang siya kay Way sa pili. Dalhon niya tanan.
2: Dalhon niya tanan. Amon ang lain lang siya.
4: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3 Bio.
4: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually, nubo man ang LDL, ano?
4: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
4: Ang to support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis, okay lang tani ang blood flow. So, si D3 Bio, ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver, sa cholesterol, sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko mataas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: That's how important
2: D3 Bio.
4: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ng mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
2: Gabi, no?
4: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa
6: D3 Bio.
4: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, kay may BCO.
2: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
4: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa yung mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
4: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
4: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa yung mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
4: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
3: akong tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
7: O baka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: O baka ang butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX
0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX.

0: Mga ka-K5 87 Diaz na gidlamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga sukinaton nga tigpala mati welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw pizza 29 kita sa bulan sining Setyembre. Ang ikasyam nga bulan sang tuig 2026. It's a Tuesday, Martes ko nga adlaw, di makamulugar sa Pilipinas, di mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami kag mabatian live sa amon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo Jean Paul Canietti. Generoso, call me Paul for short.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos kita mga insan, mga Mars, Di Magaluna. Kumbal ni Di Magaluna. Yeah, good morning, Sir JP. Idol kagid namon, permigid kami kapamati sa imo sang bana ko nga si Marjon de Lutina. Oh, I know what very good. You can get on. Ara ka naman na ni Lina. Yeah, good morning, love. La la la la la la la. Daw siupaw sa nga ginmasa. Daw siupaw nga ginmasa kagimbutangan dimpol. Nalilin, daw siupaw nga ginmasa ginpaputi ang gimbutangan dimpol. GR Babiera, good morning. Jean Montesino Arroyo, Bings Delfin, Tres Palma, sa Pradahan Montilla kapamati ito si Tres Palma, Annabelle Santisteban, Dutch Boy Mendoza, Boss Joe, Bings Delfin, Rodang Liz Knight din ka na, absent ka na naman. Jean Montesino Arroyo, Merlita Malvas, Leonardo Sevilla, Gina Purano, mo ni sila mga wala gid absent permio. No. Grabe ara gi kamo ya permino. Jovelin Maghari. Sige, mga balita nga ton pag-istoryahan sa ning aga. Perth Allen Pinyelosa, Rene Boy Auditor, Bings Delfin, Juna Duga Duga. Nathan Lucas Flores. Selingya patamyaw ko lang agalantaw akong lolo kag lola sa imo. Shout out sa Orbita family from Barangay Bulacanag, Barangay Biak na Bato. Oy. Si Nathan Lucas Flores. Raisin Dico. Gina Purano Chris Palma. Ya kami diya sa Pradahan. Wala kami ga absent. Oh, very good, very good. Mayo na, mayo na. Amo na ya, Perth Allen Pinyalosa sa Mansilingan. Alma Imbang, of course, ang Sears family, good morning. Paul Spot the Third, CJ Ambrose. Jennifer Ariel Diwan. Shout out sa ano ni family Sumili, Sumiling. Sang Barangay Balabag La Carlota from Dutch Boy Mendoza. Good morning. Hi. Nga good morning love, present na ko.
2: Grabe po.
0: Dublager man to sa.
2: Grabe po.
0: Mangita ko gunting blapang. Amo lamang galing ng gusto ya, mang. Mang ang gapang uto di lamon mabakal ko blag gunting blamang utod ko to di lamon stubang balay ka mablag basi palang mapansinan ta mabakal ko gunting kag mang gunting to di lamon stubang balay ko
2: grabe po grabe po
0: damo to kugon damo kugon
2: grabe po
0: inom na kamo DTX 500 wala pa inan yun ha. Manami ini para pugong sa diabetes. Madamo nga mga Filipinos ang gasupreher sa balatian nga diabetes. Ini pagsakabla sa ton nga blood sugar levels. Which kung babayan ini na maghalit ini sa kadamo ng mga organs and of course will result to dysfunctions. Dysfunction sa imong kidney, imong liver, ang imong arteries magka problema, magkala narrow ang iyang alagyan sa dugo, no? Leading to hypertension. Kadamo sa mobilityan that will result coming from diabetes. So kung ako sinyo, stabilize ang sugar mientras wala pa maabot nga ma-stroke ka, oh, because of diabetes. Isagid bala, kadako bala sang association sang diabetes or elevated blood sugar levels sa stroke, no? So dapat mag DTX 500 kadadlaw para sa gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C. Sa aton international news, pagkatala kayon taning pagbunggo, oh, sang isa kadako nga barko sa Chinese vessel, fishing vessel, na muna siling ko eh nami man nga kamuna bungguan.
2: Grabe po.
0: Ang bali na nilin nga patato. Ay, hindi ko yan nanilin niya. Kahamis ang panit ko ba eh. Drawing-drawingan ko lang.
2: Grabe po.
0: Ang mga... ito yan namin. Ito sa yatatuan.
2: Grabe po. Grabe po.
0: Siya lang ito yung patato. Hindi ko ah. Hamis siya nga. Kung guti siya nang siya.
3: Sing it everybody.
0: Storyan, tanisling ko ang pagbunggo sang first Margo, isa ni kadako nga bulk carrier, dako mo bungguan niya ang fishing vessel sang China. Ni blangkangay ni sa mga nagasinabad-sabad sa aton nga mga isla sa West Philippine Sea. Ni blang tagdamuan isla ya. Ah, bungguan yun tayo na mag-takilip perting wangal sa mga Chinese sa sulod. Oh, chingyao! Yan niya! Yan niya! Yan niya! Mabatihan ang wangal nila karon. Hoy, preparar ang load kay ginkulbaan sila.
2: Grabe food.
0: For the first time, sila ang ginpangkulbaan.
2: Grabe food.
0: Kay man mahilig ni mga insik magsagay bunggo-bunggo sa aton ng mga barko. Tiara ay... kay kamong binungguan. Kay nami, man.
2: Grabe po.
0: Ah, tika rin naman yung talakayon. Prep na bersi na, yari ang mga lokal nga blita. Isa ka lalaki patay, matapos gindutang sa Banwasang Murcia. Doon nagpa-interview, pabiyan ni kuno sa K5 nagligan. Oo. Magulang sang 12 anyos nga nalutangan pilason sa Kalatrava, ginaligar ginahanaan man nga tiruhon sa tong anay. Sa tong anay isang suspect. Oy, mangud anaan niya tiruhon ting magulang karon, no? Gin lutang ya gidya.
2: Grabe po.
0: Duwa kabulutuan sa sur nga bahin sang Negros, ginkansila na naman ang face-to-face classes. Bangod sining shooting threat ba? Kano pa ni matapos ning pangkulba panghalong-pahog-pahog nila sa mga eskwelahan man? Amo ni siling ko mintras wayta may madakpan. Mintras wayta may madakpan nga naga-threat sang shooting sa eskwelahan, masigi ni sila. Dami ni pagkadakop bla. Bata man o tigulang, oh, nami ni putikon, han-usan blind public. Amun na bin mo kay Waita, biya mo na nga mga layi, no? Matadlong biya ang Pinoy constricto. Lantaw ba sa Singapore, mga tao to, tadlong. Waita yung binuang, waita yung kawatan, mayo. Kay madakpan ko to, yayawan kay ekstigo. Oo. Oh. Mani ni madakpan ng threat-threat sa eskwelahan. Namlang, mubla sa Pakistan nga makuha sila sang lipak nga mlaba, ibutang ang kamot sa lamisa in public plaza kaglampusan nga lampusan. Ah, huay na priso-priso ah. Dari sa aton yung prisohon mo, pakanon mo, pailan kaso, may bihibi, may public apology, pailan kaso, pakanon, patulugon, gastuhan, Oh. Sa Ilatios, Pakistan. Ay! Pasaway ka mo amon eh. Ibutang ang kamot sa lamisa sa tubangan sa mga tao. Oh, sa public plaza nalang butang tong kamot mo sa lamisa kag lampusan nga lampusan. Lang taon takon ang imong next time around mang threat ka pa. Ay la bulubinuang lang man eh. Bulubinuang lang man eh pero ang halit sa mga estudyante per tema kon mo na yang mga ginikanan yan di maka. Libla? Oh, butang ng kamot kag lampusan lang nga 20 lampusa. Why ni preso-preso mo lang na kay masakit na yan mo? Lan taon ta? Oh, nami mga nasa kawatan ay mga nagapangawat sa jeep na kadaladala bag ng mga kabalan. Oh. Good morning, Brother Michael Severino Elder, mayong aga. Ibutang na blang kamot nila sa lamisa kag lampusan blang lampusan.
2: Grabe boy.
0: Lan tawon tabi kon mangawat ka padason.
2: Grabe boy.
0: Dito bisa ton di kay. Amo na nami tani no. Kay kiti do white na isa aton nga justice system. Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa isaman ka motorsiklo sa Banwas ang Murcia nagapangayo pa sa ilo do patay gibya ning kaangkas nga driver nga babayi. Ala pinadasig kamudlagan. Graduating criminology student dakop sa drug by bus operation sa Bacolod. Tik perti no. Ginpaskwila sang ginikanan criminology. Nagulo intra sa Bligyanay siya bo. Oh, graduating na. Kanugon lang sang paeskwila sang ginikanan no. Di makon mo may plano ka pa mapulis.
2: Grabe po.
0: Gaduso gali kaya druga tapos ang kurso mo manog pulis.
2: Grabe po.
0: Kampiyon. Abot na nung nga utok ni. Why ka lang tani nag-eskwila magabuna? Why pa nasayang gasto sa ginikanan mo? Kriminal ka malang likatupan mo sa ulihi. Kapin 2 milyones nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sa Bacolod. Isa sa tatlo ka mga nadakpan minor di edad. Masobra 2 milyones kapesos ang ginhatag na naman sa siyudad sang Kabangkalan para sa mga benepisyaryo sang AICS.
2: Alright!
0: 22 anyos nga soltirito arestado sa drug by bust operation sa Nacalota City. Suspek ginpasakaan na sang kaso. Rantay Ono anyos na nadakpan sa drug by bust operation sa Sagay. DTX 500 inumon gid every day. Agod maganubo ang aton nga blood sugar ma-prevent ang diabetes.
3: Oh, sige pretty.
0: La la la la. Katerin? Pagwas Andrade, Louis Pangaral, Juna Dugaduga. Maria Cristina Cordova. Tani plate ang video blatan. Sining Chinese vessel nga gin karate sang higanti nga barko nga nagsinabaw ang mga insik sa sulod na siling kumayo na kay kasami nila ni sa West Philippine Sea mag-deliver tito gali isang aton nga mga provisions sa BRP Sierra Madre. Ay dayon nila ya ka pariglahan nila ya dayon nila ka sagid-sagidan ang aton nga barko dayon nila ya ka tail kag sabad-sabadon ta kag pawpawgon nga bungguan o tiara ay kibinungguan kamo ay tani pakita ang video go with audio please araw ko dako oh. na sige yan nyo na kay madala mo sa singgit ng barko mo. Na, baygad ka mo dako no, baygad.
4: O, palumpar ka men.
0: Na. May hoy man sila gali, no? Hoy?
4: Hoy!
0: gatakilid barko nila sud lang tubig ko. Mirisi ko na, mirisi natin, tawag yun. Na, te? Dinami man?
3: Wala, mir. Lugo.
0: Ging karate sila, ging karate. Ging kung fu. Oh, jing na, oja. Oh, ha, di sige, i-place kilitan. Na, Ti-man. Natabo ini isang nagligad nga sinimana pa. Eh, I think September 17, bago lang galing nagwa ang video eh. Sa Singapore Strait, no? Ining Chinese registered fishing vessel nga ang pangalan niya Lu King Yuan Yu. Lu King Yuan Yu. Once you'll all remember, so come on and sing along. Ang nabunggo siya mo ning Panama registered bulk carrier nga First Margo. 229 meters kunong kalabaon sini. Kag daw 82,300 ang iya sining kabugaton. Ay, tiba no, katong kamay gamay lang to yung Chinese vessel yan. Ini sila ko no, ang pareho nga direksyon nagka-travel sa Strait of Malacca. Ang Margo ang nag-move by 2 to 3 knots faster sang sining barko sang Chinese, sang China. O, tika rin kayo nag-overtake. Itama ka dasig. Naigo ning mga inchik. So, nagsinulod ang tubig sa barko sang China. And then, why man may naano ah? Why man nalunod? Ginguyod lang ni pabalik. O, ginguyod ni siya pakadto sa Raffles Reserve Anchorage. Parang chick-upon. Why man injury sa mga crew niya? Why man sang pollution nga na-report? Why man sang disruption sa navigational traffic? Okay ko na tanan ah. Kaginibistigaran pa ni sa subong. Siling ko na, migli ni sila. Padalaan sang dagko nga barko. Kagpangdala sa on. Muning namin sila pang dala sa un.
5: Grabe po.
0: Anyway, sige. Dali kita sa pinakaunang balita, oh. May anay nagpa-interview dali sa K5, isa ka lalaki. Kag dogin, panginwala niya. Ang mga aligasyon that time, nga siyang involved sa pagpatay man sa, I think ito mga tigulang to. O tikaron, ginlutang siya, patay gid. Para may tsidiyat ang bugos nga istorya, di si Wilson na kastanbay sa linya para sa report. Wilson, K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
0: Son?
7: K5 JP, igo sa ulo, kag sa nagkalain-lain kalawas, ang kintunaan sa kamatayon sa isa ka 53 anyos na lalaki na kinilala sa kay alias Ernie.
0: Dito na alias, ano nga lang niya?
7: Alias Ernie.
0: Ernie? Ernie?
7: Si Ernie, kayo kompleto, honta na lang.
0: Daligid na, naibi, nang tan, daligid na, naibi, tan. Oo. O, sige ton, go ahead, anay, son, go.
7: Yes, kay FJP, Ernie Tuazon. Si ibig si Ernie Tuazon, kay FJP, residente, ini siya sa nga Barangay Salvacion sa Banua sa Murcia. Kadigto man siya mismo, gintiro man kay FJP, pila lang ka metro sa ilan, sininga balay, sa Igad Santalan. So, ining si Alias Ernie K5GP na kumatandaan na to, nagpadulong ini siya sa K5 News FM before, actually weeks ago lang, agud ni klaroho ng iya si Ethan Alan kay
0: kinmention. Son, dalikid lang son, kinag-instruction ko kay Ethan. Bali, may natabo nga krimen sa Murcia.
7: Yes,
0: okay, sa saan una tabo ning krimen sa Murcia?
7: Pasado alas 6 subong lagi.
0: Hindi, hindi, no. Sa nagligad. That's why ko din nagkadto di sa nagklaro sa ngalan niya. Okay. Ano gid ga istorya kita para magaan ta sang pag-recall ang atong mga tigpalamati. Okay. There was a crime in Murcia involving mga tigulang pinamatay?
7: Hindi siya sa Murcia, K5JP.
0: Sa diin?
7: Sa may natapo ini siya sa may barangay Hagdumanan,
0: K5JP. Asan dumanan dis Bacolod?
7: Yes,
0: may ginpatay.
7: Yung sulod kay PJP, ang isa ka 82 years old, yung senior citizen, sa ila, sinipuloyan. At ining palay ni kay PJP, ongoing ang construction. So, kinakayo pa. So, nag-attend yung senior citizen sa ila palay. Pagkaaga, nasa puwan na lang kay PJP, no? Nga wala na sa kabuhi, sa nga construction worker ni nakatita. Karon, nag-investigasyon kay PJP.
0: Atong may ginapaubra nga balay pang?
7: Yes, kay PJP.
0: Atong damay buno-buno?
7: Yes,
0: oh, nadumduman ko na. Ato lang ginapaobra yung balay. Tapos na-interview pa ito kining asawa. Nadumduman ko na.
7: Yes, doctor. Nakita GP. Naka-color pink si mamang iyo sa inyong asawa.
0: Oh.
7: So, nakita GP, no, matandaan na ito. Ang suspitsado, GP, tupad balay lang ni sa taga-asan, ano, sa 82 years old.
0: Okay.
7: Ang suspitsado nga si Diego, kita GP, alias Diego, kinablos ini ni Ernie na napatay subong.
0: Okay.
7: Okay. So after sa incident ni K5JP, no, nagpuli ini si alias Diego, masuspekto sa 83 years old, napuli sa Murcia, nagpalagyo, tani sa K5JP, kaya nakita ay ini sila ni Ernie nga Pio, niya ka nag-inom-inom. Gindulong ini siya K5JP, after sa pilakasturyan, after ni sa interview natin sa kay Ernie, ni sa buhay pa siya, ang ilang inisturyan ay nga nag-ato ini sa iya, ini si alias Diego, nga may kipatay siya. Pinadvisan sa kami kita JP ni alias Ernie sa pahulukbon magpunod si Ernie inabala niya pag ganit palagyo ka eh dito sa sangay ka naman na palagyo or masurrender ka whatsoever ako nang inabay.
0: Okay.
7: And after nila inong kipa JP kitulong niya ini si Diego si Ernie at ka-drive kitulong sa ila si Kapalay kag after si itong kipa JP sunod niya adlaw nagsurrender ini si alias Diego sa
0: kahinay bala sang imo kwan pang audio tuluto-tuluan be
7: kipa JP napit na ni ako niya ba ito kasyakit tapos niya rata
0: oo basi dinaguro oo sige sige. Now, pwede ta ma-play ang iyang interview sa K5?
7: Oh, pwede.
0: Oy, try ta biya na i-play kay nagpa-interview ni Shagli mo. Oh, ara tan sige. Oh, sige, be sige. Oho.
7: Kipa JP na nag-surrender, di ba, si Diego sa Murcia PNP. And then, i-turn over sa may police station. And, pero, kapag-surrender ni Kipa JP, hindi pa ini siya mag-ako, gin-interview pa ni siya sa ato niya reporter. Kasi doon niya na kinhambal na si alias Ernie ni nga amunin na patay subong, amuya ang may kahilatanan sa pagpatay si 83 years old. That's why nag-decide si Ernie nga magpadulong sa K5 News FM ka-exclusive man to nato nga interview ini si Diego, K5 JP po. So that's why nagpadulong sa K5 News FM ang huwag klaruhon ang iya na pangalan. Kaya amo ni K5 JP ang iya nga pahayag sa K5 News FM sa aton siniprograma nga El Castigador sa hapon kung sa diin eksklusito niya nga ipanginwala nga may kahilatanan siya sa kapatayon sa 83 years old sa barangay Dumanan, K5 JP.
0: Sige. Playtan.
8: Kami. Ano mo gini ang suspitsado? Kung sino ganing pangalan sa suspect? Dito ato ba?
9: Bali sir ang ngalan niya, si Diego Lumampau.
8: Diego Lumampau. Bilang ang edad niya, sir?
9: Hindi ko mainsakto ang iyang edad niya, sir. Siguro mga nasa Lagayta, 27.
8: Mga BNP, okay. Saka, ano?
9: Saka.
8: Okay. Sir, paano naglapot sa punto nga gindalahig yung pangalan mo yahaw?
9: Sa ako, sir, ito yung kanto-kanto sa ako na. At siyempre gina mumatuan sa, ito yung tunsay na blos, mayong pa muma ko. Saan tayo ma nakasalasa nakapatay sa, nagkandun sa akong sa business nursery ang gainom kami. Eh, naisa ka na-dice ko ang anuhin mo niya. Ito siyempre nga nakainom ta,

0: Gitarre.
1: That was WS.
0: Fry biar na sure sir.
1: Biar na sanggabi.
0: Ah, biar na sanggabi.
1: Natabo ang insidente sa pagbuno sining senior citizen that was last.
2: Ora, so mo to ang interview son sa iya son nga ginapanginwala. Ya, ling ina blues ko to yung nagtira yan di ako.
3: Yes.
2: Okay, sa saan unang interview ang tabo to, son?
3: Ang atong interview kita si Tuko ni Tuko magsala do second week sa nga ano ini September kita si
2: Tuko. Okay, second week sang September. Okay, oh. Sige. Lumpat ta son sa natabo sa iya subong sining adlaw.
3: Kita GP, at least kung maglumpat, alay kita GP, no? Inang after siya nasa, I mean, before siya nasa interview kay Pai GP, nag-ako na inaiyan si Alias Diego sa kapulisan after kay Pai GP nga nasturya niya na ang pamilya sa 280 years old.
2: Mm.
3: So nag-ako na ini siya, nga siya kanya mismo ang nangabot, and even ini si Diego, may pila sa iya sini nga tudlo kay Pai GP, nga patimaan, nga may pagpinubusan, may panganatapo no? Sa sulod sa nga kwa, sa CR, at siya ini napatay. Si mga 82 years old kita GP. Ang problema sa si kita GP kay si amo pa ning check ko pa sa police station 10 kay ang ay ni suspitado do nahulog siya na kita GP sa regular filing. So ini suspitado kita GP ara sa gwa sa Japan. So wala siya sa sulod sa nga prisuan. Kay amo pa nang establish sa lumpat naman kita kay GP sa natabo niya kay Alias Kelly dito sa may barangay ang Salvacion sa Banwa sa Murcia kag ginasang aga. Tatlo ka mga persona kay Pai GP nga nagkasakay sa motorsiklo ang hinali na lang nagdulog sa iya sa higad sandalan kay Pai GP kag paulanan ini siya tiro isa ka igo sa ulo kay Pai GP ang nakita sa iya kag may ara man sa parte sa iya nga lawas. So paano ini siya nakitaan sa higad sandalan kay Pai GP? Nagamaneho ining si Alias Ernie sa iya sini nga tricycle may mga karga pagdating ng mga pasero na naog sa kay Pai GP kay naging istorya siya ng isa kalalaki nga about sa transaction to kung something negosyo or baboy ato kay Pai GP sa hinali na lang to nagtulog ang tatlo ka mga suspitado. After sa pagtino kay Pai GP nalapyo ining tatlo ka mga suspitado sa kaya sa motorsiklo patulong no, sa may proper na portion sa Murcia. Pero wala sa so may maka-identify kung sino ining suspitado kay ang natandaan lang nakabunet kay Pai GP ang ining nantira no, sa ato niya biktima. So padayon pa ang ato sa investigasyon sa kapulisan kaga te ang nakuha dito sa crime scene kay Pai GP. Hindi naman ma-establish kung ano klase itong kaliber ng arma na nakuha dito. Pero ongoing investigation sa SOCO dito kay Pai GP no, kaga na-interview taman ang asawa mismo ni Alias Ernie, gipamangkot na ito kay GP kung ano bala ang posible rason, kung ano bala ang posible motibo sini. Blanco, kung sila sa karon kay GP, wala kay sila sang ideya kung nga akin patay ini si Alias Ernie. So base po, ito na ito mapaplay kay GP ang ato niya interview naman sa asawa ni Alias Ernie. No? Audio lang para hindi na ito nagkuha ang tsura kaya nag-ayo ini asawa ngayon na pakita yung tsura.
2: Ah, sige Tan, go Tan.
4: Wala rin po may nano. Siyakit po. Ay, wala ko kabalo kung anong mga kakatapo sa iya. Ay, wala rin ko nakabalo. Tapos subungin na tubyan ko sa police investigation ang ilang ano. Sila nang bahala kung anong ilang ano.
5: Na regarding ba lang sa alleged ko na involvado sa mga bana sa kamatayon sa
4: wala,
5: kabalo ka na na, may ideya ka na?
4: Wala ko na kabalo. Sabong wala ko kabalo. Ay wala ko na, wala ginasagano sa akon. Wala ko kabalo. Nakibot na lang ko gano. Wala ko na. Hindi po.
6: Mama, itrap na ba? Hindi mo bana?
4: Wala man po.
5: Uy, kamit lang ang bana mo, may nagadumot sa iya.
4: Wala man, wala ginasa kabalo ko, wala ginasa. Wala.
7: Ano rin yung istoryahan sa mga sila kabalo?
4: Wala po, sa rin yung istorya sa akon. Ari kuya sa balay, nakibot lang kuya. Nakibot lang kuya nga ano ni nang may nabatian kong alupok kay ti ang distansya lapit pa lang ang ano malang mo. Oo, nabatian ko ang lupok pero wala ko kabalo kung ano ang ano. Abi ko pong buwan na ilang tumalagan man ko tapos na pasalubong na yung bata ko sa ako ni amo to gani. Wala di ko kabalo.
7: Wala naman nilakita mga nagbibito pa nila sa balay niyo.
4: Wala, wala. Wala gid siya. Wala gid kuya. Wala, wala. Wala gid siya.
5: Nang anong mensahe mo rin ang sa nagtiro? Nag-usap patay si mga panahon?
4: Wala. kabalo. Sa subong hindi kit ko makano kay wala ka ko kabalo ko nanungin mo on ko.
7: Sa nakita ko.

0: Pilipinas.
1: Alright, sige, Son?
2: Yes, sir, by JP. So, this is by JP, no, sa revision, para sa duwa ka mga internet, by JP, wala pa man subong kinasira sa kapulisan, na posibleng konektado, giman ang duwa ka internet, by JP. Kasi ka nabok, basta posibilidad, kaya may nagwa patugan, eh, kaya may nakalalisay, ito siya by JP, o kung mga personal man lang ang mga isyo. Pero ang mga panang establish, by JP, no, subong, wala pa kayo may maluhan ang motivo, kaya wala pa kayo confirmation kung konektado ang hadlumanan na to ni incident, pag-ining panwas ang kursya ng incident na to, by JP, base naman niya, sa aton yung initial no na informasyon na din sa aton sa Singapore sa PNP by JP.
1: Sige, hindi lang na mag-speculate, so na.
2: Yan. So, okay, by JP, amon na lang sana yung aton sininong report ikan sa patrol sa tinatubo sa inyo sa kagawa sa MyPC. This is Bayo, KTX 500, upon nato si K5 San Terrario, kinaman si K5 Wilson, Piliana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News, sa Bell.
1: Salamat Wilson sa imong report. Angot sining paglutang patay sa isa ka biktima nga daw ginangot ini sa natabo nga pagpatay man sa isa ka tigulang diri sa barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Tugyantang investigasyon sa pulisa. Tabudlay man sagi speculate kun ini bala may angot giman o wala. Kuti daw dako ang porsyento gurong probability nga may angot gid man. Una tunta, una no gid ang investigasyon sang mga kapulisan. May araman pinatsanay na tabo or pagpanglutang na tabo sa Banwasang Calatrava. Standby sa linya si Jong Versales. Jong, ang hari ng kababalagan ni K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
4: Yes, KFGP. Actually, buhi lang. Kag naglapos gini gali sa duha ka dapit-dapit. Ah, ano yung tawag siniman? Dari sa aratrasan na lagi pag dito.
1: Sa diin? Sa diin? Sa diin?
4: Hindi ko mapatian ang kwan. Ang tumagdugad yung pwede ko mapano.
1: Oo. Ay, tawagan kaliwat, Jong. Jong, tawagan kaliwat. O, tawagan kaliwat. Oo, panglaban eh, Jong. Balikan ta si Jong, hindi siya kabati. Kuno sang mga pamangkot ko. Binks Delphine, Miriam Lulieso, Esperanza Insoli, Mami Espe, mayong aga. Ara na siya, Jong?
4: Ara na.
1: Jong, okay na?
4: Yeah, okay na.
1: Ano si din siya na igo, ang balmo, Jong?
4: Ang inibalang dapi-dapi ka kita, JP.
1: Buli na lang lari. Le, bo!
4: Do,
1: hindi ka ginbala, Jong, ka mitlang isang le, bo, Jong mo? Ay, mga alatrasan ba yun? Blama. Nga, how? Anong lain, how? question, anong lain sa lebo, Jong? Ano panawag mo? Dali lang, dali lang. Sa English, ano sa English, ina?
4: Botox.
1: Ah, botox. Okay. Scientific name?
4: Walang way ko kamalo.
1: Glutes. O gluteal muscle. O glutes.
4: Ayaw mo na?
1: Oo. Oo. Oh, tikun sa tikun sa tikun sa eskwelahan, magambal ka nga glutes okay lang. Magambal ka nga buttocks okay lang. Kay mo na ngalan ya. Ti kun Bisaya unta no.
4: Buli.
1: Ti anong lain? kun English liya okay. Kun English okay. Kun scientific name okay. Kun Ilonggo lain. No, na nakita mong punto ko, Jong. Wala lain magambal buli ah. Oh. Kay buli gi paano pagit ano pagit iba nyo nga tawag ang ngalan na Jong ano pagit daw?
4: Hindi kay para
1: ano ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog?
4: Puwet.
1: Oh, may lain kong Tagalog. Wala, wala lain kong puwet. Oh, tikong ano, kung Ilonggo.
4: Gani ba no? Kaya dragi sabi na ego.
1: Hindi tanan niya sala, kaya dragi sabi na ego, Jong.
4: Oo, okay daw. Ang kastada gali, yun na istorya natin dari ang himata, bala sining biktima. Paglupok, daw nagkuhan siya, daw nagtakilid kay K5GP.
1: Uy.
4: Amo ni nga lumapos gid sa duwagid sa
1: pharmacy. Ang duwagid siya ka face ang batyang na ego, pang? Tatuhog, natuhog gid siyang bala.
4: Oo,
1: pero ko na kuya pang dala naman lang kuya pang kaysa sa sa likod pa katutubangan ang lapos.
4: Gani.
1: Mas mayo ka dira na lang eh.
4: Gani.
1: Kag balok akon nga Jong. Mm-hmm. Oh? Kag balok akon nga okay na lang kiti kuan na ya, muscle.
4: Ati ho man.
1: Oh, kumpara ko na igo ka sa pelvic bone mo na buka ang pelvis mo. Tindako niya.
4: Amo na ang kwad, amo na ang medyo akululbaan kay biktima ni nga lalaki kay kita GP nga bata nga grade 6 student nga 12 years old. Medyo ni iwang sa kanaan.
1: Ay minor gali ning natiruhan pam. Ay, oo, oh, 12, no?
4: Kag hindi ni siya tani ang punteriya. Lain tani ang punteriya sang suspect. Kag ina tani ang nagabideo. Kag may nakabideo ang ining supposedly ang ining tiruhon kung tani. Nakakuan siya, nakapion siya sa iya sining nga cellphone camera. Kung galing lang, bagod nga nakalikaw siya, muna nga ang 12 years old, among naigo kita GP. Diri ni siya natabo kahapon sa may Sitio Bandera. Barangay Bantayano.
1: Aw, abi ko na yung Sitio Bandera, Barangay K5. Sitio Bandera, Barangay Radyo.
4: Barangay Bantayano.
1: Oh, Konami. Konami, gidya jong kon may kon bandera pangalan, ta jong no? Kay sigurado, gidya may arat tayo isa ka sitio mo. Isa gidya ka sitio, bandera mo.
4: Gani.
1: Oh, sa bandira pa ta doway gid amin tabo. Ay key 5 na ta min tabo na. Mm. Nami tani pag ambal blase din na tabo jong sa sitio bandera. Oh.
4: Oh,
1: tiba uya ka man guru nga dra kag i-star tapos hindi bandira pa matian mo. Tiba anyway, pag tinga nga lutangon anong problema nga naging lutang gid? Okay.
4: Gani, di, na na-istorya ko ito pag-blank K5GP ang ining himata, no? Sining naluthangan. At the same time, ang itong subject kung tani sa pagpangluthang, nalambutan na itong diri sa may Kalatrava PNP. Ang ginsuguran gali sining K5GP, sa kalikdan palang Domingo sa gabi, may tima-tima na gali ini sila nga ining, ang ining suspect nga si Jose Lito, kag ining babae nga si alias Lynn. Bangod niya sang Domingo tong adlaw sang tulo timprano pa na doon nagbas siya sang tubig niyang asawa sang suspect kay K5GP bilang kag natsimpuhan nga naglabay ining si Ma'am Lynn, which is again siya ni Kuntani ang subject sa pagpanglupang nga wala na igo ti bangod so to daw nagkuan daw nagkinagamo bala sila kay K5GP kag ining inaway nila ni in between lang kung tani ini sa
1: Jong,
4: sa kay Lynn
1: Jong,
4: nagdito sa asawa sang suspect
1: Jong oh. Yung oh. Yung mga kaibigan ko sila sina Gary at saka Inchik Gary at saka Inchik Javier nakikinig ngayon mga Tagalog kasi sila mula Manila pa eh. So dapat mag-Tagalog.
4: Actually nakausap natin itong babae.
1: Yan mag-adjust tayo mag-adjust. Tumalagsa lang sila dito sa Mansilingan. Hindi sila makakaintindi sa Yudyong. Nakikinig sila, oh. Nakikinig sila sa bilyara ni Bibi na binakal ni Ino. Oh, si Ino kasi binaklan niya ng bilyaran si Bibi. Oo. Yan, nandiyon sila ngayon. Nakikinig lahat ng mga umuuntat sila ng play ngayon. Nakikilig sila. Wag. Tumigil sila.
4: So yung report natin is
1: De, Tagalog para naman ma. Mahiya ka naman, Jong. Mahiya ka naman.
4: Tatagalogin na talaga.
1: Oo, kasi hindi sila kaintindi. O tapos.
4: Ngayon, away babae lang naman daw sana ito kakita MJP. Kasi yung nag-aaway lang naman yung asawa ng suspect at saka itong tiyahin itong victim.
1: So nadadalahig sila, Jong. Nadadalahig. Yung mga lalaki.
4: Oo, ngayon itong suspect siguro, syempre, asawa niya yung nakaalitan nitong si Ma'am Lynn. Parang sinabayan niya yung away pambabae. Ganun daw yung naging dahilan.
1: Oh.
4: Sa simula, noong gabi ng nitong Linggo nagkaroon na sila ng settlement dito sa dito sa Kalatrava PNP kay GP. Kaya lang kahapon, parang naulit muli. Kasi nga naman daw, itong si suspect ay tawag nito, yung bang nagbubunga nga kay K5GP doon sa kanilang lugar.
1: Nagbubunga nga sa atin, Jong? Palaging ganganga? Nagbubunga nga? Kung sinigaw na bubunga, ganganga? Ano bang ano bang ibig sabihin ng nagbubunga nga yung bubo ganganga kay bubo?
2: Hindi, parang na.
1: Bubo siya? Bubo siya, that's why ganganga na lang?
2: Paano ang other terms naman ang gawakal malang hinagin?
1: Ay! Gawak-wak! Gawak-wak! Susara laman.
2: Kaya sabi ko matagalog pag itang pwede mo lang
1: magigaw. At ibalik na lang tayo ka. Nabubudlayan man kasi ako, Jong. Ay, kamo da bibi ka gari. Pag, kamo da ya inchi kag... Kwa na? Inchi kag... gari mag-adjust na.
2: Mahihirapan tayo sa tayong kaliskod dito.
1: Nadadalahig kami.
2: Astagam. Amo to, while nagapanglapa sila kahapon kay Tita GP, pa, ineng si Usulito, wala gadya unda, untat, ano nga, nagasigi nga wakal dito siya nga puloy. Ante, ineng si Ma'am Lynn, kagang upod ang iya, sila nga mga pakaisaan nga nagapanglaba doon, na-trigger man dala. That's why, nagkuha siya sang cellphone, kaging video ya. Kaya, ang katanay na sila. Kung galing lang, why isang hibalo, ineng si Ma'am Lynn nga, tuturon gali sini suspect ang pagpanglutang pero aware siya nga daan sunog pa sa iya kita GP nga may armas gidya ining si Husilito amo na to dayon nga sang nagpalapit ining si Husilito tinwa yang iya sini nga 45 caliber kag ginpalupok pati kay GP timing din kay ining 12 years old nga itago talang sa pangalan sa pangalan niya si alias Dodong. Kaya siya galing nagatindog sa likod ni Ma'am Lynn. That's why siyang naigo.
1: Uy!
2: JP.
1: Uy!
2: Oo. Karoon na, according diri sa kay Police Captain na Jesus Albas ang aton, ini siya gin-interview. Saka nila subong adlaw sa
1: kaso.
2: Tatlo ka kaso ang ining suspensado kasi si Lito. Ang,
1: Balokan nung target o tani, Jong?
2: Ano?
1: Ang target gurong sungad siyang nagamarites.
2: Posible.
1: Amo na guro. Ang sungad siyang kamarites ang target. Tigali ka na.
2: Ang sa video?
1: Oo. Sungad siya kitang iguon eh. Kitili nga. Kwan ka. Wakwakira ka. Rimuay.
2: Oo.
1: Galing kay... ang... sa pisngi sa sana titiruhin. Pero ang pisngi ng lebo ang naigo.
0: Uy, guwapa ba ya?
1: Ha?
0: Ang tiro, guwapa kita ng GP.
1: Interview. Hoy, ang ganda niya. Ang ano ha? Gusto ko siya ma-interview, Jong.
2: Wala na.
1: Interview natin ulit.
2: Ipapadala ko mamaya. Kaya wala ang load ang isa kong cellphone kasi.
1: Ano, may ba na birds na?
2: Eh, parang wala.
1: Hoy, alam, gusto kong interviewin siya talaga, Jong.
2: Oo.
1: Buti na lang, hindi na tamaan sa pisngi. Sige, palagay ko matagal-tagal pa itong kaso na to, Jong. Balik-balikan natin.
2: Talaga.
1: Oo, madugayan pa ni Jong, So, balik-balikon na to, Jong, ha? Yeah, tag lang sa ako na messenger kaya kumakontak. Para makasave pa gasolina. Kasi pa gasolina.
2: Nagbakasyon lang ni Gali ka, nang mangari ni Gali.
1: Ay, okay lang sa akon, bisang kabakasyon sa Ogadugay, ang...
2: Dasan amo pa ninyo tabo.
1: Oh, ay, naluoy ko siya, bala Diyong, kabakasyon lang naman mo pa na, trauma pa sa, basi gusto niya comfort. Ay,
2: nasa buhay pas na nakalakar, pag abot na akong diri, sa kalakar.
1: Ay, naluoy ko siya, Diyong.
2: Tulok sa akon, kaki 5GP, awo na. Okay, siya, gali.
1: Oo, nagkatulok sa simul, yahay. Ang amot ng in-reporter.
5: Ah, grabe po.
2: Perfect ka sa ako na.
1: Yay! Ang unggoy pala dito nagre-report. Ah,
5: grabe po.
2: pero nakausap ko siya.
1: Ay, tapos?
2: Ah, yun lang naman.
1: Ay, okay.
6: Oo.
1: Ang dasig, ang dadasig mo talaga, John. Oo. Jong.
6: Oo.
1: Oh. Jong, tatakuhin. Tatakuhin kita.
6: Oo.
1: Sige na, Jong, wala na kuras. Jong, wala. Kaya mabilyad kami to.
6: Ay, for that, titatlo ka kaso. Ipasakay kayo, Pebzik. Attempted murder. Frustrated murder. Kag ang illegal position ng firearms.
1: Oh, tibalikin to, boss kita. Lawig ba na interview? Anay, ito siya. Sige pang.
6: Sige. So, amuri madulog natin nga update sini nga ito sa 11 MBPS program. Nadulog sa ito sa D3 Body Tax Favorite Kag. Mighty C. Direkta ka tanag report. Halin din sa mga kalatrama PNP. Ako naman si Kiki Panzong Brasales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo po.
1: Jong!
6: Yes.
1: Suya ko si Mo. Jong, igo ka magambal nga gwapa. Ulihin na. Dapat pa pagsugod palang tapat. Kung din ito nga manong tapos na mo magambal pag timbre mo. Bye-bye, Jong. Why not time, Jong? Alright. It's already 11:55 in the afternoon. Noon palang gali. Noon palang hindi ito after. Sige, ma-standby ang 11 Mbps. Magabalik pa after sa Mighty C Network News. Oras, alas 11:55.
7: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
9: Kamus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
8: Katong nagpa-check sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
8: Ka buntag ra o gabi.
9: Unya karon pila na may imong sugar?
8: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: TTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng blinding leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
11: Mm. Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
10: Mm.
11: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
10: Mm. May aras ang apat ka main types ang leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
11: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
10: Gusto.
11: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iyan na i-divide.
10: Mm.
11: Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo.
10: Mm-hmm.
11: Kag isa ni sa mga balatian nga iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala herbal.
7: TTX 500!
12: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
7: DTX 500!
11: Amo na nga, before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na, hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom, nagiging ko DTX.
10: Mm-hmm.
11: Subong pa lang, permi na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko, anay ah, nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
9: Plakaon ka karne?
11: Plakaon ka karne?
9: Oo.
11: Oh. Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
13: Check.
9: Ari-ari, boy, pati.
11: Ari-ari, sir, boy. Pala sigarilyo ka ba?
13: Oy.
11: Pala inom ka alcohol nil?
9: Ay.
11: Kung yes ang sabat mo, dere kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC te basin mangin kandidato kas cancer. Ibalo na Sir JP kung may family history ka. Di kanan mo may cancer, no? Lolo, tapos isa sa mga notable symptoms ti kita mo sa mga may leukemia Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
10: Kapin pa hindi sakit ang lagob Sir Boy, no? Nablangga lagob ka, gulpi lang lagob pa nito, hindi sakit.
11: Gaka nosebleed.
10: So sino pala Doc Ramil ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
11: Siyempre, kung expose ka permis ano, dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
10: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina, no? So dapat kung pamboy DTX kagid.
11: Tapos sobrang expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobrang stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra nato nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amon ang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon ang siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas kagulay man.
10: Gusto.
11: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din niya imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
13: Budgetan nyo na.
11: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer free.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PCG nagsampana ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Kampo ni later First District Representative Martin Romualdez iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. At 100.5 million pesos na pondo inilaan ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan apektado ng peste sa Capiz.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, PCG nagsampana ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Nahaharap sa administrative charge at criminal complaint si Captain Ruel Sarmiento, kapitan ng MV June Aster, matapos na magsampa ang Philippine Coast Guard ng mga reklamo kaugnay ng mga irregularidad na natukoy sa passenger records ng barko bago ito masunog noong September 9 habang naglalayag patungong Coron, Palawan. Kabilang sa isinampang reklamo ang falsification of public documents na inihain sa Department of Justice at nakabatay sa Master's Declaration of Safe Departure na isinumite at nilagdaan ng kapitan bago bumiyahe na naglalaman ng deklarasyon sa bilang ng mga pasahero at crew maging sa pagsunod ng barko sa mga itinakdang safety requirements. Matatandaang sa unang mga naging pagsusuri ng PCG, hindi nagtugma ang bilang ng mga nakalista sa passenger manifest at ang mga aktwal na nakasakay sa barko. Kasama rin sa nilagdaan ang pagpapatunay na may sapat na kakayahan ang barko at mga crew nito sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng paglalayag. Samantala, hindi pa dito nagtatapos sa mga posibleng pananagutan ni Sarmiento dahil sinabi ng PCG na binubuo pa nito ang iba pang posibleng criminal complaints habang hinihintay ang resulta ng separate investigation ng iba pang ahensya tulad ng Bureau of Fire Protection at Marina. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Samantala, kampo ni Leyte First District Representative Martin Romualdez iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Carlo Arisgado.
13: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman, hiniling nila sa Sandigan Bayan 3rd Division na payagan siyang makapagpiyansa sa kinakaharap nitong kasong plunder. Sa isinumiting petition for bail kahapon ng Setyembre 28, iginiit na mga abogado ni Romualdez na nabigo ang Office of the Ombudsman na patunayan ang tinatawag na proof evidence sa naturang kaso. Ayon sa depensa, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y 7 bilyong pisong irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Dagdang pa nila, hindi na ituro ng prosekusyon ang anumang tiyak na proyekto, kontrata o direktang utos mula sa dating opisyal na nagpapakita ng sabwatan o paglabag sa batas. Binigyang diin-din ng mga abogado na walang balak lumabas ng bansa si Romualdez. Patunay umano nito ang pagsuko ng kanyang pasaporte sakaling pagbigyan ang kanyang hiling na piyansa. Gayun din ang pagkakaroon ng umiiral na hold departure order laban sa kanya. Bukod dito, inilarawan din ng kanyang kampo ang kalusugan ni Romualdez bilang isa pang dahilan upang manatili siya sa bansa dahil mayroon umano itong kondisyon sa puso na maaaring maglagay sa panganib sa kanyang buhay kung siya ay maglalakbay. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon o komento ng prosekusyon kaugnay ng isumiting petisyon para sa piyansa ng akusado. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
16: At mga KK5, balita mula Capiz, 100.5 milyon pesos na pondo inilaana ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan na apektado ng peste. Balitang hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
18: Mahigit 10,000 planters ng tubo at mga manggagawa na napektuhan ng pesteng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI sa apat na bayan sa lalawigan ng Capiz ang makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa datos mula sa DSWD, itinakda sa 10,325 pesos ang matatanggap ng bawat benepisyaryo sa ilalim ng programang Emergency Cash Transfer o ECT Assistance. Mula sa kabuuang 10,194 na benepisyaryo sa unang batch, 4,055 ang mula sa Bayan ng Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon at 315 mula sa Dao. Umabot sa kabuuang 105,253,050 pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa nasabing programa. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang diserbisyo ng tulong para sa mga magsasaka at manggagawa sa tubuhan. Samantala, target namang mabigyan ng iba pang mga apektadong benepisyaryo mula sa iba pang bayan sa lalawigan sa ilalim ng susunod na batch.
19: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Samantala, isa patay, dalawa na iligtas matapos matrap sa malalim na balon sa Tugigaraw City. Balitang hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
20: Nasawi ang isang individual habang maswerteng na iligtas ang dalawa pa matapos silang matrap sa isang malalim na balon sa Barangay Balsain, Tugigaraw City, Cagayan kahapon, Setyembre 28, 2026. Mabilis na kumilos at nagsagawa ng magkakasanib na operasyon ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng barangay at iba pang lokal na tagapag-responde upang agad na may ahon ang mga biktima mula sa balon. Bagaman agad na isinugod sa pag-abutan ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa matapos itong wala ng malay ng may ahon mula sa hukay. Samantala, ligtas nang nakalabas ang dalawang kasamahan nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng insidente at ang detalyeng may kinalaman sa pagkahulog ng tatlo sa malalim na balon.
21: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
16: Lalaki patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Biktima pumunta sa K5 News of Bacolod upang pabulaanan ang alegasyon na sangkot sa isang krimen bago ito pinataya. Balitang hatid sa ate ni KK5 Sunshine Lacson.
3: Anim na mga tama ng bala sa katawan ang natamo ng isang lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos itong tinambangan ng men riding in tandem sa Barangay Salvacion Martes ng umaga, Setyembre 29. Pinangalanan ni Barangay Kapitan Jenny Jimenez ang biktima bilang si alias Ernie na nasa edad 40 anyos pataas. Kinumpirma din ng kapitan na nakasuot ng bonnet ang mga suspect na mabilis na nakatakas mula sa eksena ng krimen. Noong Setyembre 21, Lunes, nagtungo pa sa estasyon ng K5 News FM sa Bacolod ang biktima upang pabulaanan ng isang krimen na naganap sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan binaril at binawihan ng buhay ang isang senior citizen. Sa naturang interview, pinangalanan ni alias Ernie ang di umano'y responsable sa pagpatay sa matanda. Ayon naman sa mga pulis, pagnanakaw ang isa sa mga motibo sa pagbaril sa senior citizen sa Barangay Handumanan dahil nawala umano ang cellphone ng biktima. Sinabi rin ng mga pulis na imbulmado sa illegal na droga ang suspect sa krimen. Ngayong Martes, Setyembre 29, pinaslang na rin si Ernie matapos pinangalanan sa radio interview ang di umano'y responsable sa pagpatay sa senior citizen. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
16: Gawin din, Mr. Binaril sa ulo ang misis dahil umano sa usaping pera. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5K Buscaino.
4: Binaril ng mister sa ulo ang kanyang misis dahil umano sa pera. Kinilala ang biktima na si Eli, 71 years old. Aristado naman ang suspect sa Sintay Uso Anyos residente ng Purok Uno, Barangay Salong, Lanao del Norte. Ayon kay Lieutenant Jose J. Escamillan, Deputy Commander ng Baroy Municipal Police Station. Galing sa inuman at fiesta ang suspect. Pag-uwi sa kanilang bahay, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa. Batay sa CCTV, bitbit ng suspect ang caliber 45 at binaril ang kanyang misis sa ulo. Dagdag pa ni Escamillan, sinabi ng suspect na hindi siya binibigyan ng pera at may issue rin sa lupa at iba pang dahilan ng pamamaril. Pinabulaan naman ni Escamillan ang aligasyong humingi ng pera ang suspect para ibigay sa kanyang lukadidang. Nakuha sa suspect ang 14,000 pesos cash kasalukuyang nakakulong si sa Baroy MPS at maharap sa kasong parricide.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
16: Tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Fixer ng driver's license sa Aklan, may di umano'y kasabwa at natauhan ng LTO sa labas ng Western Visayas. Balitang hatid sa ate ni kay K5 Gloria Velias Manyo.
23: Iniimbestigahan ngayon ang umano'y kasabwat na tauhan ng Land Transportation Office or LTO mula sa labas ng Western Visayas. Ito'y kaugnay ng pagkakaaresto sa isang hinihinalang fixer ng driver's license sa bayan ng Calibo, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, lumabas sa kanilang imbestigasyon na umano'y may koneksyon ang suspect sa pagproseso ng mga lisensya sa labas ng rehiyon. Naaresto sa Entrapment Operation ang 57 anyos na si alias Bell sa compound mismo ng LTO sa Barangay Tigayon, Calibo matapos umanong humingi ng hanggang 12,500 pesos na pera kapalit ng pagproseso ng driver's license. Na-recover sa suspect ang ilang driver's license ng kanyang mga kliyente at perang umano'y ibinayad para sa naturang transaksyon. Ayon pa kay Vargas, maaring managot sa LTO ang mga kliyenteng nakakuha umano ng lisensya sa pamamagitan ng suspect habang patuloy ang imbestigasyon sa umano'y kasabwat nitong tauhan ng LTO. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
16: Samantala, LNB President Tahan Langit nag-abiso sa mga barangay officials sa Antique na huwag abusuhin ang kanilang posisyon. Balitang hatid sa ate ni K5 Junel Tives.
24: Nagpaalala ang siliga ng mga barangay, Antique President at ex-officio SP member Julius Cesar Tan Langit na hindi dapat inaabuso ng mga barangay officials sa Antique ang kanilang posisyon. Sa panayam ng K5 News FM sa board members, sinabi nitong kailangan gawin ng mga barangay official ang kanilang makakaya upang maging maayos ang kalagayan ng ng kanilang nasasakupan at makatulong sa pag-unlad ng bawat barangay. Samantala, ikinatuwa naman ito ang pag-extend sa termino ng mga barangay officials dahil magpapatuloy ang kanilang mga proyekto na makakatulong sa kanilang mga nasasakupan. Inaasahan naman ng opisyal na sa unang linggo ng Oktubre may sasagawa ang distribusyon ng bawat barangay makikinabang programa sakaling mapirmahan na ng Gobyerno Nasyonal ng Deed of the Nation. Matatandaan noong Setyembre 25, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-extend sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan sa 5 taon. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: At on-call driver, nakuha na ng mahigit 4 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Arestado ang 26 anyos na on-call driver matapos makuhaan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng pinaniniwala ang ilegal na droga sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kiasan, Balasan, Iloilo, las 2 ng hapon, Setyembre 28. Kinilala ang sospek kay alias Tonton, may live-in partner at residente ng barangay Saragosa, Balasan. May bigat na 600 grams ang mga suspected shabu at umabot sa 2 buwan ang naging monitoring sa subject bago nahuli. Ayon kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang hepe ng Balasan Municipal Police Station, di umano'y mula sa Manila ang ilegal na droga na dinadala ng suspect sa pamamagitan ng barko. Aminado rin ang suspect na nakadeliver ito ng 2 kilong ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo noong Setyembre 27. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
16: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Amerika sa mga mediator mula Qatar na nagsusulong ng pagtigil ng kaguluhan sa Iran. Gayunpaman, hindi na nagbigay si Trump ng karagdagang detalye hinggil sa mga napag-usapan ng U.S. officials at maging na mga mediators. Samantala, nakatakda rin naman makipagpulong si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga mediator sa kanyang pagpunta sa New York, kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan ang posibleng tuluyang pagtigil ng labanan at ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Gayun din, muling iginiit ni Trump ang kanyang pahayag na magwawagi ang Estados Unidos sa digmaan nito laban sa Iran.
1: YTC Network News. YTC Network News.
16: Mga K5, sumainyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Leonard Vera sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berham para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Dis 8 minutos magiligid sa takt ng alas 12 sang udton. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyong anchorman. Ang Klinika D3 Bio, the best panguntra para sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. Ang kagaw, damo klase. We call that germs in English. Pero in reality, may virus, may bacteria, may fungus. They are microscopic. Gagmay, one-celled organism. Hindi sila makasulod sa lawas mo, maka-infect sa imo. Ang virus, pwede ka cause infection sa throat, same with bacteria. Mataga, maka-cause siya pharyngitis, laryngitis, irritation sa lungs, pneumonia, tuberculosis. Kung ano-ano pa da, dapat protektado ka mag Klinika D3 Bio. Usually, viral infection, sastala na mga tag 3 days, self-limiting. That's why, pagpa-check up mo, nag-ubo ka, makutulong ka na isang doktor, nga, ano ka na nakadugay ubo mo? Para ma-determine niya kung viral lang or bacterial. Eh kung viral, usually, after 3 days, wala na na. Pero kung naglawig isa kasimana, timambal doktor niya, bacterial infection. Sumatag sa antibiotics. Antibiotics are for bacteria. Antiviral for viruses. Piniya, bungkit urot. Virus man, bacteria man, fungus man, kayang-kaya. Pag naga D3 Bio ka. May vitamin D3 ka na? Nga nagabulig, mediate sa imo nga immune system, nagapakusog sa imong immune system, plus may arak active ingredients nga halin sa virgin coconut oil or EVCO, extra virgin coconut oil. Malami siya kay cold press ang ginhimo nga pamaagi para ma-obtain it. Ini ang aktibo nga nagapatay sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. That's why next time magka-ubo, hilana, tsipon, katarot, trangkaso, gusto mo dali mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio na. Flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to... May duwan na naman kabulutuan sa sur nga bahin sang Negros, Southern Negros. Ginkansila ang ilang face-to-face classes bangod sa shooting threat. May nagpadala naman mga mensahe nga maniro sa eskwilahan. Balik-balik na lang ni. Balik-balik na lang mga tunto. ARF, K5 News mo.
2: K5 News FM. Please report.
1: ARF.
3: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton tanan ng mga tagpalamatik.
1: Nelang ARF, i-remind ko si Itan nga ang ginistoryahan namon. Itan, ano na to tan? O, tinga wala pa tan, ka-report na bro. O. Han, sige. Balik-balik tan, kapila ka na i-remind. Go ahead, ARF.
3: Yes, ka K5 Paul, gin-tublog ining duha ka bulutuan o southern part sa nga na Occidental. Ining binalbagan Catholic College kag namailan National High School ka K5 Paul tungod sining shooting threat no halin sa isa ka mensahe sa messenger ka K5 Paul no nagpakilala ining mga nagpadala sang mensahe nga amo si Arthur Roman kag Alfea Perectino ka K5 Paul. Sunod sa post ni Arthur Roman, nasahon ko ka K5 Paul, ha, amalya, ha, maghanda kayo binalbagan Catholic College kay kamo pang tiruhon ta kamubuan no mga senior high kag targeton ko why ko lang put maano kamo why ko na hadlok ready na ang pusil ko kang ipangtiro pangtiruhon ta kamo amoning post sa kay Paul hali naman yan ni hali kay Arthur Roman address ini para sa mga senior high school students sang high school department sang Binalbagan Catholic College gira sa may banwas ang Binalbagan Catholic College.
1: Okay, na-verify ining si Arthur Roman ang iyang Facebook, na-verify ini?
3: Pada yun pa sa gihapon kasi pa poll ng investigasyon pero dami account no. Pilala man to gani ka friends ang aton pag search aton sa Spotify poll pila nahot ang iyang friends kada followers. So meaning ginhimo lang ini kungod para magpamahog ka Spotify poll.
1: Mm-hmm.
3: Pagkaaga no subong aga sa Spotify poll nakabato naman ining ang Himamaila National High School sang isa man sa shooting threat sa nagapagkilala nga si Althea Perectino. Basta ahon kuman kasi pa'y pola, malaya maghanda kayo Himamaila National High School sa ganyo safe na mga students nyo. Hindi man pwede nga ang BCC lang o kung na Binalbagan Catholic College lang ang intrahon. Kamu pagit unahon namon ubuson ang mga senior high students kay puro tikalon. Waay may ibilin pati mga maestra. No, amo nang isa sa mga mensahe kay Pai Paul halin kay Althea Perectino address naman niya sa mga estudyante no especially sa mga high school senior high school students sa Himamaila National High School kay Pai Paul.
1: Mm-hmm.
3: Bangod si ino nga mga nabaton nga mga shooting threat kay Pai Paul insigida nagkansila sang klase. No, bilog na level sang klase ang Binalbagan na Catholic College same man no ang Himamaila National High School Katipay Paul sang ilang face to face classes subong adlaw Setyembre 29 no bangod sa nagluntad sininga shooting threat ka kay Pai Paul kagilayon man naging katuan no sa mga kapulisan ang ininga bulutuan ang BCC kag ang Himamaila National High School kag nagapadayon pa ang ilang investigasyon ka kay Pai Paul. Unfortunately, ginkantuan naton dito ang pamunuan sang diversyon sang Himamailan. Unfortunately, ka kay Pai Paul, wala dito ang superintendent kag assistant superintendent kay may may kantuan no nga importante nga meeting ka kay Pai Paul. So wala sang may masabat no or wala sang mahatag statement angot sa natabo nga insidente ka kay Pai Paul. So ang ila lang nga mahatag no pamunuan sang duha ka eskwelahan nag-anunsyo lang sila kay Pai Paul nga mag pabilin ang klase apang online ini no kay Pai Paul kag way pa man nato nabalaan kay Pai Paul kung saan oh no magabalik ang ilang klase bangod padayon pa sa gihapon ang investigasyon sang kapulisan sang PNP Binalbagan kag Himamailan PNP angot sa insidente.
1: Arp, mamangkot ako sa mga previous months or previous days. May ara do I think sa Zoro nga bahin do may ara man mga threat ano?
3: Yes, kay Pai
1: Paul. Mga eskwelahan.
3: Yes, madumduman naton kay Pai Paul may ara diri sa Talubangit no, Talubangit National High School kag nabukid nga area sa kabangkalan.
1: Na ang question, kamusta ang investigasyon sang pulis sa tong mga pagpamahog? Wala man tupa ay. Wala gyapon tupa ay.
3: Sa Talubangit National High School kay Pai Paul, nadakpan ato.
1: Ah, nadakpan?
3: No? Nadakpan.
1: Oh, yes, ti?
3: Nadakpan ato. Gagigin pa idalom siya sa investigasyon.
1: Okay. Pilang edad?
3: Minor kay Pai
1: Paul. Minor. Bayi laki.
3: Lalaki ka kay Pai Paul, iya lang ang rason, kasadya pa kaya iya rason, hindi lang siya gusto mag-eskwela.
1: Oh, tiyan tawa? Ano tawa? Di ka namin sini, dapat seryosuhon ang kwan? Seryosuhon dapat ang penalty? Pero ba lang ang penalty sa aeroplano, yung magbamjo katuya, pisuhon kagid? Amo man ni dapat ni. Amo ganin silang ko dapat, ginapang hanot ng kamot nila eh. Pramdudla.
3: Hindi maka-interfere get ang PNP.
1: It's time na niya ngaymuan gid dapat layis ang aton nga mga ano ni mga lawmakers. Ubrahan na niya layi dapat nga maging seryoso ining offense. Kay masigisigi ni natawab lang ka disrupt ang klasyo. May estudyante lang hindi siya namian mag-eskwela ya. Mang threat sa iya muna. Oh.
3: Yes, kagit. Amo man na ang problema sa kapulisan tungkol na hindi sila bala makadiretso sulod dayon sa eskwelahan especially kung may mga estudyante tungod nga may ara sang ordinansa ining DepEd nga School Safe Act so meaning hindi makakadto ang pulis na naka-uniforme, may dalasang pusil, kung ara ang mga estudyante sa tulod siyang bulutuan ka T5 poll. So, nag-problema man, nagpangita man no, siyang pamaagi, ining kapulisan kung paano sila paano inimatap na ang mga nag-lakta no, ng mga amusin ng mga threats, especially sa mga eskwelahan sa K-5 poll. No? So, nagpadayon sa kihapon sa K-5 poll no, ang investigasyon angot sa duha ka eskwelahan na nakabaton sa shooting threat no, sa BCC, Binalbagan Catholic College, kada Himakailan National High School. So, amo nang aton na report nga madulong na karon noon to ka K-5 poll, kag ini nga balita ginadulong sa aton sa D3 Bio, my DC, kada DTX 500. Report sa patrol, kaupo natin si K-5 Glenn sa Beljad, Nanga, and K-5 Aubrey sa Spenye, ini si K-5 Dinarp Amores Lovelon para sa kampiyon na balita. Sergio Publico, kagkalingawan sa Negros sa K-5 News Center.
1: Salamat, Gidarp, sa mong report. Angot sining isa na makapagpamahog dito sa Binalbagan. Ay, Diyos mihiho. May itamyan ako birthday.

0: Happy happy birthday kay Ma'am Fe Valiente sang Clinica de Alternativo Medicina. Ang nagatamyaw sa imo ang bilog nga K5 News FM Bacolod family. Happy happy birthday again Sister Fe. Sumuman kadlawan man ni Coast Guard Lieutenant Junior Grade Brian Javier. Coast Guard Lieutenant Junior Grade Brian Javier. Sa ulod subong sang iyang kadlawan. Pakaisa ko. Tumuro kay Tito Edmo naman. Te, malusob ko da. Sa tanan ka sa ulog sa inyo kadlawan sumong adlaw. Happy happy birthday gid sa inyo tanan. May driver sa motorsiklo nakabunggo sa isa man ka motorsiklo man sa Banwasang Murcia. Pangayo uno pa sa ilog ito patay gitong back rider nga babae. E check ko ang ining balita with ka K5 Red Salgado or aton nga chief of reporters Red i K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, okay, Sir JP, mayor aga sa ato sila mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Masubo na natin mo kay FMJP na sa may Asenda Baling or Baling parti sa Barangay Blumentritt Banwa iya sa Murcia kamati kay FMJP namungguan sa isa ka motorsiklo ining motorsiklo man niya isa sa magdanan nga lumabog ining back rider yung kilala nga si Jonaline Buhol ka kay FMJP. Tag ako sakit-sakit na rin, suno sa informasyon nga nakuha natin, sinisigipata na lampos gid ang iyasin nga agtang kit MJP kung sa nila buka ang iyasin nga ulo. Amo gini ginakasubo kay MJP kay magti ini siya ginakabig nga breadwinner. Amo gini ang nagatinguha sa ila sini nga pamilya eh. Ini kay MJP nagtrabaho sa siyudad sa Bacolod sa isa ka department store and then grocery store kay MJP tapos ang ulihi ni nagtrabaho naman siya sa Baligyaan bala sa kinasal nga manok dira man sa Melibertad area. Nakatapos ini siya sa iya sini nga pag-eskwela kay MJP pang mga almost 2 years naman ang kurso sinita ni Bachelor of English Language kag magakuha sa board para maging manunudlo. Kag plano pa kay FMJPT ang iya sinigay iloy nagtrabaho man sa isa ka lalaki o sa isa ka pamilya dito sa Manila kung magapado helper sa isa ka panimalay kay FMJP. Kag tinag-istorya pa rin sa iya sinigay iloy ka mapauli ka nalang dima kay kung maging magistra na kung magkakuha na po sa trabaho nga may aras na kung kasweldo manikusyo ka nalang ha. Kaya kay FMJP, grabe ang ilibion sinisang iloy siyang maluan na lamang niya na wala na sa kabuhi kay FMJP ang iya sining ikaduwa nga bata.
0: Pila na ni edad, Red?
2: Ang edad sining kay FMJP, 26 years old pa lang.
0: Oh, Bill,
2: wala
0: pa
2: siyang bana. Wala man siyang bata, dalaga pa kay FMJP, kag mataas pa kung tarik, iya sining handom si iya sining pagpakabuhi kay ti pati manghod ni kanil kay FMJP, ti amo pa ni nagahatag sa balon eh. Pinaagi sa pagtrabaho, iya sini sa isa ka grocery store, Dres Bacolod, kag hindi nila mabaton, kag hindi sila kay FMJP, hindi sinidog, magpasaka sa kaso, batok iya sini sa driver, naging kilala na si alias Donnie, 28 anyos man, kay hindi kay FMJP, ining driver sa motorsiklo, nga nakabunggo to sa isa ka motor, kag ginasakyan ni John Lang kay FMJP, kas may tanay pa sila galing sa elementary, amuli ang iya sini pagsaysay sa aton, kag tingin ni ginarigar nga ang driver nga nakabunggo, sinisingila, nakainom sa makahulubog, kag basi guro nga ti sa paminsaro niya hinay padalagan niya pero galing kiti sa mga nakasaksi dasi gidya kit ng JP ang pagpadalagan sinisip
0: dali lang ano ni Redman sugat anay
2: nagasundanay sila kit ng JP
0: sundanay piladlagan sang sinong driver sang inasakyan sang biktima nga ni nga babae
2: si alias Bobby kit ng JP kag dira man nag-star sila sini dira
0: anong relasyon niya kay Bobby?
2: Though, kaingod lang kita JP.
0: Nagpabulig kaya, lang, masakay.
2: Oo, kaya gati ng updalay mo na sila trabaho dira sa Baligyaan, sa ginasal ng manok dira sa Milbertad, kita JP. Kaya ginasugat mo na siya actually sa iya sininga utod man galing kita that time nag-meeting na sila kita JP sa ila sininga ubrahan. Kaya gati mo to nakapauling sila pasado na las dosis sa

0: kan lumabog kini estimated do masobra puno 10 meters ang ginabugan sini sa biktima kan dito gito mo pa ang iyasin ng ulo sa may dalan dra of karasada ka kay 5JP. Pero karon ti ka nalabot man ato nining driver sa motorsiklo ining si Alice Doni nga nagapangayo di siya sa Pasaylo kay 5JP.
1: Ah, di ko na kuya ang pamilya. Sorry, okay. Ah. Kon sorry. Okay kita. Pero ti pailan ka namon kaso ah. Okay na yang sorry toy. Patawaron ka ah. Oh, na kami man yang kapos yung magpatawad. Yes, kapatawad ganing Ginoo. Yes, yes, sorry. Okay. You're forgiven. Pero ti pailan ka gidya kaso doy? Pailan ka gidya doy kaso doy?
0: Mapasaka gidya sa kaso ng JP. So, yaring ba sa payag ni alias Noni? Ibig driver siya nga single ng motorsiklo ka kay 5JP. Yari niya sila nga
2: panamagal. Ang kasto siya nga napatay.
3: Mga ay ko po, masinsya siya nga ite. Why mo ko balo nga mo ito matabok?
1: Ha? Kay hubog ka mo? Nang...
3: Yeah. Ang sidinti, yes, sir eh. Kaya ako, why mo ko balo ko sinong nagbuko sa mon.
1: Ha?
2: Ang sa gina? Dulom ang dalaan?
3: Hindi, sir. Nung...
1: Hindi, dulom ang panulukan niya kay hubog sa...
2: Pinagulpihan, klano, napiyongan.
3: Hindi, sir, why mo ko napiyongan, sir. Eh,
1: ay, sus.
3: Ibot lang ko yan, ha. Why na tumba na din, sir, eh.
1: Na, kay hubog, kagani. Hindi,
2: dulom ang lugar.
3: Hindi, dulom ang lugar, sir. Kay...
1: Dulom ang paminsaron kay hubog. Muna da.
2: So, anong paramot sa pamilya, sir?
1: Dulom ang paminsaron niya, Red, kay hubog. Sige. Sir Red, why na?
0: Okay. Ah. Okay, sabi ko, amoy yan, 25JP, yan sila ka pahayag, angot sa nagluta din aksidente, ka pa ngayon, with sa pasensya, for galikati, di sinito, with 25JP, pasaka sa kaso, yung pamilya eh. Kaya man, amo panitani, ang gina sila ginexpektar ka makabulig sa ila, sinig sa kapigaduhon, galik na dula, naka 25JP. Mm. So, matay 25JP, naging update sila eh. Sini sa regulatan ng aksidente, diri sa Bahia Banwa, iya sa Gamursa. Sa mga ato sinigang balita, dulong sa ato sa Power Trio, nga ato sinigang DTX 500, Mighty Peak, at kami ka deep rebound ni CEO, ato na sinigang DTX Mithi Soap, sa Miko, na nakapalit ni Aras sa kalapap, muli po tigakti, magamit lang DTX Mithi Soap, dasing na resulta, maging putis, artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, yung K5, mati di maisip, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, sa emisyo publiko, kag kalingawan sa Negro, K5 News FM.

Salamat gid Red sa imong report. Muna siling ko ang kunhubog kaya dag tumba gani ka kunhubog kag lakat ka lang. Dili pang balance balance kimo sa motor. Dulom liya, di dulom ang dalan niya. Hindi man sir sa nagman ang kalimutaw mo na to niyang nagdulom kay hubog ka. Hindi ka kapariho kay tuwid mo niya nga. Kung hubog niya, waya gadalaya sila kya, waya gadala motor niya. Diyos yang kasugat. Oo. Kita mo naging nga hubog ka, mamotor-motor ka pa yung basic. Grabe po yun. Tawabla si Ino kay plahubog ko din nagbakal na lang yasang silakyan niya. Hindi na pwede, bawal na nga mga butor-motor ka kung nag-unom ka. Bakal siya silakyan nga automatic ang silakyan niyang ga-drive siya.

0: My graduating criminology student, nakop sa may bust operation sa Bacolod. Boto nga sa milyon, mga sabong nakuha. Oh. Berto, K5 News mo.
1: K5 News FM, police report.
0: Bert?
2: Kipa GP, may hudto sa aton sininga mga ka-K5, dakop git sa mga kapulisan sa pwersa sa Police Station 1, City Drug Enforcement Unit, ang Police Station 2, kag Police Station 4, apat ni sila kaya unit o kong team sa BCPO ang nag-conduct git agod nga madakop ining 23 anyos nga graduating student sa kurso nga criminology diri sa siyudad sang Bacolod. Nakuha diri ka-K5 GP sa iya siniposisyon ang 75 gramos nga illegal nga o kon ginapayag illegal nga droga ang may kabugusan nga standard drug price nga 502,000 pesos.

0: So, 1.5 million. Kagabi, nakita ta bata pagi diyang laki, no? Ang ining estudyante kagi 5GP. Sunod sa iya, exclusive tiring ng interview sa iya kagabi sa prisuhan. Ang baliw, wala gid kuya gagamit. Ang iya lang po noon eh, balay eskwilahan.
1: Dumwa, mumasungo na sa ako na sang eskwila ko pa nga. Amo man sa ako na sang wala pa ko nagbalik sa Adventista. Medyo may kinalain lang kami ya. Ano yaya, balay eskwilahan. Ako yung lain na. Ako niya may kinalain lang gamay. Balay, ubrahan, lagawan, mga balay. Amo na ako niya. Balay, ubrahan, lagaw, mga balay. Damo ya balay ginapulian kuya. Eh no, gay ka na Berto. Abot ko nang imo, Bert. Abot na ka, Bert. Duty, balay, obra, patrol, plaza, bit-bit, pagkanto boarding house. Abot na kaya Berto ya. Balay, abot imo, balay, obra, patrol, Goldenfield o plaza. Oo, taban. 150. Balay, balik, boarding house. Check to, Bert. Check to.
0: Ay, mali. Ako to sa boarding house.
1: Ready ka na to.
0: Alam mo, amalin ko to?
1: Naman?
0: Kaya yung pang tapas, sumira mga kasaginga, no?
1: Kaya dito mo ginadala sa likod.
0: Hoy, hoy.
1: Kachipan, ha? Kachipan ka, ha? Ari pagi ko nang bali ray muelo. Ang imo ko na mo niyao. Balay obra sa kasagingan, storya ka galingon. Kadalman. Ang litli mo ya mo niyo. Ang litli mo niyo, balay trabaho bamsi admit. Subong ya. Balay, trabaho, ginpabakasyon 3 days, naninguha, kwa pag-ibig. Abot na ka, Bert!
0: Palagi na monitor mo ko. May nalipatan kagit.
1: Ano bagit?
0: Balay, ha? Police station, patrol, boarding house, kagbalay nga wala bintana.
1: aring taning bago mo ano? Balay, patrol, jote, balik ang cellphone, balay. Amo na dapat? Balik ang cellphone.
0: Hindi man tayo lugar yung cellphone niya.
1: Sige, di ano na ni itong imo nga report, Bert? Ka-report ka, Blabert? Nasaktan-saktan mo ganyan mga lain-lain.
0: Akta G5GP, na-interview ta ni siya, pinapanginwala. Yan, report, actually, yung pamilya, hindi ka panginwala, gini, no? Ang sunod sa mga kapulisan, bata pa ni siya, plus siya ni ang ginagantaw na nag-supply sa illegal na sa mga bakulo. Pamatian, tabla ka kitring interview ta sa iya.
1: Sige.
0: Sa exclusive, ari pamatian na to, sa G5GP.
1: Oh, wala. Wala makunutan. Wala makunubirto.
0: Nasin ko no.
1: Wala ah. Wala sa pala matinan. Oh, wala.
0: Pero ang balya to, kagiva GP, nga wala git siya, no? Wala git siya kailatan. Wala man siya gasuyok, wala man siya gapaliwana.
1: Oh, natin buot ka na ah. No? Ha? Hamala sa buot na sa natin, okay na apati ko ah.
0: Criminology, oh.
1: Sige na kuman
0: nga.
1: Ang iban gani, police na gid. Okay na, Bert, bye-bye.
0: Tumadali ka doon. Balita ta, no? Sabay police station, no? One sa subong na preso. Balita ta, dulong sa kaluan, sang DTX 500, DTX Bio, may DC kag DTX. Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakiet para sa Kampin na Balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Berto sa balita. Rikta ta kay Michelle kay kolabos sa oras. Ang balita ni Berto gidulong sa isang DTX Premium Coffee. Kampiyon nga kape. Oh, last reporter na si Michelle. Kampiyon nga kape kay medyo maisog ni. Ang nami kay miara sang chia si may ari sang ano ni Ganoderma Mushroom, the herb of immortality. Gusto niyo namit premiado nga kape mag DTX Premium Coffee. Michelle, K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
1: Michelle.
3: Okay, sa JP, daw halos isa ka oras lang ang pagitan matapos nga makuhaan 10 kamilyon nga balor no sang illegal nga drug or suspected shabu ining isa ka criminology student may araman sang operasyon nga ginpatilayon ang Police Station 8 kay Kaysar JP kag diriya tatlo git no ka mga suspitsado ang nadakpan ang balor sang illegal nga droga nga recover kay Kaysar JP kapin 2 million o kon to be exact that's 1,904,000 pesos nga worth sang shabu kay K5JP. Ining tatlo ang ginkilala sa kay alias Koy, isa ka 45 anyos nga lalaki, si Panda, amuning minor de edad, 17 anyos nga hinablos ni Koy kay K5JP. So ining si Koy kag si Panda suno sa ila mga taga Cagayan ni sila kay K5JP.
1: Oy mga pangayaw ha.
3: Mga pangayaw, yes, mga halog ni naurot ang akon balon nga taga-halog kagabi sa pamangkot sa ila. Ako nag-ano diri sila sa Bacolod, di ito no, sa bata. Nag-atakto di sila kuno kag nagpamasyar sa ilang pariente sa isa ka barangay mandiri sa Bacolod pati Basi sa pag-monitor sa aton mga kapulisan daw manugisa na di sila kasimana sa K5JP kag nagpatalong lang gibiya sa Bacolod agudto nga magdulong sining mga alleged illegal drugs kay ti pamaskara na sa K5JP kag isa sa ginalantaw sa aton mga kapulisan posible nga inisya ang natigana para sa festival sa K5JP para nga team may ara sang volume naman nga inog-distribute ang mga dayaan diri no sa syudad.
1: Grabe, mga pila ang ila kwan pang pila ang ilang ano ni nga ginanadakpan sila ano pilang amount
3: 1.9 million.
1: Grabe no, pero gamay pa na pa nga gamay pa na para sa maskara celebration gamay pa na. Yes. Purti na nga supply.
3: Well, ang ginapatihan diri kay K5JP basing iba na nakumaga na kuana nila na tunga-tunga na sa ilang mga dululungan kiti manog 1 week na di sila sa Bacolod. So ang nabilin amo na ang nasa kote sa aton mga kapulisan at 280 grams. Kaupod nila no ang isa man kalalaki nga ginkilala sa kay John Fred nga taga barangay Singkang Airport. Tatlo bali ina sila ka K5JP kagayara na sa paghinakop no sa Police Station 8. Lakip na ang isa kasalakyan nga nagaduag gray nga Terra ang ngalan sa salakyan nga ini ka K5JP. Amo ni ginasakyan nila halin dito sa ilang ano ni nga pariente pakadto sa ilang mga kumbaga ilang mga kaladtuan diri sa bilog nga Bacolod do nagdeserve nga service abi nila ka K5JP.
1: All right.
3: Mm-hmm. So ini nang aton na balita naman yan no, gikan sa patrol balita dulong naman sa aton sa kaluan sang DTX 500 Mighty C kay D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawon sa Negros, K5 News FM.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Mags for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan.
10: Mags for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-Clinica Sport Biotics.
11: Ba, daw maayong condition na priyaw?
12: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
12: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3,
13: uy,
12: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit mag iho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263 88 series of 2026.
21: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
23: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
26: Mag-usar sang salon pass.
25: May direkta ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
26: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
25: May long-lasting relief.
26: Tugtog 8 ka oras.
25: Para sa nagkapanalakit nga baga.
26: Liyaw kang likod.
25: Salon pass.
27: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor.
26: Salon pass.
25: May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
26: Liyaw kang likod.
28: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon, Bacolod City. Good afternoon sa tanan-tanan nga nagapamati diri sa Negros Occidental. Salamat sa mga KSS members nga nakatune in na sa ilang mga radio sets. Welcome sa Martes nga edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Madugsinganay na naman kita. Kag maanggaanay kita. Tugtob 3 PM. Diri sa K5 News FM. Thank you sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Punta Taytay. Mayong hapon sa mga suki ko nga mga senior citizens. Kumusta ka mo dala sa Victoria City? There is so much to say. Good afternoon sa mga suki naton dala sa Sagay City. Salamat gid sa mga drivers nga naka-tune in, especially sa mga taxi drivers, sa mga tricycle drivers nga nagapahuway dala sa kilid sang bakery ni

Com sa kilid sa bakerini inday juicy. Nadumduman ko lang ang mga drivers kay basta wala na sila gani isang biyahe or wala sila sang pasahero. Nag-standby na sila sa kilid sang bakery ni Inday Juicy. Mayong hapon sa mga tricycle drivers dari sa barangay Takuli. Ginapasalamatan man nato ng mga jeepney drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program samtang nagabiyahe sa downtown area sa Bacolod. 1:13 p.m. mga doon oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

0: Salamat gid sa mga suki natong dira sa Sagay City, sa mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program dira man sa Victoria's Commercial Center. Thank you so much gid sa inyo. Sa mga naka-tune in sa mga barber shop, sa mga beauty salon, thank you gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man of course pasalamatan ang aton mga suki dira sa Sumag Public Market. Kabalugid ko nagapamati sila this afternoon. Sabi ninyo ang trangkaso pwede mag-develop anuman nga oras. Ang ginatunaan sang trangkaso is virus, and when we say viral infection, wala ina sang specific cure, wala sang specific treatment. Pero makarecover kita sa trangkaso.
1: In my darkest night,
0: kung mabakod ang aton resistensya and kinahanglan, inom lang kita sang madamo nga tubig, madamo nga fluids, and take your supplements every day. Like Clinica D3 Bio, like DTX 500 Capsule, ang inyong Clinica Spore Biotics, pwede nyo man na matumara adlaw-adlaw, and ang aton nga Mighty C Capsule.
1: To help me carry on.
0: Alauna, 10:08 ang aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K-5, Silinga Adlao Marcos, Setyembre 29, tuig 2026, apektado sa gihapon sang Intertropical Convergence Zone or ITCC, ang Negros Island Region and Western Visayas Region. Kaina sang udto, do hindi mapahamtang ang akon nga paminsaron. Kasi linko, kumusta to ay hansinalang akon nga chow-chow. Why ko gid why ko mapulian kay inasang udto, hindi man ko sigurado kung nakapauli siyan yan. Kay kada udto, ginapainom ko gina siya sang water, tapos ginatagaan ko siya ice cubes. Kay ina, wala ko makapauli. I'm not sure also kung nakapauli siyan yan, kay way pa makareply sa akon. Siling ko, grabe siguro ang tagiti isang init sa gwa. Grabe ang worry ko. Pero kaina, nagwa ko from the news center, pakanto diri sa booth. Siling ko ay salamat na hindi masyado kainit o kaharong-harong sa gwa, no? Basi dugay-dugay mabatian ta na naman ang mga pagpanaguo. Kaya mo ng forecast sang pag-asa, maeksperyensahan ang mga pagpanaguo sa NIR, no, sa Negros Island Region, subong man sa Western Visayas, bangod sang ITCC. Tikon magsiling kita pagpanaguob ang masunod dara dayon. Kuan mo, mabasko nga pagbubo sang ulan. Muna nga, nagapaandam gid ang pag-asa sa mga residente nga apektado sang ITCC nga dapat maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides. Magluwas sa NIR kag Western Visayas apektado man sa ginatawag nato nga ITCC, ang Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga kag Palawan. And aside from ITCC, may mga lugar man sa Pilipinas nga apektado sang localized thunderstorms, mga kagayfan. 1:21 PM mga tun oras. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday! Alin sa Amon, there is a K5 News FM.

Subong niya nga adlaw, may tamyawon gid ko yan sa akon nga program, It's Your Time to Shine. Kay my friend ako, kaupod ko pagid, no? Galing kay Tidi, dara siya yan sa klinika, kami yan dari sa K5. Pero isa lang ang amon nga big boss. Nag-celebrate siya subong sa iyang birthday, September 29, 2026. Si Miss Fe Valiente, kilala niyo si Miss Fe Valiente? Yes, birthday niya subong. Ambot, why siya siguro nag-duty ay may birthday leave man ang sila siguro sa klinika. Hindi sigurado, why gid subong si Miss Fe? Hindi niya ginimabatian ang akong birthday greetings. Pero Miss Fe, happy birthday sa imo ha, ti man. Nadugangan man galing edad mo. Si Miss Fea ka, wala na yung problema. Bisan halin pa sa aga hasta maghapon. Ngayon mo hatanay. Happy birthday, Miss Fea. May you have more birthdays to come. And san o si Joy Tigle nag-celebrate sa iyang birthday man? Nakita ko lang sang kahapon. Tubala mo nalipatan ko man siya tamyawon. Nalipat man ko magtamyaw kay Joy. Joy Tigle of Pulupandan. Yung iyang apelyido sa pagkadalaga. Kaya muna yung pagkilala ko sa iya, Joy Tigle. Joy, belated happy birthday to you. I think ang birthday niya kahapon, no? That was yesterday, no? September 28, hindi lang ko sigurado. Pero belated happy birthday sa imo, Joy. I'm so sorry, nalipat gid ko magtamyaw sa imo. Nakagreet ko sa imo sa Facebook, pero wala ko ka greet sa imo on air, na Joy Tigle of Pulupandan. Belated happy birthday to you. Pag sa iban pagin nga naga-celebrate sang ila birthday today, September 29, 2026. Happy birthday. Halin sa K5 News FM.

pangbukad naman ko di sa mga messages ninyo nga wala ko mabasa. Ari ding mensahe ni Ma'am Sarah, Ma'am Tiad Tiberio Sarah. I don't know if she's listening right now, pero gusto ko siya pasalamatan sa ilang padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Actually, ginapatamyaw niya sa ako sila ni Tita Julie, Tita Lita, Manang Rosemary, Nang Roseni. Amo ni sila kuno ang nagapatuyong samta nagapamati sa music dira sa Barangay Felisa. Thank you very much, gid sa inyo. Ma'am Tiad Tiberio Sara.

0: tagapamati man this afternoon dere sa Banwa Sanginigaran si Ma'am Jonna Dugaduga. Buda mo ni si Ma'am Jonna, kilala sa Sipalay, no? Mayong hapon sa mga suki naton dere sa Sipalay, sir. Mga ka-K5, magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung may ginabatsag kamo, kung nagaluya ang inyong kalawasan. Kung nagapala nakit permi ang inyong kalawasan, kung hila naton kamo. Kay sa klinika, libre ang pagpakonsulta. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ara lang gid sa Hernai Street sa atubang sang gates ang Paglaong Sports Complex. Of course, available dito ang mga klinika products like Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Klinika Spore Biotics, My DC Zero para sa inyo nga mga kabataan. Pwede ka mo makabakal man sa mga clinical products sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall kung ara ka mo sa downtown area. Tapos ang gina-recommend ko bala permi sa inyo. Ang Memory Plus Syrup kag ang Mighty C. The best nga combination. Nami-nami ni nga mga suplemento para sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuli break sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kay ang balya, doku, uuam mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sa

1:42 PM ang aton oras, mga ka-K-Fan. Available man ang Kangkong Trip sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Na-mention ko naman kaina, available man dira ang Memory Plus, the best nga supplement para sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Pwede nyo gid maparisan sa My Disease Zero para mas mag-alam sila kag mas magbakod ang ila resistensya. Mabawi ko anay kay Sir Bong, kay kaina may gin-message sa akon. Actually, nabasa ko na ang mensahe. Galing kay wala akong mag-greet. No? Belated happy birthday sa tito ni Sir Bong Sausa Lumayno nga si Sir Jose Nene Sausa sang barangay Hagimet. Bo mga taga Hagimet kag barangay Lagranha nagapamati gina yan, no? Sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much sa inyo. Sa mga suki nato dira sa La Carlota City, good afternoon. And once again, happy birthday sa tito ni Sir Bong Sausa Lumayno na si Tito Jose Nene Sausa. Saan mo siya, Sir Bong? Nag-celebrate sa birthday niya kahapon. Ikaw gali ang nalipat. Sa mga nagapamati isa ato ang dara sa La Carlota City kay Basco Gidkuno, ang K5 sa La Carlota City. Thank you very much, Gid, sa inyo. Siyempre, dalas-dason ko na lang ang mga taga Moises Padilla, ang mga taga Banwasang Isabela, and sa mga taga... sa mga nagapamati mandara sa ato sa Banwasang La Castellana, maayong hapon gid sa inyo tanan and salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also my classmate kasi nagamaneho siya sang salakyan. And samta nagamaneho, syempre nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Avid listeners ang It's Your Time to Shine. June Valenzuela, June, happy driving. Good afternoon sa inyo, okay? Keep safe. Thank you also kay basi nagapamati man si Nonong, galing way siya gapabalo sa ako. Sa mga taga Banwasang Pulo Pandan, sa ilan ni Sir Dudes Labrador. Sa mga nagapamati sa aton dara sa Malicon Pulo Pandan, thank you gid sa inyo. Halongin nyo gin nga hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Ay pwede kita magka-problema sa kurason, magka-problema sa aton ikaayong lawas. Pwede kita nga mabulag, mga kagayfan. Kung magsigi-sigi taas ang aton nga blood sugar level, kag mag-develop ang diabetes, magasto na ang maintenance. Basta may diabetes na. Take DTX 500 capsule, isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level.

1:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa kay Ma'am Rita Raymakers. Wala gid siya kuno naga-absent.

kay Inday June Rose Javier Lorejo. Basing may ara man sa dera, i-check nyo na lang. Dera sa Barangay Filisa. Thank you man sa mga nanay nga nagapamati isa aton dera sa Barangay Filisa Elementary School, kung hindi ko magsala. Basta aral lang sila sa school, nagapamati. Yung samtang nagahulat sa ilang mga estudyante. Just a song for me, and then at least... Salamat, Gid, sa mga suki manaton nga nagapamati once again dala sa barangay, sa syudad sa La Carlota. May kilala man si Sir Alan Takaban. Tapos, Gid, bago ko lang nabukaran, birthday greetings, many happy birthday kay Sir Nono Carbio. Ay, ang bana galiin.

0: bana ini ni Tita Floor Linggamin. Amo nang taganay namon sang una sa pihak na istasyon mo, Tita Floor. Happy birthday, Sir Nono Carpio. Kabay pa nga madamo pa din nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi.
1: For our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place.

na. Sabi ko gani kung hindi na ni Madayon ang rally sang piston. Ang manibela kahapon, ang ilang schedule is 28 to 30. No. Tapos ang transport strike naman sang piston, September 29 to 30, 2 days lang. Sang Sunday, nagpaandam or nagpagwa sang warning ang LTFRB. Nang hindi magbiyahe, mamulta, pwede magmulta 5,000. And pwede nga maapektuhan ang ilang franchise. Pero nagdayon gidsa gihapon kay ina sang ilang ginplano nga kilos protesta or transport strike ang grupo sang piston. Of course, ang ginademand nila nga ibalik gidya sa 55 kada litro ang presyo sang fuel sang krudo diri sa Pilipinas. Di kayo ng krudo may rollback, no? Lapit 8 pesos. Isa pa gid sa ilang demand, hindi man gid tani saka sa plete mo, kundi rollback lang gid sa presyo sang krudo nga buhinan lang gid sa kag ibalik sa daan nga presyo. May mga demands man sila like kakason ang excise tax and may mga nagdemand man nga dapat sakaan gid sa ang plete. Tikahapon, 'di ba nagsaka na gani ang plete? May mag-file man ay hands ang petisyon nga panubuan ang pamasahe. Daw mo nang ginahulat-hulat ko mo kay puro lang ni petisyon sang ano ni fare hike, fare increase ang ginapangayo sa mga drivers. Pero may araihan grupo nga mag-file sang petisyon sa LTFRB nga panubuan ang pamasahe. So, daw 14 pesos na ang minimum fare sa PUV, no, public utility vehicle sa jeep particularly. And sa modernized jeep daw 17 pesos na ang minimum fare, no, pinaka nubo nga pamasahe. Pagsaka mo ya 17 pesos gid ang imo nga bayaran. Pero ang siling diri sang LTFRB, kun magnubo gid man ang presyo sang gatong, mabuhinan gid ang pamasahe. Siling sang LTFRB na natabo na sang una nga nagrollback ang presyo sang fuel, nagnubo ang presyo sang fuel, sang krudo, sang gasolina, so nabuhinan gid sa ang pamasahe. Subong ti ang siling sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. May ginapatigayon sila nga evaluate.

situation. Kaginahulat Manila kung bala may mag-file sang petisyon. Kung bala may mag-file sang petisyon nga buhinan ang pamasahi kay ti. Nagsaka ang pamasahi kahapon. 1:54 p.m. ang ato na oras, mga ka-K5. This time, mamati na kita sang drama. Pwede ka mo dira makapulo pangapi, DTX Coffee Mix, para hindi magsaka ang inyong blood sugar level samtang nagapamati ka mo sang drama. Ang DTX Coffee Mix, mabakal sa aton ng mga KSS resellers sa mga nagkalain-lain nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga nagkalain-lain nga barangay dira sa siyudad sang Sagay. Dira man sa mga lugar sa Southern Negros, I think in Himamaylan City sa mga KSS resellers dira. Though available man dira ang DTX Coffee Mix. Dira man sa Banwasag Ilog, no, sa aton ng mga KSS resellers, available man dira ang DTX Coffee Mix. Magabalik ang It's Your Time to Shine. This is Sunshine Lacson, pagkatapos lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Mabakal, sumabuti ka. Ang storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
3: na ina dayon.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan sa brain ang cholesterol?
4: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na ginausayad ang aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
4: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
2: Sir. Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
4: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
4: all.
2: It's not bad at all.
4: Nakabad lang siya, kayway sa pili, dalhonyi niya tanan.
2: Dalhonyi tanan. Amo nang lain lang siya.
4: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL, the good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3 Bio.
4: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
3: Usually, nubo man ang LDL, ano?
4: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
4: To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ng lupo, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
4: That's how important
2: D3
4: nga,
2: Bio.
4: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Mula ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
2: Gabi, no?
4: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, kay may BCO.
2: Ako D3 Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
4: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
4: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
4: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
4: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal sa mga butika! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: sino pala nang kapanugtog ay naman. Ay, ganaw na pa dahil sa tulog ko, bro. Ay, maya pa, Brian, ko na lang ang mabangon ko. Ba't... Ay, sino bala? Ba? Ay, nung Milandro, ngayong adlaw.
1: Hindi git mayong adlaw ko subong, Sherilyn. Diretsuhon ko na ikaw, ha?
0: Ay, nung?
1: Hindi ako luyag sang iskandalo tungkol hindi ako gusto mahuyaan ang pamilya ta.
0: Nung anong buot mo si Lingon man?
1: Nakaibalo ka blas ang ginimo sang bana mo?
0: Ba? Ha?
1: Ang bana mo kagang asawa ko, nagatabuay. Man, kung wala lang gintago sang asawa kong armas ko, natiruhan ko ng bana mo. Kagpaliog ha, pabatsya na siyang gadaan basi iblaw. Nagapugong lang ko, tungkol magagmay pang anak ko si Rilen.

0: Shirilin. Nga na lang pa ka nang yagulpiha. O anong sala ko?
1: Mapaabo-abo ka pa? Ha? Sang-san o panihalayo? Sang-san o lang? Ha?
0: Sang-san o lang ano man? Hindi ako baka insindi sa mga ginapangambal mo.
1: Patigan! Patigan sa iyo, no? Kadamudamos ang kiridahon mo, bayaw ko pa!
0: Ano?
1: Nga anahimo mo niya? Nga anahimo mo ni sa akon, Laya?
0: Ano ba lang ginapangambal mo, man?
1: Mabutig ka pa nga gago ka, no? Kapanago ka na nga daan kay ginuhanting ka na ni Manang!
0: Ano? Singa niya eh! Kay dugangan ko ng piang sa tilya!
1: Agali ha? Kumo kay piang ang magulang ko? Kiridahon mo ang asawa niya?
0: Hindi na yan tulog na pangambal niya! Dalikid lang, bala! Dalikid lang! Kaya ako masulong sa balay nila. Nagpataka lang sa'ya!
1: Ano? Hoy, Leo! Hindi mo buhatay na, ha? Hindi, Ged!
0: O, tisinubatulan mo sa amon, ha? Ako ka ng utod mo? Umunulayin si mo kayo nagpati-pati kasi, ay! Pagkantuan isa bala sa balay luwap, kay matubangay kami!

0: Shirley, na ano ka? Okay na pa nga daw, wala ka gana mag-obraho.
1: May gatulok bala si ma'am sa aton.
0: Damo nga daan bala nagapaprenatal subong. Puno ang barangay health center tadi eh.
1: Doon ang galain na pinpamatsyag ko nang eh.
0: Ay, titani, wala ka na lang na duty eh.
1: Wala man ko tabihin mo sa balay na. Ako lang dito isa. Kaya nag-duty man si Leo.
0: Ano, abi, kay wala man ka mo nagbata nga doon, ha? Di kundi minaw ang kabuhi nyo. Ano gusto mo, Gidya? Nga mag-servisyo na lang diri sa barangay mientras santo?
1: Anon ko na karunang? Kaya hindi ko yambi ka bata mo.
0: Tingo nga ilang, ah. Istoryahin nyo na. Base pa lang kung... Ay, Diyos ko. Inabalang... Iban nga mag-asawa nga wala sang kabataan. Ang bana baya nagapangita sa iban.
1: Nang?

0: Ay, nang, pabaklaghani ko mantika isa kalipid.
1: Ay, ari, oh. Oh, shilling, oh.
0: Salamat, gid na nga.
2: No, kung siya dilip, si Dong Leo pala ka si Dong Brandro?
0: Ha? Nga, ba? Nag-ano sila, how?
2: Tukukot, tayo sila sa pradahan.
0: Ba? Ano?

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Gasakit ang tiyan.
10: Bugs for Biotics.
9: Kamutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
10: Bugs for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang dyan,
9: mag-Clinica Sport Biotics.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot sa iya, kaya balyado ko, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
18: Let's go with the flow!
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagapanalakit nga baka.
23: Liyaw ka likod.
22: Salon pass.
24: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
22: doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
23: Liyaw ka likod.
25: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
26: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: Gagong ka ang ganda, no? Gagong ka ang ganda, Leo niya. Gaging gastigo mo ganda si Manong niya. Pati lang tawa. Ari ka subong sa presuhan.
1: Tungod na gapataka, naging sasang sungad niya eh. Amo ng bagay sa iya. Di kundi hospital ang tuntoy, ah. Kay man nagapinalagpat ang sakawakan niya eh.
0: Wala ko kabalo kung sinong unahon ko sa inyo nga duha.
1: Una ahatong nga gulang, wah. Total sa iya ka managapin. Hindi na iya matuod na may relasyon kami sa asawa ya.
0: Igagi kasi ko mo ka dyan.
1: Chich ulit! Ha? Takan ko nga isang babae ya! Puli na to ah! Mapapriso lang ko di. Ako sana lang sinasakon ah!

0: Nung. Nung, ako na nagapangayo sa pasensya sa naibo ni Leo sa ibo.
1: Pasangkahan ko siya sang kasong tuntuya.
0: Nung, hindi man ay. Ato na siya subo sa prisuan. O, prisuhon mo pag siya yaliwat niya.
1: Wala mo nakita, Sherilyn. Gindugangan niya piang ang tiil ko. Hindi ko gin siya mapatawan. Kita mong asawa ko. Wala di sa tupad ko. Base ko nagbisita to sa animal mong abana.
0: Wala nung ah. Dito ko yung halin.
1: Ano nga wala man? Base kung ikaw lang ginapanilagan. Ano ka man imo, Sherilyn man? Wala ka man pulos kasi utod. Mas ginapinan mo pa siya.

0: Ay, dasigon ko ni pagputos ang pagkaon para dalon ko kay Leo. Ay, salamat. Kay karon makagwa na si Leo sa pisuhan. Ay, may nagkapanuktok. Ay, sino ba na ina man? Ang maayo pa. Abrihan ko na lang ah. Biyaw, ikaw gali.
1: Sherilyn, luyag ko tani ikaw ang mistorya.
0: Oh, nga wala ka nagkato sa ospital kay Manong, haw?
1: Tungod akig siya sa akon eh. Ginpasibangdan kami niya nga may relasyon kami sang bana mo.
0: Ay, dugay ko na nga gusto ka istorya ho nang eh. O galing, hindi ta kapirmi makakitaan eh.
1: Sherilyn, nagsala ka, kid. Wala kami sa relasyon ni Leo. Tani magpati ka. Ah, kaguhugali. Kung magkadto ka sa ospital, Ariyo, ihatag ni Palihog kay Manong mo.
0: Ba, sobre? Ano ini?
1: Kwarta ina para sa iya, day.
0: Ay,
1: bauli na lang ko sa antike, day. Mabalik ko sa lugar sang ginikanan ko. Sige na. Sige na, Yao. Mahingagaw ko ha, kay mahimos pa ko sa mga bayo ko.
0: Ha? Nang?

Wala git sa tricycle nga gabiyahi ba? Ay, hugali. Ang sobre nga ginbili ni ng Merly. Kwarta git ayan ang unod. Tamol si niya. Grabe ba? Dako galing sinupta nila ni Manong. Husto, mahapit ko tanay sa ospital ah. Iatag ko ni kay Manong ang kwarta nga ginbili ni Merly. Antis ako magkadto sa presinto.

0: Ma'am. Kagi na lang gin-release na bon si Leo Olivio.
1: Nakagwa na siya, sir?
0: Oo, ma'am. May nagsugat di kina siya eh.
1: Nagsugat? Ako dapat ang masugat sa iya, sir. Ako ang asawa niya.
0: Ah, okay. Pero babae man to, ma'am. Arigling nga lang sa nagsugat sa iya.
1: Hindi. Hindi matuwa din na. Hindi matuwa.

0: Te. Di mo lang gusto ako. Ano man nga ba si Mary? Ginpangprinda niya siguro ang mga alas namon. Kag-amutong ginbalo niya pa uli sa antike. Tanda man ang tuntoy, kay ginbinla niya pa ko kag ikaw pang ginpadulong niya diri sa akong hospital.
1: Nang, mga wala sila sa kuya. Mga wala sila sa kuya.
0: Mami kay ikaw eh. Hindi ka ginmagpati sa akong. Sige lang. Makabalos kita sa ilang, manghod ko. Makabalos kita sa ilang.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:31 ang aton oras mga ka-K5. Gusto ko lang tamyawon man si Ma'am Bings Delphine dala sa Barangay Mansilingan, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Basta makaplastar na siya sa bangko, yati ara sa tupad ang radyo kag nagapamati gina siya sa drama Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. Thank you, Ma'am Bings. Kay Ma'am Julie. Si Ma'am Julie, kumusta na si Ma'am Julie? Ay, birthday, gali isubong ni Sir Dad Boy Mendoza. Tuod ka, Ma'am Julie. Tapat, gid. Wala ko gid matamyaw. Kay kaina, nagsaylo-saylo man ko sa... Sir Dad Boy, happy birthday sa imo, Sir Dad Boy Mendoza. Kumusta ka na, Sir Dad Boy? Do medyo doon, malawig-lawig na nga wala ko mag-greet si Sir Dad Boy Mendoza. Mayong hapon, Sir Dad Boy, and happy birthday sa imo. Now, once again, bao, kwan gini, suki, gini sang It's Your Time to Shine program. Happy, happy, happy birthday once again. Sir Dad Boy Mendoza, halin sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Ma'am Julie, ha? Good afternoon sa imo din, Ma'am Julie. Indang Hilado Sarad, Sir Jonathan Sarad, good afternoon. Ma'am Marlita Malvas, good afternoon. Adlaw-adlaw nagapamati. Dira sa Barangay Handumanan. Sakay Inday Jingle Tikar, mayang hapon. Sakay Ma'am Orlin, dira uno sa Kabankalan. Ginapatamyaw kagid sa ako ni Inday Jingle Tikar. Thank you, gay. Jingle Bells. Thank you so much. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Dali na lang, no? Tomorrow is September 30, buwas. October 1 na dayon, kadasig-dasig lang sa mga inadlaw. Ambot na lang gid pinakawala pulos nga problema nga lokduhon sa pangabuhi ining pagkatraidor sang bana or asawa. Kun ang bana o kun asawa gani ang maluib, gamu-gamu gid sang pangabuhi sang mag-asawa. Wala sang katawhayan, wala sang peace of mind. Nagapiyong lang ang mata mo, pero ang utok mo kundi hindi inagapanglakaak. Ang tanan nga paghinulsol, ara na na sa paminsaron mo. Ma-question ka na sa kaugalingon mo nga asya ang imo nga ginpamana, nga asya ang imo ginpangasawa, nga kadamo pa man sang tao sa kalibutan nga asya pa. Di ba la, amo na dayon nagasulod sa pinsar mo. Pero wala ka na sang may mahimo, natabo na ang hindi dapat kuntani nga matabo. Napamana mo gid siya, napangasawa mo gid siya. So ang ginapaminsar, o kung dapat na lamang paminsaron subong, paano masolusyonan ang problema? Paano malampasan initanan? Paano matapos ang sakit? Paano matapos or paano madula ang sakit? Kag paano matapos ang kalain sang buot or madula ang kalain sang buot nga imo nabatsagan? Kag paano mo maangkon ang peace of mind nga gusto mo maangkon for the rest of your life? May pamangkot lang bala si Tita Shine nga ako ng asawa mo hindi makahatag sa imo sang anak or sang kabataan. Mangita kagidayon sang iban. Kuna mo sina ang mentalidad sang tawo, kuntani wala na lang siya ng asawa, no?

Git. Sipa bala, tikod pigado ka. Tapos gintunto ka. Di bala? Da wala ka na tsansa nga malipay, liwan. Magluwas kon may permahanay or may agreement sa tunga sang mag-asawa or sang mag-ex nga mag-asawa nga hindi na sila maghilabtanay. Kabudlay, no? Kung ang imo nga makaupod sa kabuhi or mapakaslan, hindi faithful, hindi loyal, tapos nagaupod sa iban nga babaye or nagaupod sa iban nga lalaki, may tendency nga makakuha pa sang balatian, makakuha sang kagaw. Amo pagina ang kululbaan kung may iban pagidya nga ginaupdan ang imo nga bana or ang imo nga asawa outside marriage. Hindi mahapos ang pag-atubang sa mga problema basta imbulbado ang miyembro sang inyo nga pamilya. Ilabi na kun, you know, may pagdinumtanay, no? Hindi gid sa madula, ya masakitanay gina sila. Malabutanay gina sila. Ti may mapreso gid, may maospital gid. Ang iban gani, sementeryo pa ang ginlandingan. Kaya tungod sang kinagamo, may nagabinunanay, may naga, ano ni? May nagatiniruhay, bangod sang selos. Bambot na lang. Sa bilog nga Pilipinas, adlaw-adlaw, dumay, halos adlaw-adlaw ha, may amugin na iyang mga istorya nang naga pinatsanay tungod sang pangimon. Abi ninyo, supposedly, ang pamilya, amoy ina sila ang nagabinuligay. Hindi sila ang nagailinaway. Ang bayaw kabahin na ina sang family dapat. Sila na ang mga tapik na sila. Pero ginakabig ina sila nga miyembro sang family. Kag dapat ginaproteksyonan na nila ang ilang family. Ang asawa sang imo nga udtod, daw utod mo man na. Ang bana sang imo nga udtod, daw kaangay mo man ina nga udtod. Amo na dapat ang pag tratuhay sa isa kag-isa. Hindi kay ang uto, ang bayaw mo, luiban mo. Diba na? Hindi manami. Pero isa lang gid ang mahambal ko langga. Masakit kag mabugat ini nga mga problema. Pero wala man sang imposible sa Dios. Bisan ano kadako sang problema, kung ginadangop naton sa iya, may kasulbaran gid ina sa pag-abot sang panahon.

Alas 2:41 ang aton oras, mga ka-Gay 5, Broken Vow. Inang mga pangako ninyo, nga wala ninyo ginpanindugan. Ang balatian sa korason, number one killer sa gihapon sa Pilipinas. Budlay ko ng alagyan sa aton nga mga dugo, ng barado. Pwede nga magkulang ang supply sang dugo kag oxygen sa aton nga korason. Once nga magkulang na ang oxygen supply sa aton nga heart or sa aton nga brain bangod sang you know barado nga alagyan. Barado nga mga kaugatan. Pwede kita nga matumba wala pilas. Kinahanglan hindi magsaka ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Isa na siya sa mga nagabara dira sa alagyan sang dugo. Pakadto sa aton nga heart, pakadto sa aton nga brain. Kabalo naman kamo ang oxygen nagaupod ginaiya sa dugo, no? So hindi pwede nga madulaan or magkulang ang oxygen supply sa aton nga mga organs, sa aton nga lawas. Kinahanglan bastante ang oxygen supply sa tanan nga parte sang aton nga lawas, sa tanan nga organs para hindi kita matumba. Alas 2:43 ang aton oras, mga ka-K5. Ang aton nga mga suplemento, ang mga suplemento sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, especially ang DTX 500 capsule, nagabulig para magnubo ang bad cholesterol level sa aton nga dugo. I'd like to greet Ranel Tabio. Good afternoon. Salamat, Gid. And sa kay Ma'am Christine De La Cruz, once again, good afternoon. Sa kay Ma'am Marilyn Canyete Antinola, salamat, Gid, for tuning in. Sa mga suki nato dira sa Sagay City mayong hapon. And sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, thank you very much for tuning in. Arada sila nagapamati sa eskwelahan. Sa Barangay Felisa, sila ni Ma'am Jeneline Blanza, Ma'am Jenny, Ma'am Gina, Ma'am Berlin, good afternoon. Gapungko sila gahulat-hulat sa ilang mga kabataan. Salamat gid sa inyo. 2:44 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement.

0: ahay si Sir Dadboy Mendoza. Bag-ulang gid ko no nakabugtaw. Siguro ang duty niya gabi. Sige ko gani, ti Sir Dadboy, why mo gali mabatian ang greetings ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang kay birthday subong ni Sir Dadboy Mendoza. Ang mga suki ko ng mga security guards, love-love ko gina sila. Mga drivers, mga construction workers, damu-damu na sila. Ganaga pa mati every afternoon no, sa It's Your Time to Shine program there is a K5. And by mga tagpalamati, pagid kuya gani nga nagapanghilamon sa kampo, nagadala na sila sang radyo, nagapamati sa It's Your Time to Shine. Thank you gid sa inyo. Salamat gid. Pero may kong ginaginahambal mo nga wala sang sunshine lakson kung wala ka mo. Diba na? So, thank you gid sa inyo. Salamat sa inyo nga support. Sa mga listeners ko nga halin pagidya sang una sang nag-umpisa ko sa radyo. Until now, ara sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid sa inyo. Ginatrangkaso ka mo, inom ikaw mo damo nga tubig ha. Ang coconut water is very effective. Kinahanglan, kuan kita eh. Hydrated kita. Kay kabalo ka mo kung may virus sa sulod sang aton nga lawas. Nagamala na ang aton nga lawas. So we need more water. Mas madasig kita nga makarecover kung nagainom kita sa madamo nga tubig or fluids like water, like coconut water, like fresh juice, juices, no, pwede na siya. Thank you, Git, sa mga nagapamati sa ato nila sa downtown area. Kung ginatrangkaso ka mo, you just go to Maze Wellness Product Center. Bakal ka mo dira, Clinica D3 Bio, para protektado kita against viral infection. Ang aton mangin kapalaran sa sininga adlaw Martes, September 29, tuig 2026, Libra, September 24 to October 23. May posibilidad kuno nga makabati ka sang comment sa imong special someone. Ipaagi niya lang ni sa lahog-lahog ba lang? Galing kay ti siguro hindi inmaligawan. Malain sa gihapon ang imo nga buot. Scorpio, October 24 to November 22. Jutay lang subong nga sala. Jutay nga diperensya. Bado hindi magin mapunggan. Dainit dayo ng imo nga ulo. Dapat tuon kagid sa pag-control sa imo nga emosyon. Sagittarius, November 23 to December 21. Mas maayo nga kansilahon ang pila mo ka mga appointments. Kag mas manami pagid kuno kon kiputon mo ang imo nga mga bibig. Ila binagid kun daw mahambal ka na sa mga hindi manami nga mga tinaga. Mas maayo pa nga maghipos ka na lang. Capricorn, December 22 to January 19. May mga bagay or may mga bagay-bagay, may angot sa negosyo nga dapat tun-an mo gid sang maayo. Kinahanglan nga halungan man ang budget. Aquarius, January 20 to February 18. Hindi mo gid pag ipilit ang imo nga gusto. Kay may mga panahon bala or may best nga na balang gusto mo ipilit gid ang gusto mo. Pero do wala mo ginapaminsar nga kun magsala kagani or magpalpak basi kun mahuy-an ka. Ti amo nang rason kun nga ansel ini bolang kristal. Hindi mo pag ipilit ang imo nga gusto kay basi kun mahuy-an ikaw. Pisces, February 19 to March 20. Kung may oras ka nga makalingaw-lingaw, kaupod sa imo nga mga abyan, hala, himua. Himua na, no? Kinanglan may panahon ka man nga makalingaw-lingaw ka, kay para man na sa imo kaugalingon, kag para sa imo nga pamilya, para man na sa imo nga mental health. Aris March 21 to April 19. Halabas ikon nung madulaan ka sang kwarta, so halungan mo ginang imong kwarta. Taurus April 20 to May 20, may mga problema kasubong nga ginaatubang. Kinahanglan mo gid subong ang kaisog. Kinahanglan mo ang kaisog kag kinahanglan mo man ang mga tao nga pwede magbulig sa imo. Gemini May 21 to June 21. Kunsang mga nagliligad nga mga inadlaw, nakabatsag ka sang kaluya, bangod may mga worries ka sa imong kabuhi, subong mangin ma-okay ka na, mabatsagan mo na ang medso kapag sick na sa imong agiho, kay makaupod mo na siya. Cancer, June 22 to July 22. Kunsang mga nagliligad ng mga inadlaw, do nagapatumbaya ka lang, daway ka pakialam, subong atubangon mo kuno ang mga responsibilidad nga dapat mo atubangon. Leo, July 23 to August 22. Kung hando mo ang maglakat sa abroad, medyo malabo pa nga matuman ini nga mga handong. Bayaran mo anay ang imo nga mga utang sa credit card. Virgo, August 23 to September 23. May mga nag-ulpot nga mga problema, may mga nag-aabot nga mga problema, pero daw sa wala man lang sa imo kay para sa imo daw gamay man lang ni nga mga problema ikumparar sa mga ginatubang mo nga mga problema sa mga nagliligaw. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-Gay 5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup, kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule. Ang Mighty C Capsule ihatag nyo ginaha sa mga nanay kag tatay ninyo nga mga senior citizens na adlaw-adlaw patumarangin na sila sang Mighty C Capsule. Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics. Nami ni nga mga produkto para sa inyo. Klinika products nga available sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers. Thank you very much, Gabe. Sa tanan-tanan nga mga KSS members nga nag-upod sa Martes nga edisyon sa ating nga program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
3: Kamus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Ka buntag ra og gabi.
3: Unya karon pila na may imong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, historian ta karon planning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupod sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
5: Tolis or GP, kung pala inom ka DTX 500 jag Mighty C, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
4: Mm.
5: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sang aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sang gitawag ng leukemia.
4: Mm. May ara sang apat ka main types sang leukemia. Kag ini ang nagabase kon bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
5: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, ini tanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nagundergo sang mutation.
4: Gusto.
5: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, magdivide siya kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala herbal.
1: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500!
5: Amo na nga, before ka pa makanser, DTX ka na. May tisi ka na, pure tisi ka na. Hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom na gigo DTX. Subong pa lang, permi na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula. Gamit ang DTX 500, may tisi kag pure tisi. Nya, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may tisi. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay. Or nakaon mo ba?
3: Nakaon ka bala karne?
5: Plakaon ka karne?
3: Oo.
5: Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan gina nila.
7: Check.
3: Ari-ari boy, pati.
5: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
7: Oy.
5: Oy. Pala inom ka alcohol nil?
3: Ay.
5: Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
3: Lolo,
5: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
3: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. No? Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob pa nito, hindi sakit.
5: Gaka nosebleed.
3: So, sino pala, Doc Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
5: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
3: Okay, ban mahilig magsimot sa gasolina no? So dapat kung pamboy kagali ka dapat pamboy DTX kagid.
5: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra nato nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
3: Husto.
5: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din niya imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag MITC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
7: Budgetan nyo na.
5: Yes. Mag DTX 500 kag MITC, kada adlaw, and be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. One point five K5.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kasakit ang tiyan. Maxfor Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Maxfor Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, oo, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Gasakit ang tiyan. Mats for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mats for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kaya ba niya, dukuo, amo nang ako niya ginatay. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
7: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mapinalangka namon nga mga tang palamati. Padayunon naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayogid makuhan sa leksyon. Ngayogid ating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon tani ah!

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko abis cellphone sila ni nanay sa umay kay nagahulam lang sila sa pakaisa ko kag gasuyaay kami nga daan sa kasin ko.
1: Okay. Pero ano ang kabaylo sina?
0: Kwan, di maano ko biha.
1: May gusto akong ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina daddy ha?
1: Gusto ko nga maghimo ka video.
0: Video? Like sa mga nude videos nga ginasend ko sa imo?
1: No. That's boring. I want something exciting.
0: Di mano ko bi.
1: Be creative. Da wala ka pulos, ha?
0: Daddy, kasakit sa tutkon ko.
1: Balusin man ang kwarta. Ibinahatag ko sa imo. Hindi man nadlaw-adlaw nga aray lang ako. Ha? Nakabati ka! Kung gusto mo nga padayon mo nga ma-enjoy ang mga privileges kasubong sang condo unit, allowances, kag travel, i-fort man ka bi, ha?
0: Nagapamangkot ka ni ko kung ano ko. Ikaw ang mas madamos ang naibalaan sa ako ni.
1: Oh, guwapa ka lang tuod kag namin lawas. Pero kalong ang utok mo. Kung diskarte sa kama, pigaw ka man gani. Islan ka na lang kaguro ay.
0: Please. Please, hindi man ay. Mabudlayan kita ko kung wala ka. Bigado kami katama, Mayor. Mabudlayan kita ko kung wala ka.
1: Amo gani nga kaayuhon mo. Ha? Uba. Uba! Kay pasakaon ko diri ang bodyguard.
0: Ha? Ay, napasakaon mo diri ang bodyguard mo, daddy, ha?
1: Para malingaw ako. Boring ka eh. Boring ka. Iboy's message ko ang akon bodyguard. Oh. Romeo, saka diri sa kondo. Dala ang ilim nun nga ginpabakal ko. Ato na.
0: Daddy? Daddy?
1: Nano ka? Nga nagkapalang lapsik ka, ha?
0: Wala mo ginapasulod diri sa kondo kong bodyguard mo, ah. Nga, subong pasakaon mo siya diri, ha?
1: Ako ang nagabayad si Nini, bala? Pwes, pagusto ako kung sino ang pasudlon ko dire. Klaro? O hindi? Abrihis si Romeo.
0: Mayor?
1: Abrihis si Lincoln.

0: Anong silik mo, tay? Mapabanwa ka.
1: Oo, kay may ginhulog kuno nga kwarta sa pawalan mani padala si Monica.
0: Sa diin siya nagkuha sa kwarta.
1: Sa pawalan mani padala gani.
0: Kita ba lang ang ginasaligan niya nga magpadala sang alawan sa iya?
1: Ay, kukuan. Nagdaog kuno sa rapol sa eskwilahan nila si Monica sang Gismil man to kuno. Ay, basta kay abo nang habal niya. At di abo na ginpadalaya sa atong tanan. Kagang iban, ay bakal sang bulong mo kag maarang-arang nga pagkaon eh. Babakal ko sang tiil kababoy ah, nagkaunta.
0: Kalupoy man sa batat.
1: Ay, sige lang bala, nay. Makatibawas kita, Sidi. Ah. Ang importante nga, nagatingwagin nga makatapos si Monica sa iyang kurso nga tourism. Kag ang bati ko, naghambal siya nga, nagpromisa man si Mayor kuno sa iyang tagan sa sangubra sa munsipyo, sa Banwabla, na kun makagraduar na siya.
0: Na, kay kaayogit kay Mayor.
1: Ay, maayogit eh.
0: Kagang iya ka asawa nga si Congressman Ika.
1: Na, maayogit na sila yung batasan niya. Hindi bala mga kawatan, haw. Hindi kurap. Manamugin na. Dako ginang utang tanga kabalaslan sa duha nga ato. Si Mayor Dilmo, kag si Congresswoman Inka. Dako ginang utang sa mag-asawa nga ato. Dako ginay

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
1: K5 News FM.

0: absent si Monica?
1: Ako pa yung pamangkuton mo. Hindi ba kami isa kabalay?
0: Ikaw yan ang kapilupsok pagi sa imo, ah.
1: Ito, old man. Buwang kabala. Ano, katuan ta siya sa kondo, ya? Sige na bala. Talo, walking distance malahalin dali sa campus ta, eh.
0: Hala, humutuod, no? Sige, ah. Total, may isa man ka oras kagtunga pa man ang vacant, ha? Hati, wala ka ta?
1: Sige, sige, sige. Para makita ta man ang iyang kondominium.
0: Gani.
1: Dasunday, first time ko ni Dayan niya makakita sa sulod sa ginatawag na kondominium. Ang nabalaan ko lang daan niya, kondom.
0: Nalo, ala, sige, ya, kita, ah. Binastos lang kita yung permiya. Binastos lang kita yung amot mo.
1: Ari man yan. Dusubrahan ka na gadya kadalagang Pilipina, ya. Hindi na nabalauso subong, Day.
0: Hey, ikaw lang na binastos ang gusto mo, ya. Hindi lang kaya pagdalahiga, ah.
1: Madre ka na lang, bibiyat. Madre ka na lang. Angayan ka pa.

0: Hello, Manong God.
1: Good morning, Manong.
0: Ma-visit kami tani sa friend namon nga si Monica Santiago.
2: Dali lang gid, ma'am, ha? Tawagon ko lang siya, mama.
1: Atig, sige, ah. Thank you, gid.
0: Yeah, sige.

0: Ay,
1: pungko ka mo.
0: Ay, sorry. Gid nga nagkadtugid kami diri sa imo unit, ha? Eh, ano, habi kay gawori kami ni Apple sa imo.
1: Gani, mandoy.
0: Okay sorry. Lang, ah. Wala sa problema. Ano gusto niyo kaunan kay ma-order ako?
1: Ay, hindi na, ah.
0: Ay, hindi na, ah.
1: Nung, Monica, na ano ka? Do ka damos ang labag sa legs mo, kasabotkon mo. Pati sa liog mo. Wala, day, okay ka lang, day. Luka, agi ka bala kastigo.
0: Kwan, wala ka git magsala, day.
1: Ay! Wala!
0: Monica!
1: Kastigo ka?
0: Sino nagkastigo sa imo? Tuod na or joke lang?
1: Kwan,
0: ay, sa di nangyaya mo? Nga ikaw lang niya, isa hao?
1: Oo man.
0: Ginpapuli ko siya na kay nagamasakit ko ng mother niya eh.
1: Ay, okay. Ano ikaw bala? Ano to, ambal mo? Yung kastigo ka. Sino nagkastigo si mo? Boyfriend mo?
0: Ako.
1: Ha?
0: Akong nagasakit sa self ko.
1: Ha? Oh my gosh!
0: Kuan kong... Kabalo ka mo, may depression ako kag...
1: Ay!
0: Kag nag-self-harm ako.
1: Hala! Ano to?
0: Kung maglayan ang ulo ko, basta...
1: Ano, Day?
0: Hindi ka mo maka-intindi sila kaya wala ka mo isang depression eh.
1: Ano lang? Ano ka, Day? Kabudlay man naman. Na-diagnose kagi diyan may depression now? Kaagi kayo diya pa, ano, pa check up sa psychologist o kung sa psychiatrist, mga mo na.
0: Yes, nakapa-check up ko both.
1: Mm.
0: Kag may ginatig akong abulong.
1: Mm.
0: Pero kung kaisa daw, no, hindi ko makontrol ang self ko. Alam mo na, nagkinsakit kong lawas ko.
1: Ay, kano, isi mo.
0: Kung masakit kong lawas ko, feeling ko daw naghahaganagan ang pamatsyag ko.
1: Ay, day, kadelikado mo na, day man. Kung gusto mo, updan ka namon diri karon sa gabi. Inako na, sugot ka. Kaya, basig balo kong nun, magsuot sa ulo mo, day, kagbasig may kugikong ka bala. Ano, sana bala daan sa mga suicide bala sa mga may depression.
0: Ay, oo man, Monica. Updan ka na lang namon diri, ah. Ano sa imo? Ha, Monica? Ano sa imo? Ano sa imo?

0: Sige guys. Ay, pwede na. Feel at home, ha?
1: Nang Malika.
2: Nang excuse me, bala ka, Nay.
1: Ganun
2: ba? Nang Nick, pwede lang ka bra kagapanti di sa sulod. Pero hindi, bala mo ukot uniform ko, ha?
0: Ay, pag gusto ka da, ah. Pariyo man tanga babae.
2: Sige na. Ikaw, Yubia?
0: Okay lang.
2: Uba naman, bala.
1: Oh, ah?
2: Uba, bala. Pag-uba ang uniform, ha? Ukot ginakaroon. Nami, bala ka tao, kayo wala bayo.
1: Ay, ang blouse ko lang ang ubaon ko, ha? Ay, para hindi maukot. Ay, di namon ibutang ang inuba namon nga bayo, Nick.
0: Ha?
1: Pwede ka borrow hanger?
0: Ay, oho, oho. Ara, oh, kuha lang sa kabinet na, oh.
2: Girls, girls, tanawan niyo bilang bubita ko. Takot ako, no?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Dortes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sino Ayahan ang nag-abris ng pertahan sa kundo unit ni Monica? Si Mayor Ayahan, ano ang matabo sa kahigayunan nga ito? Mga abyan, sundag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Ngayon gitbakuhaan sa pagtrunan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwarta honta na yan!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Platenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News sa FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 29 kita karon sa bulan naman sang Setyembre siniga tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakifay. Sa atong siga pala tuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na sa atong siga programa. Nagaungot naman ang mga pipila naton ka mga radio station sa bilog ng probinsya sang Negros Occidental. Unahon naton sa maysur nga bayan sang Negros ang 102.9 K52 sa FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog probinsya sang Negros Occidental. Kag siyudad sang Bacolod. Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opo siya kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubos Galagad, si K5. Alas 4:35 na sa hapon magkagipag na si Gondon eh, para makabubo tamayan sa mga balita na ton kay uubusin ko silang lahat ta. Naka-standby na uy sa may flash report tanay dali lang gina i-check ta ha. Isa ka flash report magkagipag, isa ka encuentro karon ang nagluntad sa may banwas ang Eskalante. Naka-plastar karon sa line number 1 si K5 Idol Ariel Apasa. K5 Ariel, please stand by. K5 News FM Live Report. K5 Ariel, ibalita mo.
1: K5 Rhodes, no? Si K5 Jones sumido ni on board sa patrol with K5.
0: Ay pasensya, ginsulat ni K5 Idrian Ariel. Sige K5 Jones. Go ahead.
1: Yes, sa agitay bro, so man isa o gin-confirma nga may encuentro gid man sa tunga sang remnant sang New Peoples Army kag 79th Infantry Masaligan Battalion. Now sa information nga nakuha sa news team kaupod man si station manager Ulin Cubia on board sa patrol

0: artista. Pero mayroon ang na-receive sa News 25 Broadcast, si Chut Turel. Pero pag-ambot naman malapit sa area, we stand corrected nga ang encounter sa may Sitio Bautista sa Kupis Barangay Malasi, Pugit Red Roads.
1: Okay. Go ahead.
0: Yes. So, mga karoon nga, padayon man ang pag-paloop sa patrol para sa mga dugang nga detalye ang una man gin yung mga target naman karoon. So, po ni Station Manager Pauline Cubia, kung bala may casualties, kung bala may mga tamaron ka kita roads, kag ato niya yung mapaloap kung ano nga unit sang remnant sang terorista ng NPA na naingkwentro sa 79IB Kakipag Roads.
1: Inang yes, lugar Kakipag Jom, gamay labi nga details para at least kami hindi katultol sa sinang nga Sitio Bautista. As in bukid ginaya, umaumagid Kakipag Jom?
0: Yes, Kakipag Roads considered siya nga sa sudad sa Escalante. Ang nabukit ko sila na ito nga hilit kag secluded siya nga area where pag hindi nga manami ang dalan ganyan nga ginagyan sa patrol subong bangod kay naligwin ni siya nga bahin sa siyudad sa Escalante Kipay Broad.
1: Sige, collate lang ka muna data and first ginang inyo safety ha, i-priority nyo gid kiti gadulom ng daan. Take extra precaution and kuagid abiso sa atong otoridad para at least may mga backup kamuda kag Jom kag SM Kulin.
0: Yes, copy on that Kipag Broads no. Muna siya man ang mga precautionary measure karon as per instruction man ni Station Manager Kulin Kopya.
1: Sige, salamat kag Kipag Jom.
0: Okay. So, amo na siya pinaka mga pinaka-update karon no. Ongoing man ang pagtalab sa news team. Kag kaupon sa patrol kasi pa Ariel Apas, Mitch Shane, Messina, kag SM Colin Cubia. Ako naman si Kipag Jom sunido para sa kampiyon ng mga balita service. Kung ikaw kag kalingawan, San Negros, ang kampiyon sa stasyon, Kipag News FM.
1: Madabugin nga salamat mga kag Kipag. So kung may pang wala lang sa kasualidad, kag wala sa may nadamay ng mga civilian. Kiti given naman yan, mag-away ang army kag rebuilding Hubon. Di kung may magkalamatay sa magtimbang abahin, ti trabaho nila ina. Trabaho sa NPA nga panam, ano ni, nga magbato man sa army, kag trabaho man sa army nga dipinsahan ang ilas ni nga nasakupan. Ang malaway lang di kung may collateral damage ba? Kiting aton sa mga civilian. So kabay halong-halong gina, ang grabe ang kapisan ang team Sagay ba? Oy si Sheena, halong-halong ka Sheena, nagupod ka sa patrol. Alright! Sheena, halong-halong, sa Gaya doon, nawili ka na sa Gaya. O doon, hindi ka napupulis, bakulod. Alas 4.40 na, check ko si Kiki 5, Shai Lacson. Himalawon ta, mga dalag ko, balita, national. Kay Kina, nag-monitor lang ko kay Kina sa impeachment trial. Ika-31 na ningadlaw mo. Nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag kay na nag-abot, no? Kag nag-join o kung nag-tindog bilang hostile witness si Mayor Sebastian Baste Duterte, ang utod ni Vice President Sara Duterte regarding sining GenCorp. Ti kanamudamo nga mga palamang kutanon, may iba naghambal nga ti daw hindi siya credible o hindi siya daw ay manpulos kuno nga ti ipatawag do siya bilang isa ka hostile witness. While on the other hand, ginadipinsahan man sa prosecution nga hindi may mga impormasyon kami kag dapat kami nga pamangkot sa iya. So, sige, check tabi si Kaki 5 Shine, aran siya pang, si Kaki 5 Shine. Ang balita ni Kaki 5 Shine, dulumas kalawahan sang mighty seed, alkaline base, vitamin C, di kababakot, kinagapabdik sa aton sining immune system. Oy, happy birthday kali ha, kay Ma'am Fe Valiente, nga nagahiwat karon sa ika-18 nga kadlawan. Aras kag Kipag Shine sa line number 1. K5 News FM Live Report. Kag Kipag Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, may hapon daw wala gita kaina nang kakuha sang saboroso nga sabat halin sa alkalde sang Davao City. Nga si Mayor Baste Duterte may angot sa sining allegedly ginapanag-iyahan nga kumpanya sang iya utod nga vice presidente nga si Sara Duterte nga nakakuha sang grabe valor
1: 33 milyones
2: 34 milyones

0: Aha.
1: Grabe si Rods, no? But are, ang nabatian ta abi ka ina si Rods, mga yes or no lang.
0: Aha.
1: Ng mga sabat. Ang ginpalindugan gidyan ni Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte nga wala siya sang ihibalo nga gin-declare sang iya utod nga si Vice President Sara Duterte bilang business interest ang Gen Corporation Industries Incorporated. Sakto?
0: Ah, correct. Gencorp.
1: General Corporation Industries Incorporated. Amo ni siguro si Rods, no?
0: Ah, amo na siya?
1: Yes, Gencor. Do amo lang nga ton nga fan. Hindi kay, di bila nakasaad ni sa Salten, sa Vice Presidente, nga sila niya amo ni iya nga negosyo.
0: Aha.
1: Stockholder ni siya. I-refresh na lang ni mo nga mga tagpalamati si Aha. Rods. Gin-declare niya ni sa iya nga Salten sa 2024 kag 2025.
0: Aha.
1: Pero nagpungko siya bilang mataas na pinuno sa Pilipinas sa 2022.
0: Mm-hmm.
1: So dapat, pagpungko niya, hindi na pwede nga maging stockholder siya sa isa ka kumpanya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na pwede
0: ang... Ginabawal.
1: Oo. Kaya ginadumilian ina sa laye.
0: Correct.
1: Pero after 2022... 2023, wala yung declare nga siyang stockholder sini. Pagka 2024, 2025, gin-declare ya. Kasi sila ni Baste, why makuna ya labot na sa iya?
0: Very good answer. Kaya naman yung labot, yato dyan.
1: Sila nga. Iya na yung personal nga kwan.
0: Mm.
1: Why kuya yan nag... Do ang punto, bala, why man ko yung gapamangkot, why ko nagapamusisa, wala ko labot, wala ko pakialam, wala man ko kabalo. Na kay kung nakabalo ko, nga stockholder siya, or iya ni kumpanya, or siya nagapanag-iya sini nga kumpanya, tani wala ko nag-award sa kontrata sa sina nga company. Grabe man si Baste, sila niya, ang hambal sang witness, kinsi lang ka kumpanya, ang kinsi lang ka kontrata ang gin-award sang Davao City sa kwan, sa Gencor.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi, base sa record, just in Webe.
0: Uy, may dugang pa nga apat.
1: Bonggacious! Just in Webe. Kag naglabot ang transaksyon sa worth 34.2 million pesos. Grabe, no? Basta panindugan, gisa ni Mayor Baste. Wala, kuya, kabalo.
0: Correct.
1: Yung butang yan na sa iya nga Salten.
0: Uh-huh.
1: Kay kung nakabalo lang ko, hindi kuya pag i-award sa Gencor ang kontrata.
0: Uh-huh.
1: Simple as that. Actually, ang nagpamangkot sa iya kaina, si Prosecutor Juan.
0: Attorney Te? Oh, Te.
1: Doon naging spokesperson ni siya sang una, sang isa ka... judge sa Supreme Court.
0: Uh-huh.
1: Cute-cute, gali kay...
0: Te, oo.
1: Kay Te, no?
0: Doon hindi sa kay kitaon sa roast room.
1: Sir Rods,
0: ha?
1: Ayhan may makuha kita nga saboroso nga impormasyon or manami nga mga impormasyon or nakaulugot.
0: Perhaps ka kitab shine daw gamay nga ako yung maglantaw ha. Kikita mo damo dapat na mas importante nga talakayon mo just to make sure kag stick lang bla sila sa yung artikulo of impeachment kay kitab shine. But anyway, muniya ang baraha sa yung prosecution mo. Ilan yung gin-lay down? Maybe siguro may ginabahig man sila. Sooner or later, nga gusto lang i-trap man eh, ang manghod ni Vice President Sara Duterte against man sa iya. So we don't know, kay Kipeb Shain, kay perti man ka mga maalam ang mga bugado sa prosecution kay depensa mo. So kitaya, pulo panilag lang tadi, everyday ginas 40. Tiko na ikaw mag-score sa sining adlaw, anong score mo ba out of 10?
1: Kung si Rods, kung may kwantay ako, may komento, ta hindi mo ito pwede maghagigid kawakal da.
0: Correct na. Oh, ti ato niya personal, malang ni nato niya nga kwan na nga opinion. We are subject sa atong personal opinion. Kaya hindi ba niya matake nga against aton, kaya ti ato niya paglantaw mo. Diba?
1: Ang ako niya nga trabaho,
0: report
1: present sa imo programa, ang kwan, ang mga kung ano lang na nagabo kay.
0: Correct na, correct, oo.
1: I refuse to comment, kag hindi man kuya pwede nga. Wow, wow, wow.
0: Gamba si Kaki Five siya. Dogi na trap mo ko Kaki Five Road sa... Hindi ati, ang aton kagina, kay kagina nagmonitor, gi ko bisa bilog gidya nga pagtistigo ni Mayor Duterte and silingko, may iban nga mga puntos nga nakatabinas man, may iban nga mga puntos nga may punto gid, kag may iban nga puntos nga pamangkot ang prosecution nga kung gamiton to, tido may igo iya si Vice President Sara Duterte. But sa sing naton, gamay pa lang niya nga bagay, lawig pa niya nga mga tinion kag pagpruweba, hatag sa sing mga ebidensya regarding sining ba, ano ni, ang impeachment trial, kag Feb Shine?
1: But Sir Rods, ha, take note, gin-declare ni siya kaina sa impeachment court as hostile witness. So, uh-huh. Hostile witness, pwede nga, way kagasugin matuod, pwede nga may bias ka, uh-huh. Pwede na yan, Sir Rods.
0: Tigi pa mangkot sa mo. Tigi pa mangkot sa, titiling niya, tigi na gina-unor kuya ang sa Pina. Miling nagkagto ka lang din sa ngot sa Pina, niya, of course.
1: And I'm still waiting for, because Senator Trillanes was also there, no? In fact, amuto ang nagdudito, kita nagmonitor din.
0: Pero anong punto nga si Senator Trillanes kay for how so many days nga may impeachment trial, daw ay man siya pakita, da? Nga kan yes. Nag-abot si Bastido Duterte, anong gusto nila pagwaon? May bullying, ano man?
1: Actually, amo man naging paminsar ko primero. Uh-huh. Pero fighting si Isa, tagid. Kuna, Senator Trillanes was also there.
0: Uh-huh.
1: Eh, wala man sa Pina, si Rods.
0: Wala man sa invitation. Mo. Kumbaga, guest lang siya.
1: Ang natabo, gali si Rods Amuni. Ang siling sa iya sa prosecution panel, kung hindi mag-abot si Mayor Baste, siya ang isa lang bilang witness sa impeachment court. That's why he was there. Pero, buwas, basi kung siya na ang matestigo sa mangin witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas, ha?
0: Uh-huh.
1: But as of this afternoon, 4:49, si Rods, 4:49 p.m., nawala pa sang sabina na ginpagwa ang impeachment court sa request sang prosecution nga mangin witness si Trillanes. Kagin request nila mo sa impeachment court. So, ang impeachment court, amo ang ma-issue sang sabina kay Trillanes para nga mangin witness siya buwas, para nga makatestify siya sa impeachment trial si Rods.
0: Wow.
1: Subong ginamotor ko pa magpagwa ng sabina for Trillanes, pero daw, so far daw wala pa si Rods as of 4:49 p.m. Salamat gid report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Galingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Madabog nga salamat kay K5 Shine Lacson. So muna ang gidabalo bantayan naton ang amon diri papel i-inform lang kabuko nung gakalatabo dito. Ti kagina, may iban nga mga komento nga nagasilingya ti daw usik chimpo. Ang iba nagasilingya hindi importante nang dapat nga tutukan sa prosecution da. Okay, mapamatud-an gid kay may irregularidad nga nagluntad ti ginpamangkot pag itong regarding sa GenCorp. Nga that was 2022 lang to asta kay ti and then 2024-25 ara pa Japon nakasaad sa sal-end ni Vice President Sara Duterte nga supposedly based on the report ni Kagi Five Shine hindi na pwede makigbahin ang Vice President sa any businesses nga nagakontrata sa gobyerno ti lang taon ta na may Kagi Five 34 million pesos mo ti siyempre may malisya na. Pero sa iban sa tutuod lang ako, sa aton, may kakatabo gima na guro, no? May arang gima na guro nga ti bidding, tapos padag-on tong iban, may bigay lang. I don't know, kabay pa nga wala na kakatabo sa Pilipinas. Hindi mamila pero sa sityo Mantamilok, barangay isyo, banwas ang kawayan, nagpamati, gino? Sinya... Niya sir kapamati kami di maying hapon kasadya gid sa inyo basta ari nako si Ma'am Shine Lacson. Ay oo, si Ma'am Shine subong angkwan ang bida. Oh, sa palatuntunan nga El Castigador, ginapangita, gisang dad sa mga amigo ko, mga kuya ko. Angie Aloy, may yung hapon, kinatiyong ko, kita ang Pilipinas. Oh, kilanlan naton mga muyo, kag makabalo, need ma-educate kay pungsod ta ini. Correct na? Nagpamati man, si Merna Hambre-Hambre, sos Ginooy, grabe yung imong pangalan ba? Sir, maing hapon, wala ka mo update inkwentro sa Barangay Malasibog, sir. Mga isa na kauras, please update. Ang mga ginang gini-report ni Kagifad Jom, nga still ongoing ang inkwentro sa may siyudad sa Giscalante, kagati nagadulom nga nagadulom, we don't know pa, hulatlon pa nato ng update in the official statement coming from the Philippine Army to give us more details regarding this encounter. No? Si Risa Bauer, Genevieve Tomacho, Susan Gillian, Mercy Martisano, si Angelica Umbion, nga gupagwapa, nagpamati daw. Dali mamila. Si Nestor Danjoy, Papang Juju Galuna, Eduardo Juju Galuna, si Maricris Navarro, kag si Papang Erning Pudiroso. Mabuhay ko na yung commercial, may inom ko lang isang klinika, GTX sa Coffee Mix, sining kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador, pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kamus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
3: Ka buntag ra o gabi.
4: O nya karon pila na may imong sugar?
3: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon urban ning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
6: Tuloy Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
5: Mm.
6: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sang aton lawas including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantawon mo Sir GP, grabe kalapad ang coverage sang gitawag nga leukemia.
5: Mm. May aras ang apat ka main types ang leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
6: Ano man nga klaseng leukemia ang gatuhaw sa lawas naton Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
5: Gusto.
6: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia sa GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
2: DTX 500!
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka na ginom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
2: DTX 500!
6: Ama na nga, before ka pa makanser, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na, hindi ulaton mo nga, ay, may cancer ako, may inom na gigo DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nya, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay. Or nakaon mo ba?
5: Plakaon ka karne?
6: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
8: Check.
5: Ari-ari boy, pati.
6: Ari-ari, sir boy. Pala sigar niyo ka ba?
8: Oy.
6: Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC te basin mangin kandidato kas cancer. Ibalan na Sir JP kung may family history ka, hinikanan mo may cancer no lolo, tapos mo. Tapos isa sa mga notable symptoms ti kita mo sa mga may leukemia Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
5: Kapin pa hindi sakit ang lagob Sir Boy no? Nablangga lagob ka gulpi lang lagob panipo hindi ka sakit
6: gaka nosebleed
5: no? So sino bala Doc Ramil ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
6: Siyempre, kung exposed ka permis, ano, gito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
5: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina, no? So dapat kung pamboy ka gali, dapat pamboy DTX ka gid.
6: Tapos, sobrang exposed man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobrang stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre, mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton silula, and the only way nga malikawan ni, ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
5: Gusto.
6: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din niya, imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
8: Budgetan nyo na.
6: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabag. Sang imo lawas, D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
2: Gasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kayang balyado, huuam mo nang ako niya gina-take Dr. Pinoy Squalene Capsule. and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyog kalikot sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyog kalikot. K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa patatuntunan nga El Castigador. This time mga K5, tutukan naton. Kay nasang aga may ginlutang patay sa may banwa naman sang Morsia Negros Occidental. Kagining biktima mga K5 ang anay nagpadulong pa niya sa K5 News FM. And in fact, ako ang nag-interview sa iya sa programa nga El Castigador. Nagliligad pipila ka mga inadlaw lamang. Bangod ato mga K5, kagindalahig ang pangalan niya. Sa isaman kapag patay, dira mismo sa may barangay Hadumanan, siyudad sa Bacolod. Wala siya gipasakan kaso, kay later on, ginako sang suspect na siya yung nagpatay. Pero una, may ginamensyon ining suspitsado nga ginadalahig yung pangalan sining biktima. Sa ibalaunta, ang dalagan sining balita, inibala mga K5, lain man bala, ano bala ang motibo sa krimen sa pagpatay sa kay Mr. Tuazon. Check naton si K5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo!
2: May nga po kay K5 Rod, kay Saturn City, kay K5. Kay K5 Rod, lalaking gilotang o konding kilala ini kay alias Ernie sa area sa nga Banwa sa Mursa. Wala ini siya sang kontra, suno sa iya sininga asawa ka K5 Rod. So sa aton sininga pag interview ka ina sa iya sininga asawa, tinagata lang ito, ngin ini siya nga hilibi o na ka K5 Rod, kay tungod nga naghalin lang ini ang iya sininga bana sa iya sininga puloy-ana para magdulong sa iya sininga bata kag sa iya sininga hinablos. Wala pa nakalabot sa eskwelahan kay K5 Rod. Amo na ini ang natabo sa iya sininga bana ka K5 Rod. So sunod din sa iya, wala sang nang kaaway o kung may kaalitan ng iya sininga bana kag wala man ini siya nagkahibalo kung may ara ini sang threat ang iya sininga bana. So puro tanan wala ang iya sininga ginasabat kiti wala man ini siya may nabaton nga negative na information may kaangtanan diri sa iya sininga nga bana kag K5 Rod. So nakabati lang ini siya kay ikang ila sininga puloy-an malapit lang ini siya kung sa diin natabo ang insidente kag K5 Rod. O galing kay sulusulod-lon lang ini po galing kiti mabatian bala kung may ara bala sa mga lagabong
0: inang dalan kay K5 Carla, which is the barangay road na o kung national highway na iya sang Mursia.
2: Kung ilang taon na ton kay K5 Rod barangay road kay ini nga dalan padulong ini sa dalan area sang barangay Alegria kay K5 Rod kumbaga ti makonsider man siya guro nga national road kay ang ini nga dalan lapos man ini siya sa area sang barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay kay K5 Rod no. So ini kung dire-diretsyon man ni Alegria gid ini ang imo sini nga maagyan at padulong sa area sang Kabatangan. So kagamay lang ini nga dalan kay K5 Rod o galing kay ti madamo sang naganilabay especially kay ina sang aga kay tungod nga damo sa mga estudyante ang nagapadulog padulong sa proper Mursia ka K5 Rod. So nakabati ang iya siniyang asawa sang lupok kay K5 Rod. Galing kiti wala man ini siya nag-wonder nga ba na yan nagali.
0: Anong ba na niya ining si Ernie Tuazon manong mabiyahi tani tricycle? Aga?
2: Abali ka K5 Rod madulong ini siya kuntani sa iya sininga bata kag sa iya sininga hinablos ka K5 Rod. Pero mukha isa nagabulubyahi man ini siya sa area sang Mursia. Mo'y nang information na nato na nga nakuha kay punong barangay Jenny Jimeneya sang barangay Salvacion ka K5 Rod. Pero ti kung kaisa lang ini siya nagabulubyahi kitungod nga ti permiya yung ginahimo is magdulong sugat sa iya sininga bata kag sa iya man sininga hinablos ka K5 Rod. So na ginasaksihan gid sa iya sininga kabataan pero tinagdalaga ng iya sininga kabataan sa iya sininga nga puloy-an kag ti nasugatan ini sang Iloy na tingalang Iloy nga gadalagan ang bata bala ka K5 Rod. So ako natugali ang iya na ni nga asawa ang involved o kun ang natiruhan sa natiruhan sa dala na dito kung magama ko kabing naman natin yung National Highway sa riya sang barangay Salvacion na ka K5 Rod. Pero wala gid ini sila may nabato na nga threat o kun negative bi sa iya sininga bana wala man ini sang kaaway ang iya sininga bana dira sa area ka K5 Rod. Sa information nato na iya sininga ba na security guard ini siya before na nati nag ito ko siguro nakabakal na sa motor tinangin na kanang ini iya sila iya sininga palang habian is a tricycle driver kay sa road. So ti wala gid sa ideya ang iya sininga asawa sa pag sa kamatayon sa iya sininga bana kay sa road. So pamatian wala naton ang pahayag nga nagikan sa asawa sa biktima nga nagiruhan sa iya sa panwa sa Bursa.
3: Wala rin po may nano. Shock din po. Ay wala ko kabalo kung anong mga kakatapo sa iya. Ay wala rin ko nakabalo. Tapos sa buong inatubyan ko sa police investigation ng ilang ano. Sila nang bahala kung anong ilang ano.
4: Na-regarding pala lang, sa alleged ko na nga involvado itong iyong mga bana sa kamatayon
3: wala
4: sa
3: Pinto
4: sa Angiwas. Kabalo pala na, may idea ka na?
3: Wala ko na kabalo. Sabong wala ko kabalo. Ay wala ko na, wala gina sa gaano sa akon. Wala ko kabalo. Nakipot na lang ko gani. Walang gina. Hindi po.
5: Mamay, threat na ba ito? Hindi mo ba na?
3: Wala man po.
4: Uy, kamit lang ang bana mo, may nagadumot sa iya.
3: Wala man, wala gina sa kabalo ko, wala gina sa. Wala.
6: Ano rin yung ginag-istoryahan sa mga sinagabat?
3: Wala po sa ginag-istorya sa akon.
5: Hindi na kami nasa
3: mga. Ari, kuya, sa balay, nakibot lang kuya. Nakibot lang kuya nga, ano ni nang may nabatian kong alupok. Kay ti ang distansya, lapit malang, ang ano malang mong. Oo, nabatian ko ang lupok, pero wala ko kabalo kung ano ang ano. Abi ko pong buanay lang. Tumalagan man ko, tapos napasalubong na yung bata ko sa akin. Amuto gani. Wala di ko kabalo.
6: Wala naman may nakita mong nabubito pa nila sa balay niyo.
3: Wala, wala. Wala, gadya. Wala, gid kuya.
6: Pinakasugit, hindi mo nga nagpangita.
3: Wala, wala. Wala, gadya.
4: Nang anong mensahe mo rinang sa nagtiro, nagtutang patay sa mga banahon?
3: Wala. Kabalo, sa subong hindi ko makano kay wala ako kabalo kung anong imuon ko.
6: Sa nakita ko, anong pilas ka na akong sinusin?
3: Hindi ko gina-clear kung ano.
5: Di ba kapataan ka, ma'am? Pila?
3: Tatlo kami ilog.
5: Mag-es pila pa?
3: Oo.
6: Ano mong kapagdaragway mo sa bana mo? Responsable?
3: No, wala git problema. Restable git siya. Tama na lang.
0: Oho. So tanan niya giti ara pa siya sa isining kasubo kay K5 Carla ginarespeto nato ano. But so far based on the interview niyo kay ina sa iya why pagid wala tanan ang sabat niya wala si kay Balo kun nga aging patay ang banan niya wala sang mga personal nga ginsugid ang banan niya right before siya nga ginlutang ining banan niya wala man sang mga threat or the threat nga naangkon. So meaning, wala gid tanan, no? Kag makita man nato, no? Gini-consider na nato. But anyway, amo ni ang interview nyo sa asawa. How about ang investigation sa kapulisan kay K5 Carla?
2: Ati sige, kay K5 Carla, sa atin sa mga kapulisan kay K5 Carla, kay K5 Carla, kay K5 Carla, kay K5 Carla, kay may ara ini sila sa nakitaan nga hindi mo buo sa tatlo ang sister.
0: Aha. Sige. Bantayan tala na kay tatlo ni ka kwan mo kasunod karon nga pagpanalom naton sining kaso kay may ginalantaw man diri no kag ginausoy ngaton sa mga otoridad. So far, salamat gid kay K5 Carla. Kwaon ko sa K5 Wilson para maka-rejoin der siya regarding sining balita. Salamat gid kay K5 Carla.
2: Yes.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa. Masubo ni pamilya may tatlo ka magkabataan nag-eskwela pa. Ti siya ning nagapangita man sang ila singa palangitan an bilang isa ka may ang way na, no? Ginlutang patay. Ano yan ang kadalom kagmotibo, rason nga ginpatay ini si Ernie Tuason? Gibalaon naton ang dugang nga detalye gikan naman si kay K5 Wilson Villana. Ang balita ni K5 Wilson lumal kaluan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Gibalaon ta ha, kay may mga pipila karon ka information si K5 Wilson nga sarang makahatag man sang impormasyon sa aton para at least dumakuan man aton, makabulig sa pamilya, makabulig sa mga otoridad to conduct a thorough investigation regarding sa pagkapatay sining biktima nga si Ernie Tuazon. Tilang taon gin-check ko to ang akong interview sa nagligad nga program. Kadamu-damo sa may nag-comment, no? May nag-comment nga medyo below the belt na sa pagpa-interview niya di, pating mga gesture niya, ginpang komentaran na. Until such time, nga ti, may nag-comment to, nga subong na ni Guru, nga ti, siya gid, ginpatay gid. So, we don't know, mga kaki-five. Ang aton diri, ginaplastar talang anay. So far, the initial investigation of the police PNP. Kaki-five, Wilson sa line number one.
7: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Wilson na ibalita mo.
8: Kaki 5 Rods na atubang tapanok na istorya sa programa nga El Castigador, ining lalaki kag din kilala sa kay alias Ernie, ining lalaki ni Kaki 5 Rods, no, ini siya ang biktima nga ginluthang kaina sang aga man dito sa may barangay Salvacion, Banwa sang Mursia.
0: Ernie Tuazon, pero sa Facebook niya, kay ginbasa ko di ba ang old nga comment niya, siya gasabat sa mga bashers siya mo. Kundi interview ta di siya, ginasabat niya, tibalaan mo nagid nga basa ko sang ulan, halin ko to, nag-drive ko tricycle sa Mursia, pag-abot ko sa studio sang G5 katugnaw, di siyempre kakurog ko. Pero ang pangalan niya sa Facebook ni Ernesto Tuazon. Amo ning pangalan niya, pero ti Ernie Tuazon, we don't know kung ano gidang iya sining complete nga name, ipa-verify lang naton, but anyway, guwag ka Kipa Wilson?
8: Yes, Kipa Bros, balikan nato, no, nga nakibot kita, 21 Kipa Bros, sa amo maning oras, nagpadulong si Ernie Tuazon, ang no, i-depensahan ang iya kaugalingon kay Kipa Bros, na wala inisaya sa kahilabtanan sa kamatayo, no, sang isa ka 82 anyos nga lalaki nga senior citizen sa bahay naman niya sa nga barangay Handumanan kay Fibros, no. Nagwa ang iya sa niya pangalan kay Fibros, ini matapos nga ginlawag sang sustado gid kay Fibros nga si Diego Lumampaw ini iya nga pangalan. So after si Kay Fibros sa insidente nakita ay ini si Ernie kag si Diego ini sa panay sakyon maniya dito sa may Banwa sa Mursia kag even yung dulong pa ini ni Ernie si Diego sa balay nila dito sa Mursia. After pinakauro si Fibros ng padulo si Diego sa atong sinila Mursia Police Station ambot mag-surrender, no, kag si sa ang primary suspect, no, sa Handumanan.
0: Kag dito niya man dayon ginako nga siya lang tong nagpatay. Why na gin include?
8: Hindi pa Kay Fibros.
0: Hindi pa
8: surrender niya. Kasi tan pa siya, kukunuhin niya pa din ako nga siya ang nagpatay. Ginatudlo niya ang nagpangamot amot ni si Ernie Tuazo.
0: Ay, okay.
8: But the following days, nga na storya, nakaw na turn over na inis sa may police station 10 sa Handumanan, sa nagstorya na inis lang si Diego kag ang pamilya sa 80 anyos kay Fagros. Dito na, kag nagtuad niya nga siya gina may kahilatanan sa kamatayan sa senior citizen.
0: Correct. So, Dorita, nay, isa-isahon ta kag Ipay Buson para may chidihan sa katong singasuki. Sina ang adlaw nagligad nag-surrender siya sa Mursia. Amo ni ha, based ang akon iplastara na yung halin niya kagin istorya sa akon Ernie Tuazon. Based sa iya, pagka-inom-inom sila, no, sa Handumanan during the time, ginkagtuan siya ni sa Mursia rather, sorry. Ginkagtuan siya ni Diego kagin sugidan nga ti may ginpatay siya. O may gin kwansa. May ginlutang. So ginambalan niya pa, ginadvisean niya nga ti sagad ka mamanago, di ba? Amo man ang muno niya mo. Sagad ka mamanago. Tapos ito, ti nakainom na sa kuno. Ti kita mismo gani nagkasiling bata to ka Kay 5 Wilson sa yasin ko ti nga mo nang advice mo supposedly kung nakabati ka nga may ginpatay ang migo mo or ang tawo nga gistorya si mo, balon mo ti surrender sa otoridad. Daamo na dapat ang i-advise. Galing niya ginambal to, niya tutungod to kainom siya. So that's why ginulong niya to sa Mursia, ang sa balay sang suspect na si Diego. So mga after isang adlaw mo to pag-surrender ni Diego?
8: Yes, surrender.
0: Okay. Pag-surrender ni Diego sa Mursia Police, dito niya gintuad nga kay Kay 5 Wilson?
8: Kay 5 Wilson, wala pa siya nagtuad. Pag-surrender, nag-surrender na siya. Pero sa pag-interview ni Kay 5 Carga, Why pa siya yung nag-ako?
0: Why pa?
8: Patay, and dira na tayo, nagwa ang pangalan ni Ernie. Kaya gintudlo niya that time si Ernie, siya ang may kailabtanan.
0: Sang gintudlo niya Diego, si Ernie, nga may kailabtanan, ining si Diego, ato pa sa Murcia, PNP, o kung gintransfer niya sa Dumanan?
8: Murcia, PNP, na K5.
0: Okay, sa Murcia, PNP pa lang, ining suspect na si Diego, gin ulamid yun na si Ernie, niya may kailabtanan si Ernie, duwa kami, damuna.
8: Yes,
0: okay. Tapos nag-coordinate ang Murcia PNP sa Dumanan Police Station o kon backup 10 sa Bacolod City Police Office dira sa Dumanan ginkuha kag didto gindala sa Dumanan nakakustudiya si Diego. Tapos
8: yes.
0: After sina amo nang pagsugid niya nga nagmuno na sa nga wala na kailabtanan si Diego, si Ernie.
8: After kay Pagros, no, sa karan, so sa police station 10, nagpadulong na ang pamilya sa isang 80 anyos, no, nga senior citizen. Nag-istoryahan na ini si Diego, kasining pamilya sa 80 anyos, kadigto na nagtuad kay Pagros si Diego, nga siya gida ang may kahilagtanan sa kamatayong sa 80 anyos kay Pagros.
0: Uy.
8: Pero a day after yan, nagpadulong sa atos early, nga naklaro na kuya nga na siya na napatay si Diego, bala. Pero a day after siya na kay Pagros, ang upay...
0: Hindi kayo ginalantaw kung lang kay Pagros, kung halin sa Murcia, ginadalaya, ginaimplikar niya nga involved si Ernie sa pagpatay. So nag-transfer ni si Diego sa may Hadumanan PNP, kung sa may Police Station 10, and then, why pati yung naghambal si Diego nga ako lang isa? Oh, still, sa Gyapon, nag-labots punto sa investigasyon sa otoridad, nga daw include, dala pa Gyapon si Ernie. O galing nagkagtuto si Ernie to clear sa niya siningangalan, nag-istoryahan na islan Diego, di ba?
8: Yes, kay Pedro.
0: Pag-istorya nila ni Diego, a day after, nagambal na si Diego nga ako na lang. Sakto, di ang ginakuan na to, ang pasunod sa event pala kay Gipay Buson, nga nakahambal si Diego nga una ang hambal niya, gina-implikar ang pangalan ni Ernie mo.
8: Mm-hmm.
0: Oh, nag-istoryahan na sila ni Ernie, pagka after isa kadlaw, nagsiling na sa ngandi ako na lang. Correct?
8: Yes, kay Pagrons. After
0: okay.
8: Ang nagpabagos ang iya siling nabay kay Pagrons ang pagsturyahan na sa pamilya sa 80 anyos kag ni Diego. So, amo ni nagpabagos kay Diego.
0: Pero kay before nagsturyahan na ining pamilya sa 82 anyos naging patay ni Diego, nagkagto niya sa police station 10 si Ernie kapag istorya siya, correct?
8: Yes, kay Pagrons.
0: Amo man lang na gusto ko establishar kay G5 do impeachment trial lang gwa, taba? Hindi, gusto ko lang i-plaster bala ang time sa dalagan sa investigasyon. Go ahead, kay K5 Wilson.
8: Nang iya sini nga pangalan kay Kevin Road.
0: Uh-huh.
8: And that's the time tulong siya sa
0: pulisya. Aton station. Oo. Okay.
8: Yes, the code.
0: So amo to kay ti kundi pagistoryahan nila ni Diego, niya ti ang gidala mo yung akon pangalan. We don't know kung ano gining exact nga ginhambal, pero ti kon dala na daguro ko ano nang inayo man ni Ernie nga hindi na ko pagdalaygad abla simo sala da ko ana lang niya sala mo na nga dalaygo no pa. We don't know kung ano ginang exact nga words nga ginhambal sang inistoryahan. That's why dako ining papel ni Diego karon kon makita nang mabalaan tani kay padayunon tani. So nagkagto siya station kay gintuad niya kag niya gin clear man ngalan way kuya gindalahig to. That's why nga nagistoryahan nay naman ining si Diego kag ang pamilya sang 82 anyos kag ginako ni Diego nga siya ang nagpatay. Pamangkot kag gipay Boson diin subong si Diego.
8: Kay Fibros, amo ni actually after sini sa insidente sa pagtiro kay Ernie sa Banwa sa Gorda, nagtiyok ni aton man niya investigasyon no, sa K5. And gintawagan naton si aton ni Hepe sa Police Station 10, si Ma'am Laguting, naging pamangkot kung diin na si Diego. September 22, kay Fibros, subong ang bulan, subong ang tuig, nagkagwa si Diego, kay Fibros,
0: no
8: pangod, sa kakulangan kay Fibros sa ebidensya. So although may mga CCTV footage na kaptan ng ato sinikapulitan, apang ang mga witness ni Kikita Rhodes ang hindi balakwan, hindi ma-establishan at nila sinitag-tag sa kasentimento bangod na hadlok ka kay Five Roads. Ay na, ang pahaya.
0: If nadumduman mo ka kay Five Roads, saan o ganito ginpatay ang senior citizen sa NEDF?
8: Kay Five Roads, kung ito magsala, nagpadulong siya sa ato ni si Ernie September 21, 19, mga 18 kay Five Roads.
0: Friday? Friday ginpatay tapos nangalap ebidensya ng aton nga mga otoridad sa Murcia kag sa handumanan sa backup 10 22 ginfile nilang kaso sa fiscal sang 21 Lunes.
8: Yes, sang 21 February apang gin after nga matukiban nga kulang ebidensya sa February ginbuyan sa September 22 kag February.
0: Oo.
8: Si Diego. And then after nga pa after sinisang nga morning incident kay Five Roads no nakibot na kita nga subong nga adlaw September 29 alas 6 ang aga na ginlutang na si Ernie Tuazon dito sa may barangay Salvacion Banwa sang Murcia kay Five Roads anom kaigo sa nga bala sa ulo kag sa nagkalain-lain nga parte sa lawas niya kay Five Roads ang nakipano sang ato sini nga mga otoridad.
0: Kung lang tawon ta kay Five Wilson, kita way kita ga una sa imbestigasyon sa mga otoridad pero ginalantaw nato ng mga posibilidad. Kay last week no, 1 week ago pa eh nakagwa 22 29 7 days ago ho. 22 pa ginpagwa sa mga otoridad bangod naman sa kakulang sa ebidensya. Oh, ang paglantaw sang piskalyan nga daw ka lack of evidence, daw wala iya mayo sa mga probable cause nga makita naton nga mapasakaan siya kaso, that's why nga daw ginhilway. We don't know lang gid sa exact nga kwan sang piskal o kon piskalyan naton kag otoridad. So 22 ginagwa siya from 22 hasta sa piyatsa subong libre ya si Diego. Waay diin karon ang whereabouts, may information ang mga otoridad ta kung diin ni siya gapuli or is there any police nga nagamanman siya kay ti isa siya ka suspect mo PUI o persons of interest o ano man ang tawag nila kay Five Wilson.
8: Kapos duwa ka hepe nga tawagan naton hepe sa police station 10 kag hepe sa nga banwa sa Murcia as to the whereabouts ni Diego, wala pa sila so far no sa nga di pahaya kundi in kakipagod. Pero ang aton sini kagina nga initial information kay Pedro sini ang ambal ni Sir Labaro hindi ko tingon para amo sini kay Pedro sa nagkalatabo na sige natudlo man nga kasado ining insidente sa may banwa sa Murcia kagang insidente dito sa may barangay handumanan kay Pedro that according kay Sir Hanil Labaro na hepe sa Murcia PNP kay Pedro pero ginatanaw Manila. Pero hindi mas nilingin ang ulo ko kay Pedro sa way nakabalo ko ang sistema sini ginalabugay or whatsoever.
0: Di dapat ining mga bagay kay Pebusong ini imbestigaran ni isa-isa, no? Okay, although this is one of the angle lang mo. Isa lang ka angulo ini. We don't know kasi may personal grudge, may personal man nga problema ining si Ernie Tuazon kag lain man yung nagtiro patay siya. Na implicate lang ibing pangalan ni Diego kay ti silang ulihi nga daw may ano mo. May hiligot anon, may connection. So, pero hindi pa man magsiling nga ti amog ni ang angulo bi o kung si Diego ginman bing napatay wait ay gambals na. Ang aton is ginalantaw naton ang mga posibilidad. Aside sa kay Diego sin o pagidaw kay based on the interview hali naman sa asawa, wala ko kabalo, wala sang gutgot ang sa bana ko, wala kontra ang bana ko, wala sang malain nga record ang bana ko. Amo na iya kung panindugan naton ang statement sa asawa kay Five Wilson.
8: Kay Five Roads, sining na hapon, ipasulod ko na lang gidlo katiyari, nagid man yung informasyon sa aton sa pag-interview man na pamlaguting kay Five Roads, hindi naman gipahayag sa aton eksklusibo kay Five Roads nga may ang buot si Diego kay Five Roads batok ni kay
0: Ernie.
8: Batok si Diego ang talo sa tangan kaya nagpanindugan dito si Diego kay Five Roads na upod sila nga duwa ni o galing lang sala lang kay Five Roads kay wala according kay mga wala yung madala si Ernie sa CCTV footage kay Five Roads. So that's why hindi ma-establish kung nakahilaptanan dito sa Ernie or wala kay Five Roads sa nagmukad na insidente dito sa Panok sa Murcia. So ang sigurado naglain ang buot ni Diego kay Five Roads nga gisaloy ang tanan.
0: Nga daw siya baling nagsala. Bro, ina iya nga base information sa HEPES ang Station 10, ano? So, teknikalidad naman ang ginalang tao na tondre, ano? So, but anyway, karon Wi-Fi may balauan ang whereabouts ni Diego and may posibilidad kay G5 Wilson mo, bangod kay Tiuna, may lang taon ta, may probable cause na, may kalain siya na buot mo. May gut-gut siya. Oh, may gut-gut siya. So, meaning, may posibilidad nga siya ang may kailabdanan. But, iway naton gina-disclose, iway naton ginahambal nga siya gid kay G5 Wilson. Isa lang iniya sa mga madamo nga ugat sa angulo sining kaso kay G5 Wilson.
9: Yes, kay Febros, kay Kagina, sa panlaysayon sa mga residente, ito kay Febros, hindi isa, hindi dua, hindi ginaligar tatlo, kabilo, kay Febros, masakay siyang motosiklo, managasuksok sa nga bonnet. Nagkang nanaog, halin sa motosiklo, sigurado, gida, kaklaro, gida kay Febros, nga nakabonnet.
0: Mm-hmm.
9: According sa mga residente sa lugar kay Febros, then after pagtiro, nalagyo, inigasakay sa motor ang tatlo, kagang padulong, no, sa Murcia, nga proper, nga dalan, kay Febros. So, amun ako sa ang saysayo no, sa pila ka mga residente. Actually, sakay pa ini si Ernie no, sa iya tricycle, may mga pasahero pa kay Febrod, padulong, may mga estudyante ini kay Febrod, nanaog ini siya. Kay may isa ka persona kay Febrod nga ginistorya niya dito sa lugar, kay transaction ato, negosyo or bago itong ilang nga ginastoryahan kay Febrod,
0: uh-huh.
9: Na lang, itugan siya sa mga kusita kay Febrod, kag gintido sa makaanom ka keses,
0: nagigo
9: sa ulo.
0: Oy, amo dapat padalman gini, why hindi tayo gusto magtudlo sa mga otoridad naton, they are well trained sang amo sini nga mga kaso, pero tanan nga mga bagay, mga pwede sarang ma-interview pati itong istorya niya, interview hunto kun kilala gitu kun taga dira, okay lang basi kun pangayaw man to, may posibilidad kabalo ka kay Five Buson sa tanan nga mga bagay kuno considered as suspect na mo si sa krimen ngara kada makonsider ka na as suspect, that's why nga ginakwan na, ginaimbisigaran, gidmayad, dati kung huwag ka ganyan sa kilabdan, hindi ibuyan, huwag ka man iasang ano, huwag ka man iasang ano ni, hindi ka man ipag-angot sang korte, oo, dali, sige,
9: yes, kaya sigurado,
0: habi ko gani may linugaw na nga dalon si Miss GM sa HR, sige sa sinyas nga makaon kung linugaw.
9: May
0: ganito,
9: kami din
0: ganito sa Kamon, ng Lumpia. Sige, padalman tani kay G5 Wilson, padalman taning investigasyon. Sunod lang tayo sa investigasyon sa motoridad, di maguna.
9: Yes, kay Febros, subong lang dugang ko na lang kay Febros, okay na breaking ka naman eh.
0: Uh-huh.
9: Padayon ang person operation, no, sa ato sining autoridad, sa person of interest, ng person of interest ang ato sining kapulisan, ang pinapangita, dugtog sa karon. Ayan sa ini, ang dugang update kay Febros, hopefully kung may tayo nga balita na development tomorrow, try to put on ang hindi ng Murcia PP, si Sir Hanapak, kung may nakuha kita sa mga inoras kay Febros.
0: Sige, salamat gid kay Febroson.
9: So balita kay Febros, hindi ka sa patrol nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyPC, D3 Bio, DTX 500, kaga DTX, Coffee Mix. So kung dato, si kay Febros, Sante Radio, with Bundiga,
7: K5 News FM Live Report.
0: Madabong salamat kay K5 Wilson Villana sa imo sing balita. Haiti subong padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad kabay pang madakpan ang suspect na magpatay. Muni kong gisamo, hindi kita makahusga sa tao. May igban ng gadaghambal ko nagapangabuhi ka kung sbala, mapatay kang sbala. Ti igiba na gambal dahil ba sinasalaan lang tanan nga mga rason pwede mo. So diri na natin gina-call out ang pagpadalom kag imbestigasyon sa mga otoridad regarding sa pagsulbar sang krimen mga kakipail. Nagasalig tiyas pulisa sa singgun na ti anad ni siya sa imbestigasyon. And of course may mga pundo yang PNP para naman sa gitawag natin nga intelligence network ano gatherings. Sa investigasyon, kaya gani isang ibanda nga ang K5 gani ga-imbestigar. Ga-imbestigar ganing K5. Ayan pa yung pulis nga kadalakat niya may pwede na may pundo na. Ti amunya ti punduhan na ni Chief Fred, okay na. Alas 5:36, check ko ba si K5, sinong nakasanday? Berto? Red? Check ko ba si K5 Red? At siya ning financier ko? Oh, gasuhot niya rin. Ang investigasyon, lang tawag, kwan yung pamati ka mga K5 ha? mahatag ni siya karon sang gamay man nga update no sa sinanga kaso man Japon sa kay Ernie Tuazon. While on the other hand, udahon niya ni Tira ang dito sa may talisa yung kinagakasubo gitong ilo, asan ni sa Morsya, kinagakasubo gito bilang iloy na pataya bilang breadwinner patugaling babayi. Check ko bisa kay K5 Red. Kay K5 Red, please stand by.
10: K5 News FM Live Report.
0: Kay K5 Red, ibalita mo.
11: Yes, si K5 Rods, bring hapon sa ato sinig mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. At is kita magpusin sa ato sinig marita, K5 Rods, ginapasalamatan na ito si Vice Mayor

0: Red, sabi mo sino? Si Kuya Retired Colonel Eduardo Corpus. Thank you, Kuya.
1: Yan, si Bronx, kagating ito nalungan na ito kagayin na ang accounting si Mama Christine Tia, siya itong ginag-guide sa
0: ating salamat, Bid.
1: Ang sponsorship para sa atong Sinigaligong Champions.
0: Wow.
1: Sa Palamuton Iaga Mascara Festival 2026, Kitim Rods. Pero diri, kagayin natin sa nagpadulong sa mga lugar, Kitim Rods. Ginbalikan natin, inayang pamilya Buhol, dira sa may barangay Kansilayan, Banwa, Ia, Sambrosa, Kitim Rods. Kag diri, may baluan natin yung masubo-subo, ginban, kimanti, ang Ia, Sinigaligong, Kitim Rods. Tatlo yung sinakabagutod, ikagawa ining si Jonaline Buhol, Kevin Rods, 26 anos, ang ini Kevin Rods, ang iya Sininga Iloy, nagtrabaho sa Manila para makapadayon sa pag-eskwela ang iya Sininga Kabataan. Ang diri Kevin Rods, antes mo natabuy ang aksidente kag nagibawian sa kabuhi si Jonaline Kevin Rods, nag-istoryahan na ipa ni ang iya Sininga Iloy kag gining nga biktima nga tiga ginbawi ayon sa kabuhi sa aksidente nga kun makapangita na siya Kevin Rods sa Mayo Sininga trabaho kag bilang mangin isa na kamanunudlo gusto niya Kevin Rods nga paunta to na trabaho ang iya Sininga Iloy dito sa Manila kati long distance Kevin Rods si malawig-lawig na nga nag-umbra dito kundi kita magsala 2016 pa nga nagtrabaho ang iya Sininga Iloy, hindi ko ba pa, duga pa nga mo, wala kay Fibrox. Para natin ba kapadayon sila siya tingin pag-eskwela. Kag-ulat siya naglao, natin nabalan nga matsagi-tsagi na naputan ng mga December kay Fibrox. Galing ini tungod sa nalugtad ng aksidente sa nagigad-gad na odra sa may dalan, Mursa, going bago kay Fibrox. Nakitaan tagali, nga buka, igali ang agtang nilang ito na rin kay Fibrox. Ang tangi di galing na naglampos, ang natabo dito, ginasaysay sa aton sa mga himata, Kevin Rods. Pagkabunggo sini ni alias Dodi, ni driver, sa isa ka motorsiklo, pagbunggo niya, nagtiyo galing ang motorsiklo, ginasakyan na rin Kevin Rods. Upod man, ining si Bobby, nga kaupod man nila, dira sa Juan, Paporok, Violetas, dira sa may barangay Kansilayan, Banwa, Sambrosa, Kitim Rods. Amunin siguro nga ating lumampos ang iya Sininga ulo kabangtanan nga nabuka ang iya Sininga agtang. Kandito, tigideklara ini siya nga dead on arrival kay Kitim Rods. So, ari ka matian ta, iring may sa pahayag sa iya Sininga Iloy nga tuman ka-emotional pagkadula ang iya Sininga the only babae nga bata nga ginexpectara sa pamilya kati breadwinner kay Kitim Rods eh. Nga makapamatari, makabulig sa ilan sa inyong pamilya at makauas mo lang sa kapigadahon ka Kevin Rods ay magplano ay mag-extra ka magkakuha sa board exam. So, yaring pahayang sa Iloy nga si Reginaline Buhol. Yari.
2: Hindi ko bakit.
0: Oh, hi.
2: Puro ko bisa. Hindi ko yung maudula ang matakot. Tingwaay ko sa makapatapos na sa plaza na punya dua mga sa amon na punya damang sa plano damang basahan ko para sa amon isa nga piso plaza.
3: Wala ka gina inspektar ma'am nga mo sa
2: sa nga agan ako ganda yung kabalo pagpadol ako sa amo ko nga amo ako sa Manila.
3: Nabati ano ba ni plano sa mata mo ma'am nga plano yung
2: makapuloy ulo sa amo na na yan amo niya sariya nga kunay nga dua ang bala sa maapuloy kanda na yung December pag ano ang plano niya sa ako nga maapuloy. Negosyo na lang tama. Total si JP tapos naman. Wala ka nagastuhan. Tapos na si JP. Ako nga, tagaan, taga-kapital. Ibalik mo na lang ang imong negosyo. Ano pa? Wala na. Andan na. Wala na.
3: sa imo tatlo ka bata.

0: Bago siya yun ay nakatapos sa pag-eskwela, pag may handong para sa inyo pa.
1: May handong, yun ay nakatapos, manabog ka, religious na yan. Ngindingwaan ko, ginasin na makatapos. Bisan pila-pila ko, katuwing mga muwan. 2016, nang maratapos ko lang sila. Kaya bisan, kami wala alam. Sila yamana namon alam, makana sila sa ilay, pagpapabuhi sa ulihin. Hindi sa amon, hindi para sa amon, para sila.
0: Ano rin mo pagka-describe mo sinisa kay Jonalyn na bata? Mampalangga?
1: Alangga! Mampalangga! Malangga na! Buod na siya, wala na siya makakasin mo. Tanan-tanan siya, palangga ya, palangga sa...
0: May mensahe ka pa mamawala na palabot sa iya.
1: May pagkukulaman ko na eh. Ikaw, Braco, ang inyo, kasi kung mga mati pa nanti, para na makatapos ka mo.
2: Sabi yan, so, kikita yung broad side, bahay sa bayan.
3: Masubo, kaki 5 red, no?
2: Yeah, may arat yung man sa kakulangan. Kaya oh. Kikita yung broad side, trabaho sa Manila, hindi yan pwede makita kung nang kinanglanan.
3: Kung nabatian sa iban ng mga kabataan ang mensahe sa Iloy, most probably masiling sila nga dapat mag... pangabudlay, gisla ka magpaninguha. Kaya nga ba sa Iloy, why kami alam? One of the reason nga nagpakalayo ko para magtrabaho para sa mga kabataan. Tapos amo pa ning natabo. Sakit ni tuod kag G5 red kay ti kumbaga ibutang tabla sa proper perspective. Nag-usik sa sang chipo kumbaga do ginusikan niya lang mo ang nagwa subong. Do nag-usik sa pila ka tinuig nga nagpalayo sa yasing nga bata. Nag antos nga wala yan, mapadako ang bata niya, wayagin atipan, kay waida sa stupad sa bata niya. And all of a sudden, pagbalik niya, lipay siya kay ti, pasado na, nakatrabaho na. Galing kay ti, amun yung naglunta doon ang aksidente. Daw nagdula tanan nga handom sa nga Iloy para sa bata niya.
2: Kaya rin mo kitong rob, sige na, may perfect kita. Actually, natulog man natin sila nga luha. Hindi na pala nag-isipera kito yung magpapakulitin sa mga Manila para lagi nakapunin sa batiskera yung bata. Kaya rin mo, kaya ti, abo pa na kinalangbat ka
3: ay, kanami ta ni isang handom sa bata yun, nay, okay na di sa December, di ka na magbalik sa Manila, matingob na ta di.
2: Okay.
3: Kaki 5 dahil ang kaki 5 red, ikaw ay isang signal ta kay kaki 5 red daw no matyagulog ay ko siya ng daw ka hindi mayo audible ano. Go ahead kaki 5 red.
2: Okay, so muna kay Brods, nagtinguha, gini ang iya.
3: Ay siya ning sa picture, oh.
2: Oh, amo na siya sa picture kay Brods.
3: Pag-graduar niya, ho.
2: Oh,
3: may ito, may kagwapa isang bata niya, dalaga pa, no?
2: Dalaga pa. Kasi sa isang years pa lang kay Brods.
3: Sus, dako pang handom yus ni. Ahay, ti, sige lang, kay ti, paninguha man kita, basi kung makabulig-bulig, tas pamilya, kay magalunsar man ni ang Larga Vista karon sang uplan na kun ano man ang mabulig sa mga utod naton nga makabulig sa pamilya kay tinalisdan ni. Sige.
2: Sa mga kay Brad, sa atun sini ka balita nga madulong sa programa nga El Castigador, ginadulong sa atun sa Power Trio nga atun sini nga DTX 500 MyTC kay Klinika D3 Biodivisio, nga atun man sini nga DTX Beauty Soap sa Bangko na nga panit may aras ang alap up muni pungut ka akni magamit lang DTX Beauty Soap na ating resulta mingin kutis artista ka pa. Kaya nga atun sini nga DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa punti patrol ni K5 Jack Alonzan, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapin ng balita sa serbisyo publiko. Magaling ako sa regalo sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Madamang gini nga salamat kay K5 Red. Ahay, masubo no nga balita na permi pinatsyanay. Mapatay sa aksidente, mapatay nga gintiro. Kabalaw ka mong pagpangabudlay sa mga ginikanan, hindi niya para sa ginikanan mo. Sa iban nga mga laka ng iyang percentage nga nagasiling ang iloy nga ubra ka para buligan mo ko, hindi. Laban di ang hambal sa iloy kagsang amay sa mga kabataan, magtutom ka mo sa pag-eskwela nyo. Hindi ka mo magsunod sa amon nga waay kami sa iniskwilahan. Tutom ka mo, iskwila ka mo tadlong, nugay ligoy, nugay hampang sang online games, nugay panahor, tutok sa pag-eskwela. Kay kung makatapos ka, amo nang imo sining armas sa pagpangabuhi sa sining kalibutan. Ti ang hangad malang niya sa mga ginikanan nga mapatapos kabataan gila mo. Ti isa na kita dira. Matapos sila ti paggusto sila kung anong himuon nila. Ang importante, kumpiyansa na kami nga magidikanan nga makasiling ti bisan anong panahimuon sang bata namon kinakatapos na hindi na iya magutman. Diba? Hindi, kung hindi kaya magutman, kalipay niya sa ginikanan. Kay kabalo na siya mangita diskarte, nga legal. Diyan mo ni Saton, kapag pangaboy mga kaki, 5 extra careful kita kung nagamanihyo sa motor, sa lakyan, privado, mada, o pampubliko, paminsaron ta permi. Nga may pamilya man ang mabungguan ta, what if karon ang nabungguan mo, isa to gali ka siya to yung nagapangita sa palanggitanaan sa pamilya nila. What if nga may ginahulat patuya ang pasyentes balay nga magpuli sa, tapos nabungguan mo siya, nadilatar mong lakat niya. Bangod sang delayed nga paglakat niya pag-abot sa balay, napatay ang pasyente niya. So cargo konsensya mo sa. Kung mag-drive dati, medyo hinahinay, be a defensive driver. Hinahinay lang niya. Kaya kung malate ka for 30 seconds, okay lang na. Sang sa malate ka forever. Ngayon ay kinakalabot sa imo sa inga pakantuan. Eh, dapat mga leksyon in sa atong tanan mga kay K5 nga hindi sa tanan nga tiyempo nag-uuyon sa imo yung panahon. Alas 5:51 na mga kay K5, dapat kita nga mag-inom sang MyTC Ideal Kalim Base Vitamin C na gababakod ka nagpabdik sa atong sin nga immune system. Kaga ang DTX sa 500, mayarin isang tatlo ka anti-diabetic property sa maning charantin visin. Kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Klinika D3 Bio. May antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sang kagaw-kagaw sang ilana, trangkaso, ubo kag sipon. O ti kun gusto ka magayo, i-Klinika D3 Bio mo. Huwag na panahon mga ka-K5. O si Ma'am Nancy Cortez, hi kagwapa sa bata, condolence to the family. Watching from Smile Village, Barangay Salvacion, Murcia. Lucy Yanson, amugid ka-K5 Rons. Leah Iturralde, Riza Bauer, kanami isang dalan sa Murcia. O. Arnel Aplicador, maying hapon sa inyo sir. Rons, listening from Barangay Old Sagay. Rosemary Milagrosa Bernales, good afternoon sir Rons, watching from Barangay Handumanan. Gina Purano, Maida Gaibing Selfie, Numatero Lizel, Manong Raymond Seraz, may nagpamahog naman di sa eskwilahan sang La Carlota, pang yung kunong mga, ay tuod ka? Uy, may mga threat naman sa eskwilahan, no? Ay, Bing Selfie, good afternoon Seraz, nagpamati kami di, ho. Lian, gahulat kami isang iya ka scammer, ang scammer, buwas pa na sa scammer, ano? Sige, mga Kaki 5, bantayan ang masunod na palatuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwal, ka K5 Idrian, ako naman si ka K5 Ronald Palma, nagpabilin sing isa ka Versiculos Biblia from Romans chapter 8 verse 35. Nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butik.
6: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang badya doko, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy, Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
16: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: May long-lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikod sa salon pass.
20: This is a mental health class. Take care for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikod.
21: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
4: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Martes, Setyembre 29, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga ginluthang patay sa banwa sang Mursia, wala sang kaso sa barangay.
2: Sa balitang nasyonal, Mayor Baste sang Davao City, wala sang ibalo sa mga negosyo sang yasining nga utod nga si Vice President Sara Duterte.
1: Sa balita international, landslide nagluntad sa Nepal, otoridad nagpaandam sa mga pumuluyo.
2: Sa balitang sports, sa Pilipinas, nagkadaog sang medalya sa Women's Sepak Takraw sa Asian Games matapos ang pila katuig.
1: Sa ato naman, balita entertainment, David Licalco kag Ashtin Olviga magabida sa Philippine adaptation sang Fight for My Way. Lasay-size.
0: Ulat panahon.
1: Sa atong ulat panahon, may update si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Pila ka mga lugar sa Pilipinas sa makaeksperyensya sa gihapon sa mga pag-ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ, ilabi na sa bahin sang Palawan, Visayas kag Mindanao. Base naman sa datos sang PAGASA subungad law Martes, Setyembre 29. Padayon naman nga ginamonitor sang PAGASA ang isa ka low pressure area o kun LPA nga yara sa guwasang Philippine Area of Responsibility kun PAR bangod mayara ini sang madako nga tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. sa isla San Negros, pila ka mga lugar maka-eksperyensya sa mga paggalom kag pagulan bangod sang ITCZ. Sa kadagatan, mangin mahinay tubtub mahagan-hagan ang uyop sang hangin, samtang ang balud naman ang yara sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura magdangat sa 24 to 32 degrees Celsius subong nga gabi. Para sa ulat panahon ni kinadulong sa DDX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 7 kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga ginlutang patay sa Banwa sang Mursa, wala sang kaso sa barangay. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
4: Wala sa kaso sa barangay ang lalaki ang gilutang patay nga si Ernie Tuason pasado la sa isi kang iinasang aga September 29 sa Proxeniora Barangay Salvation Banwa sa Murcia. Ginsiling ni Kapitan Jenny Jimeneya sa Barangay Salvation nga si Tuason ang anay security guard na pagini ang nauntat matapos sa COVID-19 pandemic kagini ang nagbiyahin na lamang sang tricycle. Ginkumpirmar ni Jimeneya nga sabta nag-istorya ini si iyang abyan sa igansang dalan. Ini ang ginpalapitan sa riding intad na maginutang sa madabok a beses. Kung sinin, isa sa iya na angkon nga pilas ang yara sa iya nga ulo. Matapos ang krimen, ginsiling sa kapitan na nagpadulong sa proper sang mursyang suspitsado sakay sa motorsiklo.
5: Sa ini to, so nangiya na iya di anay security guard niya siya. Sa nguna, nangiya gidyang resources after pandemic do. Daw wala na siya nag sa inang ubraya do naga lubyain na siya motorbike niya yara sa kaugalingon nga principle.
4: Sa D3 Bayo Evening Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang graduating criminology student nakuhaan sa masubra tunga sa milyon nga balor sa ginaligar Cebu sa Bacolod City, may kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
6: Dakop ang 23 anyos nga estudyante nga ini matapos nga mabaklan sang masobra tunga sa milyon nga ginapatihan siya mo sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ang lalaki amo si Elias Da nag-eskwela bilang criminology student kag mag-graduate na kuntani subong atuig. Nakuha sa iya ang binulto sang siya mo nga may kabugaton nga 75 gramos kag nagabalor sang masobra tunga sa milyon ka pesos. Exclusive nga interview sang K5 ang suspect kag suno diri sa iya nga wala ini siya sang kailabtanan sa illegal nga droga bangod nag-eskwela lamang ini. Pero suno sa mga kapulisan sa ilang monitoring nga ang lalaki nga ini ang dako magpaslak sang Cebu sa pila ka mga kabarangayan sa Bacolod. Preso ini sa Police Station 1. Upon sa patrol si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
1: Lasay Jess, iban pa nga balita lokal, mas sobra 50 mil pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga nakuha sa duha ka lalaki sa Barangay Sumag sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
7: Arestado ang duha ka persona sa ginpatigayan nga bypass operation sa Bacolod City Police Station 9 sa Proc ACU Lo Barangay Sumag kahapon nga adlaw, Lunes, Setyembre 28. Ang mga suspek among ginkilala sanday alias Michael, 22 anyos, residente sa nasambit nga barangay, kag si alias Joel, 30 anyos, residente naman sa Purok Bagong Pag-asa sa nasambit man nga barangay. Nakuha sa ilang anom tanan ka sa Shays ang ginapatihan Cebu nga ginabulubanta yara sa 8 ka gramos nga may balor naman nga 54,400 pesos. Isa ka 1,000 pesos bill kag 300 pesos nga proceeds money kag duha ka coin purse. Ang mga suspitsado among magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang masubra 10 milyones sa pesos nga balaw naman sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Himamaylan, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
1: Nakumpiskar sa kapulisan ng balor 10.2 million pesos na smuggled cigarettes sa sitio Batang Barangay Talaban, Himamaylan City, las 12:45 sa Cagayan, Setyembre 28. Arestado si alias Omar, 22 anos, samtang nakapalagi naman si alias Junka Jake nga mga lunsay gikan sa Hulusulu. Pinaagi sa Joint Law Enforcement Operation nga ginpangunahan sa Regional Intelligence Division sa PRONIR upo ng NOCPO, CIDG Bureau of Customs kagiban pa amungan na patigayan ng pagdakop sa mga suspetsado. May kabukusan nga 88 ka mga master cases, kag 176 ka karton sa mga nakalainan nga sigarilyo ang narecover. Ini naman ang gin-turnover na sa Bureau of Customs para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ang nadakpa na magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10643 ukon Graphic Health Warnings Law kag Republic Act No. 12022 ukon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5, Aubrey Suspeni para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balita lokal, libre sa kaisang syudad, magapalayon sa tunga sang tatlo kaadlaw nga transport strike. May kampiyon nga balita si Kal K5 Wilson Villena.
9: Ginmanduan ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang City Administrator's Office kag City Engineer's Office nga ipadayon ang libre sakay para sa mga pasahero sa siyudad sa Bacolod samtang nagapadayon ang tatlo kaadlaw nga nationwide transport strike. Sa iya pakigdayalogo sa mga leader sa Bacod ni Manabela kag Kinetco sa tinalikdan nga adlaw, ginpahayag sini nga nahangpan sa siyudad ang kabudlayan sa mga driver kag operator bangod sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel nga nagapabugat man sa galastuhon sa lokal nga panguluhan. Ginpalabot man sa mga leader ang ila panawagan sa national nga gobyerno nga temporaryo nga suspindihon ang 12% VAT kag excise taxes sa produkto petrolyo. Ginpangayo Manila ang lokal nga bulig para sa mga operator pagripaso sang plite kag gilayon nga pag-inspeksyon sa mga gasolinahan. Nagpasalig ang mga grupo nga may pila ka salakyan nga padayon nga magabiyahe sa mga ruta sa syudad. Subo nga adlaw, tubtob sa masunod nga adlaw, agod may masakyan ang mga estudyante, mamumugon kag iban pa nga pasahero. Para sa D3 Bayo Newscast, sining balita ginadulong sa inyo sa kalawang sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National!
10: Balitang National!
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: Lasays 14 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpalayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala siya sang ihibalo nga gindeclare sang iutod nga si Vice President Sara Duterte ukon Duterte bilang business ukon business interest ang GenCorp Industries Incorporated.
2: Ang GenCorp isa sa mga nakasaad sa statement of assets, liabilities and net worth o consolidated bilang business interest ang Vice Presidente sa tung tatlikdan nga tuig 2024 kag 2025 matapos nga nagpunggo ini bilang ikaduha nga pinakamataas nga pinuno sang Pilipinas sa tung tatlikdan nga tuig 2022.
8: Base sa nakasaad sa layigi na dumilian ang pagnegosyo sa mga watag ng opisyal sang gobyerno sa pungsod.
2: Ginpaidaloman sa imbestigasyon ng GenCorp bangod na ibaluan nga naggagto sa sabitan ng kumpanya ang dalagko nga magkontrata sang lokal nga panguluhan sang siyudad sang Davao nga naglabo naman sa 34.2 milyon ka pesos.
8: Sunod sa alkalde sang Davao ukon sunod sa alkalde sang Davao hindi niya pahanugutan ang city government sang Davao nga mag-award sang kontrata sa GenCorp kung nahibaluan niya nga ukon stockholder diri ang iya utod nga vice presidente.
2: Samtang ginkumpirma naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Prosecution Counsel Chudorte nga sa impeachment trial lamang niya nabatian ng GenCorp Industries Incorporation nga ginatumod naman bilang business interest ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad naman sa salin sang Vice Presidente sa tugligdan nga tuig 2024 kag 2025.
8: Sa ginpatigayon ng impeachment trial sining Martes, Setyembre 29, lunsay yes kag no ang ginhatag sa basang alkalde sa Davao sa impeachment trial samtang ginakwestiyon ni Prosecutor Te.
2: Base sa aligasyon, nakakuha sang 15 tanan ka magkontrata ang GenCorp bilang sa lokal nga panguluhan sang Davao apang nanindugan si Mayor Baste nga wala siya nakahibalong nga stockholder sini sang kumpanya nga singa utod nga si Vice President Sara.
8: Gindeklarar bilang hostile witness ang impeachment court ang alkalde sa Davao si ika-31 na nga adlaw o kung kaadlaw ng impeachment trial sa vice presidente.
2: Samtang sa impeachment trial, ginpalaigdaman ni Duterte nga hindi lamang 15 ka magkontrata ang ginaward sa Davao City LGU sa GenCorp. Base sa ginpalayag sa witness, gika naman sa Philippine Government Electronic Procurement System o Confil JEPS, kundi 19 tanan ka magkontrata base naman sa records ng city government sa Davao.
8: Sa ibang pang balita national, wala pa nag-issue sa subpoena ang impeachment court para kay former Senator Antonio Trillanes IV matas ang hapon Setyembre 29.
2: Si Trillanes, isa naman sa mga gin-request sa prosecution panel nga maging witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Suno kay House Prosecutor Terry Ridon, gitalanan sa prosecution ang pagpresentar kay Trillanes bilang witness Miyerkules nga adlaw Setyembre 30.
2: Martes nga adlaw sa konsining nga Setyembre 29, nakitaan man ang presensya ni Trillanes sa impeachment court.
8: Gilahog sa kanay senador nga ginupda niya si Mayor Sebastian Basti Duterte sa Davao City nga nangin witness ika 31 na kadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa katapusan ng balitang nasyonal, wala na sang kabuhi sa magitan sa sulod sa salakyan ng veterano kag multi-awarded nga broadcaster nga si Sam Constanilla.
8: Pero sa mga otoridad, nagkakaagnas na ang ukunbangkay ni Constanilla sa Masapuan Domingo sang aga sa parking area malapit sa annex building sa Barangay Hall sa Barangay Inayawan sa siyudad sang Cebu.
2: Base naman sa CCTV footages, nakita nang salakyan sa lugar Miyernes nga adlaw matapos nga nagpark ang broadcaster para man sa iya newscasting program sa DYCM Bag-ong Adlaw Radio Station nga nakabase naman sa siyudad.
8: Setyembre 27 ang panimahuan na sa mga nagalabay nga kabataan ang nagkakaagnas nga bangkay nga yara sa sulod sang salakyan.
2: Sunod sa mga otoridad, wala sa nakita nga sinyales nga may foul play sa kamatayon sang broadcaster apang ginahulat pa ang resulta sang autopsy agud nga matumod kung anong gitunaan sa kamatayon ni Costanilla nga nagaedad na lamang sang 68 anyos.
0: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Lasay Jesse Ocho sa ato na balita international, landslide nagluntad sa Nepal. Otoridad nagpaandam sa mga pumuluyo. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
10: Nagluntad ang isa ka landslide sa dakok nga bahin sang bukid sa Mustang District, Nepal matapos ang wala untat nga pagbukbo sang ulan. Sa isa ka video, nakuha ang pagkatiphag sang kilid nga bahin sang bukid kun sa diin kaangay sang tubig ang pagdaos do sang duta. Nabalabagan man sini ang Kaligan Daki River sa makadali apang gilayon nga nakapangita sang alagyan ang tubig kag tigayon nga nakailig. Wala man sang na-report nga nahalitan sa nagluntad nga landslide apang sa pihak nga bahin. Yara na sa 24 ang patay, kag 14 ang missing sa separado nga pagbaha kag landslide na nagluntad sa pungsod, inisunot sa Nepal's Disasters Authority. Gani nagpaandam ang otoridad sa mga residente nga mangin alerto, ilabi na sa mga nahamtang sa lugar nga yara sa risgo sa pagbaha kag landslide. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinghawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Pilipinas nagadaog sa medalya sa Women's Sepak Takraw sa SEAN Games matapos ang pila ka tuig. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
11: Pilakatuig, nakadaog sang medalya ang Women's Sepak Takraw team sang Pilipinas sa Asian Games. Nalutos ang Pilipinas sa Vietnam sa finals sa scores nga 8-15 kag 4-15 para maangkon ang maragtason nga silver medal. Ginpangunahan ng Philippine team Nanday Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Sukalit kag Nelly J. Saron. Ginkalipay ni Sinugbuhan ang kadalagaan bangod madugay na ginahandom sang national team nga makadaog sang medalya sa among sport. Ini ang ikaduha nga medalya sang Pilipinas sa sepak takraw sa Asian Games 2026 sa Japan matapos makadaog ang men's team sang bronze. Para sa balitang sports nga idulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment,
1: David Licauco kag Ashton Olviga magabida sa Filipino adaptation sang Fight for My Way. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
12: Magabida ang aktres nga si Ashton Olviga kag ang aktor nga si David Licauco sa Filipino adaptation sang 2017 Fight for My Way. Ini ang original Korean series nga parte sa apat ka mga mag-abinay nga nagapaningkamot agud nga makuha ang ila sini nga handom. Kaupod sanday Ashton kag David, sanday Aubrey Caraan kag McCoy De Leon. Ang original naman nga cast ng Fight for My Way amo sanday Park Seo-joon, Kim Ji-won, Ahn Jae-hong kag Song Ha-yoon. Nakatala na ang ipagwang pelikula sa Nobyembre 20 sining atuig. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: May bago naman nga kakiligan, kalingawan ang mga fans.
2: Galing kito permanenta remake, no?
1: Oo.
2: Hindi ta pwede nga kita maghimo. Kay more on Korean drama bi ang gasikat. So sundon taman.
1: Mga Philippine adaptation.
2: Oh, adaptation. Diba? That's why nga ginakabig tong isa nga to kita ano ta?
1: Gaya-gaya.
2: Gaya-gaya. Imitation o ano man, no.
1: Pero galing kita syempre dako guro ni nga wala ko ni Bicalantaw, kay
2: for
1: hindi
2: sure,
1: ko ano.
2: Oh, kay daw kumbaga daw mag-abyan nga storya. Gin-try ko gin research
1: ko kali. Mo gin. Wala ta ni nga duha ka lang daw for sure, kay hindi man nga duha mahilig sa Korean drama.
2: Okay pa tani kung Neil na apologize daw, okay pa na, kay daw okay pa.
1: Neil na apologize.
2: An audacity. Gina,
1: the audacity. I am the heir. O, di mo naman ang ikuha sa Reels drama box.
2: But anyway, kabay pa, ngamingin sikat. Kiti David, iti okay man. Gwapo. Do si Adrian, kagwapo. No?
1: Oo. Di ba sila nasa before gina-ano-ano ni Barbie? Barbie Forteza. Di subong lain naman. Pero
2: si Barbie, subong ano no? Do nag... Nag-slim, nag-ano siya?
1: Ah.
2: Do nag... siguro nakuan siya.
1: Busy subong si Barbie.
2: Busy yan yung lawas.
1: Sa si ano na gani ng... Ano gani ng ilan ni Sharon? Basta may mother. Basta thy mother. Ay, ano na? Basta naging...
2: Basta. Daw ba? Ara na. Hindi pa.
1: Man.
2: Pero congratulations sa Pilipinas, ha? Silver medal ang nakuha na ton sa Sipak Takraw girls, no? Congratulations.
1: Yeah.
2: Sipak Takraw. Volleyball. Kick volleyball.
1: Oh. Sana all. After pila ko naka-years, ha? Nakakuha agad man ako ng medal sa Sipak Takraw. Pero bati ko, arin ko nung si Aldro Yulo sa Dalisay. Nagbisita siya.
2: I don't know kung nakapuli na siya. Nakapuli na sila gali, no? So, we don't know lang gid, no? Basta nagdagaw-lagaw siya nga mga ano da'y mga roots.
1: Na. May pariente na doon sila gali?
2: Yung nga Yulo.
1: Ay, di ba mga...
2: Yes, of course.
1: Sabi ko nang na-realize. Pero hindi kami sure kung taga-ano. Kapra-obra lang kami sa...
2: Kapariente ka ni Congressman, ano? Dino Yulo, no?
1: Sabi nga lang, basi pa rin dito ni...
2: Kahit Yulo mo.
1: Oo.
2: You only... Andi, you understand.
1: Lai naman na yung...
2: You understand love.
1: I-insert mo gid.
2: Oversee.
1: Wow! Ginubrahan niyo naman. Congratulations sa awan nga CEO, Doc Ramel Uy, sa award kag pagkilala nga nakuha niya. Sa 301st Infantry Brigade. Bilang isa sa mga stakeholder.
2: Given naman niya ang si Dokya, ang CEO sa K5 Klinika, nag-suporta sa ano yung sa operasyon o sa kwan sa panguluhan sa PNP kag Army.
1: Correct. Mga ka-K5, amo yan itong dalag ko ng mga balita subong nga Martes, Setyembre 29, ito yung 2026.
2: Bantay naman, boss, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
14: 3. Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
21: Mabakan sa mga butika.
22: Gasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
23: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
24: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot siya, kaya ba niya, dukuo, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now. Number one,
28: music station.
3: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Beaming live from Bacolod City, Philippines, ini ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi, Banwa. Good evening, friend. Ako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Samtang nagadalom ang kinagubot kag nagalapuyot ang inaway sa politika sa Metro Manila. We are once again transfixed sa nagaluntad nga political drama dito sa Senado. And as I have said, nagligad yung mga inadlaw, wala kita kamaagid exactly kung ano ang nagkatabo sa nagaparayan nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. And yet nalimtanta nga ang isa kadako nga hitabo para sa Pilipinas amo ini ang ginapaabot nga pagsingki sang El Nino phenomena by October and November. Nagligad nga semana nagpagwa ang pahayagan nga The Guardian dito sa Gran Britanya sang isa ka balita which for me is worrying sa simple nga sugilanon makatulublag ini kag makatuga sang pagpalibog sang isa ka tawo. Ang balita nagasiling headline in English, huge El Nino projected to cause more than 450,000 deaths by February. Amo ina ang headline sang The Guardian. Both silingon dako nga El Nino ginalantaw nga magatuga sang kamatayon sang 450,000 katawo sa bulan sang Pebrero. May ara pa subhead, new report predicts a heavy toll from Nigeria to the US and comes on top of existing impacts of the climate crisis. Both siningon nga may bag-ong report nga nagasiling nga ang mabrubugat nga epekto mabatsyagan nalin Nigeria pagkadto Estados Unidos. Both siningon from Africa to America. Hindi kita exempted dira sa riyon sang Asia. Now ining report, Banwa, isa ini sa ginpagwa dito sa Estados Unidos sang Amerika kag may ara na in fact ha ari ang talalupang don, Banwa. Top 10 countries affected by El Nino related death by September or between September 2026 and February 2027. Balok ka mo kung ano ang top 10. Of course, number 1, Nigeria. Number 2, Indonesia, Sudan, India, Brazil, Democratic Republic of the Congo. Ang may mga gurilyabla, Niger, Chad. After sang Chad, ang number 9, balok ka mo kung ano, Philippines. Number 9 kita sa listahan sang top 10 nga mga nasyon nga labing apektado sang kamatayon sa El Nino. Ang ikanapulo is Vietnam. Pero te, ang balita, Banwa, which is not well reported sa iban nga mga radyo, iban nga telebisyon diri lang sa Larga Vista nga ginasunod tagid ang balita sa El Niño. And tonight, ginabalita ko sa inyo top 9 ang Pilipinas sa projected nga damo patay sa pag-abot sa

0: ini ang pinaka mainit in history. Sang nagsugod ang kalibutan, sang record, kainit sang El Niño, 150 anyos pa lang ang nakaligad. And karon nga tuig, ginareport sang mga eksperto nga among ini ang ginalantaw nga pinakamainit sa bugos nga kasaysayan. Balikan ta.
1: Are already being felt. We've seen wildfires in Indonesia. And on the other side of the world, low water levels in the Panama Canal.
0: Hello!
1: Restricting international ships.
0: Aragay! Aray Banwa! Grabe no. Wildfire sa Indonesia, nagligad kita ka mo to, nagsunog sa Indonesia, isa ka epekto. Ikadua, sa iban nga lugar katulad sa Panama Canal, amo ini balang ginaagyan nga waterway ukon na bahin sang dagat, gintuga na e katawo e. Nubo kaayong tubig. Ti pati ang mga kagamitan, mga auto, kunano dira nga mga commodity ukon mga ginabaligya kagay ginalulan sa barko, apektado ang pagulag subong kay bisan sa Suez Canal o Panama Canal, nubo ang tubig. Grabe no, balikan ta.
2: Sea surface temperatures in the region are

0: begins here. Our globe, pretty impressive, eh? It shows the pattern of heat in the tropical Pacific. In a normal year, the winds blow from South America towards Australia and Indonesia, blowing the surface water warmed up by the sun towards the west. Now, in El Nino years, bursts of wind blow the other way, moving some of that warm water towards the east. Now, as the central Pacific warms up, the winds weaken and it allows more heat to build up. So you get a kind of feedback loop. The warmer the water, the weaker the winds,
1: Oy.
0: More heat builds up off the coast of South America. And we can see that more clearly if we take a different perspective. But we need to look beneath the surface. Whoa. Now, ocean monitoring shows a huge wave of warm water building beneath the surface of the equatorial Pacific. And this is warm even by El Nino standards. A strong El Nino would typically see surface temperatures rise by about 2 degrees Celsius. Scientists say this year's could deliver more than 3 degrees.
1: Aragay! Are! Sang una nga panahon, magambal ka El Nino ang surface ukon ibabaw sang tubig sa Pacific Ocean, gainit, gadugang ang init, 2 degrees. Timambal ka mo, tigagamay man sina magambal ka 2 degrees. Ado pang labaab man na. But, tandaan ta, tuman kadako nga kadagatan ang nagainit. Ang ikaduwa pagin nga problema, amo sina eh. Hindi lang surface temperature, hindi lang init sa ibabaw sang Pacific Ocean ang problema karon. Gasalupsop na ang init sa idalom nga atalalupang dun ini. Tungod sang una, ginakabigta nga ang idalom sang dagat hindi na naya masalupsop sang silak sang adlaw. Kita mo dulum tuya sa idalom. Subong niya na pyaran nga may ara na sang ginatawag Kelvin Wave. Magambal ka Kelvin Wave na no ina siya. Ang tubig sa idalom nagainit, so meaning nagasugata ang tubig nga nagainit sa idalom, gasaka siya sugata sa init man nga tubig sa ibabaw. Hindi ini normal para sa El Nino. Hindi gin man niya normal nga itabo ang El Nino. Pero sa normal para sa El Nino, bisan ini abnormal. Ari balikan ta.
0: And moisture with it is already radiating
1: Ooh.
0: Into the atmosphere.
1: Okay.
0: Scientists say there is a lot more to come. It is expected to bring droughts and wildfires to parts of South America, Southern Africa and Australia, torrential rain and potentially flooding to coastal Ecuador, Peru and parts of the southern United States. Now, we're a long way from the Pacific, but here in the UK, it's associated with a wetter, stormier autumn and a colder end to winter. Justin Rowlatt, BBC News.
1: Lorga Vista. Report ato sang British Broadcasting Corporation o kung BBC parte sa epekto sang El Nino. Tidriya sa aton, nalingaw pa kita sa inaway sang mga politiko. Ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, ang posible paglinampusanay para sa Kapitolyo. Excited kita, lipat kita, ari ang sunod taya nga dapat paligban ang El Nino. Kantuan ko dugay si K5 Jong Versales.
2: Lorga Vista.
1: Sa iya sininga report, gikan sa syudad sang San Carlos.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! magadala sa pag-awig at madapat ka pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Largang Vista! Largang Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5.

0: Dios, Marilines, Sanga Vista, Larga Vista.
1: Ini ang inyong bagong tinimlan sa balita, ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
0: Larga Vista.
1: Dere sa akon bagong apuruan sa kahanginan, K5 News FM Bacolod. Sa gyapon upod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabitbit sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Lorgo Fiston. Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight dala sa gyapon sa inyo sa Calwan. Sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500. Ang tatlo ta ka mga barkada nga hindi lang masaligan sa pagdala sa inyo sang sigurado nga balita hibalo kag kinaalam every night diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Lorgo Vista. Now we started tonight sa isa ka balita sa The Guardian dito sa Grand Britanya nga gina-project nga ang palaabuton nga El Nino mahimo magatuga by February 2027 sang malapit tunga sa milyon kapatay nga mga tawo. Lorgo Vista. Inaya sa The Guardian nga balita ha. Ti I don't know kung anong gakatabo diri sa Pilipinas ngang aton niya ginakalangkagan ang aton niya ginadasma-dasmaan ang iba niya daw mapatay tungod sang inaway sa politika. Ti Ariho, we don't even know kung ano gid ang patod nga plano sang gobyerno parte sa sining Super El Nino. Lorgo Vista. Ti pero let's try to do what we can do sa aton nga mga panimalay. Kadtuan ko si K5 Jong Versales dito sa San Carlos kay at least ang ilaya agriculturist nagasigi na panghatag sang panugyan. And we have Jong once more sa aton sininga pagpangalagat. Jong, good evening. Please come in.
1: Yes, may gabi ka K5 Julius. At mo din na. Sa nagbigyan, may paandam na to rin Julius, ang City Agriculture's Office dili sa Ciudad ng San Carlos tapon sa mga kauturan nga mangunguma kung ano ang himuon sa posible pagpupa sining Super El Nino. Ang isa kabagay naman, ngayla siniging pangandaan ang ining dili naman sa piste, kidawa mo nang wala na itong ma-pandaan sa nagligad kay Kitab Julius, wala na itong ma-take up. Kung ano nga mga possible or potential nga mga test nga magtuhaw sa sining ginalauman man nga pagtuhaw sa Super El Nino bala kay Kitab Julius. Ti, according sa City Agriculture's Office, ining na-experience na mo din subong abi nga. Kaya nag-ulan na din kay Kitab Julius?
0: Ay, gali. Cloud seeding operations?
1: Hindi. Kuan gid siya, inang natural.
0: Oo. Oh. Ayo, kay gapamati nga daan si Kuano ang taga Toboso, ang Fabulous Toboso Radio Click FM na ka-hook up na subong eh. Oo.
1: Si na every night na.
0: Gani. Si B-Boy Cañete, migo ko sa Grab, aga pamati man subong inisaya taga Inapoy Kabankalan. Oo. Anyway, kindly proceed, Jong.
1: Okay. So, diri ka kita Julius sa Nambal ta na nag-start na ang pag inulan-ulan pero hindi ini kwan hindi ini masaligan or reliable kay kita Julius. Amuna sa Nambal ta sa nagligan ako din sa mga pagtuon kay based man sa aton sinigana ko ang information halin sa Tratapan sa Department of Agriculture na inagidyan kin posubong. Sporadic kung ilang tawgon ni kita Julius daw kabudlay hangpon. Kay mag-amuni nga pastada sang tiempo iguluwa man ni gali sa mga teste kay Kita Julius. Particularly sa piste sang humay. Kay namangkot kita ano ay han ang potential nga test nga posible magtuhaw sa sining ginalauman pag pag exist sa sining predict subong nga Super El Nino. According sa Talatapan, posible stem borer. Changaw. Rice bugs, rice black bugs, kaya ibang nga mga insekto nga pwede manghalit sa atong sini nga mga tanom nga humay
0: kay Apan niya Jong.
1: Apan ina isa man na si Julius. Amo gid ay ang pinaka kwan perti gid ka grabe kung manghalit ang dulon.
0: Mm-hmm. Ang ano panawag sa inyo?
1: Dulon.
0: Bugawa. Okay. Apan.
1: Oo.
0: Ang yan. Iba niya gamba siya na sobra pang apan sa akon ugangan na o. Why kuya may isabat na kay mayuhay kang plangga ko yung ugangan ko? Oo.
1: Lambot na naman
0: doon. Di ka may alam, dungol ka pa mangkot. Gede. Di ba? Ay, oo. Pero ang apan, very, very interesting maning apan. Dasun ko lang idaydayon kay Subong. Ay, nako. Panugyan ta, anaya. Anyway, sige, ano pagigkuno to, Jong?
1: So, paramo mo lang nagkipang Julio sa mga potential pests nga posible man magtuhaw dugan sa tagya ilinit. That's why panawagan ang aton sini nga talatapan sa City Agriculture's Office nga kung mahimo mag kung may arap bala sa mga existence sini nga sa mga insekto, hindi gid magduha-duha kita Julius nga mag report sa ila sini nga talatapan kay hindi nga mga sahi sang peste kung hindi lang man gali ini makontrolar kay kita Julius kun makuan may nabalang ma
0: timprano pa
1: tawag sini. Oh, timbintas timprano pa. Kaya ang ini nga mga sapat abi garantihan man sila sa inabalan kung diin ang inang most favorable weather para sa ila.
0: Correct.
1: Now karon kung hindi ini sila magpar, hindi ini sila makontrol gila yon, dako ang posibilidad nga may magtuhaw nga infestation. Ang sining itla problema ta subong sa RSSI.
0: Correct, correct.
1: Oh, kay wala siya dayon makuan, wala siya dayon matapna. Ti kundi daw kabudlay na kontrolahon dari ta Dios.
0: Daw problema man sa NPA. Ah. Hindi to. Oo. Kay tik may ara na nga dance stages eh. May ara sang buto pa lang siya. May ara kung nag-molt na siya. And then may ara adult stage or whatever. Ti kung gamay pa lang, better nga i-control mo na siya.
1: At ti, oo. Okay.
0: Diba?
1: Oo.
0: Ti pare... Hindi
1: makontrol.
0: Parehas mong bala kung bata ka, kung hindi pagbalion ang imo tuwang-tuwangan, pagdako mo, hindi ka na na. Oo. Kung yawa ng imo panguna-una, dungol ka na na. Oo. Bisan hamtong na. Kung ano man nga profesyon, o kung hindi mamati, kung hindi pagbalion tuwang-tuwangan mo, ay wag na. Oo.
1: Madala na iya sa hasta ka magkuhan, hasta ka maghamtong.
0: Oo, wala. Wala kabay sang forever. O, except sang stupidity. Oo. Amo na da. Anyway.
1: Hindi na ginaya madula, no?
0: Hindi ginaya, Jungya. Grabe, no? Ay, oo. Lang tawa bala, gakinarankara na taya every night, ga-update taya Larga Vista. Dito sa Manila, wala taya kabalo kung anong plano nila.
1: Ay, ara pagin, kito dito ang starting point sinigali as based on information kay kita Julio.
0: Oo.
1: Super ninyo, ang epekto bala, dito ang starting point. Padalas das diri sa atun sa Visayas going to Mindanao.
0: Oo. Kay may lapad to nga mga kahumayan eh.
1: Gani.
0: Diba? Central Luzon, plains na.
1: Oo.
0: Oo, ay, Diyos ko.
1: Dari sa aton, may ara, mga kwa na, may ara siyang mga precautionary measure na gagawin mo ang talatapan sa nga, or ang ating sinitag sa mga municipal and at the same time na city agriculture's offices, kung paano ini hatagan sa nagkaigo nga solusyon. Apisar nga wala pa man ang ining problema sa kita Julio.
0: Basing ibanjong wala man baran na kulbaan gituod. I don't know kung dalada ang ara sa gobyerno. Kay ting mambal sila nga hindi man tanak mawadan pagkaon arang 7-Eleven. Na. Wa ay pag-inchindi mo. Di ba? Damo kabataan subong jong mangkuta sing hindi ganing inakwa pagkaon ta. Sabat nila sa imo sing 7-Eleven.
1: Wow,
0: oo, tuod na. So meaning, wala ta na gina-appreciate ang panguma. That's number one. Na, subo, no?
1: Kabudlay pag mag-abusin na ang mindset ng Kira Julius.
0: Siyempre,
1: ang ginakaon, antes na ito ni Makaon, kinanglan ginda na ipangabudlayan kung paano
0: pag-abusin mo. Correct. Oo. Ay, nako. Oo. Ay, oo.
1: Isa ni kadako nga challenge na subong sa atong sini nga mga tawag sini, sa atong sini nga mga agriculturists kung paano nila ikuan, paano nila i-counter ang ini nga problema kay okay sa ate kung tag-isa lang kabulan.
0: Correct.
1: Tag-dua lang kabulan. Pwedeng kalawig?
0: Oo, expected niya lawig ni.
1: Oo.
0: Ti, September nga daan, sugod ng epekto. Ma-peak siya by November. And then, mas steady pagid siya by 2027.
1: Na.
0: Na.
1: Makon muna. Ang mayo lang gani, kaya diri sa San Carlos, kaya kita Julius, apistar nga na-experience na diri bala, prolong na tag-ilimit, sa internetan nga bulan, sa Agosto. Mayo lang gani, kaya mga naamuang tapaan sa mga water source para sa mga panano. Mula gid makuan, wala siya ba yung totally drain?
0: Mm-hmm. Anong lagko nga mga suba na nga ginakwaan tubig, nga fresh water?
1: Ang diri sa may part sang barangay Kudkud may ara na dira sila sang dako nga kuan may ara na sila dako nga sapa kay Kang Julius sa barangay Kudkud connected sa barangay zone. Same way diri sa may barangay Bagunbon may ara man. Amo man lang ning mga areas ang inabalang ga produce sang rice mo.
0: Aha.
1: Ining tatlo ka mga barangay ining Kang zone. Kagang ining Bagunbon. Ang kagang say man diri sa may barangay passport sa barangay Prampas o barangay Rizal.
0: Pero ang mainly barangay, ang San Carlos ya utan gid.
1: Utan gid.
0: Utan. Pareho sa Kanlaon.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Amo gid ay ang kwan ang main nga ginaproduce mamangungumad diri sa syudad kay Kang Julius.
0: Ay nako. Di way takabalo kay I don't know kung ang OCD or Office of Civil Defense kung naplastar na nila sa riyon kung ano gid ang plano. Galing, ang problem di Jong, dipindi man nagyapon sa LGU eh.
1: Oo.
0: Okay, di. Lain-lain man niya kabay banwa kag syudad. So LGU ginaya ang mangin decisive party sina.
1: Oo.
0: No. Mm-hmm. Ayaw.
1: Kung Julius kay ang kada lugar lain-lain sang kwan lain-lain sang inabalang kumbaga daw plastada
0: correct correct
1: lain ang ila ang diring lugar abi dito say for example lain ang ila man diring kwan lain ang possible challenge nila sa mga experience
0: oo
1: dito sa San Carlos lain man
0: ay o ti ako gani in a way okay man ni Jong nga hindi madayon ang barangay election sa
1: da diri masoko da no
0: di kay at least ang gapungko sa pwesto may naagyan na bala kabalo na kung ano mag-atubang sang mga bagay katulad sini. Kay ang gapungko sa mga opisyal nakaagi ni COVID eh.
1: Ati ho.
0: Na, so may experience. Oo.
1: Oo.
0: Ti, kay kita ko man nga daan-damo man gatanyag subong nga mga kandidato nga kabalo ko mango. Oo. Ti, ibutang mo ang mango sa pwesto nga may ara ta krisis, hindi na yan nami. Damo na yan mapatay. Okay lang kung siya lang ang mapatay.
1: Kinarangkaran siguro.
0: Kinarangkaran na iya, oo. Kinarangkaran na iya.
1: Hindi ka malo kung paano plastaron ang
0: na.
1: Kaya wala pa sang kwan, wala pa sang
0: wala
1: ilian.
0: Pa, wala pa. Ang number one nga daan ng iban ni nga mga kuno maayo, pero ang ilan na balaan, mga taglang arus kaldo, ti ang ginapinsar na nilaya pagpungko, paano tukloon ang kwarta mo? Na, ti maabot ang krisis, so El Nino?
1: Ay, abot.
0: Oo, diba? Oo. That's why ako, Kuya Jong, tanan nga kapitan subong nga nakaagi COVID-19, ako sa inyo, butuhon nyo balik. Oo. Kay ti kaagi na ni sila ya panic sa panahon sang krisis eh.
1: Oh, may na, experience siya na.
0: May experience. Oh. Pwede nang baguhan nga gatanyag lang pati soy-tisoy lang una no ginatanyag. Baida! Why na? Oh. Anyway, sorry gid. Sorry gid na. Ato, Od. Pabalalang ko be. Dala tong na-suspend, wala.
1: Ha?
0: Dala tong na-suspend.
1: Wala na naka-recover?
0: Hindi, pero what I mean, mayo man niya kapitan nang nasuspend?
1: Okay, man saya kikita, Julio.
0: Okay.
1: Natamang kutugan kayo, Sam, kung anong plano, wala?
0: Hmm.
1: May tips is in hindi na lang, kaya nag-recover man.
0: Ah.
1: Nagatingwa man, o. Okay. Pero kung why, gid, kag daw nadalman, gid, ati, daw,
0: Ay, tuod.
1: Wala gid kita sa mahibo.
0: Pero suspended gid sila gyapon.
1: Hindi man sila sa ila sa mga operation, pero muna eh, as alleged, wala sila may ginabaton na sildo.
0: Ah, okay. Sige, sige, sige. Kay may ara pa ko, may encounter nga daanda sa tupad mo nga syudad do ang oo. Eskalante. Oo. Bation sa inyo da, hindi. Hindi.
1: Hindi na, pero na-capture kita sa mga clips kay Kipo Julius dito sa Tabuan. Ibot ko gani,
0: Remnantsa.
1: Medyo, kwani, ang ining malansibog, lapit sa Tubuso.
0: Correct, correct. Dirita ni malagyo ang kwani. Dirita ni matabok atong napuruhan nga 18 eh. Dibla?
1: Oh, yes, yes, yes.
0: Dira sila tani mapalag.
1: Oh, dira sila maliko.
0: Oo. Galing way sila kapakot nga taob gali. Oo. Meaning hindi balo magbasa, guro to kalendaryo. Oo. Di ba?
1: Magbasa ka pa kalendaryo, gagano'y lapan na eh.
0: Hindi tikigaplano, kadyong mo kon commander, kagaplano ka mo. Na, siling niya dirita, kay dirita maagi. Ti pag-abot nila gali, ya taob.
1: Ti wala na to, surprise sa to abi
0: kay galing kay galing kay wala man ko na subuan jong hindi ko man to mga parginti. Di ba? Way na. Way na. Kag tiga pa matay to sila civilian ni.
1: Ay ahay.
0: Ay. Ti mayo lang kay at least jong atong 18 sa Tubuso hindi na sila maabtan sang El Nino. 19 gali. Oh, 19, at least hindi na sila maantos sa El Nino. Di ba?
1: Yeah.
0: Oh.
1: Pero ang trauma sa mga taga dito nag-star kay Pam Julius ay doon lang kung sa subong kung nadula na pero magsagod o ara siguro sa Gyapon.
0: Ah, galing kiti. At least ang importante after sang Tubuso 19 nga encounter, ang tabo nagaganhagan ila pamatay eh.
1: Yan,
0: bisan pa paano?
1: Doon nagkonsubong, doon nagminimay, doon nagkalma.
0: Mm-hmm. Kung sa amigo ko pa siya nagminimay. Siko ano? Siya nagminimay. Siguro siya na si Minimay. Ayo. Sige na, Jong. Kulukad lawan talang ni kay trahedya ni El Nino ni
1: Oo. Ipagadi talang si
0: Kay Pablo. Correct. Sa tuod lang.
1: Nang ipagabi tanoy gid nga kami hindi lang prasan ang epekto sa iban nga pungsod to nga
0: correct
1: dang grabe
0: tigaling jong ang ginreport ko bag ulang top 9 ang Pilipinas.
1: Ala
0: oo sa top 10 number 1 Nigeria ang Pilipinas top 9 before kita sa Vietnam.
1: Ala
0: oo ti pero ini gani ang gobyerno wala pa ni nakakita. Ambot kung gabasa na sila newspaper o kung ba si ang ara sa gobyerno, ba si porn site lang ila ginalantaw, bla? No? Tingaway ni sila kabasa. Kung ako ara sa gobyerno, hindi man siling mapanik tatuto, Jong, no? Na. Pero dapat aware na kita.
1: Oo, oh, kag may ara na isang ano, mga plano kay Kita Julius. Kung,
0: oo.
1: Amo na gani sa nambal tanan may tani kong dasig lang kalawig nga daan
0: tipras na diri sa Bacolod ang isa ka problema din ka makwa tubig ilimnon. Oo kay ang basiwa ti pakot-pakot lang bala pagtakon everyday singa diri wala
1: daw may raffle
0: na oo ay Diyos ko Jong ti amuning mga ginapang balita ta diri every night maka maugtas ka ti kadlaw-kadlaw tanan ni kadali.
1: Ate, oo.
0: Gani, iba?
1: Sige.
0: Ayos. Pero buwas ko na nugin man balikan ta ka ha. May istorya ta party apan.
1: Sige.
0: Oo.
1: Mangkot kita sa mga additional information.
0: Uli yung bituto, Jong.
1: Ano pa gitang posibilidad na madugang sini kay Kipang Julius? Iban pa nga mga information.
0: Ay, pareng.
1: Yes.
0: Ang inyo pag gili si Tivet, dadamo ka mo sapat na?
1: May ginapan din subong, may ginaplastar nga city ordinance kay Kipab
0: Julius nga?
1: About ng responsible pet ownership.
0: Oh,
1: may nga. Gina o may gina kwan diri subong, may gina balay diri subong.
0: Aha.
1: Ginamat-amat pa kwan, ginamat-amat pa ina balang plaster.
0: Okay.
1: Pero may ara na sa kwan, ara na sa council kag ara na sa kwan, naka public hearing na sa nagligad nga bulan.
0: Mhm.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi pagpabayaan ng sapat.
1: Kaya may arasang gin-set up ng mga penalties.
0: Okay.
1: Registration.
0: Mm-hmm.
1: Kaya iban pa ng mga benefits kayo of Julius na gin-plastar para sa mga San Carlos News.
0: Okay, very good, very good. Pero, so ang anong damo sa inyo da? Manok, pato, baka, karabaw, kanding. Anong damo sa inyo?
1: I-check ko lang ha. Kay... Mm-hmm. Sa when it comes to domestic kitten animals,
0: oo.
1: Sa baboy, according sa atong siningan na imbaluan halin sa City Veterinary Office, ay, do pila lang di kabilog. Ang may arang lapad kayo ng pigiri. That's why, ang ASF problem rin daw, hindi gid kayo pa, hindi kayo amusin na ka, tawag sini, hindi gid amusin na ka bukat.
0: Okay. So basi, buwas ma-breakdown ta na, Toto Jonga. Pero ang balon mo gidang inyo nga City Vet nga naton wala tayo ginatumod ang kaswal nga wala gaobra ha. Wala na sila yung nadala naton sa livestock and animals.
1: Oh.
0: Why na yun naton?
1: Why? Ano ba ang karbaw amo na?
0: Hindi ang kaswal bla. Ang GO bla nga gaobra sa City Hall. Nga wala gaobra naton, why na yung dala ha? Basi sipo nila blao.
1: Nagtalang
0: ko. Gini mo muya karbaw ba? Basi wala
1: wala ko kadakop na.
0: Kon sa migo ko pa way kakaprikatara. Ayo. Basi bala buas jong. Basi buas balambal kan ambalan kan ni SM Brian jong do last mo na tuguro ng report kagabi. Ano na siya?
1: Ari di siya.
0: Mahing gabi na ito, SM Brian ha?
1: Oo. Sige lang ha. Hibaloon na ito kung pinaka-porsyento dari ang inabalang mga nag-tatap sa kwan, inin mga livestock animals kita, Julius. Manok, baboy, kanding, at iban pang mga sahig sa sapat.
0: Oy, labay man ako, nami na kuno kadtuanda ang seawall.
1: Boulevard? Okay lang.
0: Nagdugang kuno ang mga kalanan?
1: Ay, ah.
0: Amo lang yapon?
1: Amo lang yapon. May mga plano nga para sa itong sinadigit. May Talavi Bridge, di ba? Ancestral Bridge. May plano before nga dari siya ang atong mga kwan, ang atong mga dapat. Dari i-kwan, dari i-butang sa may tawag siya ganyan, ang ining edge to edge ang Park Marina kagdiri sa Boulevard.
0: Aha.
1: Oo, ti.
0: Ah, kay ti, gasakit gitong buot ni Andoni Valencia eh.
1: Ah, gani.
0: Oh, amigo ko na actually.
1: Oo, ti. Ambot kung saan o na. Kagdason, nakita ko diri nga gina-expand ang kwan niya, ang port.
0: Oh, interesting, interesting.
1: Oo, ang port among gina-expand.
0: So ang makaon ko kun magkadto ko sa Boulevard amog yapon barbecue nga manok
1: mga kasud mga kwan ini balang tawag siya
0: mga dugo mga artikulo abi
1: intestine
0: oo
1: mga muna may kag mga preska nga isda kay
0: Pablo ah may ara na da
1: may ara
0: ay tuod malagaw gid ko na guro jong malaag mi da.
1: Oh, pwede gid. May anang ang nami diri ang kwan ina balang lukos nga iadubo sa iya sa kwan sa iya sa ang
0: tinta
1: sa, ang ata. Oh,
0: tinta. Ata, oh. Pero may dalupa pa da wala.
1: May ara man.
0: Ah, may ara man. Ati mo nang kadtuon ko da dalupa pa.
1: Galing kay kwan kada gabi lang na da, galing ya gabukas.
0: Ati uti gabi man ko makadto da eh.
1: Oo. Oh.
0: Di ba?
1: Kung gusto mo nga ina, oh, kung gusto mo nga inang anytime, ati may pukot man diri kay Kipab Julius, iniya. Maski anong oras.
0: Adaw tinuntun, ay ako pa yung palayagun mo gali iya kag paitsahon pukot.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Patangalan siya.
0: Ausos na. Abi ko ako pa mamukot to sa dagat. Ay, Ginoo, daw hindi amuaw. Pukot ang alan.
1: Pukot ang alan.
0: Basta ha.
1: Oo, verde.
0: Sige, malagaw ko da. Okay. Si Mrs. mo upod eh.
1: Hapos na dito itultulon kay ang pukot, aral lang sa abok ng terminal.
0: Terminal Caceres.
1: Terminal Caceres.
0: So, lapit sa Gaysano.
1: Yes. Ah, layo na to, gani ang kwan, layo na ang Gaysano. Aral lang yun, sa tabok lang yun.
0: Tikon-kon, may aircon pa ang Gaysano, wala?
1: May ara pa man.
0: Di mag-El Nino, hindi ka man mamalhan to slod? Hindi bla na, napiran ko bla, jong dogin naganaga na nila ang aircon.
1: Oh?
0: No? At least sa last ko nga pagsunod, pero dugay na to kaayo eh.
1: At isubong ni Wipe ako kata, itryan ko buwas be.
0: Oo, kaya daw hindi nagin man siya amuna kadugok ang tao, no?
1: Hindi, dirigani, may galalig ka amuna kay Pab Julius.
0: Nga?
1: Tatuod lang. Sa ini mga negosyante bala, micro, kag yung ining mga, kwan, ang ining mga, lagko ng mga business, kwan, business entities diri.
0: Oo.
1: Correct. Pero tinagid sa loob pa kagwan, pero tinagid kami nga usang baklanay.
0: Ay, ahay. Tuod?
1: Hala.
0: Medyo luya ang ekonomiya sa kwan gali. San Carlos, Subong. Ahay.
1: Oo.
0: Ahay nga man.
1: Much na ganun, sigado, gidya kita Julius. Siguro.
0: Husto. Oo.
1: Ang dirigan isa kwan gali, ang ining, ang ina, Gunter Mall. Pag magabi sa una, mga madumduman ko pa, mga 2022, 2023.
0: Damo tawo.
1: Kasadya na ba, mga amon oras. Pero kung subong pag maglabay ka daw, may arap naman sa Gapon, pero daw pa na lang bala, gradual na kayo.
0: Gapangayaw pa ko na inom sa una?
1: Oo.
0: Subong daw ay na ko nakalabay, ah. Ang last kong alabay da, after to pagpatay kay Martun Cui. Oo. Anyway.
1: So ang presyo sang baboy diri belo ka kung pila?
0: Tagpila.
1: Pinda ka pa as 280.
0: Mahal na na.
1: 300. Barato.
0: Nga sa iban pilaw.
1: Mega so, ga range na sang una ma 300 to 400.
0: Adira e sa inyo.
1: Diri sa San Carlos.
0: Kay may ari 240, 220 di.
1: Oti. Damo sa driven pero amo na pa kwan inang bugat para sa aton sini nga mga pork distributor kay pagbili.
0: Oho.
1: Budlayan sila mag dispose.
0: Uy, do medyo kon amo overall gasagod ekonomiya sang San Carlos. Daw somewhat. Ti dala na guro tanan reflected na sa sugar industry
1: Ti ambot lang kung ano ang pinaka-rason. Basta doon naglain na gid.
0: Anyway. Ti pero lang, dala na sa istoryan tabuas kay pila na lang kadlaw mabukas ng chimpo galing eh. Oo. Kabay pa. Lorga, alright, buwas na lang na. Okay na, Toto Remuel. Buwas na lang naton. K5 Jong Versales, nagikan sa syudad sang San Carlos. Lorga, ti atuya at least may arak gamay nga mga paghanda at the local level ang Ila City Agriculturist. May information campaign na. Pero on a national level and a regional level, wala pa ko kabalo kung ano gid bala ang patod nga plano sa pagsulod sang El Nino. Sa aton nga pagpanumbalik, duro kita nga mga berita. Isa ka estudyante sa kurso nga criminology allegedly na dakpan, may ara shabu nga nagabili sang almost tunga sa milyon ka pesos. Samtang isa ka babae ng utang labot tunga sa milyon na nung nga istorya ini. Kag iban pagid nga mga reports, pagkaligad lamang sini.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
2: Salamat
3: sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
11: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masame, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba nga mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang bayad ko, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K-5 Julius Marimbile. Larga Vista!
1: Mayang gabi lang sa kay Dadbo Mendoza, Rafi Armonio, sa kay paring Norman Black Balinsoy, Angga Balinsoy, dalasa na kay Toto Onyot Badaos Jr., Alan Takapan, si Onyot diri sa Inigaran, si Alan sa siyudad sang La Carlota. Mayong gabi sa inyo, tanan. Roda Angeles Night, mayong gabi. Kag sa kay Nong Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub.
0: Lorga!
1: Ari, antes kita magkadto sa developments dito sa Amerika, ariyo may ara na naman prediction. May not necessarily pakot, kiti hindi maniyaban awan ang iya ginalantaw, pero suno sa tanyag na profesor nga si Professor Zhang Shequin, ining incheck bala, siling niya, may matabo nga kinagubot mismo sa Amerika kag siling niya si Presidente Donald Trump madalagan sa ikatatlo nga beses.
0: Lorga Vista.
1: Pero kadtuan ta na karon dugay diri kita nay kay K5 Berto Gakit Jr. ang balita. May estudyante sang criminology ti ang guwayang ginaintrahan niya buluhaton kriminal. Ang criminology supposedly is to fight crime, hindi kay to commit crime, nadakpan siya. May shabu allegedly, Diyos ko to nga sa milyon, ang bili. Dispwes, may isa man kababaye, nangutang, lain-lain nga tao, labot man, tunga sa milyon ka pesos, nanong itabo, ginkasuhan siya o kung wala. Yari back-to-back reports. With K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Jules, good evening. Taton sining ang mga ka K5. Dinay idla ko siya mag-report. Kaya gabi, wala kao.
1: Bert?
2: K5 Jules?
1: Yes.
2: K5 Julius, taton sining ang mga ka K5. Bati ano ko?
1: Bati on.
2: Oh, yes. K5 Julius, mo titiklo gid, no? Sa mga otoridad, ining 23 anyos
1: ubin
2: nga
1: pa.
2: Estudyante. Bitin ubin pa. 23 anyos nga estudyante kag G5 Julius matapos nga madakpan sa gipatagay nga drug bypass operation kagabini sa may barangay Estefania.
1: Mm-hmm.
2: Bacolod City kag G5 Julius, no? 75 gramos nga balor sang shabu ang nakuha sa iya nga may valor ini nga presyong 510,000 pesos, no? Sobray sa adsunga sa milyon nga valor sang illegal nga droga. Magluwas ini kag G5 Julius, isa man ni siya sa ginakabig nga high value individual sang aton sini nga actually kagabi kag G5 Julius ang mga nag-operate. Hindi pa sa basta.
1: Ano?
2: City Drug Enforcement Unit.
1: Okay.
2: Police Station 2, BCPO Police Station 4, uy. BCPO Police Station 1. Apat ka unit kag team sang kapulisan sang BCPO.
1: Nga.
2: Nga kay si ginakabigid nga high value individual okay. Ining estudyante Julius Basa. May interview kita bala dira kag Iba Julius, no? Ipa-plus start na lang sa aton sininga tech. Kag Iba Julius arado sa page nato, no? Kag ganesen ko man kina dira sa may 11 UPS. Pero kag Iba Julius, nga ang ining lalaki exclusive sini kagabi nga na-interview sa iya, no? Suno sa iya kapanginwala, gitin ni siya nga hindi tuya iya shabug. Ang nakuha, ginistorya yaman sa kon, mangkot ako paano ka nadakpa, no?
1: Mm.
2: Suno sa iya, sa sunod ng balay, siya lang ni isa.
1: Okay.
2: Kakita dito, siya lang ni isa. Kaya, pag-ulang ko to siya alin sa eskwilahan.
1: Okay.
2: Eskwilahan, balay, eskwilahan, balay, lang taon, pakuno sa CCTV, kaya makita nyo na. Mm-hmm. Ako ni Ngambalya, no? Kaga Ngambalya pagyed, ipangamuyo ko na lang na maging guilty ang akon sininga status sa kaso nga ini. Kaga gina... ano ko na lang ang akon sini nga abogado kay ti ang balay
1: nga aga pangamuyo sa nga guilty ang pamatbat sa iya
2: not guilty sorry
1: sir not guilty okay
2: sorry amo ni pangamuyo yan na lang amo not guilty siya amo ning ginambal ya nga ti wala siya balasala
1: linghod pagin man Bert
2: ano
1: linghod pagin man nga klase lalaki
2: ubin pagani may mga information actually kagabi sa istorya naton bala sa iya Hambalya sa aton 23 edad ya.
1: Okay.
2: But the SWAT report that was given to us.
1: O dugalay gay ka sa iya magistorya no?
2: Ano no?
1: Dugalay gay ka sa iya.
2: Yes.
1: Oo. Wow.
2: Bata be no. Kasi wala man ka preso ano.
1: Ahay.
2: Actually kabuot nga bata
1: no. Oh, do malips to lips ang inyong prestada ho.
2: Ang ara si sa presuhan kag nagambal ako nga si sir pwede ka interview wala gidya duwa nagkatulong siya siya man nagtabon sa nga iyang ano
1: okay.
2: Kabuot nga bata kabuot no kagati kakipa ba Julius no ang monitor malay nila tako ni no hindi makita taman nga dito may kaya kayaman ini bati ako lang ni ang problema iti nagwa diri sa monitoring sang aton sininga pulis sa mga interoperative
1: danay di diin ang iya ang eskwelahan niya diin
2: adiri man sa siyudad sa Bacolod
1: lapit sa sa imo opisina sa DNX sa una hindi
2: ati lapit gid
1: ate okay gets gets
2: yes di ragi ka kay Julius no
1: okay
2: at least may idea ka bala pero ti actually hindi man wala man kita nagaano da sa mga iban nga estudyante kami mga maayo gin man na
1: taya
2: sa galos man tanan ngaring gi sa iban bla may estudyante nga galisa-lisa kay pero ti amo na nga eskwela na bi kag Julius dira man na dana dakpan ang isa ka lalaki
1: oh.
2: Sa bata man
1: correct
2: sang pilak mga marijuana bala to
1: oo
2: so ti damo-damo na sila yung mga natakpan niya dira nga eskwela no pero hindi man niya tanan kag ipila lang manahot manabi na nagalisa-lisa sa pag-eskwela ka naga-involved sa musini nga mga aktibidades. Pero balik kita diribla sa kay Alias Dan, kag Ibab Julius, dugi na kabig man siya nga isa ka-Muslim eh. No? Pamilya sa nga Muslim, nga lalaki nga subject iba sa kapit.
1: Oh, Dulas Berto.
2: Magaburo.
1: Ara, okay. Ara, proceda.
2: Kagiba Julius, ara na nga ito sininga interview para di mabatian na ito kung ano ang iya sininga sentimento man eh, no? Anong iya sininga tawag sina, ang iya sininga rason kay ti ang balat sa ito nga wala git siya ka isang ano yung pakanong imuon wala git siya nagagamit kag wala git wala man kuno naga wala man nagagamit wala man ka mariwana nakibot git siya wala man sa kontra nakibot siya kag Five Julius ari pabati sa kada ang aton sining interview sa kay Dan ang nadakpan sa drug buyback operation yari
3: then criminology student graduating katani nadakpan ka siya buo ano man balmo sini
4: do nakibot lang ko sa nakikigapay mo lang sa balay tas kumunay do nag-insurder na ako sa balay.

0: miskani pa test na ko wala.
1: Graduating student ka, no? Saan ka tani ma-graduate? Ano ka bulan?
0: Maano tani ma... Ang balikan ko lang tani ang UGT. Bali maka-graduate ko sa ano pa, 2038 pa.
1: So, hindi na pinuwala mo, hindi ito yung matanan ng mga siya. Bola kay Bulbado, hindi ka involved sa tanan ng mga illegal transaction.
0: Hindi.
1: Hindi. Oh. Ano mga balmala siya lang?
0: Okay na.
1: Salamat kita. Thank you.
2: 2028 siya tani mag-graduate.
3: Ah.
2: Wala man siya kamuno sa imo kung may plano siya mag-pulis o nano nga pag-aimtang.
3: Actually, may amo gina eh.
2: Pulis gina.
3: Criminology, pulis gina ko ako niya.
2: Ah, okay. No.
3: Kasi actually ang bata
2: hindi siya mag BGMP. Hindi man pwede, no? Police gina dapat.
3: Police gidi, no?
2: Kasi pwede man PDEA eh.
3: Ah, mga unit ng
2: police, pwede.
3: Unit ng criminology, pwede gidi eh.
2: Pwede PDEA.
3: PDEA.
2: Pwede. Oo.
3: Pwede gidi kay ti ang PDEA unit ng police eh.
2: Hindi separate na ya.
3: Ah, separate din sa Pilipinas gidi na, no?
2: Oo.
3: Pero possible pwede gidi eh. Ang mga criminology student, pwede kaya ka BGMP, Bureau of Fireman mo.
2: Correct.
3: At the same time, mga ano, pagitbala, sa iba, pagitbala ang mga nantaw natin, PDEA, and other unit of the police, no?
2: I don't know kung pwede ka sa NBI or attached ka lang guro, eh, no?
3: Posible guro, eh.
2: Oo.
3: Pwede.
2: Pero sa gay, tanaya palibugan naman, di ba?
3: Gani.
2: Pero pila tong edad niya? 23.
3: Ah?
2: 23 edad niya, ambal mo?
3: 23, amo ni ginambal sa aton.
2: Okay. Pero may gaduda nga masubin pa da?
3: Ambal siyang pulis, I don't know kung anong sistema, kahit di nagwa diri sa spot sa pulis.
2: Nga?
3: Nga 19 years old.
2: Ha? Buhubin pagid kong mag-19.
3: Ikong graduating siya kagibar Julius, is not supposed 19 years old eh.
2: Mm. Correct.
3: Oh, 23,
2: 21 or 22 pwede.
3: 23 pwede git 23. Old man with kagaya.
2: Oo.
3: Krim, no.
2: Kasi
3: amo ginang gusto eh, mapulis git ko no siya.
2: Tigaling ti depende man sa abilidad ya kay ti ako gani 19 years old reporter na ko eh.
3: Awa.
2: Naguntat lang ko galing nga eskwela.
3: Mm.
2: Mm. Yeah. Anyway. Sige Bert. So tunga sa milyon allegedly. Ano ano ang ambal sang pulis diin daw ang iya rota sine? Ano ang areas nga covered niya?
3: Wala ginambal. Actually ambal sang epe. Sa station 1, wala sila nagambal direct exact sa barangay kundi ini. Pero ang isa lang na kuha nato ng information sa pulis nga dako ang pasno kini.
2: Dako siya galing nga distributor.
3: Kay do, then no, limitado ang ilang information. Certified Julius. Pero dako ang paslak. Kasi dako siya pagkuya pa. Ang muling monitoring sa iya. Kay Regulus. Pero again, for the ano man sang
2: grabe, no?
3: Suspect, lagi diya. No, that's why yung babati na interview to siya. Kahit yung lagi siya inulong, okay po siya ganito. No, no? Nagsulod ang pulis, abin niya ganito. No, yung mga tiyo, yan lang, ti, siya mo lang sablay, ya. Ang kipot siya mo din natabo na yun.
2: Okay.
3: Sulo siya, planted.
2: Oh. No, nagambalgit siya yung planted.
3: No, ati amo yun yung ambala sa ato. Nga, ti, man siya mo iyato mo. Posible kayo siya, mugi na yung iya, sinigambal, mugi na yung iya, hindi man to iya mong, mugi pa inwala yung get. Tapos ang bagay siya sa ato, nga tingin plantitan siya ng pila ka mga tao dito.
2: Okay.
3: Pero ito pa, ano man na, kahit tiiyaman yung allegation mo.
2: Correct. Iyan na yung allegation ato, eh.
3: Araman na Japon eh. That's why isa ako mamangkot kita, hindi man niya kontra sa pulis.
2: Oo ah.
3: Hindi man niya kontra, kundi ti ginagaan talang niya sa batman ng allegation.
2: Oo ah. Natural. Oo. Reporter tayo mo.
3: Sakto. Ang aton sini nga mga nakwa kag isalot ko na lang. I don't know kung na-report ni K5 Carla.
2: Why? Ay na inang babae.
3: Ining tatlo pag actually sa gunso ni sila eh.
2: Mm.
3: Ang area naguna-una lang ning criminology student kay Pablo.
2: Okay.
3: For 500,000 pesos, no? Nga

0: explore sa ilegal nga droga, pero ti pila lang ka oras sa nakaligad naman, dakpo pagid ni ariyo, kapin 2 ka milyon.
1: Ha?
0: 2 million pesos nga syabo na kumpiskar sa Barangay Singkang Airport. Give of Jones, minor de edad na lakip sa tatlo ka suspect, no?
1: Bert? Dalangay kay gapamating nga dan si B-Boy Cañete, oh. Kag si Lilith Laurencio sa Kawayan. Sige, babe, plus tarmayo, babe.
0: Yes, kigibo Diyos, arestado ang isa ka high value individual, kag duha ka street level individual matapos nga makuaan sang ginabulubanta 280 gramos.
1: Wow.
0: Sa ginaaligar siya mo sa ginpatigan nga drug bypass operation kagabi sa nga ton siring nga mga kapulisan Purok Gracia, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kakibar Julius, din kilala ning mga suspect nga Sanday alias Koy, 45 edad, si alias Panda, amuning bata, minor de edad, no?
1: Mm-hmm.
0: Si Silvi Anios, nalunsay mga taga-barangay Villamonte, kagining si John Fred Denisa, 25 anyos, taga-Singkang Airport. Di siya, luwas sa isa ka sa shays ang ginapatiyan siya mga bypass item na quadricable Julius sa ila pag inakop ining apat ka mga not-tied bill plastic lang mga baka not-tied.
1: Oo.
0: Kaming pinotos na ganyan, hindi na niya sa shea, yung pinotos. No?
1: Ginbugkusan ah.
0: Bugkos do puloon nga asin bala.
1: Oo.
0: Pagkalo sa merkado. Anundri pagin ka sa shea sa illegal na droga kag iban pang mga drug items kag paraphernalia. Ginabulubanta nagabalor naman sa 1,904,000 ang nakumpikar ng mga ginapadihan sa Shabu alin sa mga suspetado kakita Julius. Dali lang yan. May ang information kaina alin sa police station 8 kay tigin connect naton ang area ang ano yung ang tawo na ang balita kay ti ano ito do mambal naton brabe bi Julius ang operation kagabi to ang tigatamo sa bypass sa station 10 bypass man to duwa man to ka bypass sa may station 9 ang ari dako ni sa may Singkang Airport kag ining estudyante kay tigin connect naton dinhi kasi nabalaan naton sa ato sila ka pulisan magparintian na ining isa sa mga suspect sa tatlo diri sa may Singkang Airport sa ining estudyante nga natakpan sa may Estefania kagiba Julius, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero natakabalo ko anong relationship niya kaya exactly pakaisahanay,
1: okay.
0: Makatlo
1: uh-huh.
0: Pero parintian na hindi Muslim no? Muling ginabasa aton sa mga kapulisan may mga Muslim part sila sa Muslim community diri sa may syudad ng Bacolod.
1: Okay.
0: Ang sa Barangay 31 to, sa nagligad ka si Mana, sa bando man to, nakuha man to dito sa iya, ang isa ka kilo, bala, sa ginapatian siya mo, sa isa ka lalaki nga to, dira sa may Barangay 31, lapit sa may Muslim, ano, mosque, ano, kagibutilo
1: siya. Oh, sa Lopez Aina.
0: Oo, sa Lopez Aina, dira man nakuha, no? So, amun eh, no, amuning nalantaw na to, ng mga nakuha ng mga information regarding sa aton sining mga kapulisan to medyo konektado ining nga mga impulbado sa ilang droga
1: hey, pero Bert nga nagasaka ang supply nga kadakpan now I mean 2 kilos may ara 1/4 kilo para ini sa upcoming maskara.
0: Yes, again hambal ini sang aton Siriga City Drug Enforcement unit no. Kagang aton man sini nga mga police station with the intel operative nga ang mga shabo diri sa Bacolod and preparations no sa Maskara Festival. Di ka balumantan na kagiba Julius hindi kung lapit niya Maskara kag within the Maskara diri man niya tagtagana is Bacolod eh.
1: Correct.
0: Kaya mo maning mga na monitor ah. Ang aton sini nga pulisan nga kataas ang volume sang illegal nga droga kung kataas ang volume kadamo ti kadamo man ang baklanay kag damo dako man ang presyo kay ti dako imo siya bo damo tawo ti pwede ka kapasaka
1: correct correct
0: sang kwarta unless yang ati dula inya bi kagiba Julius eh amo nang banila nga kung gamay ang ano gani ang demand taas ang presyo. Pero ari ya kung taas kung damo ang demand gataas pag ganyang presyo.
2: Grabe, no? Correct, correct.
0: So, ang muna niya ang mga na-doolain lang ya sa illegal nga droga, no? Kung gamay ya, ti... Pero kung iti damo tao, biko maskara, ti kita mo man na lang tao sa nga, tao siling kakapulisan, nga makita nila nga ti kung magmaskara, damo gijaya engage, involved, naghalin sa pila ka mga nagkalilain ng mga kabanuhanan, sa siyudad, alin diri sa Negros, going diri sa Bacolod.
1: Ako Bert, nag-stop na ko paminsar nga asigi gyapon ang sulod because you know what? Until kilalahon ta nga may tawo gidya nga gusto magdroga eh. Iya na desisyon. Di ba? Kagti, at the end of the day, nga kung ginarealize subong, tingapunggan mo sa kay gusto yaman mapatay.
0: Mm.
1: Ah. Tiya mo na ang natural way eh. Di ba?
0: Tama ko si Pab Julius, hindi man ni sa katuig nga away mo.
1: Oo, sto.
0: Tama mo na ni nga tuig.
1: Oo, ti kay Digong, kay Presidente Digong, pila anong katuig?
0: Ti mag, o, ti alis ko na pa ni, na mga kontra na illegal na droga, ti ko ang katotokan mo, kung masuyop, yung masuyop yung tao yan.
1: Oo, ah. Piyo na. Way na siya labot. Anyway, sige, balik-balikan ta na. Buwas kay i-run down ta kung ano nakadamo ang na-confiscate?
0: Yes.
1: Oo.
0: Kakipay ba, Julius Gagati, upcoming, kapit na lang it sa
1: nalakad na maskara na. Ay, oo.
0: October 1, opening sa maskara mo.
1: May chimpo galing pa, Bert, kay ang nagligad, kadumdum ka to sa Silay. Sang sikap, ano na gani, Rangguya Subong? Lieutenant Colonel Mark Daroca, Pabla?
0: Sa Talisay. Hindi, sa Silay.
1: Silay. Oo, si Daroca. Kadumdum ka to sa unang ang nadakpan nila, PWD pa ganito, sa isa ka barangay dira sa Silay, nga atong ambalya ang gabakal, actually, mga manugtapas, tubo.
0: Oo, oh, eh.
1: Grabe, no? Ay, grabe.
0: Muni ang sistema. Way niya pili, may mga obreros, ang mga nagkaladakpan, kagagamit sa iligal ng droga.
1: Mm-hmm.
0: Sige.
1: Sige.
0: Kipa Julius, balita at nasubong, dulong-dulong sa kalonsan DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. May copy ka na, naka-detox ka pa. Opo din sa patron si Kakipay Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM. Lorga
1: Vista. Janeline Incarnacion and family, mayang gabi dira sa Moises Padilla, Lo Domingo, Anthony John Sapalo, Angie Aloy, ilakip na si Romeo Macapas, Junie Azucena, Gina Purano, mayang gabi, ang iba niya mga greetings karong dugadugaya, Romar Duran, Franz Bulido, Jomar Calugnos, Leonardo Sevilla, Ronnie Arabado, kay paring Fred, mayang gabi, Meli La Rosa, Alejandro Villa Hermosa Jr. Balik kita, may makihibalo kita, very interesting, bantayan, pagkaligad na mga sinig.
3: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. Mabakal,
5: sumagmuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
6: Nainadayon, no?
5: Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
6: Grabe.
5: So, kailan sa brain ang cholesterol?
2: Hormones.
5: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
2: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha sa
5: oh, boy. Correct. Ang manugdulong si LDL.
2: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
5: it's
2: all.
5: It's not bad at all.
2: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
5: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
2: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
5: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
3: D3Bio!
2: Makita mo ang isa katao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
5: Usually, nubo man ang LDL, ano?
2: Sigurado na.
5: Sigurado. LDL. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
5: That's why nagtaas ganito.
2: Amo may nubo si Juan. To support your HDL.
5: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis, okay lang tani ang blood flow. So, si D3Bio, ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver, sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
3: D3Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matagat sa mga butika.
2: That's how important
5: D3Bio.
2: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
5: Gabi, no?
2: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa
5: D3Bio.
2: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka na lang, kay may BCO.
5: Ako D3Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
2: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa imong brain, man.
5: Your brain is a fatty organ.
2: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
5: Correct.
2: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong good fats nga ginkaon.
5: Correct.
2: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
5: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ikusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
3: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Bio. Ang D3 yung may Vision, ang Vision, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
15: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
14: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Natuga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sporbiotics ka.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa tumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
6: Pabalik sa inyo para tuntunan last and final stretch sang Larga Vista karon nga gabi.
5: Larga Vista.
6: Antes kita magkatu sa dugang nga mga balita. Ining nga hugnat sang aton sini makihibalo, makatalanaga nga mga ihibalo dala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. Amo ini ang kape nga magluwas nga hindi pait, kag hindi ka magmurarat kung gabi, hindi ka magmurto-murto, magzumbi-zumbi, o kung masal ang tarsir sang imo asawa. Ang pinakamanami pa sa iya, kay ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, meaning aprobado. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay kagid sini. May ara palabi kag labaw sa tanan sang ginatawag Ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. Amuyad to ang isa sa mga tagdala sang aton magkihibalo. Makatalanhaga nga ihibalo diri lang every night sa Larga Vista. Salamat D3 Bio. Unahon ta ini nga video sa aton magkihibalo. Ano bala ang mga nasyon? Ano ba lang talalupang doon sa nagkalain-lain ng mga pungsod? Let's have this video. Alright, balikan ta karon dugay-dugay.
5: Larga Vista.
7: Hidden underwater, there's a mountain range almost nobody knows exists. This underwater plateau is nearly as big as the entire Philippines itself. It's rich in marine life, minerals, and gas deposits, and it officially belongs to the Philippines. An entire underwater region, larger than most countries' land area,
6: no,
7: sitting quietly beneath Philippine waters. What topic do you want to see next? Comment below.
6: All right. Ato banwa, Benham Rice ato. Amuna ang talalupang doon kay ang Benham Rice, isa ini kalugar sa idalom sang tubig nga lapad pa sang sabilog nga Pilipinas. And have you ever wondered nga interesado ang China sa Benhamray, sa Spratly Island, kag iban pagid nga mga lugar? Tungod, ini nga mga lugar may mga minerales, may ara marine life, magambal ka marine life, halin sa sea corals, pakadto sa isda, pakadto sa seahorse, pakadto sa pugita, unano dira marine life, sapat sa idalom sang kadagatan Benhamrays. Talalupang doon ha, yari pagid ang dugang video karon nga gabi.
8: What if I told you some of the strangest things on earth are completely real?
6: Ulo!
8: Not conspiracy theories, not myths, not science fiction, but real discoveries that shocked scientists themselves. Uy. Today you'll see 10 incredible facts that sound completely impossible, but every single one is true. In 1986, workers exploring a cave in Romania expected to find ordinary underground tunnels. They were looking for locations to build a power plant. Instead, they discovered something almost unbelievable, a hidden world that had been sealed off from the outside world for 5 million years. Imagine entering a place where sunlight has never reached. No trees, no birds, no fresh air, and yet life was everywhere. Scientists found spiders, insects, and strange creatures living completely isolated. The most shocking part, the ecosystem survived without sunlight. Instead of relying on plants, life there evolved around chemical reactions in the cave itself. A process called chemosynthesis.
6: Chemosynthesis.
8: It was like discovering a tiny alien world hidden beneath our feet, a place where the rules of biology as we knew them didn't apply. Why does it matter? It shows life can thrive in the most hostile conditions, a world forgotten by time. But what if life didn't just survive time, but conquered it?
6: Ala, ara, isa pa lang ini. Ang ini nga lugar ang tawag sini Movili Cave. Yara sa idalom sang Romania nga pungsod. Magamba ka Romania, amo ning ginakuno-kuno balang diri lapit ang original nga Dracula. Oh, sa Romania. O dote atoya si Vlad the Impaler, hindi to siya technically Romania eh. Pero lapit dira. Now anyway, aray laktod ko. Sang 1986, may mga trabahante nga gapangita lugar para ubrahan sang gas facility. Gas, abe. So kinanglan underground. May nakita sila, abi nila, ordinaryo lang nga kuweba, yati banwa. Nakita nila dito, damo sang kasapatan nga wala ya sa ibabaw nga ah. Ining Movili Cave nga ginatawag, mapati ka mo sa indi, wala kakita sunlight. Silak sang adlaw ang gina-estimate 5 ka milyon katuig. And yet, ang mga sapat dito, buhi. May alagit-it, hindi kakita. May ara damang, natural hindi kita. May ara iban pagid nga sapat, hindi man kakita. Di paano sila nabuhi? Ang ginasaligan nila, chemical reaction. But silingon, ang ginahaklo lang nila, may ara hydrogen, kag iban nga compounds, nga dito lang sa idalom sang kuweba nga ini. Wala kahoy ah, nga ah, kiti wala sang silak sang adlaw. And yet, dito nagtuhaw ang ginatawag chemosynthesis. Pinaagi sa kemikal na buhi ini nga mga sapat.
9: Larga Vista!
6: Dito ilyin ang gwa nila. Nagkukulubaan, no? Pero isa pa lang ato, Movili Cave sa Romania. Abita daw sini lang, hindi. Tuod nga kabuhi gali ini. Yari ang dugang pa tonight sa aton makihibalo. Video number 3.
10: There's a country where the animals outnumber the humans 5 to 1.
6: Hello?
10: New Zealand has about 5 million people. but it has nearly 25 million sheep.
6: Uy.
10: That's more sheep than people in almost every single town.
6: Ooh.
10: At its peak, the ratio was over 20 to 1. Welcome to the country sheep actually run.
6: Oh, hala. Sa New Zealand kuno, mas damo ang karnero kung ikumparar sa tao. 5:1, meaning sa kada isa ka tao may 5 ka karnero. Di ang mayor nila hindi karnero, hindi sapat, tao gyapon. Pero very interesting, kay mas damo ang sapat dito nga karnero kung ikumparar sa populasyon sang tao.
9: Lorga,
6: pero kung nga amo ina, wala kita kabalo. Ang nabalaan ko lang niya, dira sa New Zealand, gin-shooting ang pelikula, isa sa paborito ko, ang Lord of the Rings.
9: Lorga, Vista.
6: Di amo yad tong aton makatalanaga ng mga ihibalo o kung makihibalo tonight, diri sa inyo para tuntunan, Larga Vista. Atong makihibalo dala sa inyo sa kaalwan man sang DTX 500. DTX 500, amo ini ang makapasigurado nga hindi pagtuktukon ang lawas mo. Nga ah, tungod sa kada kawat baterya sang free radical sagod magtuktok ang imo selula, ulian ina sang antioxidants nga yara sa DTX 500 pinaagi sa disugad sugarcane extract kagdahon amargoso.
9: Lorga Vista.
6: So DTX 500 ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo lawas agud ipasiguro nga hindi dali-dali magtuktok ang imo selula.
9: Lorga Vista.
6: Ari katapusan hindi taman pagkalimtan ang D3 bio. Amo ini ang John Wick sang aton lawas. Pinaagi sa D3 bio ang aton immune system, ginatudluan kung sino maayo kagmalain nga kagaw sa aton kalawasan, and yet siya man mismo ang gapatay sang kagaw nga malain. Virus, fungus, ukon, bacteria. Don't forget the name. D3 Bio, ang John Wick, sang imo, lawas.
9: Lorga Vista.
6: Ari kadtuan ta na, tonight, sa nagligad nga mga sinimana, samtang nagasigi ang inaway sa Iran, ang ginaistoryan amuna ni Banwa. End of civilization na bala ini. Ang moderno nga sibilisasyon, mauntat na bala. Kag, matakop na bala ang ginatawag Pax Americana. Ang katawhayan dala sang Estados Unidos sang Amerika sa bilog nga kalibutan. Pero, karon yung gabi, kadtuan ko ang hambal sang tanyag nga profesor. Si Jiang Shekwin, nano ang iyang prediction, ang iyang gintagna nga gapananindog balahibo ko. Number one, siling niya madalagan ikatatlo nga beses si Presidente Donald Trump. Kung madaog o kung hindi, wala yan na plastar sang maayo. Pero ang ikaduwa, siling niya may ginamo nga matabo sa New York. Yari, pamatian ta si Professor Jiang Shekwin. Sa iya, tagna.
11: Is, there will be a siege of New York City.
6: Hello?
11: If Trump gets a third term. Well, you would have a lot of pissed off people.
12: We should probably just pause there because there is a constitutional ban on serving 3 terms. So how could that happen?
11: Let's just say there is a national emergency. The president is forced to suspend the constitution.
6: Hello?
11: It's also possible that in 2028, he decides to run as the vice president and have his son, Don Jr., run at the top of the ticket. And there's nothing in the Constitution that prevents him from doing that. So, for example, during the American Civil War, Abraham Lincoln was able to suspend habeas corpus, which is a constitutional right. During World War II, Franklin Delano Roosevelt also did many unconstitutional things. Let's imagine, okay, just for the sake of this argument.
6: Aray, Banwa, pause anay kadali. Ang pamangkot, paano makadalagan sa ikatatlong termino si Presidente Donald Trump? Kay ti illegal ina sa idalom sang ila konstitusyon. Remember, 2 terms na siya. Ang sabat ni Professor Jiang Shekwin, simple, siling niya butang tabi, mahambal si Presidente Donald Trump nga may national emergency. Di may ara nga daan problema sa Iran. I-suspend niya ang konstitusyon ng Balonya ang kano nga silingang konstitusyon taanay. Hindi pag wala ga-epekto subong ha, madalagan ako. In kaso magdaog siya, ang prediction ni Professor Xiang Shiquin nga may siege nga matabo sa New York, maginamo sa New York, iti damo bad trip nga tawo sa kay Presidente Donald Trump. Ting pamangkot nyo nga agi na talakay ta ini. Of course, tungod number one, ganigusyo ang Pilipinas sa Amerika. That's number one. Number two, kita ang nasyon nga isa sa pinakamadamo facilities sang Amerikano. Kag may ara kita enhanced defense cooperation agreement o kon EDCA nga nagasiling nga kon awayon ang Amerika o mga aliado sini kita kalakip sa mag-aintra sinang agera. Yes, ang ginatumod ko ang tulukay masakit sang China kag Amerika. Yari, balikan ta si Professor Shiquin.
11: What will happen is these cities that are democratic will be an open revolt.
6: Wala.
11: Right? And so this would over time lead to the siege of New York City.
12: And what year would that take place? 2028?
11: It could happen right after Trump secures his third term. There will be political violence across the United States, primarily in New York City.
6: Okay.
11: So this, I think, is very likely if Trump gets a third term. There'll be a siege of New York City.
6: Wala. Okay. Plan dublebo, no? Siling ni Professor Xiang Shiquin, kun madaog si Presidente Trump sa third term, ang matabo marimtual, maalimbukad ang tawo sa New York. Kiti number one, ang isa nga daan sa plano, lusubon ang Iran. Ti ang isa sa ginlantaw ni Professor Xiang nga ang presidente sang Amerika manawagan sang draft nga tanan nga lalaki nga able-bodied pwede makaserbisyo sa militar pasudlon sa military dalon sa Iran kag iban pa nga mga lugar.
9: Larga Vista.
6: Ti ang iya paglantaw nga maginamo sa mga dalagko nga mga syudad dito sa Amerika. And so, inibanwa is also concerning for us. Nga, ang sunod nga pamangkot ni ano matabo sa aton mga kauturan nga mga OFW nga ato dito. Ano ang matabo sa aton mga kauturan nga gusto pa magtrabaho dito sa Amerika? Tandaan tagid nga ang epekto sini sa aton, of course, sa aton labor market. Ang aton mga kauturan nga nagasalig sa employment abroad, pamugon sa iban nga nasyon, agod mabuhi.
9: Larga Vista.
6: So amo ina ang balantayan ta sa karon nga sitwasyon. Hindi lang inaway ini sa Iran. Hindi lang inaway ini sa Middle East. May ari ini sang madalom nga epekto sa dalagan sang kahimtangan sang bilog nga kalibutan.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
6: Ang isa man sa talakayon tabuas, Banwa, would you believe, ha? Nga kundi ang inaway subong para sa minerales, duta, balak, kag bato. Oo, pero hindi ya balas bato ngay moon siminto, kundi ginagamit para sa mga microchips, para sa mga magnet kag iban pa nga kinanglanon sa ginatawag AI o kon artificial intelligence nga ekonomiya. Ti, hindi lang niya kahawaan. Buwas iplastar ko sa inyo, would you believe, may bato sa kalangitan nga ginabantayan ang kano kay duro mineral. Ang China, nagsalom na sa idalom sang kadagatan, agod mangita, critical minerals o kon rare earth nga ginatawag. Now, would you believe nga diri sa Pilipinas may ara kita ginatawag Philippine Trench. Siya duman kadalom nga parte sang kadagatan nga ti wala patakabalo kon ano ang mga minerales nga yara sa idalom sina. Tuman kadalom eh. Nga bisan ilubong mo pa ang Mount Everest, halog pa.
13: Larga Vista.
6: Pero hindi na ko magpadalom kay wain ako tiyempo. Buwas ah. Daydayon ta ina dire sa Larga Vista. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
13: Larga Vista!
14: 101.5 K5 News FM.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So na,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend
13: K5 League of Champions.
23: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500. Time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kagmay TC. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kagmay TC kada adlaw. Istoryahan takaroon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
6: Tuloy Sir GP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir GP ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag may TC, nga simple lang ba ang sabat Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-MITC ka, at least maamligan ang imusilula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
2: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gato gaini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
6: Dira makabulig sang dako Sir GP ang aton power duo, ang DTX 500 kag MITC or pure si bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagapurma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun palainom ka, DTX 500. Kun palainom ka, MITC or PURC. Kun palakaon ka, gulay, kag prutas, adlaw-adlaw. Kag, siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
2: Ang iba inom subong, daso hindi naman.
6: Namuna, ang diabetes Sir GP ang nagapikto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag MITC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level levels ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty si kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
2: Ang pagpanigarilyo, Doc, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
6: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag maka halit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty si? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kaya dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MITC, mag purosis samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gi DTX 500, inom MITC or purosis, pa para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty si, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
6: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtaho later in life, nablang tag 30 na imo edad, Sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit magyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya ga inom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakauna chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka ga inom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa Dadlo, Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede nakasikit-sakit, Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
7: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
2: Oo. Mm-hmm.
7: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
2: tersisida,
7: no? May ara sang high blood pressure nga wala
6: wala kabalo
7: nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic libreng check up da kadto lang, no? So mag-detect sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyong mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
8: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because because of sa diet ta na, no?
6: Palataon, parat.
8: Palataon, tamis, asin.
6: Oh, parat.
8: Parat, no? Palaugtas, nakon-kanon. Malulis ang stress, no? Ha, kapel, may lang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
6: Gaka-high blood, sir boy, tungod kay pigado.
8: Kung
6: wala man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo, patis,
2: patis,
6: mantika,
2: mantika.
6: High blood is.
8: So sabi mo kiway ka kaon baboy, libre ka na sa high blood. Gali ang ginakaon mo nga
6: uga.
8: Asin,
6: uga.
8: Precursor man ang uga, ginamos, no? Ini kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension. So of course, gatagagagwa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!

0: Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Namiyago to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi. Mm-hmm. Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm, baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
3: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw.
3: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
2: Maligo adlaw-adlaw.
3: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
4: Oy, Beauty Soap. Diyos
5: ko, kampiyon.
3: DTX because Beauty DTX soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo na ito. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gindi akong upgraded na yan.
4: Oo. Oh, may guava extract, may papin, may disugard sugar, ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag-healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na-detox ka pa.
3: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
4: Maka-swipe-swipe.
3: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
4: Ha? Ang muna importante na.
6: Ah, ito. Ah, puti gid.
4: Ha? Puti gigi kun ito, hindi mo na makakasang imo maskara.
2: Oh, no? Ito.
4: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh. Pero kun aga nami gidya nga mga pika. Pero ang kape kung sobra lain, ani ini
3: dapat nga kape, healthy coffee.
4: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
3: may antioxidant
4: ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant. Ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
3: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard sugar cane kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
4: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo niya yung ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
2: Yes!
4: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag-oxidative stress, nga kapatigulang kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. maglibot kag magserbisyo, kikalanlan buhay.

0: Ay, ang dugo, kanila naka-extend. Food supplement, may clava, may clavowaska.
1: Ang ginasunod ko kay General Bao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. Dini-extend liniment ang pwede nyo nga gamiton.
0: Gahubin ka kung masaihon ka, kag naka-extend ka. No, Monica, patang kombinasyon.
2: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
1: DTX liniment.
0: Liniment.
1: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
3: Oo. Ginapiki ito.
1: Ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo. Gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
2: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
1: Oh, DTX na tayo subong.
2: DTX na tayo subong.
0: So sa mga suki na mo sa habon, kag sa oil, ang habon na mo subong, DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap. Ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpakampyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
2: Alright.
4: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
1: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
0: Anti-fungi.
1: Pero ang suggest na ton, labihin man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
2: Imo midjas mo? Midjas.
1: Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na to na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
2: Lala,
1: weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan ni mo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
3: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no?
0: Oh,
3: so
0: correct.
3: Ano bala ang ara sa D3 Bio, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 Bio may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madri kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
0: Oy, kampiyon.
3: Ginabulong na sa katol, no. Uh-huh. So ining D3 Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
0: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Kamahal magbakal midjas, mahal gidya. subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, oo, so na yan, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
1: Ako, lagi ko midyas-midyas, sir boy, kaya why ko yung nagbakal.
3: Gachinila, saan si Dogi?
0: So, subong pindin siya kapat niyong factory siyang midyasan. Anyway, amoni ang ano, proper food hygiene, no? Talawon, tagit permi ang aton tiin, lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? No guy, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao, nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika D3Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga asang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Klinika D3Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika D3Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3Bio.
5: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas mga butika! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
5: May DC! Mapalit sa mga butika! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
1: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3Bio, sir boy. So meaning pa, kung pala inom ka D3Bio, mas the best nga makabulig ang D3Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3Bio. Inaanak ka nami sang pala inom ka D3Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
0: Sir JP?
2: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depresyon, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede naman ni gani, sir boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3Bio plus magnesium, igbuligan sang D3Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, huwag ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium. If got D3 Bio ka, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapa nami man sa absorption, sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May hala na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
2: Kut mo silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid no?
0: Kung kulang.
2: Minano pa
0: kanan lang may ara gid may upod gid siya nga MCTs nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tul-an. Kung kampiyon ang imo mga tul-an, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may tumas ang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon nito. Tubong nga. Nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula supervision manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan di namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogin siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Pero nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukuli mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatihan mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa katao nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon, amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa inisuryahan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa ato bang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amo tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kon daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kon daw ano nga kaakig. Oo. Kon daw ano nga kahadlok. Kon ano nga kailigon. Kon ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sa kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sa kasuguan sa Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod na ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran, ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122, kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sa kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi, gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita, kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na matikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inika salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-o naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuhan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos, natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal, sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuydog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong maraming mga salita. Pagpalain mo ang manikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updating kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano naman na klase problema nga nagahatag inbugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agapi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 or liwat sa aton Globe number 0927-748-940. September 29, 2026 is a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ang iyong mga adlaw, Lo?
1: Well, still the same. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati Goda. Mayo gini. Mga ka-K5 diabetes. Now, karon na isa ka besh mga ka-K5. Nakakaon ako si isa ka regular binga grinder yabe. Damo nakakaon kag manamit ang mga pagkaon, no? Now, karon nag-order man ako abisang mga usual na itong ginakaon, eh, no? Mga sinabawan ng isda na. O kung nanuda ng mga utan. Kaon man ko, eh. Kaon man ang ibang tao. Bayad ko, bayad man sila, eh. Pero ang sapiha ko nga namisa, isa ka tao nga naka-pulo barong, all the while ang napaminsa ko, official siyang gobernoy. Kaya may dala pa siyang mali, tabla. I don't know kung sa DPWH alin. May malita siyang dala. Sining ko ga opisina ni Gurong Tawon, eh.

Formado abogado, ha? Que may antipara pa siya mo. Tapos sa kaon, nag-ayo sa sang cheat ng balairan, abi. Pero antes siya nag-ayo sa tubig. Nag-ayo sa tubig, kaging pangayo niya, hindi lang isa kabaso, kundi isa kapitsil. Sining ko grabe man yung mag-inom daw, may isa kapitsil. Now, karon, samtang nag-ahulat sa sang iyang balairan, ginasabak yung iyang attache case na mali tayo bala. Kag nagpasiplat lang ko, abig pawala lang po lang pasiplat. Hindi ko bugado. Guru ni na, ang iya guru ni nga. Ang iya guru ni nga attache case ni mga papilis. Guru ni. Now, ginsabak yan. Kag panilag lang ko gyapon. Ginabrihan niya. Ginabrihan niya ang iyang maleta kung attache case. Kaya may ginakuti siya bala. Kaya may ginpagwa siya nga daw sa isa ka box din rin. Isa ka box nga pagkuha ya, ginsira yung malita ya, kagintong-tong yung box, nga sulod siya malita halin, gintong-tong niya sa lamisa bala. Sige mo lang akong panilag. Karon, ginbutang niya malita, kag nag-abot na bing tubig nga isa kapitsil bala nga, kasi siyempre may baso man siya. Ibubuhan niya tubig ang baso mga kakaipayim, no? Kag atong blow box nga halin sa mga attache case kag sa balita, be, ginabrihan niya. Ginabrihan niya. Sige man akong yapon panilag. Nagkaroon, sa pagpanilag ko may ginapudyot sa mga bulong. Daw, sobra guro pulo kabulong. O kung mga lapit pulo kabulong, more or less, no? Kagina doon na kahon-kahon, wala kang may mga ngalan. Para sa breakfast, para sa lunchtime, kag para sa dinner, may mga ngalan ang iya kahon mo. For breakfast, amuning kahon, abrihan yan. Ano nga mga bulong, no? Doon mga pulo kung more than 10. During siyang lunchtime, di may arap man ka ngalan, abi. Dahil naman siya guro mabre. Kag sa dinner, dahil naman siya mabre. Doon nakahon ang mga bulong niya, bla. Kuna noong tao ni, kasi bla, ano ni, daglord ni. Karoon, ginabrihan niya ang breakfast, no? Ang pochilingon, mga medicine niya. Mga bulong niya, nga ginainom after breakfast, tapos pamahaw. Kaya nagsugod siya, pamuksi to may sa mga kahon. Do mga pulo ng kamilog, ano? Kaging butang espala dya, sus Nutella mapuno pala dya. Wala yung bala matamad yung pang-inom to mga kakipay. Sling ko na ano ni siya, ma-suicide ni siya. Ma-overdose ni siya, ano ni man? Ano ba sinugbayad siya ang pagkaon? Nga kanamo siyang bulong inom mo niya, ma-suicide siya, ma-overdose? Kung ba si ginbayaan si Sawa, ayaw blaw? No, tanan na lang ang mga posibleng angulo nga ang mapakamatay ni siya sa pinsar ko tungod sa mga sitwasyon nga siya kabuhin nga katabo nga kanamo-damo ng isang bulong. At first, walang ikaw idea mo. Nga sige lang siya timo, gaginom naman tubig. Timoon niya naman ang duwag katableta, inom naman sa tubig. Dugay-dugay, kapsula naman, yeah? Segundos lang eh, no? Dahil yun naman kainom to tubig. Slingkod ako, problema sa tao niya. Siguro ba siya kung nakarape ni siya? O kung ba siya nanakpan sa sawang nga may kridab lang? Kapanilag lang kong yapon mga kakipayam sa ginabuhat niya kasi kilid ka lang na misa ko mo. Ara sa tambis ang ako na misa ang ginapungkuhan na bisa bangko. Sa ulihi, siya natapos siya na inom, na-consangi ko abis, hindi ko masi may problema sa blas. Kagong pwede mo lang matanim mas turihan blaw, nga nagsako sa inom abis. Siling ko, sir, if you don't mind, mamangkod lang ko si Mike. Niya ano tani, sir? Siling ko, ano gin ka lang ko problema man?
Niya nga man. Siling ko na dataran ko, kanami man siyang kaon mo. Namit man na siyudaan mo, pinaksyo nami. May sinabangwan ka man daon. Yo, wala may kaon ni, nami siya mo pagkaon ni. Lutaran ko lang, wala mo kang ininom nga bulong ka, wala no ka, ma-suicide ka. Ma-plano ka ma-overdose. Gin, ano problema yung pamilya o pinansya? Huwag kinubayad siya. Hindi, sir, huwag problema siya bayad. Yung okay kami ni misis siya. Di ko di ano, naka-dispal ko kamilyon nga. Yawai, sir. Kung yung nga man sir, hindi ko din notaran ko lang na mo gina-inom mo kag ginabrihan mo ang taxi case mo. Nagpagawa isang box na, no? Kung may ngalan breakfast. Kagtapos nagkuha ka sa mga bulong na ano na siya mga bulong na siya may plano kang nga mag-suicide. Nga kadamuna mo gina siya bulong haw, daw lapit nga mapuno imo yung nga palan. Ya, mugali na ang imo nga consent, lo. Ikaw mo mula na consent ko, kaya basi may problema ka, mas turihandam lang. Ya, wala ko problema. Ining mga bulong ni, hindi iya plano ko yung mag-suicide kag mag-overdose. Amo ginagkadamo, ginasita sa doktor ko. Nga may ano ka, ho? Nga may diabetes ko. Mariyosi magkakita. May ano ka? Nga may diabetes ko. Di may diabetes ka nga nung isakit kahakop na yung bulong na inumaw sa pamahop lang na. Nga lain man niya sa panyaga, lain naman sa gabi. Amo ni konsultasyon ang resita sa akon mo. Lain man niya ang bulong na inom ko sa tapos pamahaw. Lain man niya ginainom ko tapos panyaga. Lain man niya ginainom ko tapos panyapo niya. Niya mo ni kong resita sa doktor sa akon, di naman yung matyag ko. Kalintihan mo na may mga komplikasyon ako sa atay, sa kidney, sa akon high blood, sa akon nga ka, tawag sini, sa akon nga dugo, sa akon ugat, sa akon mata, ano? May rectal dysfunction ba ko? Madamo sa komplikasyon ko eh. Every tablita kag bulong itong ginainom ko nga kapsula, may mga corresponding na siyang ginaigo sa akong lawas nga tugas ang komplikasyon sa diabetes. May araw man na nga ginabulong nga ginainom ko para panubos ang blood sugar. May araw man na nga ginabulong ko nga para pang nipis ang akong dugo. Tungod high blood ko, abi, bigto siyang komplikasyon sa diabetes. Kada mo eh, that's why nga ka na bulong nga ginainom ko. May mga corresponding na siyang ginabatsyag ako sa akon na masakit tugas ang diabetes. Kung tigali, hindi ko sorry sila. Kaya daw medyo concern lagi ko katama kay all the while. Nga damok bulong na inom mo sa sumong abe. Kung masibla masusay ka blaw. O kung ma-overdose ka tungkol nga ginbrikan ka siyang girlfriend mo. Nakakadlaw siya. Niya hindi ah. Ang masang doktor niya malawig pa ko ah. Mga K-5 do. In short, abi do. It was the first time nga nakita ko nga kay Gayunan nga isa ka diabetic person nga nagainom sang iyang maintenance nga hindi mo may madjing nga kadamo-damo, gali? Lain man niyang maintenance sa aga tapos pamahaw. Lain man ang maintenance siya kada tapos panyaga. Kagpanyapon, grabe. So kung sumahon mabe, doguro ko ni tingbon mo sa pamahaw, panyaga, panyapon, kabulo. Ang kadamo. Do, kulbahan ka mo. So, that guy, nakabalita lang ko, abi, no? Nga siya is, kay litli, no, wala na siya kakao to sa kalendiryan yung kinakaunan, eh. Lagi na pamahawan, laki may mga bihon, may mga sinabawan, mga mangros, kung aga pa, bla. Kanami pamahaw. Do, litli, no, wala na siya kakaon. Nabalitahan ko na lang, sa amuto nga time, nga gina-dialysis na siya. Ahay. Gina-dialysis na siya.
kag pagnigan siya pila ka bulan, ginapamangkod ka bi ang ginakanana mo na bi nga kilala man siya. Ginmalita na lang nagpuhuway na siya mga kakipay. Patay siya. Grabe no. Amo na to nga bulong niya. Amo na tong bulialisis niya. Patay siya nga po tungkol sa diabetes. Now, isa pagig instance mga kakipay. Isa pagig instance. Isa ka retired nga school teacher. Dawlawig ang iyang government official o government employee siya, no? Hindi siya retired teacher. Lain man itong retired teacher, eh. Isa ka retired employee sa gobyerno. Now, patay na siya, wanya. Ang kamataan niya ato sa abroad abe, duwak bilog. Kag siya nalang i-star sa ilamalay. Kag may no timbang siya lang nga nag-look over sa iya lang. Nga ginabayaran na sa mga kamataan nga duwak bilog ato sa abroad para mag-atipan sa iya. Now, pagka ito siyang kilala ta si Yabalay, kaysa una katahong gini siyang balay mo. Kanamig gini siyang balay, ha? Nakibot ang akon nga kilala sa according sa pagsaysay niya sa aton. Nga pagsulod niya sa balay, ito mahala siyang bisita, bino. Wala na sa mga appliances, mga kakibay. Wala naman sa mga salaset. Kag wala naman sa mga na-display sa una ng mga regalo sa kasal bla sa una bla. Mga pinggan abi kag mga tasa na bla. Nga sa florira, why na? Pating florira, why na? Ang nabili no Katrina lang. Kag isa ka botilya sang Coke litro bla. Kag bintilador abing ano gatiyog pamana. Nag-husisa ang kilala ko kuno. Niya pa rin anong tabo si mo. Niya pa rin grabe git. Kapilagi ko ma-hospital. No, sa gunso ng hospital ko, hindi hamak ang ako niyang gasto. Sa akong kabataan, no, surindir ang nagkadali. Kaya asod-asod niya nagasto ko sa hospital. Kada ko sa ako na bayaragin, milyon, pila ka milyon gin. Grabe. Ang mga bata ko na yung nag-huyan ako magpangayo sila. Kaya kung kuhaon ako sa Ginoo, ti, pagbuot ka man sa panahon, ah, hindi naman ko pareha. Total si Mari mo, huwag naman si Mari mo. Ah, plastado naman kabataan, may mga pamilya naman sila, kag may trabaho naman sila. Ah, bro, di, mano ba ko, bing? Ginagbaya siya sa migoy ako no. Nya relax siya pareha. Nya nga anong problema ako. Nya, wala problema pareha. Kung kuhaon ako sa Ginoo, nya ready na ako anytime. Nya, ano din mga tabo sa balay mo, din mga gamit mo, binamaligya mo, oh. Ang mga salaset, mga tahom to, mga television mo, yung mga nandihaw. Nya, pang dispose ko na tanang kay nahuyan ako mangayo sa kabataan ko para sa maintenance ang bunga bulong ko. Nya, pati ang mga regalo namon sa una ni Mrs. ang kasal namon sa una. Nga mga tahong nga mga pinggan kag mga yahong, mga tasa kag mga bowl to nga mga nami kay kampyon, halin pa siya inabla, mga antique bla, ginbabaligya ko na tutran. Kinahuyan ako mga ayo sa kabataan ko, kiti may pangabuhi man sila mo. Di, parang imbakal ko bulong, di maligya ko na, ano ko man naman? Ano ko man naman, importante nga may bintildor ko, may katri kong tulugan kong gabi, may arak ko siyang isa ka butilya nga litro siyang coke. Nga dyan ay ka, pre, dyan ay ka. Okay ni ang ventilador ka tiyog pa man. May katri kang higdaan. Pung libagulo ko nga askili sa katri mo, may butilya ka na nga litro, ha? Sige pa, inom mo si subdrink, pre. Huwag na kong inom sa drink, pre, kay tungod naman sa balatian ko, bala. Kabulong taas sugar ko kayo.
Ni pula diabetik ako. Ay, diabetik ka galing, pre. Diabetes, mag-apol, mga kakibay. Kaya ano ginahimo siyang litro di nga basiyos, gilid siyang katrin mo? Wala ko na pa ginabakal, ya, ginabaklan na soft drink. Ginahimo ko na ya rinula. Gako mag-tulog ko lang kung gabi, kag-kahion ko. Tamara na ko yung magbangon niya. Dayon ko lang katakilig kag-kapkapon ang butilya siyang litro. Kag-igulo ang... igulo ang kung ano da ang pwede magulo. Nahuyan na siya mga kakipay ko na sa mga kabataan niya kitungod milyon ang ingastos hospital tungod komplikasyon man sa diabetes. Noong grabe man ang iyang inagyan, naplastar niya naman kung nung kabataan niya, may mga pamilya naman, patay naman ang asawa niya, prindado na iyang propiedad, yati man nung pagigumang kaya nga gapinitin siyang kabataan niya sakon. Ready naman lang kuya kung kwao na ginisang Ginoo. Grabe mga kakipem, no? Well, di, sa kaluoy siyang Diyos, mga kakipem, ato ko nung tao to. According sa atong mga sa atong kilalaman, kaluoy siyang Diyos, ginpapahuway na siya. Napatay sa komplikasyon sa diabetes man. So, grabe mga kakipem, no? Kung may mga amok ka na galing na sakit niya, ang pinakahando mo lang yun is either nga kung kulang ka financial, ma-depress ka gini. Masubuan ka gini kag, well, kilala mo yung mabakaisyon ka kag natubangon gini ang imong kamatayan. Grabing diabetes eh. Iguon yung imo kidney, iguon yung kurason mo, iguon yung tulaan mo, damo siya nga iguon, guro mga lapit, guro pulo kablatian ay pandaron niya sa bilog mong lawas, blan. Tungod mataas ang imong blood sugar. Now, di buenas kita mga kakayfine. Kami arasang programa si Dr. Ramil Oy. Nga ginaidukar kita. Nga ginatagaan kita sang impormasyon para sa ato ni Gayong Lawas. About sa diabetes, git. Kay man ining programa niya, madamo ginagapamati mga kakayfine. Kag madamo gid isang nabuligan tungod sang pag-saysay ni Dr. Ramil Oy sa mga balatian ay labi nagi diabetes kag ining produkto naton nga DTX 500 nga mo gid ang number one nga makahatag sa aton sang bulig sa pagpanubo sang aton nga blood sugar. Diabetes, ang labi, blood sugar mo, taas mo. Nga mo ginini ang ginatagaan sang atensyon ni Dr. Ramil nga may tindihan naton. Nga ang DTX 500 isa ka-importante nga suplemento natural sa subong nga moderno nga pangabuhi naton. Kaya hindi na malikawan nga aton nga blood sugar nga mga taas ginman. Kaya tungkol sa aton nga lifestyle o kung sa aton nga way kita mga buhi sa subong. Mahilig kita magkaon sa mga matamis kag mga mataas ang kalamay nga mga pagkaon kag subong man ilimnon. Now, matian tagid ang mga discuss ni Dr. Ramil Oy, mga ginasugid niya sa aton kag ginatudlo niya sa aton. No? Kag isa na nila ang pag-inom sa ang DTX 500, mapuslanon gid. Tungod sang Ampalaya Extract. Now, according sa mga expert, mga kakayfab sa ibang lugar, ibang pungsod, no? Sa ila pagtuon, ang ining bitter melon, ining tawag naton nga Ampalaya o kon Amarguso, isa ka utan nga popular sa aton. Sa aton mga Pilipino, kakaon Amarguso. Ginamutagan talaya sang itlog. Ginasubakan tang baboy ni ganit pasayan. Ginalakot sa aton nga mga utan. Ketungod ka namin ginman sang Amarguso. May arak gali nga pagtuon mga kakayfay. Nga ang Amarguso may sikreto.
sa inami sa galik kag number one sa gin magpanubos ang blood sugar. Nga kung may ara ka sa mataas ng blood sugar, madasig nga panubuon. Now, sa pagkamati sa mga may mga taas ng blood sugar, natabo mga kakifive ang aton nga mga public markets di sa Bacolod kasi iba nga lugar. Doon na wadaan stocks ng amarguso. Tungod nga nagapati kag sa pag-plastar sa mga eksperto, makabulig, matisting naman na iban. Nya muna ni, ang tsansa nga malibyuhan ang ila diabetes. Kag makagwa sila sa mga peligro nga posible matabo sila, tugas ang diabetes, no? Komplikasyon na bin. Nag-una gid na siyempre ang problema kay ang amarguso kaunon mo gali hilaw. Kay kung lutuon mo siya, ang mga special mga panakot abing nga mga ingredients sabi, masunog sabi, do ma-evaporate sa bala tungod sa init sa klayo. So kilanlan daw medyo hilaw siya. Kag mas mayong ging hilaw gid siya eh. O kung iba niya medyo gin blanch abi o kung kadali ka gin init abi no. Pero mas mayong gin nga kung hilaw siya kay para raw gid siya abi. Kag makuha mo gid ang potens ng amarguso nga nagkakontrolar sa blood sugar mo, nagkapanubos ang blood sugar mo, kag epekto niya nga presang insulin, aragid present, gid kon inisya is raw o kon hilaw siya bing kag kaunon mo. O galing lang, ti siyempre muna ang marguso, yan daw gausap kaya abdobla. Unang adlaw, tinya niya, may laoy kong labot kong pait ni. Importante, maayo ko sa diabetes ko. Damo nagausap, yan unang adlaw. Ikadua nga adlaw, namit ah. Agwanta kag wala sila nag-mind o kung wala sila nag-sapak sa kapaiton sa amargoso. Ang gina-after nila yung mahilway sila sa diabetes. Kay di damo nang napatay sa diabetes mo. Kung tatugas ang komplikasyon sa diabetes. Now, kitatlong adlaw, niya daw medyo pait, no? Hindi mo man pwede mamutangan kalamay. Kay man maguba ang iya gyapon. Kailan ka unon mo lang siya, hilaw lang niya, siya lang niya yan. Niya pait yun tayo na. Niya kitatlong adlaw, gamal niya. Blah, pait yun tayo, no? Imagine na mula adlaw, naman pausap kay mo marguso ya. Ikapang adlaw, niya napaigi daw. Napaigi daw. Kalimang adlaw ng usap sa marguso, sagit ka marguso. Napa! Pait-pait pa! Unang adlaw niya, umuwi pait ah. Si kaduang adlaw, okay lang ah. May gapon pa yun, katatlo yan, yung medyo paitaw. Kapit, ano nang paitaw? Kalima niya, pwee! Kapait gin! Siya bahala na yung batay ko, batay kong batay, hindi ko guantas pait. Makul mo na yan doon nga usap kay Muya Abdo, yaya. Marguso na yaya. So sa malipot mga kakifab na dula ang popularidad sa itong panahon. Nga makaayo nga marguso. Kaya hindi kaunod mo sa kalihilaw. Nang karoon doon nagbalik ang stock, ang mga supply sa marguso sa mga pampubliko nga merkado. Pagkaligad sa mga guro tinuwing man, as I know Dr. Ramil, niya kanugong gilo sa marguso. Ang problema lang kay Pait Blau. Mga kakifay, ang pait niya, aras dila na mo. Pag-abot dito yung sa digestive system naton, why naman na yan mo? Ang problema talang yung lang magtungtong sa aton dila, bla. Hindi man pwede ang tulon mo yung rektan yung pamugusapon. Kasi siyempre may fiber siya. Kinanlan mo ginusapon. So sa moderno nga panahon, mga kakifay, no? Katulad sa ining mga astronaut,
mga astronaut, ha? Tinanglan dito sa babaw kahuaan, gatrabaho sila sa space station, wala to sang gravity. Galutaw sila dito. Ang ilang nga mga kutsara, tinidor na galutaw. Hindi sila pwede mo sa batayong nga magluto sila kay malagsanay sila sa kalaha nila kagaldiro. Kay was ang gravity dito above sa space. So sa diri palang nga daan. Diri palang nga daan, samtang nag-training sila. May mga group of people naman na sang NASA nga nagatuon sa mga diet plans sa mga astronaut nga mabiyahe sa outer space. Nagatuon sila, no? Kag siyempre, balaan nila ang lawas ng tao nga kinala sa vitamina, minerals, and other essentials nga padayon nga buhi ang aton nga sistema kag padayon nga buhi kitabi, no? Dito sa space. So, hindi man pwede yung malasawa ka to. Hindi man pwede yung mapito ko to isda, mabuhaya ka. Hindi man malutaw to kayo, ito gravity. So, natambo, mga kakifay mo ni. In-extract nila ang mga sustansya, kag vitamina, kag minerales, kag mga utang, kag mga prutas. Kag inhimo nila kapsula. Pareha sabi, makuha nato sa, sa kalabasa. Vitamin A. Vitamina A, pambalinaw ng mata. Isampo lang ha, gina-extract muna na ang vitamins na makuha nila sa kalabasa. Sa moderno nga pamaagi kag teknolohiya, ma-preserve ang original nga mga elemento nga ma-transfer kag masulod sa kapsula kung mahimo sa ang tableta. Nga hindi na kinalanan pagkakaunol kag-usapon. Kundi tunlon mo na lang kay dito sa galingo sa imong atyan kag maupo na sa dayon sa imo dugo para i-distribute sa imong different parts of your body. So ang absent lang niya is ang imo yang pag-usap abi. Pero importante nga masuplayan ang imong lawas sa kinanglanon nga bitamina kag minerales. Now, tiyan mo rin na abi, no? Ang makwata sa isda kag sa mga karne, protein. Proteina. Tiyan mo ba naging extract na sa mga nag-research ang research and development sa NASA? Pagkaon nga design para sa mga astronaut, mga kakipay. Kaya tungkol sa liwat gani, hindi sila ka always na luto dito sa outer space kaya anyway, nagalutaw ang tanan. Ang makwa sa gatas, proteina man. Ang makwa sa mga utan, kung ano ang mga sustansya. Sa orange, vitamin C. Sa mga mansanas, tanan ina siya gin-research nila to supply nga sustain for the next anong kabulan nga to sa space, buhi ang mga astronaut. Nagkakaon sila kaginano nila ganinig, nainit lang bala. May aras lang kaginainit lang. Pero parang ma-sustain ang ilang vitamins and minerals sa ibang mga pagkaon, supplement. Ginahimo nila kada tapos nila kaonbe sa mga pagkaon nga pinin nila mainit. Gainom sila sa mga kapsula nga rich in vitamins and minerals, sabi, nga na-extract sa mga prutas ka mga pagkaon nga iba, no? Nga diri sa duta. So doon mo ina ang kalimbawa mga K5 sa DTX 500 sa akong nga pag-agenda, no? Ketongon nga mapait siya. Pero mapuslan nun siya bla. Mapuslan siya kag grabe ang iyang potency. Ang iya mapwede mabulig sa aton sa para mahilway kita sa masakit nga diabetes. So ang ginhimo, gin-extract mga K5 ang marguso. Gin-preserve ang iyang mga potency, ang iyang mga special elemento. Gin-sulod sa kapsula nga ma-preserve gid nga preska sa Gyapon. Kaya mo ina ang DTX 500 mga kakipay. Daw amo ini ang kinanglanon aton, ang kinanglanon food supplement sa palabuton. Daw futuristic na nga klaseng sistema ato ni. Ginkwa ang design sa mga astronaut, mga K-5.
Nga tungod sa kapait sa nga Marguso, hindi magmakaon pero kanugon katama. Kaysyado sa kaepektibo sa pagpanubo sang blood sugar. May bulig siyang mapagwa ikaw kung mauntat imo diabetes. May epekto siyang pariya sa insulin. Kanugon katama, no? Daswagin extract siya. Tungod sa modernong teknolohiya, ginapangitaan pamaagi ni Dr. Mil Uy, nga makuha ang benepisyo ta sa Marguso pagi pag-extract mga kakipay. Ginsulod sa kapsula, amo ina ang DTX 500 subong. Makuha naton pariya siyang epekto niya, siyang hilaw siya, pero hindi nakabatyag siyang pait, kaya nga aman, ginimo na sa kapsula mo. Ginhimo na sa kapsula, nga hindi mo na mabatyagan sa dila mo bilang pait bla. So ang epekto niya, nga hilaw siyang vegetable, ara na preserve kitungon na sa moderno nga teknolohiya, sa pamaaging mga kakivibe, no? Aragid ang presensya siyang mga bisin kang mga ibang paging mga special elements na makuha sa Marguso. Nga nagapanubo kang nagapahilway sa aton, nga blood sugar o kong diabetes. Gani kung ikaw may aragid sa pag-atipan sa imong lawas, kaga may family history ka mo nga mataas ang blood sugar ninyo. Amo na ni, kakita man no, para sa aton nga daily diet supplement, nga parang magbalansi ang ato nga blood sugar, inom kita alaw-alaw sang DTX 500.

0: Alas 10:17, Nana, inom ng MyTC. Intertropical Convergent Zone. Convergent eh. Di kung hindi nabibirgin, di zone ka po na. Intertropical Convergent Zone, mga kakipap, nag-apekto sa Palawan, Visayas, kaga Mindanao. Amuna ang presence mo nga report sa nga pag-asa mga kakipap. Duwa ka hangin nga naga bungguan ay ka naga samo mga kakipap sa ato na atmosphere. Ang mainit kaga mabugnaw nga hangin nga naga mix class sa sentro sang kalibutan, especially sa ato na ginagagigid lapit sa equator. Di amo ina ang resulta moisture gain. Magalumon nga panahon kaga may posible ini may mga pagpangilat because ang hot air kag cold air nga will rub its other kuno mag magbungguan ay ang duwa ka klase sang hangin init kag bugnaw. Ang tendency sini is may friction o kung mahimo sang thunderstorm o kung lightning. May pagpanagub o pagpangilata. Kag plus pagin ang habagat, aragya po mga kakipay, plus mani nga siyempre moisture mani. Intertropical Convergent Zone, moisture mang yapon. So ang aton nga panahon, apiktado gid ang Palawan, Visayas, kag Mindanao, mangin maulano na. Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, kag dinagat ay last kag Central Visayas. Magaangkon sa lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilan kag pagpanagoom. Pero wala kita sa ginatan-aw diri nga bagyo kon low pressure area sa aton na Philippine Area of Responsibility. So kalmado ang aton panahon. So far, so good. So good, so far. Kilanglan lang ginaton niya kung ano mga tiyempo, may bagyo, masyawala. Importante, nanay, tatay, taas ang resistensya na ito kag depensa. Resistensya kag depensa, mga ka-K5, ang kinanglan sang tagsa-tagsa. Para layo kita sa kunano nga sakit kabalatian nga pwede mag-atake sa ito. Depensa nga hindi kita dalin malatnan sa mga kagaw mikrobyo sang nagamasakit abi ko nagamatsya nga tao. Resistensya tungod sa ato nga kambyo-kambyo nga panahon. Nagadepende ang aton nga sistema man mo. Sa klima, abi ulan init, abi. May tendency nga matrangkaso ka, masipon, hilanat, o kung mag-allergy ikaw, o kung maghahapo ikaw. So, resistensya kay depensa, makuha ginaton sa madasig mga kakipay sa pag-inom sa nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan, nakilala nila man ang dugang proteksyon sa ilang pagtuon. Siyempre, nag-samo sila sa ibang kabataan. Tingala ka na lang sa agaya, okay pa si Toto o kung okay pa si Inday. Po pagbalik sa hapon niya daw, nag-nanay, tayo nung lang ay matyagwaw. Pag-ikap mo sa liog niya, sa iyagtang, mo daw lang ang katuaw. Doon lang nga ang kalayaw niya, lingin ulo ko, sakit ulo ko. Kaya namayo pa masyang agaw itong pagkalinsang bata niya. Nga doon lang matyagyaw. Kaya galing sa eskulahan nila, may classmates sila nga sige, pangat si sige, ubo kita ngayon may trangkaso, may sipong, kag may kunano ba na? Weak ang imong bata sa resistensya, kag depensa. That's why dali siya nga, malatnan. Anong himuon ta? Painom mo ta sila mga bata sa aton nga sang Mighty C Zero for Kids. Para mataas ang resistensya kag depensa sa kamataan, painom mo sang Mighty C Zero for Kids. Kanami siya sabor orange bla. Iska na ko gani iya tapos siya nga kaon niya gani ginahimo kuya gani nga do dessert bla. Hindi siya siling lawaya ko ni daw orange kanyang sabor yan nga pati ikaw yan masaburan mo yan biyang natural kanyang mo lumamay tisay siro for kids hindi namin kasi sa mga kabataan nga nag-eskwela 5 years old 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iskan high school na pwede mas lang kainom Well, okay. Mighty C Zero for Kids kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C depensa kag resistensya kinalang ginaton everyday. Alas 10:22 na mga kakipipe. Gahinga push na gid ang bulan sang September. Ano gid bala kuya? Madayong gid bala ang eleksyon o kung hindi? Daw ka komplikado sang sitwasyon. Iba nagahawa-hawa ng pagginawa. Pero may mga rason ang Malacañang. According kay Claire Castro, Secretary Claire Castro, atong ginakaroon pabatian, ano niya rason? Kung nga gusto sang administrasyon nga i-postpone ang barangay eleksyon namin, sa ano nga rason? Kaya ang target ni November 2, no? Kaya nga aman, di pululi ni sa mga kalag mo. Di bala pa di kalalag na. Kay base ko ng mga kalag, no, madala pa sa tawag nato nga butuhay lang. Di do mapospone kung may mga rason nga hindi madayon ang November 2, 2026 barangay election. Kaya in kaso mapospone na, may mga haka-haka o kung may mga posible matamo kag ginaexpektar ang mga pro-administrasyon kag sa piyagabahin manabihin ng mga grupo. Daw hindi sila pabor nga hindi madayon. Kinalan madayon. Sa administrasyon naman, yun daw alang-alang ginaw. Pero inatanan nagsaka na sa Supreme Court. Kung ano ginman ang desisyon sa Supreme Court, no? Aton karon mamati alang gid sa dihalan ta. Kun anong rason ni Secretary Claire Castro sa sining sitwasyon nami nga nagahambal ang administrasyon nga kansilon ang barangay election. Karon mamati antay na mga kakipay ba? Kag inyo man abi mga opinion da. Kag mga observasyon ninyo, kag commentator ninyo, o kung komentar ninyo. Komentar ninyo, kag inyong mga analysis, sabi na, pwede nyo magiging ma-in-part sa ating program tonight. Pagi sa patawag lang, 0928-611-2263 o kung 0927-748-940. Nainom nyo ng D3 ba yo? Di namigin. Namigin ang D3 Bayo kay Masaligan, aprobado, kaga garantisado, nga epektibo mga kakipay. Sa paghatag proteksyon, kaga depensa sa aton nga lawas, batok sa mga kagaw, fungos, ilabi na gin virus mga kakipay. Virus, kaya ang aton nga tuyo, iyang depensahan ang aton nga lawas. Kay manuway bulong mo. Kinanglan ang nature sa virus, lain man niya sa pare sa bakterya, nga kung nang maiguol ka sa bakterya, pwede mo lang inuman sa bulong, may injeksyon, may kunano na lang, may kapsula, maumpawan ka. Ang virus niya, kung maigo sa virus niya, kag-ulihi ang imo yung pagdapat abisang protection. Mabudlayan ka magkakasang virus, ilabi na gig kung nakadulot na sa simo yung alawas. Nakadulot na sa imong sistema. Kadasik sa pag-ubas ang aton nga kayong lawas kag may infeksyon ikaw. May dako nga katalagman nga pwede ka tubangon kag pwede man madula kamuhi mo tungod sa virus infection mga kakipay. So ang sikreto sa pag-awas ang virus mga kakipay is prevention. I-prevent naton nga hindi sa kasulod sa atong lawas pero hindi naton mahimuin na kay tungod hindi matakita virus. Kay do siyempre gamay pa na siya sa punta sa dagog. Microscope lang na makakita siya. Kaya mo man na yung galago ang aton nga mga silula. Kung mas makasulod sa atong lawas, kaluluwi ang silula naton, i-damage ang it. Hasta nga mag-light pa matiyag mo, daw feeling mo, daw trangkasuhon ka. nagakulurok, unod mo nga daw mabulag, lawas mo. Kagali virus na nagali. Pero ko nakainom kasi ang D3 Mayo, makamatsyag ka kadali, pero dasig kaya mampawan. Madasig ka lang mampawan kung may ara ka sa D3 Mayo ang ginauna pa inom. Antes pa man nga magsulod ang virus sa aton aming kaso, may panaming na kita, may hapin sa lawas, may protection kita sa nga D3 Bio, mga kakipay. Himo inis sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Perfect combination sang duha para nga amligan kag proteksyonan ang ating lawas para hindi kita makakantos ang makaangkon sang sakit o balatian togas ang virus, no? Kag malayo kita sa katalagman nga pwede nga ikamatay sang isa katawo eh. Kung may virus ikaw, no? Kaya ara na sa aton palibot yung virus yan, hindi wala nagadula yan. So kilala na natin is protection kag prevention. Pasalamat kita kay available ang aton yung D3 Bio. Tested and proven sa tiyon sa pandemic, mga kakayfive. Nga nagaproteksyon ang D3 Bio tungkol sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ginahapinan ang aton nga sistema, ang aton selula, nga para hindi matakis ang mga virus. E kasi mga ang asugin man maka-atakis la, dasig ka lang yung mabawan. So, kailan lagi sumong, inom kita sa D3 Bio, DTX500, Mighty Zinc, para hilway kita sa sakit kag balatian. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, sarangin mabakal sa tanan ng Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Kag para sa mas barato ang presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy, katulang rikta sa tanan ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag bang pa-check up na yun, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Mayong gabi sa atong tanan nga mga suki, nakatunin na sa K5 News FM kanlaon. Sa atong mga suki, nakatunin man sa K5 News FM Rojas Capiz. Kay Dres sa sur nga bahis sa atong probinsya, nakatunin na sa K5 News FM La Carlota. K5 News FM Hinigaran, Kamangkalan. K5 News FM Sipalay, Kaghinubaan. Kadi naman sa norte nga bahin sa aton probinsya, nakatunin na ang K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, kag K5 News FM Sagay, kag Escalante. Sa siyempre, ka aton nga mga suki from K5 News FM Bacolod, good evening sa inyo tanan. Sa may mga problema, kag gusto gin mag-share sa mga istorya sa kabuhi nga may mga pagtulunan kag makahatag sa aton sang inspirasyon. Pwede ka mo katawag sa aton hotline, ha? Problema sa pagigugma, sa relasyon, do hindi mag-i-chindahanay, permilang linalisay. Gamay nga bagay, ginalisa, no? Hasta magdako. Hasta na mag-laway ang istorya. Hasta na sa unang mga bagay nga hindi na dapat pag-ibalik abi, no? Tungkol sa kainit kagrabi ng mga lalisay, nagagawa ang mga sugilanong nga kalaway nga hindi mo na mabalik kung once mahambal mo. Mahambal ang mabayi nga tani, init na lang kagin pamana, si ano na lang. Si simpreng mabana, ang mabana, galain matyang niya. Galain niya buot. Nga kung balaan ko lang nga ikaw ang muna klase, bana, tani, wala tagin pamana. Masabat ang bana, hindi ka naman bi pagkwa ko. Damo namang lalaki nga nakauna sa akong malo lang ko tani yan, yung naging makasulan. Mga muna nang sugilanon, blao. Lain na, no? Hindi na rin mabalik, ya kung mabuyaan mo na yaya. Tuon, makapangayo ka ba sinsa, but then, at the back of your mind, nga mga itong sugilanon, nga mga matalom ka masakit tungod sa hatred kag kainit ninyo sa paglalisay sa mga bagay-bagay. Kung kaysa sa may mga amoy sinang relasyon mo, makabuhi gid sa mga sugilanon nga makapila sa balatyagon sa tagsa-tagsa. sa isang tagsasinyo. Kung hindi mo na mauli, bla. O karol kinaga tauhay, bla, nag-namiay. Pagkadasol ng bulan, busong na yun. Nga tayo suka-suka ka, nga na yung busong naman ko. Nga muna, nga kanawa nyo, nga tapos awa nyo, nga busong ka na yun. Kati siyempre nga, ay blangga mo ko. Yung blangga, di ba, sige ba? Sorry nga, sige na, eh, lab-lab mo ko. Labda ka. Kaya nakatalakad sa kwarto. Kada mag-tawhay ang ilaway, matapos sila away, no, magka-realizar sila. Nag-labing-labing sila na yun. Tapos yung busong na yun. Yan nga mo kung nayahaw, niya ka namik mo. Before ka mo mag-munabla, maaway ka mo anay, tapos masamtang nag-wasosanay ka mo, pasiktuhanay ka mo, langgang mag-igaw. Tibusong. Kada tapos away ang tibusong na yun. Mayulan ako na muna na ino, libla. Ang iba na yan, madayo na nagin ang ilang pagbinulagay kaya hindi sila magchindianay. Libla. So, tawag ka mo sa atong hotline na storya kita. We can talk anything under the moon with clouds tonight, mga kakaybaybay. Kaga, siyempre kung may komentaryo, kamo ka opinion naman sa mga balita, ka isyo subong, pwede ka mo kentra kaga makahatag sa inyong pagpahayag sa inyong balatsyago na sa ating hotline. Liwat 0928-611-2263 kaga 0927-748-940. Alas 10:23 na, iningabahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape, ha? Nami ang sulab sa sulok-sulok ang kadulagin. Kang sabor mo lang, ako kampiyon ang sabor kanamit. Pero ang the best gig, kitungod ang DTX Coffee Mix, mga kakibay, shadow ka bakal. Damo ginagainom, kitungod ng kalabanan na naka-engindi mo. Sang health benefits ang DTX Coffee Mix. Man, hindi ka kita man. Ma-enjoy ka man sang sabor sang kape. Pero at the same time, ang good health nga mahatagya. Namigig kay number one subong nga chimpuya, elimination sang mga toxin sa lawas. Detoxification, ang papagwa sa mga toxins nga muna nagahimo sa sakit kang balatian, ang importante sa subong nga panahon. Di sa kada inom nato sang DTX Coffee Mix, may ampalaya extract sa lakot. May chia seeds nga dugay ka kutumon mula. Nami man sa mga tao nga nag-baslim, ka nag-handom, magdula ang ilaboyon, kag ilang bilbil. Kag may super antioxidant nga may arasang, tawag nato nga, panguntras para sa mga free radicals. Para mapaiway ang sakit kablatian, tugas ang free radicals. Ang DTX Coffee Mix may lakot nga super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man nga panahon, ano man nga oras, diin ka man mga kakayfiber. Kinanglan natin mag-inom sang kape, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pag

0: ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more.

0: Supplement for Men. May bakal kag vabuhos ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ikaw ba'y nasaktan?
8: Naintuan nila ko sa nobya ko.
7: At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
7: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Balik kita mga kakifab, no? Good evening, kids. Ato nga mga suki nga mga listeners. Mangkod lang ko kay... good evening, Jay Lolo. Mangkod lang ko. May chance pa ihan nga... ang ginapakigbato ni Makalintal sa Supreme Court about sa extended sang SK and sang barangay election, J. Lolo. Si Wilson Galinilo sang si Palay. Salamat nilo and more power to your program. Kag sa inyo man K-5 radio station. Okay. May chance nga. Matian tagid kung anong hambal sang Supreme Court. Kung siya ma-interpret kung inibala is isakto ini nga pag buhat ng kansilon ang eleksyon. Bagay bala na yun nun ang eleksyon. So maghatag ini sang pamatbat ang Supreme Court, mga kakipay. Dahil na kita mahulat ha, kung anong ilang tugon sang Supreme Court. Ha. Kung tugon nila nga siupaw eh. Nya, Your Honor, order in the court, order in the court. Nya, order ko, Your Honor, batsoy. Nya, hindi ah, order in the court. Ang ba sila nga lilipos ka muna? Pero pamatian, tabla si Secretary Claire Castro bla. Sa iyang manami nga pagpayag, kung anugin ang rason sang Malacanang. Nga kinanglagin ikasila ang eleksyon, abi. Gusto nyo mamatian? Kaga pwede makamuka pahayag karon sa inyong opinion, ha? Kaga makagon man sa panahon nga para makakubinta, makamuha. Okay, dali lang gina. Ari na, si ready na si Secretary Claire Castro. Sige, matian na siya.
5: Pagtaas ng crime rate. Pangalawa,
6: nagtataka din ba kayo kung bakit kailangang i-postpone ang barangay at SK elections? Ito ang naging sagot ni Auntie Claire. Pakinggan nyo mabuti, intindihin nyo kung kaya nyo.
7: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
5: Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
6: O, gets nyo ba? Gets nyo? Napunta tayo sa krimen, sa pagbaha, di ba? Ang galing, oh, di ba? Ang galing. So parang sinasabi ni Auntie Claire, para agad-agad na matugunan sa barangay levels, yung crime rate, yung pagbaha, kailan pa ba sila dyan? Matagal na sila dyan. Bakit ang taas pa rin ng crime rate sa mga barangays? Bakit mas lalong lumulubog sa baha ang Pilipinas? Di ba? Gets nyo? And I really find it irrational kasi ilang araw ba ang eleksyon? Ilang araw ba bago malaman natin yung resulta? Madali lang naman, 'di ba? So kapag ka nag-change ka ng mga leaders sa barangay, hindi naman ibig sabihin na wala nang magagawa yung susunod, 'di ba? So I really find it pointless. Yung point niya dito, very pointless. And makikita naman natin sa mukha niya habang siya'y sumasagot, diba? Parang siya din hindi siya sure sa isasagot niya. Eh, naitawid lang, diba? Naitawid lang kasi may mga kung ano nung pumasok sa isip niya, diba? But I really find this answer very illogical, irrational. Parang sagot ng bata. Parang hindi sagot ng isang abogado. Very obvious na pilit yung pagdepensa niya, diba? Wala na sa tamang hulog yung mga sagot. Diba? Parang piniloso po na lang, no? Magpipiloso pa, ganun. Diba? Kaya nga maraming Pilipino ngayon na pinagtatawanan na lang siya sa presscon. Nagiging laughing stock na tong presscon na to eh, no? Kada presscon ni Auntie Claire, no? Haha, reaction na lahat sa social media. Kasi alam na yung pattern niya eh. Yung pattern of answering, the line of answering. Alam na na medyo tagilid. Wala sa hulog. Diba? Pilit na pilit. Agree ba kayo? Or hindi?
4: Di ba tiyan nyo to? Rason gali yung i-postpone niya ang eleksyon kitungod nga para ma-prevent ang krimen, kuno? Di kung bago gali kapitan, dani siya kabalo yung mag-maintain siyang peace and order siya barangay? Wala siya siyang programa yung mo sinabi nga prevention sa mga baha. Pagtinlo sa mga kalog na bigkag hindi mag-stagnan. Paglimpyo sa barangay. Kung bago ang kapitan, kag mga opisyales. Nahanong ni siya man. Amo na ang rason sa Malacanang. Nga hindi gali madayon ang eleksyon tungod sa amo nagarason, baha kakrimen. Gabaha na yan kayong flight control yan, ginadaridi nyo ang budget. Ginpalagyo nyo yung budget sa isang flight control. Ang mga krimen na yan, di simpre ara nagyapo niya, miska na may mga official gyapo sa barangay, wala gyapo ma, ano gali, wala gyapo ma minimize o kumontan ang krimen, sige-sige nga po ng krimen sa barangay. Nato niya, kamada ni mo. Kamadahon na ni. Kung sa mga inisa sa mga pusoy, napili mo ng baraha mo ba lang? Napili mo na ang imo yung tatlo kabaraha, lima kabaraha sa tunga, kag ang lima mo kabaraha sa buli. Kamada na niya, naging pili mo na yung mga baraha mo yung daan. In preparation sa 2028 elections, ah. Doon mo na niya ang churigas ang kalabanan sa kapihan. Nga iniya ang iyang atuyong para suspend ang election. Kaya tungod ara na na-determine kag na-define niya kung sino yara sa administrasyon. Aplastado na nga daan mo. Mabutangan na lang niya isang proyekto kag budget nga para maging uyon sa administrasyon. Kaya kung bago mga opisyales kag kapitan, hindi mo pa na yung makaliskisan ang ilang kulor. Hindi mo pa makaliskisan ang ilang mga himbis. Hiningari na nga daan niya sa posisyon nga daan nga mga kapitanes kag opisyal nato sa barangay. Na balanan nila yung nagnapanilagan na nasa ilang mga siyempre mga intelligence Manila. Nga ini ang mga kapitan niya daw pabor ini sa administrasyon, no? Daw dute lang kita niya nga kimbot niya kagabalhas niya, okay na niya. Whereas kung mag-risko kita yung mag-cambio administrasyon, mayroon lang kung magdaog. What if abi kung maperdi ini mga arnakapungko nga kapitan? Kagabago na mga kapitan, siyempre another work naman kag-negosasyon naman sa mga bago nga kapitan. Mayo lang kung mag-sulod sa paon. What if kuni magtukob, abi? Kag mag-kontra sa administrasyon, abi? Kuni chimpo yung isang 2028 niya, 2028. Ang barangay isa ka major rules sa ato niyang pagpinili ay sa 2028. Kung hindi mo hawak ang barangay, ati siyempre budlagin. Takilig kita da. Pero asubungin niya, mga barangay niya, kapitan, asiguraduho mo na lang yung may ara sila yung ATM. Kay man kung ikaw kapitan ganin, lang ara ka sa administrasyon, no? May mga offer giniya nga matabo. Kati sa nambag na ton, kamada ni pabor sa administrasyon, no? Kaga, simpre naman, pabor man sa mga kapitana. Pero I don't know kung pabor ni sa kadamaan. Ang ambas sa kabihan daw, dagid guro ang hulog sinadang. Hindi niya krimen kaga baha ang rason nga i-postpone ang 2026 barangay election. Kundi sa tungod sa preparasyon sa 2028 election niya mga kakipay. Ano bisin niyo be? Hindi bala. Laban-laban, gudin. San o panimagwa ang ano man? Ang, ano ni? Ang sa Supreme Court man. Tibwas ah, mamatian nyo sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefi and KFM Eljan Castanyo. Nga, siyempre sila maghatag sa atong sang update. Sa update ka pati sa sining mga itabo sa aton subong crisis sa aton pampolitika. Aring kuminto ni Makalintalo, krimen at at problema sa basura kabilang sa dahilan na pagpapaliban ng barangay election. Ang krimen ko ka problema sa basura nadala sa mga rason kung amuini ko no ang kamangdanan nga para masuspended kung masuspended ang ano election hindi anay madayon dahil lagi pamatian si Atty. Makalintal labi.
2: Sabi ni Yusek Claire Castro kaya pinupospon yan kasi nakita ng Pangulo at nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapon ng basura. Ayun ba naman itong ulin ng mga yan para maging dahilan para yan ay mapospon ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito. Sabi ni Yusek...
4: Ah, grabe, no? Wala na nang katapusan ng galing postponement, eh. Daw ka na, boss, ang rason, no? Diskan, sino nga kapitan? Guru, daw mo man ang maging plataforma ako na plano sa papungko ya bilang official sa barangay to maintain peace and order, clean and green, abi, paglimpyo sa palibot, ang health sa tagsa-tagsa ka nasakupan niya. Ang pagbintinal sa mga... suga kag mga dalanon. So basic naman na yas ang kapitan nga daw aramon ang ilang obligasyon. Pero ang matuod is hambal sa mga taga-kapihan is kamada na na iya. Nga mga budlay pagi sila sa bagong kapitan in kaso hindi iya sila pabor. Maging problema pa na nila sa 2028 election. Subong nga may listahan na sila sa kung anong ara para ang ilang nga mga membro o kung kabahin sa ilang barko, abi. Nakasakay sa ilang barko. Naka-identify na sila nga daan sa mga amuning barangay mo. Naplastada na nga daan. Di daw mo ina nga daw maging pabor, no? Sa administrasyon kay tungod sa 2028 tanan ini nga hitabo nga pagkagamiton kag hindi lang ini ang mga hitabo mga K-5 sa naga luntas subong sa mga impeachment kag pagpatawag sa mga Duterte sa Senado. Bantayan nyo mga early next year, no, may mga damo pag ini mga hitabo kag crisis sa pampolitika sa aton nga pungsod Pilipinas, ha? Oras na ito, alas 11:05 na mga kakifive, no? Iningabahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap. Panghabon na lang kamo, ah. Panghabon na lang kamo kay lapit na Disyembre. Magkinitanay kamo gani kag maghimotaray. May aragi niya sang kinalain sa inyo niya kay mas hubing katulukon, mas gwapo ka kagwapa, ya. Itungod ang DTX Beauty Soap among ining nagabulig sa aton nga maging hamis ang aton panit. Younger looking, ginadula yang matikao naton nga guya ning mga alap-up, ang mga bigas-bigas, ini mga buhok-buhok bala sa aton guya ning tugas ang mga inagyan sa punggod. Hipido niya na. Subong man sa may mga problema sang itom nga tuhod, itom nga sa siko, itom nga liog, kag itom nga ilok, ah. Amuna ning mapuputi sa tanan nga nagaitom da. Kanami kay nga napaputi yan, dasig lang, kag wala sang hapdi mga kakipay ba? Di pila na lang ka nasun nga adlaw niya na October na. Nasun nga adlaw, October na, no? Sa nasun nga ano kanining adlaw? Sa Webes. May Thursday, mga kakipay, October 1 na. November, December na dayon niya. Ara na ang chimpo sang sinakuay. Sinakuay sang pagkinitanay, no? Pagtipon-tipon sa alumni. Sa family reunion, sa mga okasyon, babi, no? Birthday, bunyag na kagalubong, ah. Di siyempre, especially sa mga alumni, yeah, excited ka makita ang mga friends mo. Mga barkada mo before. Nga nagliga sang pulo katuig, 20 anyos, 30 anyos. Sang high school days ninyo, bala? Makita mo ang imuyang mga close friends sa una, kung ano ng mga itsura nila. Hindi man pwede pag ginitanay niya, ha? Imutaray ka mo dapa-dapa. Tulukay ka mo sa kamalagko nyo. Siyempre, imutaran ginayang imo itsura. Kaya doon ikaw mo manggihapo, no? Nagputi ka na gano'n, nagwapa ka na gano'n, naway kaya gidad niya, hao. Yan ang sikrito mo. Yan siyempre, di TX Beauty Shop, eh. Ngay piktibo gali, no? Abi ko nilaglahog na na. Di amo na iban, wala kayo nagaduda pa. Ang duda mo, hindi man nakadula sa punggod mo. Tungod sa duda mo, hindi man mabuti ang ilok mo. Tungod sa duda mo, hindi man nakapahubin si mo na tulukon. Tungod sa DTX Beauty Shop, tanan inaya, posible. Posible, ya. Wala sang wala sa imposibleng matabo mga K5, no? Kung adlaw-adlaw ang paggamit naton, DTX Beauty Soap ang paggamit nato sa pagbaligo, pagpanghibnibin naton, paghapbat. Di timing ginaya mga dua pagkabulan namin, di Disyembre na yun. Bati namin na ng supat mo yan. Kay man sa 15 days pa lang adaan niya, kung gamitan mo everyday sang DTX Beauty Soap sa aga ka sa gabi, pagtapos siya kaduwa ka maghabon mo lang. Kay first mo nga panghabon, especially sa guya mo, para ma-eliminar ang mga yabok, ang mga oil nga nagkapin na tinner sa ibupanit. Unang mo panghabon, no? Ihabunan mo ginmayo para magtinlo siya. Pagtapos mo lawan mo, kaghabunan mo liwat. Para mag-penetrate ang DTX Beauty Soap sa imong lambang skin. Kagimuon mo na sa aga, kasi kami for 15 days. Di, minsan na bala. Makita mo na yung resulta after 15 days. Basta mo na sikreto sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Kaduwa ka mga buna. Ang purpose, ang rason, ang una, parang malimpyuhan na yung panit. Kay man hindi sa maka-ubra sang iya-ubra kung may mga higo da. May mag-balabag na nga oil sa skin pores na ton. May mga yabog nga nag-dulot sa ton nga puno sang balahibo ta. Tiyak mo ng rason nga kilala na ton nga habunan ay una, kag bunlawan, kag tapos habunan liwat. kag i-massage naton ha. Sa aga kag sa gabi, i-massage naton ang guya. Hindi kay kung andiin. Makita mo gid nga ang imo nga mga wrinkles, especially kung may mga edad-edad ka na hindi na helmonon mga ka-K-5. Puti ha, miss yung guya mo yan, yung good-looking kaya yabla. Hindi ka pa sinaya malipay, abe. Hindi ka pa na yung mag... hindi ka pa na yung magsakain mo yung kumpiyansa sa kagalingon. Kaya hindi ka na ma-excited sa resulta ya. Sa pag-abot sa Disyembre, hindi naman niya mag-isol ang binulan. Hindi naman niya magbalik ya sa June o kung April. Daso naman na tuwig ya. Kung ipakadto na kita sa December, kag siyempre ara ang Christmas party, ang reunion, ang alumni, pagkinitanay, no? So, preparasyon kag self-presentation, ang pagpresentar mo sa kagalingon mo, sa mga kilala mo, kung sa mga friends mo, abi, importante na mga kakipaib. Kay man, siyempre, talagsala ka mo kita na, especially sa mga friends mo sa una. Tapos mahambal siya na nga daw, nagtigulang ka na gano. Doon naglamok ka naging kurinot mo. Tingi ba ginagamit niya problemado? Ay, bikwarta mo. Gini ba niya ginahungor na nga daw kami si Rabli ang pangatsura? Kaya parang pagkinitanay niyo niya daw maka... Ha? Kamu na iba niya ang mga diskarte. Pero kung ikaw yung lain niyang tuyo mo yan, ya? Kailan lang yung presentasyon sa kagulingo mo yan, namigin yung impresyon eh. Mamigin impresyon sa mga friends mo nga wala ka mo kita na yung mga pila katuig. Daw amo ka lang yapon, nagwapa ka na gid no. Samtang nga nag-aidan kaya, iba nag-tigulang tanawon, tigulang tulukon, ikaw yan nag-hubing ka, nag-tisay ka na gid yan no.

0: Τι Απόσταλ ή Μπακλώνα. Κατόλα καμόσα τα δάγκα γκρέσα φαρμασί μάγκα καχέιφαϊ. Όκον σα τα generics φαρμασί. Όκον σα sincere drug store. Μάγκα σοκίτ νιο μάγκα μπουτικά και φαρμασιά μας για ρανιούλα. Πίτι νιο μάγκα orders online. Λασάντα σιαπί καγκα TikTok. Κάγκα κονγκόστο νιο μας μπράτο νιο DTX Beauty Soap και ημάν παγκα μάγκα πρόκτο νιο Dr. Ramil Oy. Κατόλα καμόρικτα σα τα νάγκα κλίνικα de alternativo medicina and wellness center. Kag mapacheck up na lang dayon sa ating nga medical ka alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan. Mayong gabi kay Ma'am Orlin Vergara Hinsolia. Boss si Ma'am Vergara Hinsolia, no? No, baby face lang yaya po na. Tungkol ang sikreto, DTX Beauty Sofa. O hindi nga bahin man doon lumasaton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang dinggi sumong grabe. Grabing dinggi, no? Binas kita kiti, wala kita nakisperyensya sa dinggi. Tumutan awa bilang pasyente sang dinggi, bla? Kaluluoy kag, no, wala sila may mahimo, bla? Kung pwede palang may magic ka nga para salbaron mo sila, bla? May magic ka lang. Mga pag-click mo na, pag one-click mo lang, ayos lang na yun, pwede lang tanik nga makabulig ka mo na bala. But hindi. I-dextrose ka malang lang kag, para nga mag, configure ang immune system mo yan, kag, nubo ang resistensya mo yan, balda ka gito. Grabe man yung dengue, ni virus ni nga daan mo. Di kadasig na yan mag, panghalit yan sa sistema mo yan. Mayulang tani ang dengue lang, mang nablang daw yabok lang. O kung higko lang lang magtapik sa imo panit lang, ang pwede mo lang hugasan, habunan, okay lang. Kay madula lang. Galing problema kay kagat sa lamo, nga ginadulot yagi sa panit nato nga malabot ito ang ilig sa dugo lang. Kag dito maupod ang iyang higko. Ang iyang virus sa pag-ilig sa dugo, i-inject dito samtang nag-ilig ang dugo, no? I-inject sa lamok ng babayini. Di malaptan na sa bilog mong lawas, tumudlay kayo kung di na ito nagkantoto, sa tiil mo na, sa dapadapa mo na, sa likod mo na. Kati simpre nag-circular ang imong dugo sa bilog mong lawas mo. Di mudlay na nidakpo niya kung di na yan. Hindi mo lang, may kontanik ko mga yabok na kagahigko na na kay hugasan talaga na tubig ang mga virus na iya kang mga dengue na. Kung galing hindi amo na eh. Dito sa sulod sa lawas na eh, no? Wala tayo may mahimo kay tungkol nga nag-salig na lang kita sa kung ano pwede matabo sa ito. Hindi tayo magpabaya. May ara kita sa dapat himuon kay nga para masalbar ang atong kabuhi. Kitungod, base gani sa research mga kakayfive. Ang nako nga kabangdanan kung nga kapatayang tao sa kalibutan tungod sa masakit, tungod sa balatian, sa mga panahon, nako nga porsyento nga kapatay sa bilong nga kalibutan, wala labot gira, wala gabot ya mga aksidente. Sa tungod sa amoy na, no, mga sakit kabalatian, amogid ang ginatudo nga dako nga porsyento nga kabangdanan kung nga nakamatayang tao. Nagamay lang ang porsyento sumong ang tao nga kapatay tungod sa katigulangon mula. Nga napatay na sa tungod nga 160 na sa. Gamay na lang ang porsyento mo na yung porsyento nga biya nga napatay na tungod sa dinggi na. Dinggi balatian na mo. Masakit na yung dinggi ya. Napatayin sa tungod sa diabetes na yan, tungod sa high blood, stroke na, tungod sa heart attack na. Ang muna kalabanan, mga kakifay, mga sakit kabalatian, grabe, no? Tungod sa cancer, napatayin na sa. Di balatian na. Tining mga balatian, among may pinakanako ang porsyento. Base sa mga eksperto sa bilang ng kalibutan, ang rason, kung damo ka kapatay sa kalibutan, tungod sa masakit kabalatian. Gamay lang ang porsyento ng kapatayan ng tao sa katigulangon. Di grabe ning dinggi ni. Kay kung hindi ka ni kabaluyaya, patyun kay sa dinggi ni. Debo ang resistance sama bigag bigaw imo immune system abe. Mabaro-ro kaniya. Yung man na wala yung gababato, lawas mo mo. Wala sang, siyempre, ano, dextrose? Ano man dextrose man? Kung nag-bleeding ka, mo silang kung nag-aguba ang imong parte sa dugo mo. Hindi siya maka-circular mayo, kag hindi siya makamulig si imong sirkulasyon kag si imong mga functions ang imong sistema. Tungod gina-hemorrhage ang dugo mo. Karon na rin nagkakuba ang dugo ya, kilalan ang imo yung bone marrow, no? Ang aton nga pag-produce ang blood platelets dasig. Ti ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, ang gina-promote yung it is pag-rapid produce sang blood platelets. May replacement mula na yun. Kay man kung sige lang yung guba ang ato nga mga dugo, kag wala replacement, naong dahil mapatay ang pasyente. Dahil mabutang sa peligro, kag delikado ang mga pasyente. Pero kung may replacement ang ato nga blood platelets, sabi nga maguba sa may nagabulos, may nagaproduce, no? Dasig ka makarecover, kaya madako dyan sa mo yan. Kag mabuligan ang immune system nga magbakod, liwat. Amuna yung Dr. Pinoy, no? Makasalbar ang kinsi mo, inom mo lang 2 kakapsula o kung 3. Every 2 hours, nini 3 hours, kaya wala man na iya sang ano ni, wala man na isang overdose kaga side effect, yabi. Kaya inisa is natural food supplement. Himo inisang shark liver oil nga aprobado sang BFAD mga kaka-K5, no? Subong dengue delikado, kaya inyong ni pag-baliwala, ha? Kinalang may Dr. Pinoy's Choline Capsule kagig nga inumon mga kakipay para mambuligan ka, malibyuhan ka kag magwa ka sa posibleng delikado sa kamuhi mo. Ha? Kag wala mo pang dulot niya yung Dr. Pinoy's Choline Capsule, ginabuligan niya man nga maglubo ang atong nga blood sugar, ginapailikaw kita sa high blood pressure, heart attack, kag stroke mga kakipay. Kag ginatunay ang mga bara sa ugat nato na, kag sumumban ang mga uric acid nga nagatugas sa pigpenitensya sa nga itong mga kautura nga may rayuma, kungatitis, bla. Now, gina-repair pa mga damage nga mga tulaan ato nga tais, bla. Kag ginatunay ang uric acid, ginadula ang ngot-ngot, kag ginadula ang sakit, mga kakipay mo. Amo na yung nakanami sa nga Dr. Pinoy's Choline Capsule. Now, kung ikaw nag-menopause, ano, may mga nabatsyagan ka nga daw lain nga bino. Kaya may arat niya nga pagbatsyag abi sa ibang nga babae tungkol sa ilang nga menopausal stage, no? May mga pagbago sa ilang nga mga mudo, sa ilang batasa, no? Irritable sila kag kasami is gamay lang tingko, aking dayon. May mga hormonal imbalance, Dr. Pinoy, ginabuligan kang magbalansi, gila. Kag sa may mga menopause abi, namigid kong maarakas ang Dr. Pinoy, no? Kung may depression. Kung may depression ikaw, delikado. No, permi ka lang nasubuan, bla. Nga no, daw, hindi ka kachindi, nasubuan ka. Permi ka lang nagpanminsar sa mga bagay. Kapin magiging, no, ikaw mismo nagkuba-kuba ang dughan mo. No, permi ka nakulbaan. Eh, delikado. Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kaka-K5, ginaplastar yan nga magkalma ka. Magtawhay pamatsyag mo, kag mag-balansi ang imong mga hormones. Grabing Dr. Pinoy, no? Ini siya isa ka importante nga suplemento nga available gid sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Sa Kabangkalan, sa Binalbagan, sa La Castellana, sumuman na sa Moises Padilla, ha? Mabinay. Ara lang sa mga butika nyo na magunta lang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Sa Murcia, Victoria, Talisay, Ibi Bagolona, Sagay, kag Escalante. Bilabo sa halos tanan ng Negros ng mga sukasundaran kagamanuhan ng Andres sa Negros Occidental. Kag bilaw nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang ining barangay eleksyon ni Hatadala na buwan sa atong mga veteransa. sa atong mga veterans ng mga anchorman, si K5 Eljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerife. Bas agalas sa 6 media, bugto na sila nga duwa. Hasta las 9, ano? Damo siya sa topiko ng isay-isay sa aton. Especially sa update sa impeachment, update sa mga itabo sa aton mga balita, kag ining siyempre ang postponement, no? Sa barangay election. Basta ako yun daw kalayuan ko yun sa sabanikl. Biskot si noong barangay kapitan, kabalo na yan. Nga, hindi madayon ang ang barangay eleksyon na. Kaya kitungod ang barangay eleksyon, ang barangay kapitan. Amo sila nag-prevent sa mga krimen. Ay, ambot. Nag-prevent sa mga baha, kang mga basura. Ano na yaman? Amo nang rason hindi madayon ang barangay eleksyon. No, mango nga. No, ginamango mo yan ang mga tawaw. Look up frustrating, no? Pamatian blaw. Nga, supposedly, ara sila na nga para mag-deliver sa aton sa siguridad sa aton nga pangunauna kag Balatiagon. Sa ilang mga pahayag, abi nga mga impormasyon nga makuha na aton. Pero kung mga amos yun yung klase, yung mga impormasyon kag mga rason, abi. Doon ka insulto, blasin mo nga pagka-Pilipino. Ang imo yung sabatya, dahil hindi ka masakay, bago, yan din, mamagturiyas na bago ang jeep yung nag-agid, sakay ka imo yung pangitaan mo, Victorias. Doon pa rin na baka ka-largo, bla. Butik na kung ka-tinda sa mga largo, mangita ka imo labador. Diyan mo nagkalimbawa yan. May maligat ang mga largo daw, mga tanang largo, harap na. Pagsulod mo isa na din sa maligat ang largo, dahil may labador ka mo din. Kita mo maligat ang largo na dahil mangitain mo labador. Ngita ka guru sa nga rinula, nga kalaptan guru sa sulod, guru. May totoo hilula, kuya. Ginapaulian niya gani. Sino gusto na yung magbakas ang rinula ni lula ko? Ang problema, galit niya kaya ang kalaptan niya sa sulod. Nga problema sa kay permilang basa kamot niya. Nando man ito na bakal yung rinula, yung man. Ang kalaptan niya sa sulod. Guru factory depict. Yan ina ko niya kay Permila ka basa kamot ko. Yung alaw na kay ang rinula ko ang kalaptan niya rasulod. Isting nga sa ang kalaptan, no? Nasa lago rin pagtakod, bla? Ang kalaptan na nung... Ang kapta sa rinula, rasulod niya. Yung magkapot sa muna, huwag ka basa kamot niya. Hindi na ko na magamit, ha? Permila ang basa kamot ko. Hindi mo basang kamot mo na kayang kalaptan sa rinula mo, sulod. Ang basang nanay, nga nagbusong ka. Sa bata yung babayi, bla. Nga nagbusong ka. Hindi bala hambal ko sa himugid. Halin pa sang una. Ginarimayin tagid ka, nga kung kaptan ka ni si Imudughan, hamalon mo, don't! Don't! Tapos kung dakpon ganing dalo mo, hamulo mo dayon nga, stop! Stop! May kagiti mo yung paminsa, tinawan na nagbusong ka. Inibala mo na, alis ang dalaga ka kang nagsugod ka dalaga, ginamalan niya kin. Kung ang imo ganing nubyo magkapot sa dughan mo, hamulo mo, don't! Don't! Kung kaptan niya kasi dalo, balo mo, stop! Stop! Nga, nagbusong ka. Natikin na yung kay indungan niya, bi kapot, bi, babukag dalo. Hindi ginhambal ko, don't stop! Don't stop. Ano yung busong ko eh? Hey, don't stop mo. Ginambal ko man na yung don't. Galingin do stop man. Ginambal mo ko stop. Galingin do nga niya kapot bing babaw kagdalong. Kundi ambal ko, don't stop. Hindi pa kong tatako na yung busong. No, pariha man to sang ginhold up nga ano ni nga bus bala sa somewhere in the Philippines. Nya hold up ni. No, hold up ni. Tanan nga pasero panaog sa jeep. Panaog sa bus. Linya kamo linya, lalaki sa piyak, no, babae sa piyak. Nya mga lalaki pamatyon. Ang mga babae, panguaon ang mga gamit nila kag panglugoson. Panglugoson ang mga babae, hamas ang huldaper, no? Nagpagidlo yung isa ka dalaga. Nya, sir, sir, sir. Maluoy ka mo. Hindi lang pag-ripa lang kami tanan. Hindi lang si Lula ay. Ang Lula, ginsiko sa sang Lula. Wala ki mo kabate. Tanay nga babae. Ripon. Ginsiko sang iyang nga lula. Ay ginambalan sang hold-upper nga tanay nga babae pang ripon. Nga sir, sir, maluoy ka ay. Lula ko nila pagripa. Ginsiko sang lula. Nga ano ka malimuman. Tanay ko nga babae. Di karoon na natapos na bi. Kag nag-report sila sa presinto sang polis. Nya dahil ano natabo na, nya ginhold up kami, sir. Tapos ang mga lalaki, ginmasakit nila kay ibang, ginpatay nila. Kami mga babagi, ginagipang-rape nila kami tanan. Wala sila patawad, ya, sir, ya. Pati siyang lula ko, yung tigulang na, ya, ginrape ginyan nila, ya. Di gininterview sa polis ang tigulang. At siya, tuod ning ginrape ka? Nya tuod na, sir. Nya ti ano mambal mo sa mga rapes kali sa ginrape ka, bi? Nya ang kapasalamat ko kali sa mga rapes kay subong nagmayong pag-ihi ko. Nano sa mga si Tiyay, ma'am. Hindi ka pa salamat. Basta kung ano kayo nagmayong pangihiya ko, no? Nagsupon tayo, oh. Mga ka-K5, no? Alas 11:30 na ang atong nga oras. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman, usik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
14: May baka, kag vabuwas ka.
15: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!

Bosin uni nga gwapa nga nagtuhaw ni man. No, nagnam. Ay, si April gali. April Peruelo, da, hello. Matahom-tahom, gid. Kompleto ng gabi ko kag nakita ko ang profile picture ni Inday April. Okay, sige, Luis Midel. Luis Midel National High School alumni basketball player ko no. Arad na si Mo, daday. Sige, hello nga nyo si April, ha? Good evening sa mga batch na sa Luis Midel National High School alumni basketball players, ha? Thank you again, Inday April, sa imong pag-tune in sa ito na. Kagsubong man mga kakipem, no? Ti liwat, ginagda kita. Ginagdata ka mo, no? Sa Gina Seafood Restaurant, ah. Gina sa Seafood Restaurant, mga kakipem. Kana, may ginyas ang gingaw, bla? Ang gingaw, kamo, may gingaw, may lapu-lapu sila. May ara sa mga Manila kuno kay may bisita nga vlogger bla nga naga lagaw abi sa mga pagka mga restaurant sa Bacolod. Di nakasaboy ang ini nga vlogger nga sikat abi sa from Manila. Nakasaboy nakaagi sa Gina Seafood Restaurant. Tingitistingan niya ang diwal kay wag sa kaon diwal kuno niya I don't like diwals. Posang natilawan niya, ay kanamit namit. Masarap pala to. Kagtapos daw, expert yun sa when it comes to seafood. Black and medyo may pagka-Chinese siya. Niya ining lapu-lapu sang Gina Seafood Restaurant, the best gin. Kay man dito, kuno sa Manila, kuno kalabanan ng lapu-lapu, cultured lang. Kaginapad ako sa aquarium. Kagalain kuno ang texture sang unod sang lapu-lapu kaging culture sa aquarium kag sa lapu-lapu nga nagdakuya bla sa dagat bla yaw. Dito mga kakipayam no nasa kamsama niya ganyang unod sang lapu-lapu bla kaging sugbaya niya pertik kalamit namin niya mo niyang gusto niya nga ang lapu-lapu nagdako ganyo sa wild bla sa dagat. Kay ang iya sabor niya, rimis ganyan mula kaga sabor ganyan niya, matutuod gin. Whereas siya sa mga ginpadako lang mga isda, especially na pulapo sa mga aquarium, daw ka malasa sabor mula, daw ka lasay. Mga kakifay, muna ni ang aton nga direksyon ha. Ang aton nga tandaan, ang aton nga kantuan. Kung may okasyon kita ka may celebrasyon, kaga simpleng nga kaon-kaon, ha? Kadto kita sa Gina Seafood Restaurant. Now, karon may mga arama sila inasal, may arama sila pork belly, abi na sa gusto niya magkaon. Pero ang main ginyang nila yung ginabaligya iya is ang mga seafoods, mga kakipay, ba? Tatistingan nyo gin ang ilang bestseller, sinigang kaga tinulang ang mga isda. Pili ka kung nung isda ang gusto mo. Lison, lapu-lapu, gingaw. April, ano yung mo, day? April, ano yung mo? Lapu-lapu ka man, day? Para si mo, April, yati sisling manumbok lang yaya. Palutuan na kaya isang wheat belly, bla? May dalabuyon kagabay sang manumbok, sang sisling manumbok, bla? Sisling Blue Marlin bla April dai nabit na dai mo. Kagang ila pasayan sa Gina siya naglagko man sa dagat bla. Ang sabor niya lain gyud kumpara sa nagdako niya sa mga puno. Mas manamit ang sabor sa nga Gina's nga mga pasayan. Kay dito ya sa dagat ging panguwa mo. Ti ano pagid about di kanami? Amo kong kauyon si na April ah. Kau yung kapres ang kasagbrel. Si Migo na to na Ronald Clarito. Mare, ma Ronald Clarito. May gabi na si Mo. May gabi ni Ginolo si Rafi ni from... Rafi, ikaw na eh? Rafi, no? Nainom ko na lo from Manila, no? Gakaon ko. Pinapanumdong ko kay Ginolo.

Pero ang Ginas nga no. Galaway man ko ba? Kamulo ka po muli ni Totoo Rafi. Di ginadala ko gin sa Ginas seafood restaurant together sa iyang nga pamilya. Di na sa kamsama niya ginin siya ni mo masugidan. Kinatilawa niya na ni Ginas. Subungan dito sa Manila. Nagabiyahi sa isang grab abi. Kaga dito naman sa kapangabuhi. Po sa pagbisita ni kiti siyempre taga Tony siya taga ni Grossman napuli siya kay tungod sa mga emerhensya bla tigin na dala ko sa Gina Seafood Restaurant kag natilawan niya gid ang hindi na tilawan ha nasa gamsama niya gid ko ano kanamit sa mga luto sa Gina Seafood Restaurant ti aring kasago ah ang kasag mga kakipayo grabe gid oh. Ah, namit gid man dat lo sa ila luto. Lo abaw namit pasang ila mga staff no. 9 out of 10 ang customer service nila ba. Yo inday ir project na kay man ang ila nga serbisyo kanami gid eh, no ka mga accommodating bala sa ila mga waiter. Nagyan ko na dayang lo, no, imo, lo, lo, do pa imnon ka bla sa baso, bla sa tubig, bla. Tapos pag-abot niya sa kanon mo, ginakimpit nila kang ibutan na sa imo pinggan. Kung pwede pala hungitong, kanila hungitong sa mga witer, ya. Amo na sila kanami, magservisyo, bla. Kay man, sa example, abi, amo ni nga witer ang imo nga gina-orderan. Kag may additional order kami kag hindi mo siya makita. Pwede lang kasino lang ang waiter niya ang tawagon mo. Mapalapit lang niya mo. Kag makuha sa additional order mo. Unlike sa ibang restaurant abing na experience na naton. Ma-order ka hindi mo waiter niya. Dali lang gino pangitao ko na imo waiter ha. Di pangita ay 10 minuto siya ya. Ma-order kayo sa additional rice abing ay urot na kanon mo. Pangitao niya pa yan, hindi kaya ka-order siya yan. Tinon to ito. Sa Gina siya yan, miskan sino lang nga waiter niya, pwede ka lang ka-order ha. Kagilang nga luto, ay 10 minutos lang ha. Luto na yun yung imo, yung mga paborito nga kalanon nga seafood sa. Di siyempre, ang kasagin na ba? Ang kasagin, oo. Pag-abri mo sa kasagin niya, ang iyang aligiya, kapangilay na yun. Sa nagligan, may bisita ko from Los Angeles, California. Mag-asawa, mga K-5. Di siyempre, amuma to the max, eh. Bo, grabe. Malagi ko ma-expectar ang mga bisita ko. Yaya nga, way na kutsara, tinidor. Makina motem. Halin sila sa Los Angeles, California, USA. Wala sila niya, niya pwede ka kinamot, lo. Niya kinamot, Kamutin ang pasayan kag kasaga. Grabe ang waswas nila. Mga kaki-five, no? Lapit ang Pasko. Lapit lang Pasko. Lapit lang maskara. Dugay-dugay pa Pasko. Pagkato na tanda, no? Ini nga maskara festival, mga kaki-five, no? Kung may mga bisita, kamurikta na sa Gina Seafood Restaurant, ha? Parang wala hassle, wala sang basulay, kag wala sang inulsulanay. Biska ano ka damo sa customer, tanahin ka pungko, gila. Gina-ideahan ka makapungko, gila kay man ang tao na everyday. Especially lunchtime kay dinner time, daw festa sa panaad mo. Nga grabing tao, yung kasubayang tao, kapila mo. Di sa pilahay na daya, daw pasunod ka kadasig man lang, abi, mapagpatigayon sa pagpili sa pagkaon. Kay ma-order ka damo sa mga isda, nabi, mga diwalda, mga seafoods. Da mo makita nga may mga Koreano, may mga Hapon, may mga Amerikano, may mga Shibuano, mga gapila mo. Kung nag-enjoy pila kay nga aman, kita mo na nag-liad ang nakodako, ang isdao. Malingaw kaya sa ila, display pa lang yan sa mga ginulot nilang mga seafoods. Sa pagplasta nila sa ilang mga seafoods, saka tahom ganyan yan. Kinuga-enjoy ka, blag, kinuga-takam-takam ka, kag-dasig lang ang mag-orderan. Maka-plaster ka na yung kag, in a matter of time, 10 minutes, luto ng imo yung baluto.
Gina Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga detalye. Kadto ilang lihok ng ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Oras nato alas 11:50 na kag may sakit kini nga sulat nga baga tagaan nato sang advice. Good evening, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Ako galilo si Don Don from Bacolod City. Mangayo lang ko, tanis ang advice, J. Lolo. May nubya ko. Ayun, diya, may nubya ka. Mayo kami ara, kaya ko yung wala. Basi may mangho na nubya mo, ukong magulang sa kupa ko, be. Mangayo ko tanit lo advice lo, may nubya ko nga 1 year and 2 months na kami nga nubyahanay nga nagalugayay, alugayay, luyagay. Ti subong lo talagsan lang kami nag-istoryahanay kay LDR kami. LDR ano man, long distance relationship, no? Talagsan lang sila kung nag-istoryahanay. Kay layo ay sila galik kuno, no? Anong himuon ko luman, patihan ko pa, patihan pa na kon siya or hindi na? Palangga ko siya, J. Lolo. Thank you, Gida, and more power sa imo program. Siyempre, palangga mo siya, di patihan mo kasi, no? Isa ina ka challenge sa isa ka relasyon. Nalayo ay ka mo. Ang trust issue lang. Ang pagsaligay kag... Pagpalangga, nay, nga budlahigid, no? Magsaligay especially. Hindi ka mo kita, nay mo. Now, sometimes words are not enough nga makahatag sang garantiya nga imo siya, kag sigurado kang sincero siya. Kati, una bis, the point is, layuay ka mo. Hindi ka mo nga nagkita, nay, most of the time. Pero kung kapalangga, nay, ka mo, wala sang imposible, ah. Kag hindi man matakos sa words lang, no? Kundi sa action. Ara gani nga saying sa English, no? Action speak louder than words, no? Dapat may ara ka mo sang long term kag short term nga plano. Kag may mga plano ka mo kag may mga pag-iintindihan ay kag ginkompromihan ka mo nga mga bagay-bagay para sa palabuto ninyo. Kag ina nga mga plano, it should be divided by both of you. May mga obligasyon siya, kag may mga obligasyon ka, nga para i-carry out ninyo ang mga plano nga maging sa katuparan. So makita mo na kung nag-cooperate ang imo yung partner, biskan wala mo sa gina-remind, nag-ahimo sa iyang, iyang obligasyon nga may sa Tagalog pa may kusang loob. Nga ginahimo iya nga para nga ma-prove si mo through her action nga interesado sa mag-cooperate sa mga plano ninyo. Kay man ang relasyon nga wala pa, no, daw press na nga nag-bugsay ka mo sa Pacific Ocean nga wala sang klaro nga direksyon bla. Daw pariyasin na isang kapitan sang aeroplano, pamangkuton mo, pilot, Mr. Pilot, basta kay gusto ng plano mo ma-landing ni... malanding ng aeroplano mo. Karoon ang sabat sa aeroplano ang piloto, si mo. Hindi ko sure. Hindi ko sure kung makalanding pa ni. Di karoon masakay ka. Isang sinuman nabi kung wala mo lang sang plano, ngag-piho, ngag-klaro, kag-sana, ngag-direksyon sa palabuton. Di nga magambol kami, kalabanan niya, wala nagkapasimbalan kung wala mo lang sang formal, ng pagplasta, sang relasyon, abi. Kaya lang may amok mo sila kaya amok inang basihan ninyo nga daan nyo na matakos ang inyong determinasyon kaga kooperasyon nga doon. Kaya ginahimo nyo nga may kusang loob, may kabubot on bla kung sa aton ba? Kabubot on. Kung sa Tagalog pa kusang loob kung sa aton niya, kabubot on. Pero kung hindi siya gani mag-koopera, kabubot off na. Ini siya on mo kundi off siya. Kabubot on kung maupod siya, kung maghahimo sa sang iya obligasyon. Pero kung hindi gani siya mag-koopera, kabubot off.
So, kilala mo matakos ang hindi lang sa Sugilanon, kundi sa inyong plano. Sa palabuton, sa palabila, UI ka mo. Dapat may ara ka mo sa plano kung saan, hasta saan o ka mo maglayuay. Kaginatinguan ninyo nga ma-meet ina ang mga plano. Long distance ka mo, in what sense na layuay ka mo nga ari ka di at ito siya gaubra. So, anong inyo yung mga plano nga para mag-close in ka mo? Ato gani, isa sa mga kilala ko, no? Ipadala siya sa nga pinansyal kang nagbuligay sila nga doon niya. Paimo, baboy, ako tangkala, ha? Masagot niya, baboy, ha? Di karoon kayang income sa iyang nubya sa Hong Kong. Doon na compensate naman lang sa ilan negosyo sa baboy, abi nga patining. Tinaguntat ng babae, OFW sa Hong Kong. Kagin buligan na siya nga magpatigayon sa ilang babuyan, ha? Ito mayo man kaya nagpakasal sila sa ilang pagpaninguha na na-come up nila ang mga expenses para sa ilang palabuto, no? Kakasal. Dito pa sila na abi, no? Sampulan na letter sender. Say mo doon doon, ha? Paano mong balaan kung seryosa kung hindi, no? Patihan mo sa kung hindi. Kung hindi, dapat i-plastar magin ang sense of direction sa inyong relasyon. Kagda mo na mamalaan kung anong plano ninyo kag isa sa inyo nga nag-coopera kung hindi. Kung hindi siya mag-coopera, so klaro nga hindi siya interesado nga makipag-relasyon sa imo. Pero kung mag-coopera siya, doon may basihan ka nga magpadayon ka sa pagpalangga siya. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 J. Lolo. Kita na kita buwas na 13 in the evening to 12 midnight rin lang yapon sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: live
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, Michael, sir.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Stars of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ninyo nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imong ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
8: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
4: Mm.
8: Tingala lamang ko ang first generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
4: Mm.
8: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa load sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plak sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
4: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
8: Mm.
4: Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
8: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
4: Mm.
8: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
4: Mm.
8: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
4: Mm. So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
8: Siyempre, taas cholesterol.
4: Mm.
8: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon,
4: mm,
8: mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
4: What if bidok hindi ka diabetic? Normal lang imong sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance nga mag-high blood ka?
8: Yes, good sir JP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gitawag balatian. Meaning pwede mo makuhalin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana, magtaas imo blood pressure.
4: Mayara ba na doc sang sintomas nga mabatsagan kun mayara ka sang hypertension?
8: Amo nang problema sa kadaman sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, undo, kagabi, DTX 500, ang pangbawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
0: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
8: wala na lang taon sir GP.
4: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
8: Gani
4: straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
8: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Siyempre, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan ba?
4: Kasudlan.
8: No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purine sa imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainon ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na nagalaan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag Mighty C. Ang resulta, ihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na mapurba pinabato
4: sa kidney.
8: No, mga pinakasakit guro? Urate stones. Grabe na. pili ka DTX 500 ka kag mag-MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. Hmm. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
1: Mm-hmm. So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag MITC, no? Ini bangod nga sang iya pinuli ka compounds, no? Sang DTX 500 kag MITC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinuli compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC.
7: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang bali na transfer depends, no? Mm. Ano ginadala sina? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MITC.
8: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani mo may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Gina Canon, ang ginibatsyak ang ako na UTI.
12: Kapila ka mag-inom
13: sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyak.
9: DTX 500.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Anian ko to sang ambalitok, transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong, mamatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Mm.
7: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
8: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
7: Uy, uh-huh. Ara
8: DTX 500
7: na.
8: Beauty Soap.
7: Ay, kuno.
8: No?
7: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
8: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok, magwapo ka, gwapo ka na. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
7: Bantayan yun na, ha?
8: Siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
7: Clinical Dio.

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Good morning! Good morning! Aga pa, mga ka-K5! Diri naman kita sa aton palatuntunan ang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Welcome sa karon nga presentation sa Balitang K5 sa Wednesday edition. Petsa 30 sa bulan sang September sa tuig 2026, mga ka-K5, kagsubong ang katapusan mo itan. Oh, katapusan. Katapusan sang pizza, I mean, nga amuna, mga ka-K5, ang adlaw sang grasya. Di ba, grasya, K5 itan? Sabat, grasya? Oh. Kung hindi grasya, disgrasya. Oh. Lihog lang ko anay da sa may mga listahan sa inyong mga notebook. Kung sino da, basi malipat ka mo, magpanukot kay Pizza 30 subong. Ha? So, kagab ipagin review na sang akon kilala ang iya listahan kung sino ang sukton niya subong kay Pizza 30. Kung kwarta ang ginutang kipaybitan, kwarta man ang ibayad. Pero ako ya kung nagpautang, kung kwarta ang ginutang kag wala sing ibayad, kabuhi ang ibayad, kabuhi. Oh. Iambal nila ya. Kabuhi ang ginutang, kabuhi man ibayad. Sa akon ya, pag wala ka ibayad sa akon, kung nagutang ka sa akon, ang ibayad mo kabuhi. Oh. Kampante si K5 itan kay wala siya utang subong mga binulan, no? Do may ayo pa nga buhi sa mong nitan. Well, sa aton yung mga tagpalamati, welcome na sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Sa dili madugay, mangin kaupod nyo ang main host sang sining programa, K5 Babes Gantalao. Ang edad lang ang gagulang, pero ang itsura, sa pagkabataon mga ka-K5, nga akong partner dire sa Balitang K5 sa umaga, may naghambal ka pong taga-Adila. Siling nga batian ko kamo kon aga. Pero wayagin mentionar ang akong pangalan kay K5 Babes Gantalao lang. Ambot anong ara kay Gantalao nga wala kay

0: Pakardo.
1: Oo.
0: Di, subong upakan ko siya kay Kipay Babes sa programa. Ako lang ang na ikaw lang nakilala niya. Subong mapakilala ako si Robert Pakardo. Sir, mayong aga ka namin isang discussion naman kahapon sa Adila. Joke lang na, no? Welcome sa aton palatuntunan ng balitang Kipay Sumaga samtang kamunog at pangapis ang DTX Coffee Mix. Yari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag mga entertainment diri lang sa number one nga programa ang balitang Kipay sa umaga diri sa sulod sang Bakulod sa bugos ng Pilipinas sa bugos sa kalibutan. Oh, di ba? Gusto?
1: Kayon mo.
0: Ginakayo gani. Ginakayo man eh. Kayon ta.
1: Ayo, sige. Kamusta ka mo tanan? Kamusta ka la? Kay...
0: Kamusta ka mo tanan?
1: Tindog. Ay, dali lang. Pungko anay.
0: Pungko.
1: Sige. Sa jaon ta na. Lagi kaya pang subo nga.
0: Oh.
1: Areglado. Sige mga kaki five sa atong sining mga suking nga mga tagpalamati. Ginabi-abitan na ka mo mga kaki five 30 subong. Ara na di si flow. Uso sa mga flow subong kay 30.
0: Ay gali.
1: Oo. Oh. Tapin pa kong bago sweldo.
0: No.
1: Tapos, medyo gamay na lang bilin.
0: Oo.
1: Kay ginawidan na sa tanan mga benefits mo. Huwag ka na inugbayad sa Changge.
0: Oo.
1: Aragin ng flow.
0: Flow Panago, flow Palagyo, tanan nga flow.
1: Oo.
0: Kaya tungod nga flow pigado pa. Okay.
1: Sige. Dire kita mga kaki five, may encuentro dito sa Escalante na naman ho.
0: Grabe.
1: Encuentro sa Escalante mga kaki five. Isa kakapgo ang nadali sa mga rebuilding NPA. Natabo dira sa may Malasibog, siyudad sa Escalante.
0: Kanugon sang kabuhi nga ginapreparar pa to sa gera sa China just in case. Pero ginpatay sang pariho naton nga Pilipino kakipay babes. Amuning masubo kay may problema kita internal diri sa aton sa Pilipinas. Nga hindi masulbar-sulbar mga kakipay diri sa aton pungsod ining armadong kusog. Bag-o kuno Communist Party of the Philippines CPP-NPA. Sa piyakabahin tali sa PNP, nagpatigayon sang investigasyon matapos ang nagluntad ng demolition sa Barangay Zone 15.
1: May isa man ka criminology mga kakifay. Ining isa ka criminology student.
0: Ano parente, guro parente?
1: Mga kakifay. Na baybas.
0: Oo.
1: Dira sa Singkang Airport mga kakifay.
0: 2 ka milyon ang involved.
1: 2 ka milyon ang involved. Blanda ko, no?
0: Grabe, oh.
1: Mayo manitane ang yasininga gina ang tinutuyo. Puro kay ti balabag sa aton nga layi. Sa pungsod Pilipinas kay ti illegal na yang aton mga illegal yan droga.
0: Kaya kabahin ka kipay babes, Eldro Yulo, nagbisita sa Talisay Negros Occidental ang kilalang international gymnastic sensation nga si Carl Eldro Yulo, nagbisita sa Talisay mga kakifay.
1: Anong meron?
0: Kayang pamilya nandon.
1: May mga pamilya madisa sa Talisay.
0: Oo, mga Yulo, damo di sa Negros.
1: Amo tanong isa ni Dino Yulo, ha?
0: Parinti.
1: Si Eldro, amo na isang utod mga kakifive ni Carlos Yolo.
0: Oo.
1: Si Carlos Yolo, ato lang na kontrobersyal, matapos nga nagdaog sang sa gymnasyo, nag-champion siya, nakaka-gold siya. Duhagid, asod-asod nga gold yan.
0: Feeling ko gani, kipay babes, parinti mo man ikagi parinti ko eh.
1: Parinti mo?
0: Hindi ka mamangkot yung aanga daw nag-parinti.
1: Nga naman nagparinti, anay naman kami.
0: Sa height, height, daw parinti pa, daw parinti. Nga kampiyon ni sa gymnastic.
1: Kayon mo.

0: Asal sila. Hindi gani pag imbitahon ang iloya mo sa ila kasal.
1: Grabe no.
0: Sobra
1: na yung kadumot sang bata. Hindi na maayo ka kipe.
0: Do ginakahuya ang iloy niya, ginikanan.
1: Ginapabugal ka sang Pilipinas samtang hindi mo pabugal ang imo iloy. Daw ka laway sila. Nga klase sang pamatasan.
0: Ginakahuya ang iya pamilya.
1: Nga wala mo ina maangkon ka kipe babes. Wala mo ginapanumdom nga sang lapsag ka ginhawa ka bunas ang imo iloy. Alin sa tiguan kan nga magwa ka lang hindi ka lang mag-delayed para nga hindi ka matudas.
0: Na.
1: Kag magluwa sina ginasibinan ikaw kag ang imong igit ang imong higko kag ipay babes ginalimpyuhan pa sang imo iloy ginatimplahan ka pa sang gatas kun kagahon ga pulaw ang imo iloy magluwa sina kag ipay babes ang imong pagpaligo ginapahamutan ka ginatabugan ka pa sang langaw mga kakipibes apang pagdako mo kakipay babes amo nang ginhimo mo grabe nga sakripisyo sang imong nga iloy kag sang imo amay nagkalahublas ang ila puroy ay sorry
0: kaubahan ang mga
1: sorry sa paghakwat sa imo no sa paghakwat
0: ang iloy mo ga pangabudlay portege
1: do hindi nakabakal sang biste ang imo iloy tungod sa sakripisyo sa imo
0: may ginakugos may ginasipit may ginaaba may ginalokdo amo na ang role sang iloy mga ka K5. So, why mo gina-value ina tanan mga kagipay?
1: Ang term ko to, pasado to sa kibipi. Higko lang niya dapat, no? Kaya bala mo, Pilipino ta mo. Hindi ganit, takambal ka, kakwan, ka six organ hiligay nun, di ba?
0: Hindi man to kay yung pag-pronounce mo malang to yung problema.
1: Ang
0: imo, igit, ay git na dito yun.
1: Okay.
0: I get.
1: Okay.
0: Hindi sa ko natulog. Hindi sa tulog. Yan, hindi ako tulog, ah.
1: Kikipay babes, daw may halos ma-describe ko to. Sa kadwa kang kay Guinan, si Congressman Bini Abante, nag-upgrade sa iyang sunglass. Sa iyang shade. Pero may ara pag kikipay babes, na nagtulukay sila ni Kwan. Ni Basti
0: Duterte
1: nagkindog. Kundi ang mga nakasid maangas na yaka kay babe. Si Basti Duterte pagpungkoy sa witness stand. Ang inbalikid ya. Ti si Basti way nakasid, siya yung nakasid. Ti dapat angas ang nakasid, di ba? Pagkaduga-duga tumindog maglakad. Ang term nila sina ano ni nadlukan. Pero kay babe, ang isa lang diri sa ako niya gina-describe sa ikaduha nga ba nga chimpo sa pagtulog ni Bini Abante. Kadamo to sa description kahapon, di ba? Kung acting ka, kung matiruhan ka, biga mo ka na, di ba? Tapos kung makita ka sang lula mo nga nagatulog, sila nga sa ilok.
0: Gadunglay ka, gadunglay.
1: Kung makita ka sang iba nga tao, nga gaam mo ka na sa isa ka lugar, sinuhihan pamilya ni. Dodamo ka, describe ko to kahapon, Jackie Baby. Pero siniya nga nagtulog siya liwat. Dito Japan malapit sa business stand Kipay Bitan wala na ko sang iba niya describe kay isa lang ka Kipay isa lang gid ang ma-describe ko
0: tanggado ko
1: araw-araw abi mo isa lang gid ang ma-describe ko ano, abi mo kuno
0: ano
1: tani kung mag-travel ka mo sang Malawig bakal ka mo sang travel neck pillow di bla kung ka travel wala na ko iba niya describe ka Kipay babes.
0: Hindi man na siguro kay ang neck pillow tapos likod na.
1: Hindi rin na niyo. Kung nagduko ka, nagdukod-dukodan ng bala. Kung pamatyagan mo yan nagabiyahe kaya sang Malawig sa impeachment trial, dala ka sang travel neck pillow. Amo na nga, kunya nga masuggest kay Congressman Bini Abante mga kakipay.
0: Para tulog yan ni Mal niya. Natulogan yun ang 25 milyones ba? Kadadlo ba?
1: No, gani.
0: Magtrabaho ka naman!
1: Hindi sa kuno tulog.
0: No, kay tulog-tulog na!
1: Ano ni si Congressman Bini Abante, Kipay Babes, Kwan? Kabog?
0: Kabog? Kulunaknit.
1: Kulunaknit? Kung adlaw ka sipat mata niya, pero kung gabi, tulog.
0: Sige. Amo na mga kakipay, wag ato sininga.

0: mga balita karon nga aga, kasadyan ni sila, no? Terrible, ah. Daw ginahampangan ang kita nila. Ginahampangan nila ang kwarta sa kaban sa gobyerno, ba?
1: Oo, gani. Kulong
0: impeachment, impeachment kay Vice President Sara Duterte, mga kakipaib, to justify na lang mga kakipaib, nga kuno abi daw, ah, gahimo sila sang pagi, impeach sila, kay kuno abi may sala si Sara, pero sa tuntood lang, para matakpan nila ang ila sining mga garok.
1: Tama
0: mga,
1: kabuot ang pamangkot ni Senator Erwin Tulfo kahapon kay Basti, Duterte kakipay babes. Oh, kag daw tamimi sila.
0: Tamimi sila.
1: Kag daw ang pagkabig nila kay Basti Duterte daw si Kwan. Daw si Digong. kakipay babes, yung declare nila nga hostile witness pero hambal ni sa duha ka oras nga question ni Attorney T kay Basti Duterte kakipay babes. Ginpuna siya ni Kwan ni sini presiding officer Jesus Cadiro. Sina sa kalawig siyang chimpo nga ginhatag mo, do hindi pa gid nimo matumbok ang dapat itumbok. Take note nga witness niya si Kwan. Witness niya si Basti Duterte, hindi ni saya ang ginakasuhan. Kung mag-question kita, hindi isang mga leading question. So amo na mga kakipay,
0: nag-question sila, ano masyaga lo, ginaubahan, nagkaginahusgahan ng tao.
1: Tiambal ni ang iba nga mga observant, kakipay babes, mga kilala nga tao, nga hindi natinag si Basti Duterte kag wala na hadlok mag-atubang sa mga senator judges kahapon at the same time sa mga abogado. Gintapat nila kakipay babes kay Basti Duterte isa katigulang nga abogado nga daw kuno abi mahadlok si Basti Duterte. Gincounter man ni Basti Duterte sa iya suksok nga naka-Amerikana, naka-suit kakipay babes, pero ang long sleeve itom, kag ang iyang kurbata, kakipe babes, ito man.
0: Itom.
1: Oh, puro itom.
0: Hindi, ma-recognize pa to?
1: Oo, but silingon.
0: Galuga,
1: patayan ni, patayan, kung patayan, no, kakipe babes.
0: At ang sok-sok ni Basti, no, may minsahe, gijap lang sa ila mo, no?
1: Oo, kag ang tay niya, sana siling na, black, amo to siguro, nga ang pastor nga sa likod, sang ginbalikid sa ni Basti Duterte, dugay-dugay tumindog ka maglakad. May video na actually pero hindi ko na makita. Paano ginbalikid ni Basti Duterte si Congressman Bini Abante. DTX, Kobe Mix, kita! Mga kakipay ba? Ano to? May sumpon?
0: DTX Coffee Mix.
1: Oo, ang kaping healthy ang kaping DTX healthy. Coffee Mix.
0: Mga kakipay, pukawa yun na si tatay, init ka mo tubig. Tay, init to tay, tubig taya.
1: Mga pita.
0: Mga pita tatay. Init to tay, tubig.
1: Si
0: nakakapi na si Boy Consolacion.
1: Si Ma'am Cecilia Banson nagapangapi man sang DTX Coffee Mix. Kag si Rowena Villaran Erbito, Angie Aloy sa Kapisan Vista Alegre.
0: Jesseline Grimio kag si Susan Alipio da sa Busayo. Ready na sila mga kakipab sa kape. May kape na sila.
1: Ana Rosa Munes. Salamat gid kag Juna Dugaduga nga nagopod si Reggie Risotay kag si Maria Ibaritista. Mga bag-o, Wilya Kundada. Wilya Kundada, aga-aga ka na, ha? Kuni kabataana sa La Carlota. Kada-aga, rika na di, ah. Kayuhon mo, ha? Juben Gani. Mary Grace Posisyon. Dapat tinigid malipat. Si Maria Elnora Mochilla Siasat. Gapamati kuno si Jocelyn Flores, si Melanie Alibawan, Iba Muico, Letizia Gregorio, Ansel Marob, Lani Trieste, Mila Honsay, Juan Ferrer, sa Kalubihan Vista Alegre. Baulabot para busy. And of course, kakipay babes, salamat gid sa pag-upod man ni Maria Luz Rica Blasa. Aga si Gabong kuno, programa ko nang ka. Dira sa Balasi Family, Lausa Family, Kagbiatingo Family, Barangay Kayhagan, Tuburan, si Palay City.
0: Uy, grabe. Sige, salamat gid sa inyo, ha. Tenano mga commercial. Ba't ako mayara ka?
1: Mayara pa. Last 4:54 pa lang. Hindi magansap kay Pebita na. Kay Pebe, si Fax Balani. Sinugari ni si Fax ni nga vlogger nga agi. Tigulang. Nakarelate gid ko sa iya kay Pebe. Kung ano kasubo gali kung bayaan ka. Pero according sa iya, nagbusong sa kuno kay Mark. Oo. May gusto nga isa ka lalaki nga magsagal isa iya, pero mas mahal niya si Mark. Pero may alaala sila sa bag-o. Para man ba intindihan sang bukos nga istorya, samtang ka mo naghihigop sang DTX Coffee Mix, ano yung kasaysayan ni Fax sa iya paghiguma.
0: Abe.
2: Buntis ako kay Mark.
0: Buntis si Mark.
2: Buntis ako kay Mark.
0: But si Mark, nandito naman ako.
1: Oh. Ahay, may arag offer.
2: Mas mahal ko si Mark. Mas mahal ko si Mark.
1: Ginakisa na Zenny pa siya.
2: Makukuha mo yung katawan ko.
1: Bao grabe.
2: Pero hindi ang pagkatao ko. Mahal ko si Mark.
0: Kaya ko naman pantayan ang pagmamahal ni Mark sa'yo.
2: Mas mahal ko si Mark. Pero hindi kita pinagsisisihan. Kasi may mga alaalang.
0: Mahal niya si Mark eh. Motor yata tayo.
1: Oh, may alaala din sila ng dua. Bawa ka subo.
0: Karamkuban mo na. Averte, no? Dramatic okay. Ko sila.
1: Oh, dramatic kaga kasubo man sining dinangatan ni ano gani ngalan niya ni Pax, no? Oh, Pax ano? Pax Pax Pacardo?
0: Pax Simili.
1: Anyway, yan to nga ba ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo nga hindi ka mo pagbayaan ni Mark, mag-DTX Beauty Soap ka mo para nga hamis ang inyong utes, hindi magpareho sa itong binayaan ni Mark.
0: Janes! Janes! Janes Fernandez!
1: May nga ganda.
0: Alias Purangkay! Alias ang abono! Pangabono namang!
1: Ina ko na nga si Madam na luyag kay Janelle. That is why ang tawag niya, Janelle. May isa pa rin naka-interview kay Pai Babe.
0: Ano?
1: Siling niya, nagsuksok na sa bayo ni Duterte si Janelle. Ginampak sa nikwan ni Madam. Madam Dilina. Adilima. Siling niya, kung nag-idol, siya nga mo naging suksok mga bayo. Siling niya, muning idol namo na muning presidente namo sa Pangasinan. Sina ko nag-idol ka malang ng siraulo pa, ang bali ni Dilima. Ang sabat ni Janelle, nawala lang basagang trip.
0: Ang kasadya sila, no? Ay, Diyos ko, guys. Patawara sila. DTX 500, ah. Importante kay Janelle.
1: Oo, DTX 500.
0: DTX 500 kay aprobado sa BFAD, ne? Kinahin mo para sa pagpabakod sa ngaton sininga, digestion, kag, siyempre, ang impong chan, basi ko nag-abloated, dada mga kakifab, may mga probiotics pa ni, prebiotics, kag, digestive enzyme, nga nag-suporta agad mga kakifab sa mayong balance sang bakterya sa chan na ton. Nag-aayo sang nutrients mga kaki 5 absorption ginapa-enhance siya mga kaki 5 kag nagabulig ban sa immune system. Amo na yung rason ko nga daw iban daw hindi na mag hindi na malipat siya. Amo na lang ginatumari la kada adlaw mga kaki 5. Three so, types di okay lang.
1: Parisan nyo na sang Mighty Sea kay grabe ni ang partnership sang dua. DTX 500 jag Mighty Sea combination. Ang powerful combination sa DTX 500 yung Mighty Sea kaysa man ka antioxidant ang may dako nga mabulig si kaayong lawas. Nagatap na sang pag-deteriorate sang lens aton matabla. Nagaginapasanag ya pagid. Nag-contribute nga hindi ka mabulag. Pagtap na sang joint pains o kung arthritis isa man na ang combination sa DTX 500 yung Mighty Sea. Hindi madamage sa kipibibs ang nerve cells kag ang utok nga nagaresulta sang Parkinson o kon Alzheimer's disease. Okay lang Alzheimer's disease pero ang Parkinson ginapahulay gyud din hindi uncontrollable black kipe babes. Nga gulpi lang ga pisika, nagamuamo ko na blaw. Na amo nang Parkinson. Di kun gusto nyo hindi kamo magamuna nga mag DTX 500 jag Mighty Sea combination. Kag hindi ka dali-dali nga magtigulang. Nagaprotekta sang memorya kag paminsaron samtang nagatigulang, ang hindi ka mabulag sa nasiling na. Ang lead toxicity kay Kipe Babes ma-avoid man kag makabulig gid sa pagnubo sang blood pressure kag ang risk go sa heart disease kag heart failure mga kakipay DTX 500 kag Mighty Sea combination pagtap na sang delikado nga ati sclerosis nga nagaresulta sa stroke. Bo, grabe ni nga mga balatian.
0: Grabe, no?
1: Kag nagatap na sa concern sa pagresult sa pagdamage, pagdamage sang inyong nga DNA. Kaya ang chronic disease, gapapag-on sang immune system, pagnubo sang uric acid sa dugo, agud maka nga makagouts ka sina kung inkaso. Malikawan ang iron deficiency. Kinanglan bastante ka sa iron, mga kaki-5, mag-detect 500 jag mighty C, kag maka-prevent sang common cold. Okay. Ayon.
0: Sige, tiyan mo na mga kakipa, importante yan may D3 bio ka man. Importante, kaya may D3 bio mo na yung nagpabakon sa aton mga katulanan, mga kakipa, kaya nagpabakon sa aton ng ngipon, ang bilog ng lawas na aton mga kakipa. Importante ni para sa aton sinilawas para malikawan ang osteoporosis infection kag vitamin D deficiency.
1: Nagatutok
0: D3
1: bio. Nagatutok si Estela Bilonio, si Ophelia Garibay, Mahilong Family sa Yansundos, Mandalagan. Nagatutok din sila kung ano ang mabulig sa MITC kag sang DTX 500. Kag sang klinika D3 bio nga magpag-unang ila tul-an kag ngipon kag iniman mangin malipaton kag nami ang pagtulog kung antes ka magtulog naka D3 bio ka.
0: Oh, te, napaandal nyo lang yung radyo. Pamatiin nyo ng radyo nyo. Kag kung nagapamati ka mo radyo, i-open man ang inyo sining Facebook page para makakita ka mo sa live K5 News FM Bacolod 101.5. Kag i-like and share ninyo mga kakipa.
1: I-like and share para damon makakita sa mga guwapuhon ng mga angkor kun aga.
0: Murata na.
1: Mga kakipa, pero pasensya na lang kamo kay may mga asawa na. Okay?
0: Makomersyal kita, anay. Balik kayo kita matapos ni.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its 5th season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions.
15: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix. 101.5
16: K5 News FM. K5 News FM.
0: Alas 5:07.

0: Good morning! Sabay-sabay tayo masaya.
1: Sabay-sabay tayong masaya.
0: Upod kay Sancho sa pamilya Sancho, Raffles, Rondi, Hanayan, Magdayaw, Balboa, Masyado sa Puro Kapisan, Vista Alegre. Kag kay Sir Amanso Jun Villoga sa Tiangkida sa Tubangan sang 303rd Army Brigade.
1: Ula.
0: Sa Barangay Minuyan ga monitor. Kag kabay pa tani Sir may DTX coffee mix kada para sa aton nga mga miyembro sang 303rd.
1: Abaw! Oy, Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kaki 5 sa aton sini nga mga soke ha.
0: Sabi mo sa seaport, ano ni man? Watching live from Thailand, KLN Seaport. God bless. Ringo Kachilya. Thank you, sir. Dira sa Thailand, ha? Kita na ito na buwas, mga pita, no? Alma Imbang from Tangub. Salamat, Gid Kipe.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule, isa ka suplemento nga naga bulig man, mga karagulad, ganyan target sa gidang aton nga immune system. Ang aton nga heart, ang tagipo heart naton mga kakifay. Kag ang panit naton. Pero importante gin mga kakifay nga magpakonsulta na gin sa mga doktor ha. Mga kakifay. Antes mag sugod, mga kakifay, mga dalaw kinanglan nga. Ang aton sining lawas, kampyon kag kondisyon na kita. Ayos, Dr. Pinoy Squalin Capsule ha. Importante mga kakifay, may Dr. Pinoy Squalin Capsule ka na. Kay isa ini ka anti-tumor, kag anti-cancer properties mga kakifide. Pero kinanglan gid naton mga kakifide si God. Ayos!
0: Dr. Pinoy, Squalin Capsule, Analin Canoy, good morning. Third Gray Balyon Paktawin, kag Nini Monterola Pahura, mga bago naton yung mga listeners. Pero kadaga, tultulon nyo na kami.
1: Tultulan na kami ha. Si Conor, naman may mga bago na magkitiyo. Si Morn, si Juvie Flores. Kag Diding Apsay. John, salamat gid ha.
0: Si Celia Osano Batislaon, paki-share lang live from Victorias. Kili man na Gaytay, live from Tuburan, Cebu.
1: Hula!
0: Grabe ni si Kili ha. Kili, may aga.
1: Salamat ha. Analin Canoy, Amansa John Villuga Jr. And Angie Aloy. Si Robert Pacardo.
0: Maria Merlaera, Poblacion Calatrava, Negros Occidental. Maria Maria Merlaera sa Calatrava, mayong aga sa imo. Kag si Jean Montesino Royo sa Libertad. Sa mga manog karnida, manog utanda. Kumusta ang binta nyo da? Diba'y kita da? Mga manog isda da, mayong aga. Kag si Jason Nerelato sa Pilisa proper. Ma'am, sa mga KSS.
1: Ang collab team ni Boy Consolacion.
0: Ay, galing. may aga man kay Ma'am Lanet Leong Corsega sa City Village, kay Nunoy Da, kay Ma'am Nore Alconga sa Roseville, kay Sir Alconga, si Sir Godofredo ka Cotijo, dira sa Tereseta, Granada.
1: Ala. Grabe na, ranagin sila yung mga kaki-five, no? Salamat, Gidam! Kag si Mr. Beretero. Si Mr. Beretero ala Renz Birano. Si Rex Montalvo.
0: Sa taga Dubai, kakipe babes, ha? Kadamo sa aton sa mga OFW. Mirasol Bandon sa Dubai, mayong aga lang da sa inyo. Kag sa taga Cadiz, sa nasiling na si Kili Managaytay. Ari ako negosyo nga vacation na lang ko sa Cadiz. Oo. Wow. Tima negosyo ta da. Ipang detox na aton mga taga Cadiz da, ma'am. Oo. Supplier si babes gantalaw kag ako.
1: Osto! Sige ha. Hoy, sa aton sininga mga suki, dira sa kwan ha. Sa Norma Store sa Talok, Bago City, mga kakifay. Available lang aton sininga mga products sa Norma Store. Sa uloon ha, naraman dira si Tita Rims. Si Tita Rims. May nga agala na available aton sininga mga products dira sa Talok, Bago City, mga kakifay. Dira naman mga kakifay sa may Talok o sa may Sumax, unhan, pagkatukas sa Dulaw. Ara dira si Jodet Medina, ang Medina Store. Kag si Phoebe Store sa Salong, Dulaw, Bago City, mga kakifay. si Rico Barandal Araman. Dira sa may Mac Store sa Dulao Araman, da available ang atong Siningama products.
0: Ang isa pagid kagi pebib si Ma'am Elena Antila dira sa tubangan sang Nokpo, may DTX Coffee Mix ug may Native Chicken dira
1: mga kagid. Wow, Native Chicken daw ra akon na.
0: Adobo o kon fried nga na native o kon sinabawan nga binutangan sang kapayas kag balunggay.
1: Paborito na. Sige, ate, Marian Store dira sa may Paglaom Village kag Sunny Store sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Morning na da sa taga Paglaom Village. Mga ka-K5, salamat gid sa inyo nga pag-upod kada aga gid sa aton, ha. Gingging Store dira sa Gonzaga, Mansilingan, maayong aga gid sa inyo.
0: Mama Relen Karansa, kag si Sir Karansa da, maayong aga. Kag sa mga Villaros family, kag sa mga KSS sa San Roque, Handumanan, maayong aga.
1: Ngita ka mo 24 oras nga kalanan, bukas 24 oras. Kansi di Mansilingan. Kadto kat sa Kansi di Mansilingan, dira sa may Mansilingan arada, may sanga dire sa may Bridco sa may reclamation area. Sa likod lang sa dako nga mall dira. Sa reclamation mga KK5 para dira ang Kansi di Mansilingan. Bukas 24 oras, pwede ka kapamahaw, pwede ka kapaniyapon. Pwede ka man kapangapida kay available lang ato sininga coffee and DTX coffee mix sa Kansi di Mansilingan ni Sir Fritz Carbahusa. Ayos!
0: Ayos!
1: Sige. Tiara na nga aton patrol. I-check ta na nga aton patrol. Sige ta na mga Kaki 5 lang ato sininga patrol. Si Kaki 5, si Ma'am Alma Imbang. Arad si Ma'am Alma Imbang. Sa Sears mga Kaki 5. Sa mga staff ng Sears. Sa Sears. Dira sa... kuan sa corner sang San Sebastian kag San Juan. May nga agalan na sa inyo arad ang Sears.
0: Bakal ta na sang Sears nga bag. Inyo Sears nga bag niyo.
1: Sears na.
0: Pag on.
1: Maayo gid
0: man. Pwede butangan 45.
1: Kung may 45 man. 45 bag ko. 45 sentimos la.
0: Ano ni nga gin gamit nga ba nga ang bala makilala mo do 45?
1: Ha?
0: Nindi sir gamay-gamay sa gamay-gamay lang guro do 44.
1: Sige.
0: Okay.
1: Check na lang ato sir nga patrol mga Kaki 5.

0: Duwe kaya sa auto. Dapat sa auto ka na. Na.
1: Ini udah gue sumba ke mana bla?
0: Oh. Bibs. Gantelao kag Robert. Ah. Anong presyo to na?
1: Ay, Elbeto Pass. Adidas. Oh, Adidas ang manok.
2: Ang ibig magbanta kasi pa Bibs articles. Ano, abi mo ko na no?
0: Hmm.
2: Ang atay gija galupok gija kasi pa Bibs.
1: Ang Adidas sa ang Adidas ang manok tong aginatag ni Joel Flores ako. Naway pa tumaluto. Madugay na tumaluto. Sir Joel, ano nga galam dama?
0: Ante naka-freezer.
1: Ah, naka-freezer.
2: Ante naka-freezer kasi pa Bibs. Collagen nga kasi pa Bibs.
0: Elbilang pass. Tagpilang atay?
2: Kusin to si Kuntabo.
0: Oo, tiwa ito nga po hindi ah.
2: Oo, pwede man. Kaya ti butangan mo ni Ate Buhon mo pala. Butangan mo oyster sauce. Okay pa, babes?
0: Oo. Kagabi, nagtipid ako. Isa luot ko lang ah. Nagtipid ako. Nagbakal ako sang uganga sap-sap nga gagmay mo na. Nga uganga wala sang asin. Oo, ginsanlag ko. Tapos, ang minosang taga Iloilo, nga hindi nyo ni familiar di sa Bacolod, sa Negros, ang mino nga ginluto ko gabi, ang labog, ang Rosel Blahambal nila dahil sa Negros de, pula na siya, ginpangutanan ko sang dahon sang amarguso, dapat sinaya, pulo ka dahon sang Rosel, nga pula, isa lang na kadahon dapat sang amarguso. Ang risyo sina, gisahon muna sa ahos kag kwan, sa ahos kag luya. Tapos lutikon mo siya ang Rosel o kon ang labog nga magdunot gid siya kag pagkatapos mo tangano magic sarap kag jutay nga asin. Tapos kun luto na siya mga kaki 5, ibutang mo ang dahon sang amarguso nga hindi siya malata. Daw ratio yatin is 1. Mapait-pait nga maaslom nga makahangkahang appetizer mga kaki 5, dugangan pa sang uga. Sold na mga kaki 5.
2: Oh, buti kami chimpo kabi latuwi kami ni kaki 5 babes. Pwede man sa balay ah.
0: Oo, pwede ah.
2: Tatlo kaki 5 babes.
0: Naganitan ko na tong labog to, ang Rosel to. Sa, ano, kung magdabong naman ha. Kung magdabong naman.
2: Hindi lang pagbutang, himajik sarap ako. Okay lang.
0: Bitsin, okay? Bitsin.
2: Pwede man, bitsin lang.
1: Nga, hindi kinanglan ha. Magic syrup?
2: Magic syrup. Ay, kubi pang do, gasin ako.
1: Gasin ka lang.
0: Kaya actually, sa totoo lang, ang bitsin, kung sobra man, si Ajinomoto, mas grabe pag ipamatyag kuya, si Ajinomoto, kay magic syrup. Magic syrup daw, okay lang yan. Pero kung si bitsin matamaan, hindi mo naging makaon, hindi mo kwan. Limbawa, hindi mo ma-adjust, nabubo mo tanan, hindi mapuslan gid. Pero kung na magic syrup, medyo masalusubrahan, okay lang.
1: Okay lang.
0: Oo. Hindi mo man na yan.
2: Hindi mo man na. Hindi mo magambang.
1: Kung butang ka magic syrup sa mga sa luto mo, iubos mo ka na isa kapotos na kay nakakuha na mo.
0: Nakasaset na.
1: Nakasasin na. Kag na-design na niya sa isa katiplahan.
0: Pero ako ay kung ubos ah. Kaya nga kung ubuson ko, madamo, pero may binta nila.
1: Dasig gila yung bintanay.
0: Sige.
2: Pwede pa na. Kapiyon na. Kakipay babes. Muna na sila naton. At tayo 250 pagkang batikulo ng mga nabing medyo mahal ka kipay babe sa articles na to 140 pulo tayo 50
1: may article da?
2: Ara da mo ka kipay babe
1: article of impeachment?
2: Ano na lang ngayon ito ko na sa sinabi kipay babe
0: ang butse butse may ara pa na butse
2: why may butse ka da pang? Butse why no?
1: May ara?
2: Why
1: ara?
2: may ara
1: may ara ka to si butse maran yun
0: ang pakpak pila?
2: Pakpak. Tagpilan pakpak mo si Bong? 200 ang kilo.
0: Ang pitso?
2: Pitso. May pitso ka. Ilang kilo? 200 man.
0: Pakpak. Sa ulo na lang ta? Sa ulo? Tagpilang ulo?
2: Si Punta lang yung ulo. Ito problema. Ulo. Pwede mo na salon. Pwede sugbaon. Tinay. Tagsin ang kilo. Tagang naslingan na to. Adidas. Sin man ang kilo. Tugo. Tag-shin man lang kilo kasi pebebs ha. May chicken skin man kita dari huwag maginapagawa kita kung tatlo kauras, lima kauras kay pebebs na sigma guba. Ginapreser lang ng chicken skin. Kung mamangkot ko mo, may aris la. Kailangan chicken skin pa? 170 ang kilo kasi pebebs. So parang mo na. Paayon na paggulot sa kalabasa ni Mama Rosemary dira kasi pebebs. Gagulot kita sa
0: mga kalabasa. Nakaw-chinta na kita sa live viewers. Tapro daw gamay ang share.
2: Si Lani Agnes.
0: Iliyo ko Sherman Abida, mga kaki. Five.
2: Sila ni Agnes, na Jocelyn, kaki Pebebs, nag-monitor sa atin dira, mga kaki. Sila ni That Boy Mendoza, sila ni kaki Pebebs, kaya Tatay Gideon, kag sila ni Sildres, may cooking store kaki Pebebs. And niya, ako na, Aton Giovanni Cordero, Araman, nag-Nane Orlen, kag si Mama Edith Binuman. Sa mga kautoran dira, Maria Fe, Maria Virgin Ortex, Mary Jane Chavez, nag-monitor sa aton, kag sa aton mga kauturan dala sa may Parinos Eatery, kag sa Mami Kate's Eatery, kag sa may Consing Eatery, kag Tito Babes, sa tubang bangse ha, ang aton mga kauturan dala, may mga kape ina, may mga suplemento, ang inapaglawag naman, na pakutog sa mga eatery.
0: Si Genoviva Santa Maria Presente, sa Kasantulan Vista Alegre, may aga kay si Lirma Lunday Mituda. May Gursal Ahuero, salamat kin.
2: Delmar Delfin, Delmar Delfin, Bacho yan, Barangay Singkang Airport, kay Kipa Babe, sa naman nag-monitor sa aton. Ano na ito, Araman, sa ito nun sila ni Efren, sila ni Concio, sila ni Dodo Cebuano, nag-monitor ng Kaki 5X. Ang mga Kaki 5 na ito, narang hindi mo kami ako, Kaki 5X, Kaki 5, na ang bahala sa inyo.
1: Basta LV Topaz?
2: Oo, sa may Vista Alegre, Kaki 5X. Lagang ito na kansiwid ni Mansaringan, sa may Bridco, sa may Barangay Mansaringan, mga Kaki 5, hindi magkalipat sa liwat, ang produkto, halin sa bago, ikakabibs na, ginatamyaw na ito, magbakal ka mo sa ating mga produkto, para sa may Bago City, sa may Buga, Busay, mga Kaki 5, Barangay Sumaksya Trading, rin sa may Barangay Takuling, kag LJ Marketing, dira, sa may Barangay Bilimonte, Purok Sabi, Soliano Store, mga Kaki 5, Ahula, Egit Wilson, Boss Manuel Ramos, kag sa Jamil Ramos.
1: Boss Manuel, kamusta ka na?
2: Si
1: Git Wilson.
2: Architect John Montefalcon, kaki pa babe. Si Ma'am Nudra, si Palalab siya, kag sa Yama. Apong Chabihon, kaki pa babe.
0: Si Honorable Councilor Homer Baez, mayong aga. Sa Kamaisan, Pilista Gali, mayong aga manda.
2: Erwin Kapada, kaki pa babe. Sila ni Nick Barca, Toto Priya, si Gaspar Cornel, kag mga Jimber Boys, kag sila ni Ma'am Rose Dara. Aradra si Melanie Jennifer, Namuel, Kaki Pabes, Mala Jessica, Sherlyn, Aramad na nag-monitor sa ating mga Kaki Pabes, sila ni Kid, Ara si Kid, Kaki Pabes, sila ni Elbes, ni Juan, nag-monitor.
0: Available man ang DTX Coffee Mix, ha, kag Power Trio, sa kay Ma'am Virginia Gomez, sa Tubiganda, sa Proper Feliz, ha, kagkakipot kay John Rose Lorejo.
2: Ayos, ha. O, ina-pledge kali, Kaki Pabes, sponsor na ito na GSB Water Refilling Station, and laundry dress by Galo Ilado Street sa may Barangay 23, mga Kaki 5, kung kamo mapalaundry dira sa may Galo Solar Blocks, GSB Water Refilling Station and Laundry, mga Kaki 5.
1: Dira sa Burgos. Dira sa kay Roger Store sa Florenceville, Bangada, sa Panukoy. Available ato mga products kag si kay Ma'am Minda Noble ang tagdumala kag ang General Manager sang RTN General Services.
2: Kagang aton nga base lechon mga Kaki 5 dala sa may Dalan Araneta Provincial ng Barangay 36 hindi makalipat at mga Kaki 5 nagaragumu nagaraga sa lechon baboy way sa pagsaka sang kinilo nga sang lechon aragi hapon sa 1,000 mga Kaki 5 base lechon base lechon base lechon mga Kaki 5 ang manamit ng fried chicken aras sa Tubang Bamsi kini nga Mr. Bros na ton Kaki 5 babes aras sa may Tubang Bamsi kag sa may Bago City, mga Kaki 5. Hindi makalipat sa lamang tayo, Mr. Bros. I-bros nyo ang sarap na Maninoy Manny. Pila mo.
1: Kuya Manny, morning na da. Si Ate Christine, kag Nanay Lourdes.
2: Nanay Lourdes, mga Kaki 5. Sa mga Kaki 5 na ito, madamo ang salamat sa pag-inom sa suplemento namon. Ang iban, way pa nakatilaw. Pero tilawan nyo man ang amon. Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500. Mighty C, kagang DTX Coffee Mix, mga Kaki 5.
0: Dire na kita sa aton nga segment. Kung hindi magdayaw, mamuyayaw, sa Lunchbox Kings, Ikaw ang True Love Ko by Cheryl Cruz. Babae man ang kanta, pro pasikaton.
1: Ikaw ang True Love Ko.
0: Coral de.

0: Hindi pagbasaon na.
1: Mahal kita. Ang pag-ibig ko'y di magbabago. Pagkailan man.
0: Hindi, kayo lang. Ibawi, Ilioga.
2: Mucha plope, gagalang nagawa.
0: Formala.
1: Yan ang tutuo. Di ako mahihiyang ipalam ito.
0: Okay. Nakapula. Pang natin pang happy birthday pang.
3: Happy birthday pang.
0: Mamangkot lang natin kung hindi magdayaw, mamayayaw din ka.
3: Hindi nga mamayayaw kung magdayaw ka.
4: Marayaw kita.
0: Okay man. Atunti, okay man.
3: Okay man bang?
4: Okay na. Matiyan.
0: Natan may DTX coffee kasakon karon na.
3: DTX coffee mix ka karon sa.
0: Ginapinan niya.
3: Pardo ka sa Jersey.
4: Ginan namin yun. Kay mo ginang permi ginang pangapi ko. Permi nagagaya. Namin ginang sabot.
0: Basta natun balikanta. Basta namin ko magganta.
3: Basta balikan nga naman. Basta do okay man.
4: Okay. Kabugnaw
0: sa haga.
3: Kabugnaw.
0: Ano, talupang danda gidya. Sige.
3: Tinaw po sa patrol, kaki 5 Carla may defensor. Ini naman si kaki 5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ang kagkalingawan. Sa Negros, K5 News of 5.
5: K5, balantay.
0: Kapitan, alert na.
5: Sa umaga.
2: Maria Sifa, mga Tito Bakilar, mga
0: Kakipay. Perte katlaw ni Kulas Clio.
2: Sa atong sinema cases dira sa Pahanukoy. May nga gala na sa mga officers and members atong dira sa Pahanukoy.
0: Lady G, kanyiti panlaan, Kakipay Babes. Si Lady G, panlaan, may aga.
2: Si Lady G, panlaan.
0: Si Christina Abibas, yeah! Perte ang kadlaw.
2: Gina Purano. Si May Gorsal Auhiro, si Lerma Londay Mitoda.
0: Gina Borja, mayong aga ma'am. Ruina Villaran Erbito, alias Munga. Mukhang iligad hulo, subong Munga naman.
2: Munga na. Si Vanessa Sasof sa Ninya. And Ninos of number 5.
0: Fortune Town, Baby Farol, Bernadette Vergara.
2: Aha. Parami na sila pa.
0: Sa Kamindangan si Palay, De La Piña, Pixio, Tahom. Family halin sa kay Jane De La Piña, Pixio.
2: Abaw. Si Roslyn Dilika na, madam. Ang galanda si Colas Cleo. Sana all nami nga tingog.
0: Tagalaguna kaki pa babe Maria Floresca kag sister Majovi Tumblo sa Adela Mansilingan Martino Ponting watching from Manapla.
2: Nya aga pa kuno kita nagapatawa yo. Matawa kag gede.
0: Kapoy kapigado nga daan sa pangabuhi ta subong do halos hindi ta kabakal kabugas kag sudan. May ginasagod pa kita nga kurap. May pinangasubo ti mo aga pa. Ti mo be kay bebe.
2: Christina Bibasye. Mayong aga. O si Romeo de la Cruz Migo ko. Good morning aragi sa kagabi nga ayo sa radyo. Tige,
0: Rogelio Claridad from Murcia, sir. Mayong aga.
2: Aha. Dira sa kwan sa Ninya and Ninyo Soft number 5 sa Lihis. Good morning landa. Pang pabakod sang tuhod. Sabaw pa lang, galangoy ni sila.
0: Josephine Bonsai, mayong aga kuno sa iamay nga si Maing Ganralaw. Kag si Alma Alan Favorada sa gapangapis ng DTX Coffee Mix ay tugnaw aga pa.
2: Abaw. Sige, may kwan? May demolition dira sa may Zone 15 Talisay. Sa Zone 15, narada si Ma'am Marlene Virondo. Pinapukaw lang na sa sinipapang Muroy Virondo. Sa kay Norlin Descarte, Berondo Descartin, maying aga lang da. Aking! Si Aking Descartin, maying aga. Sige. Si Ma'am Merlin Berondo, more na Ma'am Merlin. May demolition. 24 ka mga puloy andra gindemolish mga kaki-5. Aber, anong purpose? Yung claim na sa uras ang tag-iya daw, ano ba si i-develop ang area? Kaki-5, Carla May Defensor.
6: News FM. Hampion, Hampion Report.
7: Good morning, Kiki Fabrizio, sa Kiki Fabrizio, pero sa 24 ka mga puloy ang kahapon siya nga aga ang demolish siya at Kiki Fabrizio sa Kiki Fabrizio. So ini, nagpanag-iya ini is private at Kiki Fabrizio sa mga lakas ang nagpanag-iya sini. So since 2023, gitagaan na ini sa notice ang mga pumuloy yung makong pwede i- ayaan na nila ang lugar. So, nagpang offer naman sa iya ng mga area ako na ano na nga, sa Lailuhan. May gin-offer naman na sa Lailuhan sa ila. So, inigaling kitong na mga trabahador man ini sila before na nga nasambit na pamilya kung tag-iya si Nita nga Duta, Kikita Babe, siya, Kikita Roberta. So, antes ni ang demolisyon ni Ara, ini sila sa letter niya na bato na ang barangay mismo amo ang nag-ano sa inagahat pag sinisang letter o kung nagpalabot sa inasang letter nga may Ara sa demolisyon nga natabo galing kiti wala isang date kung saan o si amo ni Kikita Babe ang natabo kahapon nga daw natabo ang demolisyon.
2: So, ang inang location nga gin-offer abiday. Day?
7: Sige sa babe.
2: Ang location nga gin-offer nila sa relocation site nila da. Sa dina na yon? Ara man dayo da.
7: Malayo-layo ini ang agang area si babe sa area sa San Fernando kag sa Kabatangan no sa siyudad sa na Talisay amo ning mga area.
2: Kalayo sa Maapuka nila no. Aha. Kalayo sa Maapuka nila alin sa baybay pagkadto bukid.
7: So ti amo ni ang ginbulig man sa nga barangay nga nagahinyo no nga kung pwede extension for 1 month sa linket 2023 pa ini sila nga gin ano ni gin hinyo no nga maghalina kikisabit sa Kikita Roberta pero ti sa karon o kung sa hapon dito ginatabo ang demolition. So mayra pa sa matabo nga pag lalisanay pero ti nagabuyanay bato pero ti wala man sa may naigo may ay ti syempre tension.
0: May nagani kay ginaplastar na lang sila kag gamingin legal nang ila ilistaran kag gastasan hindi na sila madisturbo di ba?
7: So ti amo ni ang gina workout subong sang barangay ang gusto nga matagan man sang maistaran ang aton sini nga makuturan sa area sa barangay zone. So pamatian bala na kon ang payag nga naging sentry punong barangay Jomar Estrope punong barangay sang barangay zone 15.
2: Aber tan.
0: Ay, hands up. Okay na. Sige, si Kiki 5 Carla, please proceed. Kido lang alang si Kiki 5 Itan.
7: So, ipalaop talaga ni Liwat kay sa Kiki for Robert kay Tiggin Offerman sa barangay ang ila sining nga barangay hall at yung nga pag-aistaran sa nga aton sining nga mga kauturan. So, kakisabihin sa Kiki for Robert ang mula ni aton sining update kung anong update sa DHA sa Talisay kung diin nga area ang pagkasiluhan sa nga mga pumuluyo kakisabihin sa Kiki for Robert.
0: Okay, salamat good.
7: Report gikan sa patrol upod sa patrol kay K5 Vincent Coral. Dahil ini nga balita nga dulong sa inyo sa Diriak 700 Mighty Sikag D3 Bayo. Ini sa kay K5 Carlos Officer para sa kampiyon niya balita. Service sa Kupi ko kong talingawan sa Negros sa K5 News FM. K5 News
2: FM. Wada mo gid nga salamat kay K5 Carla may Defensor Longa. Dahil mo sa inyo mga balita mga kay K5. Bagurabi kalayo-layo mas sa kwantiyan mo na akong kaysa kapag anot man ang iban kay makatuso sa bukid. Ang ilan na mga buyan.
0: Idiyahan na lang kung paano. Importante may balay na nga ito na.
2: Ang pangabuyan na sa higad sang bye-bye. Pro
0: adjust lang gamay. Bukid.
2: Adjust gamay. Sige. Dira sa may banwas ang Morsya kahapon. May ginlotang man. May shooting incident kahapon dira sa may banwas ang Morsya. Sa din ining barangay mga kaiba sa Murcia mga kakifay ti ining isa ka lalaki nga ginlutang patay gid mga kakifay wala sang malain kuno nga record sa barangay aber Eh, check na to mga Kaki 5 kung anong investigation sa aton polis. Angot sini si Kaki 5 Red Salgado.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
8: Good morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati sa programa ng balita ng K5 sa umaga. Aton sini balita, angot ini sa naglunta dira kapag lutang patay sa isa kalalaki gin kilala nga si alias Ernie o kon Ernie Tuazon dira sa may Purok Senyora, parte sa Barangay Salvacion, Banwa, Iasang Bursa, kagapon nga daw, pasado lang sa isang aga, ini Setyembre 29. So, Dria, Kikifay Babes, Kikifay Robert, ining lalaki, ginlutang, ang wala sang malain nga record, dira sa ila, sining barangay, sino sa kay Kapitan Jenny Jimeneya, kamat isang una, antes pa ining COVID-19 pandemic, Kikifay Babes, Kikifay Robert, ini siya anay, ang isa ka security guard din sa uli, sino sa kay Kapitan Jimeneya, ini siya nagbiyahe sang tricycle dira sa ila sining lugar. Sa impormasyon nga nakuha man ni Kap Jimeneya kagapon nga adlaw, ini siya nag-istorya dira sa iya sining abyan dira sa may Purok Senyora sa ini siya ang hinalit na lamang ginpalapitan sa riding in tandem. Kaga ini siya ang nalutangan sang madabong a beses. Sa initial impormasyon sunod sa kay Kap Jimeneya, Kefe Babes, Kefe Robert, ini siya nakaangkon sa pilas sa wala nga bahin sa iya sining liog kag dira man sa iya sining butkon. Siguro ini ang plano niya nga pagasigangon o galing kay Banti tungod sang asud-asud nga pagpalupok sini sang armas lutang madamo sang bala nga nagtupa sa iya sining lawas kalakip na diri ang iya sining ulo. Kag matapos ang krimen nagpadulong sa proper sang bursa ining mga suspitsado kun ining riding in tandem Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. So padayon pa simunga ining investigasyon sa katun sining kapulisan sa Murcia sa magpanguna ni Police Captain Hani Labaro ang Chief of Police sa Murcia PNP. So muna to sining balita sa mga aga dulong sa atun sa Power Trio ang atun sining DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod si Patrol Kaki 5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Madabog nga salamat ka K5 Red Salgado sa atong si Patrol mga K5 Arnel Camacho Abara may aga lang si Celia Hinese good morning kag si Kuya Joseph Mori. Kuya Joseph may aga lang sa Talisay silay. Sige, diri na kita mga K5 sa atong tandem broadcast K5 kasadyahan o kung K5 ang kasadyahan K5 kamustahan kasadyahan nga ko K5 kamustahan Iloilo ruwas ang tiki kagkaliwo matabid na kita sa Kapis
9: Balaklo nagtaas ang krudo nagtaas man ang mga services pagigaginabadigya kaginaoffer sa iba nato ng mga kautura so tanan apiktado no mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5 sa aton sa mga suki mga
2: simanwa mga
9: pinalangga ng mga kauturan tanan tinatanan kita amo ay natama himo kuryente nagmahal no balikya nagmahal sa sini nga mga tiniod mga ka K5 kita ang magapatigan karon sa aton sa mga pag check sa aton sa mga sister station mga kauturan kamustahon na naton ang bilog nga region 6 kag kalakipman ang Negros Island region. Pinaagi sa aton mga sister station, mga ka-K5, naka-standby na. Unaon naton pag-check, mga ka-K5, ang aton sa ring sister station sa siyudad sang Bacolod. Bacolod, good morning!
2: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Pilar Capiz, dira sa siyudad sang Bacolod dyan, di managlinong ang kalibutan, di ka pangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Mayong aga lang da sa mga Dikito Familia, kay Bernie da sa Pilar.
2: Aha, may nga galan da sa Tinago, tada. May problema. Back to you, Sir Jobert, campion signal mo dia.
9: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sabay niya sang Bacolod. Pasinsya ka mo kay lain naman aton nga kuan subong hawla. Alin sa Bacolod, sa ilo kita, sa aton sining sudad, sister station, sudad sang Iloilo. Sir Ray, good morning.
10: Manay na ayang aga, SM Jobert, kay sa bilog sa Western Visayas, K5 News FM, Bacolod, sa NIR, Pasko gang signal, ak nakamay tisi. Balik si SM Jobert.
9: Thank you so much sa K5 Break sa sudan sang Ilo. Ilo, mga ka-K5, check na ang sitwasyon. Signal sa aton mga kaoptanan, ang aton mga manghod, mga igmanghod ta sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning!
2: Good morning, K5 Boss, Sir Misaya, Sir Jubert, SM Mayad nga aga. Ramig rin rin sa may probinsya kang Antique. Pero bantayan naman karon sa Dlawon kay Perte, kapaang! Pero why kami problema? Kay nakamighty si kami kadadlaw. Bas kagamon immune system. Balik ka nimo, Sir Jubert.
9: Thank you so much, Antique. Rami sang signal sa Antique, mga K5. Check nato naman sa Simatino, nato sa Ningo Sister Station. Ang aton sa Ningo Igmanghod sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, Kalibo, go ahead, please.
11: Morning, Sir Jobert. Good morning, Sir Lilo. Kag Antique, sa Western Visayas. Kampiyon ang signal sang Arohas. Kampiyon ang panyempo di sa amon. Nakadita ex ko, Femix, nakita ka ng Kaditri Bayo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Michael. Amis ang signal sang Kalibo, nag-sigabungid, mga ka-K5. Kompleto ang grupo, mga ka-K5. Sa sining ang matinion sa aton, sining ang pagpangalagad sa aton kamustahan. Dili sa K5 News FM, mga kasimano, check nato ng detalye na sa mga balita nagikan sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babes, go ahead please.
2: Mga balita na mondri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5. Kahapon, mayara naman sang enkwentro dira sa may bahin sa siyudad sang Escalante. In particular, mga ka-K5, dira sa may barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental, na inkwentro sa mga katapos ang 49th Infantry Battalion, ang mga katapos ang rebuilding NPA, mga ka-K5. Ang Dimalas lande kay napuruhan gid ang isa ka miyembro sang Kapgo, mga ka-K5, sa nagluntad nga inkwentro sa may Sitio Bautista, Barangay Malasibog, mga ka-K5. Nagalawig sang isa ka oras, humalin sang alas 3 kahapon, mga ka-K5, ang pagbayluhan ay sang lupok. Gin-confirm ni mga ka-K5 ni Captain Paul Lagarde, ang civil military officer sang 79th Infantry Battalion sang K5 News FM Sagay, kung sa din nahibaluan nga may igo sang bala sa likod sa ang nasambitan nga Kapgo sa gintunaan sa iya sini nga kamatayon.
0: Sa dugang pagid nga balita, wala ga kahubas man kung si K5 Rick pa sarita, daw may tuburan man sang Cebu sa ila, diri may ari man. Kay halos 2 ka milyon ka pesos nga balor sang Cebu ang na-recover sa isa ka drug bypass operation sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Mga ka-K5, kag ining na dakpan, gin kilala sa kay 45 anyos alias Koy, no? Kag ini siya karon ang na-detain sa police station kag pagapasakaan sang nagkaigo nga panumbungon.
2: Amo ning mga balita na mo diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
9: Thank you so much, Bacolod. Dulusi lang ang Shabudra sa inyo. Alin diri

0: University of Antique Hamtik Campus Kasanagon naging tirada, naging taban na darwa ka grass cutter, may mulye pa, tapos may mga wire pa nga nasulod sa sako. Ang dyang 22 anyos kuno suno sa pulis, ah, buhay raman kag nakaagir raman kuno dya priso, na pasakaan rin dyang kagkaso, pero way pagyapon madakpan na stastalan.
1: Sa dugang pagid nga mga balita, nadakpan ang apat ka mga individual matapos nga ginapahayag nagbayular kang anti-illegal fishing kag sanda kadya ang nabulaan kang masobra 150,000 nga balor kang isda kag mga kagamitan regya sa may probinsya kang Antique. Ginpatigayon ang dyang anti-illegal fishing activity sa salad kang 24 oras nga operasyon kang Antique Police Provincial Office halin kang lasay sa aga katong September 29 tub-tub la 5:50 inuwebe sa aga kahapon nga adlaw kay 5% Bisaya sa Negros Island Region.
0: Para so far mga balita na mo dyan probinsya ka Antique, back to you Sir Jubert.
2: Thank you so much Sir Nestor. Sir Norman sa Antique, halin sa Antique, grabing gutom na sumungoy pangawat na no. Check natin mga K5 maton sa Dingang Sister Station sa sunod sa Iloilo, Sir Rex Zurita. Good morning. Go ahead, please.
3: Mga dalag po, mabalita, dali sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, speaking sa illegal na droga, hindi kaya po magpapyerde ang Iloilo. Kung sa Bacolod, damang sobra 2 milyon, kahapon may nakuha naman sa masobra 3.3 million pesos. Nga balor sa illegal na droga, sa nagligad to sa Balasan, mga sobro-sobra 4 milyon. Kahapon, sa may banwa naman sa istansya, 8 ka mga individual nagkaladakpan. Si alias Tate ang magiging target kay ginakabig high value individual. Dakpan pagin ang 7 ka makaupod sini dira sa lugar. No? Nga kung sa diin na ang ining nasambit sa mga kaladakpan, mga tumandok man sa niya banwa sa istansya, alin sa kalain sa nga barangay kag may taga banwa man sang Carles. Amo niya ka duging sa amo ng illegal na droga. Tapiyak na bahin kung sige pa nagyapon ang inkwentro sa nga mga tropa sa gobyerno ta kag mga rebelde nga grupo diri sa amon sa jaman ang gera. Gabay Luhanay man sa tinaga ang head sa nga pikaw si Mr. Neryo Luhan kontra sa city government. Di kahapon, nag-react si Mayor Raisa Trenya, sambalya, muna ko ng problema sa kay Neryo Luhan nga ginabirayang city government. Sabat ni Mr. Neryo Luhan, waay ko ginapakalain ng syudad sang Iloilo, ang ginakomentaran ko lang ang pagbalakat kagpanghimanwa sa syudad sang Iloilo. Balik sa imo, SM Jubert.
2: Masadyang obra sa sudad kag probinsya subo no timprano pa mga ka K5. Thank you so much sa K5 break. Alin sa Iloilo, tabo kita sa probinsya ka clan Sir Michael, go ahead please.
4: Good morning liwat K5 from Bisaya sa mga balita sa aklan kag banwa sa kalibo. Nakapiansa na ang suspect sa ginaligar nga fixer sang mga lisensya mga ka K5. Diri sa banwa sa nga kalibo ang suspect 57 anyos nga si alias Belkag, aktibo galiin siya nga barangay officials mga ka K5 kahapon. Nagapiansa ini sang 72,000 sa kaso nga falsification of public documents kag pagbayar sa anti-fixing law mga ka K5. Nadakpan siya sang September 28 sa sangka entrapment operations sang kapulisan dira mismo sa LTO compound diri sa banwa sa ang kalibo sa barangay Tigayon mga ka K5. Nagaangot sa nasamitan nga balita suno sa Chief of Police and Police Lieutenant Colonel Vargas, ang mga driver's license kama wala mag-aagi sa insaktong mga proseso rason sa mga aksidente sa mga dalanon mga ka K5. Suno sa iya ang pagkuha sa nga lisensyang walang agi sa nga nagakaigo nga proseso, kakulangan sa dokumento kag mga examination. Halimbawa, wala ka man sa mga biometrics. Amo nang rason nga wala kag mga certification gikan sa mga driving school, nagiging rason nga dagadinamo ang aksidente sa mga karsadahon, mga kakaifa. Kag sa katapusan nga balita, supply sa nga palay sa aklan, posibleng nga kapuson. Presyo sa bugas, posibleng man nga magsaka, mga kakaifa. According kay Engineer Alexis Apolonio, ang provincial agriculturist, 20% yamang ang nagapamunga subong mga kakaifa, no? Sa nasambitan niya mga pananom diri kag 10% ang mga bago lang mga gintanom mga ka K5. No? Bangod sa sini, posibleng nga kulangon ang supply namo sang palay diri, no? Sa orasang tag-alani kag ang presyo sang bugas posibleng magsirit pa ibabaw mga

0: Po ng mga balita, di Sir Jobert, balik sa iyo.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa Aklan. Nagagalang po muna ang mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz, mga K-5. Daw hindi kami magpapirde subong sa Iloilo, kag Negros. Kaya ang pagtamwa mo, halin din sa Pilar, pag-igha mo, batio na sa Balasan, Carles, kag Istansya. Kahapon nga dlao, din sa Pilar, mga K-5, may ginaristo nga aton sinin mga tapos ng kapulisan pinagi sa warrant of arrest. Ining persona, nga nag-edad 43 anyos, mga K-5, sa Barangay San Ramon, Pilar. Na-recover sa ngaton sa ning mga kapulisan pinaagi sa duha ka search warrant na ginisyo sa ngaton sa ning korte sa sining si alias Bambi ang isa ka kalibre 38 revolver, may tatlo ka bala, mga K5 kag may ara pagid siyam ka sachets ang transparent plastic sachets ang ginapatihan, mga K5, nga syabo nga nagabugat sang 60 gramos. Kurin may aray ni nga more or less mga 400,000 pesos nga drug bypass or standard price, mga K5, sang balor sang shabu nga gina-recover sang Pilar Municipal Police Station. Ay base sa report sang investigasyon, ari lang sa piyak nga banwa nagahalin ang supply, mga K5. Samtang kahapon nga dlaw, nangin man nilalagon man ang pagbisita ni Secretary Rix Gatchalian matapos nga nagpanagtag more or less sang 105 million pesos nga ayuda sa mga biktima sang RSSI sa aton sini nga mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz, mga K5. Kahapon sa ginpatigayon nga press con sa banwa sang Pilar, mga K5, ginpahayag ni Secretary Rex Gatchalian nga may sunod pa ni, no? Kay kahapon, kapin pa lang sa more or less mga 12,000 ka mga beneficiaries ang gintagtagan, mga K5, kag nakabaton sa kapin 10,325 pesos. Itayo yun ini nga serbisyo or bulig sa gobyerno para sa aton sini nga mga nguma, pero pigado pagyapon ng tao. Mga K5, why na ta oras? Kitanay naman ta buwan.
2: Salamat kay Diloy Loruas Antique kag Kalibo. Taton sini nga mga sister station, mga K5, Kuya Rodi. Si Kuya Rodi mayo nga agalan ra, Kuya Rodi. Kakay Kuya Joseph Mori. Araman si Winnie Estares, si Jose Talandron Sigurado sa Purok Mabinuligon, sumag, mga K5. Salamat kid sa kay Lida Sigurado da. Sa taton sini nga mga KSS dira sa Kwan. Sa Purok Mabinuligon sa sumag, mga K5, kay Mildred na Mendoza. Araman si Evelyn Moico. May nakita panahon, may panahon pa, pero hindi na aton. Mamera Rosling Gaya. Kag George Lauso, mga K5, salamat gid. Johnny Mary Tita, may nga ka. Ma'am Vilma. Kag Mitong Galvan, dira sa Maya Mitong Meat Shop sa BM, may nga galan da sa inyo. Ang DTX 500 Morning Newscast masurod na with K5 Colleen Cobia and Sir Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramel Oy, ako sa K5 Babes Gantalao.
3: Para man si K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang kabiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula, sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix! Mabaka butika! DTX Beauty Soap!
9: Ako si Katrina, hanggay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika! DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB -263388 series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass. This is a method of elastic canvas. Generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikod. K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM
12: FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:10 sa ngaga.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Miyerkules, Setyembre 30, 2026. Makita kagmabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa aming official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station. Para sa ito ng mga Pangulong Dinalan.
12: Malitang Regional.
13: Notorious nga kawatan, arestado sa Hamtik, Antique. Manibela Chairman Valbuena nagbahayag nga wala sila anay plano nga magpatigayon sang untat biyahe.
12: Balita International.
13: Online gambling ginadumilian sa Brazil.
12: Balita Sports.
13: EJ of Vienna gold medalist sa 20th Asian Games.
12: Balita Entertainment.
13: SB19 nagtambong sa Senado.
12: Balita Negosyo.
13: Kagbiyante ka mga individual nagpaidalam sa training sa pagtahi sa Bacolod City. Sa detalye sa mga balita.
12: Balita Regional.
13: Kafgu patay duha ka Army Pilason sa enkwentro sa Escalante. Ginkumpirmar ni Captain Paul Lagarde, civil military officer sa 79th Infantry Battalion sa Ocon Infantry Battalion Philippine Army. Sa K5 Newsroom sa gaing, ginapatay ang isa kamiyambro sa Citizen Armed Force Geographical Unit Ocon Kafgu sa nagluntad ng enkwentro sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, syudad sa Escalante, Negros Occidental, Martes ng hapon, Setyembre 29. Naibaloan ng maigo sa likod ng Kafgu kaginingagaw dala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang pilaso naman ang duha ka anay nga Ocon Duaco Army nga ginalakipan sang isa ka sergeant kag private first class nga may mga igo sa likod kag alatrasan kag hawak. Naibaloan nga nagpatigayon sang visitation sa lugar ang mga miyembro sang community support program sang hinali ila mga ginpalukpan sila sang indi magnubo ka na pulo kag ginapatihan communist terrorist groups. Samtang ginaaligar lupok nga nabatian sa demolisyon sa isa ka barangay sa Talisay sa Negros Occidental, ginaimbestigaran. Nagapadayon o kon nagapatigayon sa investigasyon ng Talisay City Police Station sa nagluntad ng demolisyon sa barangay Zone 15, syudad sa Talisay, Negros Occidental, matapos nga may mga naghaboy sang bato kag ginaaligar may nabatian nga lupok sa lugar Martes nga adlaw, Setyembre 29. Sulod kay Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police for Administration Talisay City, antes ginpatigayon ang demolisyon, mayara sang 16 ka magkatapos ang Civil Disturbance Management o CDM kag 22 ka magkatapos ang kapulisan agud nga magresponde sa tion nga may magluntad nga mga insidente. Dugang paniga wala naman sang resistance nga natabo samtang nagpadayon ang demolisyon kag nangin maayo ang sitwasyon. Ginimbestigaran sang Talisay Police Station ang mga insidente agud tigayon nga matumod kag malocate kun diin naghalin ang nasambit nga lupok nga ila nga nabatian.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa Istres sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, baganihan nga estudyante sa Tacloban ginpasidunggan sang kamera. May balita si K5 Roger Tilana.
12: DTX 500 Morning Newscast.
14: Kinilala ng House of Representatives ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong nakaraang buwan ng Hunyo. Inaprubahan ng kamera kahapon Martes ang House Resolution 1464 na kumikilala sa ipinakita ni Chris na extraordinary bravery and supreme sacrifice sa gitna ng insidente. Batay sa resolusyon, hinarangan umano ni Chris ang pagbukas ng pinto ng classroom habang nasa labas nito ang armadong suspek. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga kaklase na makalabas at makataka sa panganib. Ayon sa kamera, ang ginawa ni Chris ay nagpapakita ng pambihirang tapang, malasakit at pag-alala. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, isinakripisyo mano ni Chris ang kanyang sarili upang mabigyan ng pagkakataong makaligtas ang kanyang mga kaklase. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Samtang notorious nga kabataan na arestado, Samtik, Antike, may balita si KK5 Family Palanog.
4: DTX 500 Morning Newscast.
15: Napasakaan rin ng kasong robbery ang notorious nga 22 anyos sa residente ang barangay Linaban Hamtik Antike. Suspect sa pagpanakaw kang piraka mga gamit sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antike Hamtik Campus. Ginabanta alas 3 sa kasanagan na September 23, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant Mar Jopet Halyurina, investigador kang Hamtik MPS, ang naging payag na gintaban kang suspect ang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear, o kon molye kagsang kasako nga tackle wire. Sunod kay Police Master Sergeant Halyurina nga nagsalad sa laboratory building ang suspect, pinaagi sa pagkas kang 5-layer kang jealousy sa diin. Diyan naman naging paagi pagwa ang mga gintakaw na nga gamit. Sa kabugusan, nagdangat sa 15,000 pesos ang balor ka mga gintakaw na nga gamit. Sa talad, nagapabilin sa 5 kang suspect ang molye kagsang kasako nga tackle wire, samtang na-recover naman ang grass cutter kag Honda 4-stroke cutter matapos na nga gintakaw tapok sa kilid kang old male dormitory kang eskwelahan. Namanaan nga sa record kang Hamtik MPS, regyan pa lang sa ginabanta, darwa tabdab tatlo kasimana nga nakagwa sa presuhan ng suspect bangod sa kasuman nga pagpanakaw. Balita regional halin sa probinsya kang Antike, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antike, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Samtang masobra 900,000 pesos nga balor sa iligal nga pagpangisda na kumpiskar sa Concepcion, Iloilo, may balita sa K5 Reggie De Mayo.
4: DTX 500 Morning Newscast. DTX 500. Ina problema mo 500.
16: Nagdangat sa 955,000 pesos ang kabugosan nga balor sang fishing boat, mga isda kag fishing parapernalia ang nakumpiskar sa isa ka manog pangisda nga nadakpan sa Ginpatigayon nga anti-illegal fishing operation sa sitio Barigyan, Barangay Malangabang, Concepcion, Iloilo sang Lunes, September 28. Ang nadakpan mo si alias Elmer, 33 anyos, may asawa kag residente sang Barangay 6A Victoria City, Negros Occidental. Suno sa report sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, nadakpan ang sospek sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag Regional Intelligence Unit o kon RIU-6 samtang nagagamit sang troll ukon pukot sa Municipal Water sang Concepcion. Lakip sa nakumpiskar ang isa ka fishing boat nga nagabalor sang 800,000 pesos, assorted fish nga nagabalor sang 5,000 pesos, kag fishing parapernalia nga nagabalor sang 150,000 pesos. Ang suspect temporaryo nga gindala sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station para sa nagkaigo nga proseso. Samtang, yara sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang nakumpiskar nga bangka kag mga gamit sa pagpangisda, samtang ginahanda ang pagpasaka sang kaso batok sa suspek.
17: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si KK5 Reggie De Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa dugang pa nga balita, kapin 1.55 milyon pesos nga balor sang droga na kumpiskar sa Bataan kag Bulacan, may balita si KK5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
18: Ang sangkot sa iligal na droga habang nasa 1.55 milyong piso ang halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Bataan at Bulacan. Ayon sa PRO 3, isinagawa ang tatlong operasyon nitong Setyembre 28. Sa Dinalupian, Bataan, dalawang suspect ang naaresto sa bypass operation kung saan nasamsam ang 57.69 na gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 373,000 piso. Samantala, sa Limay, Bataan, isang suspect ang naaresto sa pagpapatupad ng search warrant. Nakumpiska rito ang humigit kumulang 99.62 na gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 677,000 piso kasama mga drug paraphernalia. San Jose del Monte City, Bulacan, dalawa pa ang naaresto sa bypass operation kung saan nakumpiska ang tinatayang 4 kilo ng inihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 480,000 piso. Ayon kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, magpapatuloy ang intelligence-driven at naaayon sa batas na operasyon laban sa ilegal na droga. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Bataan at Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, forum tuhoy sa ancestral domain ginapaintiende sa mga katutubo sa Palawan. May balita si K5 Grace Belestrino.
19: Sinagawa ng City Enro ang communication, education and public awareness activity at paralegal training para sa mga bantay kadi mula sa barangay ng Muntible, Santa Lucia, Los Viminda at Inagawan Subcolony. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga tribal leader hinggil sa mga umiiral na environmental laws at local ordinances, gayon din ang kanilang mga tungkulin sa pangangalaga at pamamahala ng forest lands at ancestral domain. Tinalakay rin sa pagsasanay ang mga batayang legal na proseso, kabilang ang arrest, search at seizure na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Aktibong nakilahok ang mga tribal leader sa talakayan at ibinahagi ang kanilang mga concerns kaugnay ng mga ilegal na aktibidad, resource extraction at pangangalaga para sa mas matibay na suporta mula sa mga concerned government agencies sa pangangalaga ng kanilang ancestral domain. Ayon naman sa City Enro, mahalagang hakbang ang sinigawang activity at paralegal training upang mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga indigenous leaders bilang katuwang sa environmental protection. Ako si K5 Grace Belestrino para sa Himpilang, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: 105 milyones pesos nga balor o kon nga pondo ginpain sang DSWD para sa mga mamumugon nga apektado sang peste sa Capiz. May balita si K5 Darren and Son.
12: DTX 500 Morning Newscast.
20: Matubrag gisnil ka mga planter o kon manananom sang tubo kag mga obrero nga naapektuhan sang peste nga Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI sa 4 kabanwa sa probinsya sang Capiz ang nakabaton sang bulig pinansyal nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa datos sang DSWD, 10,325 pesos ang mabaton sang kada benepisyaryo sa idadom sang programa nga Emergency Cash Transfer Assistance. Sa kabugusan nga 10,194 ka mga benepisyaryo sa una nga hugna, 4,055 ang nagikan sa banwa sang Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman ang nagikan sa Dao. Nagdangat sa kabilugan nga 105,253,050 pesos ang pundo nga gintalana sang gobyerno para sa nasambit nga programa. Ginpamunuan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon sang bulig para sa mga apektado nga pumuluyo. Samtang ginalauma naman nga mahatagan ang iban pa nga mga apektado nga benepisyaryo halin sa iban pa nga banwa sa probinsya sa idalom sang masunod nga hugna. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning News.
13: Sa katapusan nga balitang regional, 14 ka benepisyaryo sa Balud Masbate nakabaton sang livelihood assistance. May balita si K5 Emer Habulin.
12: DTX 500 Morning
0: newscast.
20: Masobra Gismit.
21: 14 na benepisyaryo sa bayan ng Balud, Masbate ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment or DOLE sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program on Setyembre 28, 2026. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga negosyong kariton or nigo carts at mga kagamitan sa pagluluto na layong makatulong sa mga benepisyaryo na makapagsimula or mapalago ang kanilang pagkakakitaan. Isinagawa ang awarding at turnover sa covered court population Balud sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan. Ayon kay Pablito P. Lusanta, livelihood focal person ng DOLE Masbate, hinikayat niya ang mga benepisyaryo na pangalagaan at gamitin ng maayos ang mga ipinagkaloob na kagamitan upang mapalago ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan. Pinagunahan naman ang aktibidad ng DOLE Masbate Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Head Lynette H. De La Fuente, katuwang ang LGU Balud. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampyo na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa ngaga.
0: Balitang National.
22: Balitang National.
13: Manibela Chairman Valbuena nagpahayag na wala sila anay plano nga magpatigayon sang untat biyahe. Ginpahayag ni Manibela Chairman Mar Valbuena nga wala sila sang anay plano nga magpatigayon sang untat biyahe. Sino kay Valbuena ginaaligar mayar na sang nakatalana nga mga dayalogo, aguntad lungon ang mga problema sa sektor sang transportasyon. Dugang pa sang Transport Group Chairman, nakaistorya na niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa ginpatigayon nga rice distribution para sa mga transport worker kahapon nga adlaw sang Martes, Setyembre 29. Samtang trial sa graft case ni Senator Estrada pagasugdan sa Nobyembre 13. Nakatalana na nga pagasugdan sang Sandigan Bayan 2nd Division ang trial sa graft case ni Senator Jinggoy Estrada sa maabot nga Nobyembre 13 kun saniin patigayunon ni kada Lunes nga adlaw kag Biyernes sang hapon. Ginalauman nga magasalang sa witness stand ang senador kag lunsay sini akusado nga si Anay Public Works Secretary Manuel Bonoan para depensahan ang ila kaugalingon. Sa bayan sang prosecution, 34 katestigo ang ilang ipaatubang kalakip diri amo sa Anay Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Anay District Engineers Henry Alcantara, Sally Santos, sang SYMS Construction, kag-driver nga si Vergel Nino Garcia. Sa dugang pa nga balitang national, pagkakas kay Bonoan bilang akusado sa graft case ni Senator Estrada wala gintugutan sang Sandigan Bayan. Ginbasura sang Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration sang prosecution para kakason sa listahan sang mga akusado sa kaso nga graft si Senator Jinggoy Estrada. Si Anay Public Works Secretary Manuel Bonoan. Bangod sini ginakabig sang prosecution bilang akusado si Bonoan samtang nagahulat sang masunod nga tikang gikan sa Office of the Ombudsman. Sa karon ginaaligar magarepresent og magapresentar sila sang ebidensya kag testigo nga magadiin sa Anay Secretary angot sa allegation nga may sabuatan sa tunga na ni Estrada kag Bonoan agud maipagwa ang 213 million pesos nga kickback gikan sa flood control project sa probinsya sang Bulacan. Sa katapusan nga balitang national, 47.64 million pesos nga balor sang ginapatian smuggled cigarettes na kumpiskar sang PNP. Na kumpiskar sang Philippine National Police ang 360 tanan ka master cases sa ginasuspetsuan smuggled cigarettes nga ginabulubanta nga balor sang 47.64 million pesos sa tatlo ka separado nga operasyon sa Pangasinan, Zamboanga City kag Lanao del Norte. Sa Pangasinan, duha ka lalaki ang nadakpan sa anti-smuggling operation sa barangay Pisuak, Ubi Okon Urbis Tondo sang Setyembre 28 kun saan na recover diri ang nagabaro 740,000 pesos nga smuggled cigarettes. Sa Zamboanga City na intercept ang 20-foot container truck nga may unod nga mga assorted cigarettes nga ginabulubanta nagabalor sang 44.7 million pesos sa Sitio Tala, barangay Lumbangan. Samtang sa Kapatagan, Lanao del Norte, nakumpiskar ang ginabulubanta nagabalor 1.2 million pesos ng smuggled cigarettes sa ginpatigayon ng checkpoint operation.
0: Balita International.
13: Online gambling ginadumilian sa Brazil. Ginanunsyo ni Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva ang pag-ban o kung pagdumili sa online gambling isa ka semana antes ang eleksyon sa pungsod. Inibangod nagapati si Lula nga may malain ini nga epekto sa mga pamilya kag mental health kag suno sa iya kaangay lang ini sa paggamit sa ilegal nga droga. Gilayon nga ginpatuman na nasambit nga ban apang kinahanglan pa ini nga maaprubahan sa Kongreso sa sulod sang 120 kaadlaw agud mangin isa ka epektibo nga lay.
1: Balitang Sports.
13: Para naman sa aton nga balitang sports, EJ Obiena, gold medalist sa 20th Asian Games. May balita si KFF Troy Lawrence Basa.
3: Maginagabon nga na depensahan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang titulo nga gold medalist sa men's pole vaulting kabyante nga Asian Games Aichi Nagoya 2026. Apisar sa maulanon nga panahon sa Nagoya City Mizu Park Athletic Stadium, naangkon sa gihapon ni Obiena ang bulawan nga medalya matapos niya nga makuha ang 5.91 meters na record. Mas mataas ini nga record kung ikumparar sa 5.90 meters nga naangko niya sa Asian Games at tungtig 2023. Para sa balitang sports, yung inadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lorenz Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
13: Para naman sa aton nga balitang entertainment, SB19 nagtambong sa Senado. May balita si KK5 IB Cordova.
22: Nagtambong sa Senado ang Pinoy pop boy group nga SB19 sang Lunes matapos nga ginaprobahan ang Senate Resolution No. 545 nga ginfile ni Senator Bam Aquino nga nagapasalamat kag nagadayaw sa grupo bangod sang ilang mga nalabot kag contribution sa mga creative industries sang Pilipinas. Ginkilala ang SB19 bangod sa ilang historic performance sa Lollapalooza Music Festival sa tung Hulyo 30. Nalakip sa grupo ang Musunday Pablo, Josh, Stel, Ken kag Justin. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
13: Diyente ka mga individual nagpaidalam sa training sa pagtahi sa Bacolod City. Nagpaidalam sa 5-day training sa pagtahi sa canvas hablon ng diyente ka mga individual pinaagi sa G-Hive Bacolod sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nagsugod ang training sa tinalikdan ng Lunes at Tiyembre 28. Sa unang adlaw sang training, gintudloan sila kung paano mag-usar sang makina kag mga kagamitan sa pagtahi. Nakihimo ang mga inisang hobo bags kag pouch nga pwede nila mabalikya. Mga ka K5 amuyado ang dalago ang mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka K5 86 days na lang, Pasko na. Ako, si ka K5 Zyro Van Hulya Zalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
23: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likaman ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit sa ako. kutugom na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
30: Let's go! Go with the flow!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
30: go with the flow!
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
30: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
32: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
33: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon twin Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
10: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct ending sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikod sa salon pass.
10: This is a method to call acid camphor. It's generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikod.
1: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
4: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: News. Ora sa K5 News FM Philippines, la 6:31. Mga ka-K5, 86 days na lang, 86 days na gilamang nabilin, kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, by the good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan, mga KK5? Kamusta ang ato naman mga palangga, mga KK5? Tegan sa may bayo to ka sa Kamani, Babaw sa Kabukiran, lagip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanakmanwa sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami naman ang iyo sa ni Power, Power Blue. Power Do. Ha? Kaysa is Night Blue. No? Ang isaya ko na doon, Light Blue. Doon may pagka Navy Blue, kaya doon Light Blue. Ako yun doon, Light Blue, giko yun. Oh, ay, kabalo kang balik tayo sa daan niya, BNW. Ha? Hindi ni siya kay is NW, ha? Smith in Westlake. Black and white. Well, kamusta ka mo tanan? Ako si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Mayong aga.
0: Well, kami ni K5 Eric, ang inyong kaupon tumtum na o'clock in the morning, ang inyong riding and tandem.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang mga utod na ton sa abroad, di magka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings dali sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. At the same time, sa ating naman official YouTube channel. And kung ara ka mo sa Bacolod, ara ka, kung dali ka mabis sa Bacolod, dyan pwede nyo kami makita. Mabatian kami ni K5 Rick sa 101.5.
2: Yes.
0: And then, kung ara ka naman sa area sang Sagay, Northern Negros, ara kita sa 89.7. Kung Southern Negros ang nagasagana nga signal, ara kita mga ka-K5 sa 102.9. Walang numero unong istasyon nga ginapamatian sa ato mga kautura. Ano ba ginihimo ninyo sa abroad? Ang amon pa ng miyaw ni K5, yari ko ay gamagoni. More night, good morning, good night. Huwagin no? Eh, kisang timeline sa ibang to, inugtulog na mo. Ang iba niya, inugbugtaw.
2: California, subong gabi, kagahon. Sa Middle East kagahon.
0: Okay.
2: Dami
0: tulog nila, no?
2: Ay, tulog nila sa parts of Europe, subong, pakadto na sa gabi.
0: Sa Canada, kano oras sabay?
2: Canada, subong, late by 24 hours.
0: 24 hours?
2: Hindi, late by 12 hours. Depende sa lugar sa Canada.
0: Sige. At least, amunang
2: in damon. In London, subong,
0: okay.
2: It's 11:35 in the evening.
0: Gabi. Yung more night ta. Good night.
2: Gusto mo kuha untang Ontario, Canada. Yan, good nga.
0: Ontario?
2: O, doon dito ka pakanto ka
0: daan. Ay, masyoso ito, hindi pa man naman. Wala pa na iya. Wala tasang tulo sang ulan. Okay.
2: It's 4:35 in the afternoon sa Calgary, Canada.
0: Ay, Calgary, Canada. Sige. Sa ato naman, mga kautunang gaupon sa mga matriyon. Gaupon sa sining matriyon na di makamuha nga bahin sa kalibutan. Ha? Liwat, more night lang kami na. Ay, may klase subong. Pero kalabanan subong, online classes. Waging bawi sa mga eskwilahan. Sige nila.
2: Magpagwantan na, Iberda.
0: Online classes. Tapro, huwag na mula, untat biyahi subong.
2: Huwag na.
0: Ang gwalang subong niya, untat pliti lang na yung mga estudyante.
2: Di, dako kung ikaw eskwilahan, dako savings mo.
0: Grabe, no?
2: Huwag ka kuryente, huwag ka aircon.
0: Kung sa bagay, sige pa klase mo, ang tatlo kadlaw nga wala to tao sa eskwilahan, la aircon, la kuryente.
2: Imagine if you're spending 5,000 a day for power.
0: Tika na ko na, 15,000 na sa imo.
2: 15,000 na sa imo na, mabla.
0: Dilog-laog, no? Pero kapon may mga gasolinahan nga nagadogan namin, reklamo, blaw, nakulang ganyan sa monitoring.
2: Why gina?
0: Kagapon, nagpapanaog na sila 91. Pagluwad lahon, gini mo nila 93. Kinakita na gurong tupad-tupad nila. But si ganun sina, though, yung nakita lang yung pinakbarato. Yung naglagas naman sila sa piyak.
2: Amo nang gatabo.
0: So, ang gwasi ni is that, hindi lang ako nang imo sining baligya, subong is 98 sila mo. 98 minus 7, that is 91. Tingay mo, mo yan 93.
2: Kaya nagligan
0: kaya mo problema, presyo. Wala sang may nag-monitor.
2: Na,
0: example, muna. Isa ka gasolinahan sa Patricia. Sang nagsaka, ang ilang sukot is 98.
2: Okay.
0: Karoon nagbubo, dapat 91. Nag-91 sila 6 o'clock in the morning. Pag abot na sang aladlawo, nag-imog sila 23. Subot siya karoon 5 lang yung pisos, ginubo nila.
2: Hindi na pwede. Hindi na pwede.
0: Kaya pabangkot na sina. Sino ang gabantay? Kaya nga, ang Department of Energy, inutil man.
2: Why na na
0: yun? Ay, ganyan kapuslanan. Why puro lang yung tikal. Ang ila sinibrang po asin eh, sa hawdua ka pisos, kawatan pa yung mga konsumidor, na kung magpasaka, gani ka mo, why makamuga sila nga, i-discounted ang saka. For example, magsiling saka, 5 ka pisos. Masaka ka din 5. Puro magsiling naman ubo, 5, katan mo pa 2 pisos.
2: Ang wala yung sa saka, ng 5 ka pisos. In kaso, ha, kung 5 lang. Oh. Ining sa Rizal Lacson nga gasolinahan na nabilihan kung isa sa may numero nga mall.
0: Kaya nga, iabon na ng
2: epekto. Why pa yung Martis yung kipabil dyan niya? Domingo pa lang yung pasaka na sila yan.
0: Nga, aginambal na to ni.
2: Because
0: it's unfair,
2: unfair sa
0: para sa tanan. Ikadua, unfair. Inutil ang gobyerno nga why man sila nag-monitor ang gobyerno nga ginatumod ta is the concerned in department, like Department of Energy. Kay inyo ni tani trabaho, hindi na kamo. Hindi na tong monitoring nyo.
2: Why na? Ang may malain pag eh, kundi amo na, ang ilang kapasaka, YP ho. Mayara nga wala
0: at pa Martes. At tubo mo na kagipay, Merik?
2: Aga-aga pasaka na.
0: Correct. Kundi Martes, panubo ta 7.
2: Panubo 7.
0: Kinobser barantag, hindi mo. Sang Lunes, ang bilis ang ilang krudo is 98.
2: Okay.
0: Now, paglabay mo la sa is 91, nabaw o kampiyon.
2: Okay. Okay siya.
0: Labay ka sa iban, okay, 93 kay Shin sila yun mo. Sheeting nubo mo.
2: Okay.
0: Adjusta. Pagluwad-lawo na, alin sa ang 91, binadinugangan na dos mo si kanon ang ginubo nila, 5 na yak pisos.
2: Kay ipariho na si Iban?
0: Yan pabangkot ko, na 5 lang yung inyo ginpanubo.
2: Na...
0: kay 7 ang ginamando sa gobyerno.
2: Hindi lang itong monitoring ta. May style pa yung ilain?
0: Ano ba yung style yung ilain?
2: Tikisa, naanad ka na lang nga ihatag mo, debit card, tikas mo nag-iapon mo.
0: Correct.
2: Atag mo card mo, debit card. Sige to, mas tugong ko, ipultak na. Pag tugong mo, nga, why kami sir gabaton card? Pero nga, ang akong plate card, ganing adlag ko, kumpanya, may card sila nga iswipe, pero kung debit card bayan mo, hindi sila.
0: Grabe, no?
2: So, gusto na yung kwartahon, kagidya nga kwartahon, tamo ni mga K5, muna yung baling K5 bill dyan.
0: So, kapanawagan lang tayo sa gobyerno, to be fair with the consuming public, kiti ang tao yung matugong, manggina mo.
2: Matugong
0: kagidya. Whatever it is, kay kinanglan niya maglagan, matugong. Pero where is fairness? Pangayo kita sang nagkaigo ng monitoring because there are abusive, ha? Mga panawag naton sila mga nag-take advantage.
2: Correct na.
0: Mga panawag naton ni sila, right term sila kay Gipay Birikman.
2: At yung mga oportunista eh.
0: Oportunista?
2: Oportunista.
0: Imagine mo, ang papanubo sa gobyerno, 7. Panubuan mo 7, dugay-dugay, balikan mo 2. Tarong bla na. Nga ako magsiling gobyerno, nga mapasaka ka mo 5, 4 lang ginapasaka niyo.
2: Amo nang duwa ka isyo da. Nga ang pagusto sila kung pilang ipanubo na kang ipasaka.
0: Kay nga ang hindi man sila masangsyon.
2: Kay wala sangsyon. Kag maskin kung inapanubo na sa chimpo nga inog pasaka sang krudo kung magkagasolina kung magsaka Martes, Domingo plang mapasaka niyang iban.
0: Di ang pabangkot natin siya na diin ang monitoring
2: niyo. Diin ang monitoring. Amo na.
0: Gapanawagan kita sa Department of Energy. Sa gobyerno DTI. Naton, no? DTI.
2: DTI.
0: Abi ko na may monitoring ka muna, ginabusuhan na ang konsumidor niyo. So wala man kamo gyapon labot. Ang punto ta diri, 2 pesos that is hindi sakto bla kay pamirik.
2: Ay dako na.
0: Imagine mo shit, yang ginmando sa gobyerno para buksi mo. Ang imo, tanan ni sila halos may iba niya kasunod gid. Bala, wala taman may imo kay ting ilaya mahal ang ilaya, shin niya ila 103. Pero pag sining nubo shit, nubo man sila shit gid kay pamirik. mag-atoy ang piyak, magsiling Nubo City, Nubo na nga daan sila, pero siguro sila nila, doon tama na kita ka Nubo. Kaya mo na yan, kaya mo nang imopresyo nga ginpeg. Mm. Ikaroon niya, kawatan mo pa yung...
2: may isa kinalibuan sa
0: kulungo. Kung subidores mo sang ahawduak pisos.
2: Sag 103 ang krudo, diris bakulod. Ang sima presyo, takong di 103, may embar 101.
0: Oo.
2: Would you believe kay Pebel dyan sa Manua sang La Castellana, 98 lang yung litro?
0: Te?
2: Mas barato to.
0: It's because hindi mo makita, no? That's why nga ang challenge ta, gagwa lang niya, nga husto lang, isa lang per mi, wakal, lip
2: yes,
0: service.
2: Yes.
0: Wakal ka mo da, pabalo ka mo sa publiko, gamonitor ka mo, si igo mo ra, ang publiko, nga vigilante, kung ano ka kalanabo, nakatingala lang nga kita, makita, talingaway sila gasunod. Nga kamuya hindi nyo makitaan.
2: Correct.
0: So what happened? Ang buwasin ni ang Pilipino lang per mi, konsumidor, konsumidor, kaluluoy, kay may pila, hindi tanan kagi pa berika. Let us make it clear. Hindi man tanan.
2: May iba
0: pero kinanglan tanan sila tagaan leksyon kaysa pagkadayaon.
2: Dayaon gid.
0: Siling sa iba sigmo sungak-sungak mo sila sir. Hindi manggiguro. Dayaon lagi siya. Aba kun mang 2 pesos kagi pa berik, kung may 1,000 ka kalitro pila na na.
2: Di 1,000 2 pesos kundi 20 mil na.
0: Amo gina.
2: Ano, 1,000 2 mil kana.
0: Sa 1,000 ka litro.
2: Di kung bakulod, yung 1,000.
0: Pulo ka sa lakyan lang na. Sa pulo ka sa lakyan, pulo ka litro mo. Yung aton nga dako nga pamangkot sila, nga ang hinigaran to subong, palihog ko ano itawag, Binoy, gasamo signal sa radyo dari sa hinigaran, lihog ko bitawag yan, ay si Ma'am Jean, itong natawagan na naisin nung teknisyan ng
2: duty naman. Hindi Adrian, subong. Si Adrian.
0: Gasamo ko nung aton nga signal to. Nga sa... gasamo signal sa radio diri sa inigaran anong butang balon sina Sir Romar Duran ah, sige sir ah ipa-fix lang namon no no itaw gabi no ninyo inigaran makuta nung gakatabo nga gasamo-samo da no si Alma Imbang pamati man sa aton subungaga na anong aton nga mga dapat nga
2: gadubul up
0: ati sa ilan na to nga streaming sa ilan nga streaming di
2: gadubul up siya
0: dito na sa inigaran
2: inigaran
0: okay. Nag-double up sa noy, basi tawagan, saan mo na sa streaming, ka-feedback, kabalik?
2: May isa sila ka-kuha nga ka-feedback or basi may isa sila ka-open mic dito.
0: O, kung basi Duak Bilog yung nabukas niya.
2: Oo, nabuksan niya ka-double.
0: O, tawagan lang liog ang technical na ito sa inigaran. No? O, isa Romar Duran, salamat ni Dabob lang, gagita gali sa batang palamati.
2: Siya mga ipadala sa ako sa video, yung videohan niya ka-karwaki. O,
0: pali kong ipadala sa ako na Sir Eric, ipadala kay Manager Jean siya tita para at least mabalaan niya na ito. Okay, so sa aton nga magkautunan, kargo pun subong adlaw sa aton nga presentation. Basing iban sa inyo, nagabarikutot pabla. May klase ito subong. Yung mga nagabarikutot, patanajan, pagbarangon, dukabo dyan! Imos, dukabo, kagbagpararigos! Adlawundo dyan! Kamigya pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Eating Adlao is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you sa sining bag-o naman nga Adlao. Sa tunga sang kahadlok, kasakit, kagtensyon, we ask for your peace to cover northern and southern Negros.
0: Amen.
2: Ginoo, pagkatapos ang mga insidente kag-encounter kahapon sa northern Negros, please bring comfort to those who are afraid and protection to every family. Sa mga nakabati naman sa mga shooting threats sa Southern Negros, please give them safety, courage, and calm in their hearts. Let your peace be stronger than fear, and let love be louder than violence. Lord, please guide our leaders, protect our communities, and soften every heart. Tudlui kami nga mangin matarong Ginoo, mangin mapailubuson kag mangin understanding sa amon pareho. Kabay patani ngang imo light, your light will shine over our island today and peace will reign in our hearts, in our homes, and the whole island of Negros Occidental, dear Lord. Amen.
0: Amen.

0: coins.
1: Nak, sana naman rendang, nak. Ay, Diyos ko, Diyos ko.
2: Ang lupok kayo na batian, porsyon lamang ini.
1: Nak, sana naman rendang, nak.
2: Sang linok panay dito sa Eskalante, isa kakafgo, patay.
1: Ko, Diyos ko.
2: May dua kapilason mga kakifibes encounter na nagluntad sa tunga sa mga militar, tagmembro sa New People's Army. Bantayan, dugang sa mga detalye. Gahilibi on kakifibering. Gagrupi lang, gahibi subong ang pamilya sang lapsag, no? Dito sa Imamaylan, may isa ka bulan nga lapsag ba?
3: Okay.
2: Isa ka adlaw matapos gin-immunize na patay a kipaybirik. Ang tabo man. Ipa-immunize pang bata. A day after gin-immunize, patay. Ibaloon tali ko rin yung istorya. Mamati lang takit hindi nakbalo sa bugos ng istorya. We will know the story. Kakipaybirik, ano na blangga kalinabu subong sa aton?
3: Okay.
2: Siguro kinanglan na natin i-review ining mga pag-acquire sa mga probinsyano ng mga atleta kakipaybirik.
3: Na, dala na. Moginang lain git.
2: Inabla mga probinsyano ng atleta ng Baskog. Ako yung lipay sa nadangtan ni Brianna ang kinuka palangga siya sa Tinio.
3: Sa Tinio. No?
2: Pero what about ang iban ng mga atleta na ton? The likes of Rene Baterbonia. Hindi mo ito malipat? Atong taga-bayawan kakipaybirik, ga-basketball player, ga-babayi. Nga nahulog lang to ya sa building.
3: Sa building? Asa si mong wagito ya?
2: Gidya mabalan. Gintago. Gidya. Total silence.
3: Wagito ya.
2: Ang latest mong bullying. Hamakol mo ang superstar sa isa ka volleyball. At ang pangalan niya ni is from Arellano University. Nag-transfer lang siya sa Far Eastern University, Diliman. Kipaybirik ang bata, di kinaya ang bullying. Patay.
3: Kita mo ilan.
2: Kapangayos ni siya ang mga teammates niya. Kaya nga, very promising player niya sa Arellano University.
3: Oh, nagsailo sa laing iskwila.
2: Nagsailo sa pag iskwila. Guru kayo, may offer nga mayo para man si iskwila. Sidihan tama na kakipaybirik mo.
3: Nagsailo to siya.
2: Siguro ba si kinanglan na nato ni review on how we treat sa mga probinsyano, promdi ng mga atleta. Ito na notice ko kakipaybirik kung promdi daw ginimus lang second class pag-abot sa Manila.
3: Ah, masking kita pag-abot sa Manila. Tagabakulod ka?
2: Tiyano, okay, parehas lang tagap ang gabayan kung magkaunta.
3: Kanto ka ba sa misan restaurant, misan lagko pa? Pagambal mo daw ilunggong, yung mga...
2: Tingog?
3: Ay, magkano yan, Chay?
2: Oo. Abi ko, ano sa Amerika lang niya sa unang ako nitong ka...
3: There is a race racial black, discrimination? Racial,
2: ato niya, ano ni Padawang
3: Siman? Ara, Japon, may ara discrimination, Gijay. May ara, Gijay, basta taga-probinsya ka, may discrimination.
2: Kiba subo ni Kipay Barik, kiba loon to man nagkaroon ng istorya niya, kaya nga, nasubuan ta, no? Imagine nun mo, very promising ni nga bata. Subong adlaw, may ginatawag kita nga send-off ceremony. Kaya karoon dugdugay ba si Wilson, makalive to, kag si Carla.
3: Okay.
2: Mga polis, bala ka babantay para sa Mascara Festival. Okay. Gibwas na ang opening
3: mo. Iyudilo
2: ha. Oh, kuro kadlaw ka. Iyudilo.
3: Wow. Tanawuntang plaza, abi.
2: Amo na, no?
3: Pintahunta.
2: Ti sa aton yung mga kauturan yung gawpun subong adlaw sa atong presa.

0: presentation. Pinakiportante sa tanan tang seguridad. Kinamigid mo kagabiya si Kip Every nagtulutan ako concert.
1: Sadihin?
0: Nanti ba lang mo na masabot sinupod niya?
1: Ba?
0: Ang ako, ati ka malukan mo, nupod niya na si Ma'am Ging eh.
1: Ati ko si Red pa. No rest daw.
0: Ha? Sang tulot ni Prano, tiwag ko kumaluloy ako.
1: Ano mo itong pamanggot ko ba? Tuhayo naman sa komentaryo mo.
0: Ngangangin mo, hindi ko nakijindisi mo, nga nga, kanami isang aton, ang concert, kagin pa rin kayo, kanami isang singer, si Jen Mandela mo.
1: Ay na.
0: Oh, may lalaki nga gintiro sa Morsia. Ining lalaki nga gintiro sa Morsia mo ni si Ernie Tuason na. Ang ala ni Ernie Tuason, nag-interview sa K5.
1: Dari pa sa estasyon, tag-interview.
0: Dari siya gin-interview. So question, anong natabo kay sa itong pag-interview sa iyaging clear yung pangalan niya, nga daw siya labot, Black K5 Eric. Actually, do, ganuda, ta members na sang isa kadako nga sindikato dari sa aton sa Negros.
1: Sindikato?
0: May grupo ni sila yung K5 Eric. Kaya grupo man tuguro nila, natudlo, suspect man sa kwan?
1: Diyos.
0: Sa sandumanan, si Diego, sa ano to gani, lumampaw. Oh, dumdumano pa to.
1: Oh.
0: Ining si Diego, gintudlo siya ni Ernie nga siya gito yung nagsulod. Pero gagawa sa sugilanon nga mastermind ko no sa pagsulod, nagsugo, amo naman ni si Ernie.
1: Ang gawa is ni ko doon nagutsuhan na is na tunudloan na.
0: Hindi blakang kundi ginakop to. Gina-release na to gali. Kaya dapat regular filing. Kaya kulang-kulang ang...
1: kulang-kulang?
0: Ay, hindi kulang-kulang ebidensya.
2: Ikaw naman niyo.
1: Ikaw kulang-kulang.
0: Hindi guro airtight blang kaso.
1: Okay.
0: Bisan nga may CCTV, kapakita nga siya na ginang nagsulod, kaya wala testigo.
1: Hindi ginakulba ako kay 5
0: nga kakipay mo rin sa Amerika, bisan CCTV, ha, pwede ka pa convict ako. Wow.
1: Tiki, mayong pagplastar sa investigasyon mo.
0: Ha?
1: Mayong pagplastar.
0: Tinga sa ito, hindi tayo mayo magplastar sa investigasyon.
1: Why, makoy nagambang hindi mayo. Basta mayo tayo sa Amerika.
0: Sa Amerika, ya. Yeah.
1: Dito lang tayo makomentaryo.
0: Bayan talaga na may mga amigo, tama ni mo.
1: Hindi tadi ya. Why tadi ya?
0: Saan pamangkot, ha?
1: Sa Amerika tayo.
0: Medyo dalom ni nga grupo.
1: Ah.
0: Oo. Ang race ta is, guru nag, kundi na tayo kalabot niya sa ikwan.
1: Tima ko ni ikaw, balokan kip sa kakakaso, pati nirga pa di.
0: Diba si nakundi na ito kaplagyo, guro eh?
1: Si kundi talas in the world,
0: gano'n. Layo na ito, guro. Ibalokan tayo yung development sa itong program, subong adlaw mga ka-K5. Sa iban pa ng mga balita, grabe ka-K5 Amerika, may babaeng napatay sa aksidente sa Banwa sa Morsia. Supposedly, makuha pa ito, tali ko ng board examination.
1: Uy nga.
0: So, delikado mo niya mga aksidente sa slakyan, K5 Amerika sa mga panahon man.
1: Hinay lang ito ang padlagan eh.
0: Hinay-hinay lang ito. And sa aton ng mga utod, may mga series of public hearing na pag-imuon rin sa aton sa Bacolod, kag San Negros.
1: Okay.
0: May public hearing party sa power.
1: Doon namin na.
0: Lason may dito man nga, di same man nga public hearing dito man sa Victorias.
1: Nga no? Nga ka na mo public hearing yun?
0: Doon rin ni Hiwaton, because kabaluka, kita mo ito nagligal ang approval rating sa mga congressman sa Bilog Negros. Taas. Sa Bilog Pilipinas, silang pinakataas sa approval rating. At isa ni congressman, budget di na tanong alam yung public hearing Miss Negros. Pero tanong mga congressman, narin naman na di, no?
1: Sa ano na?
0: Isa
1: mabuti na doon. Speaker di?
0: Oh, ang report na baton tapit sa dos, Victorias.
1: Okay.
0: Pagkapit sa tres, dali naman si El Picero.
1: Sa dito sa Bangkalan, wala.
0: Ha, nga gusto mo nga dito to?
1: May Victorias, gani may Bacolod sa Surya, wala.
0: Ti ano, ti dala, imbitado mga punsla eh.
1: Ti nga, sige na.
0: Imbitado nga, gusto mo kanya permit na kanya. Di na, kalayo na tayo sa gimo.
1: Hinabaan, imutang na kundi ka mo ah. Public hearing to ha.
0: Diyos ka. Kalayo. Basta biyara, mamati. Ako na, ang pabangkot sila. Ano ang kayuhan nga dalon sina sa mga sa pumuriyo?
1: So, can it solve the problem of rotational brownout?
0: Amo nang nami ka pabangkot. Anong binipisyo tada? Lubo ni Biltas Kuryente, hindi. Ang oras na sa iyo sang DTX Kupibig si mga pika binigay pabiyari. Alasay 55.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liw kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
1: Nabalaan natin nga ang D3 Bio, may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
2: Mm-hmm.
1: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
2: Wala ma-process, correct.
1: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium.
2: Mm-hmm.
1: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Ang hormone nga calcitriol.
2: Mm-hmm.
1: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
2: Limitless.
1: Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
3: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Mil.
1: Amo ni ang bintaha mo wala ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
2: Ining
1: monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, san o mainom?
2: San o ka pa mainom sa Manila?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: ginapatay
1: niya.
2: Man.
1: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
1: monolaurin ka. May
2: monolaurin ka.
1: Oh, diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang.
1: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kuan ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress at law-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan. Kalaman ang abiyan. Mang DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpuputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
3: Charmy. Let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Lone Pass. This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name of Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: News.
1: Ora, sekitar News FM Philippines. Alas 7:11 naman sa aga. By the way, greet na lang happy birthday. Ito na nga nag-celebrate siya na birthday. Kag dumduman mo, na may radio broadcasting competition kita kipa, Rick. At itong mga nagdalawag sa aton radio broadcasting.
2: Nari na.
1: May ara silang schedule o broadcasting sa aton. This coming November, okay. Ang una nga ma-broadcast sa aton, this is Negros Occidental Science High School.
2: Ang champion.
1: Ang champion.
2: Okay.
1: Ang ila schedule na kada hapon, 6 to 6:30, sila nang mamano sang every Sunday.
2: Okay.
1: D3 Bayo Newscast.
2: Tinami na, may ako na mo, may aktual sila yung exposure yan.
1: Is aktual sila gini mga angkor di oa. Sila gini
2: yan.
1: Then may upod sila ng mga reporters Manila. Ano man sila eh? Kagtapos ang technical nila, tudluan ta, kay siya tiya mamanos ang technical, tas pi ako.
2: Tinami na. I think it is the best thing that will ever happen to them.
1: At di sa bata, wala maktual. Kagbabatian sila sa Bilog Negros, kay hook up niya sa Bilog na K5 station mo.
2: You know, siyong una, hindi pa ko announcer mo, kundi kisulat pa ko spirit ko, Panay News, Luilo. Gagtanaw lang ko na permiso sa mga radio okay. Station. Silip na ko na.
1: Tisa November na. Pagka December, mabulos na na daang mais.
2: Kada bulan na in.
1: At lo sila mo tagi isa kabulan.
2: Buka na.
1: Kaya may alawan sila kada broadcast.
2: Ayaw eh. Buka na.
1: Kag sumungad lao, kag pagka January, iya naman siyang sumag nationalized kon kay third sila mo. No? So congratulations and happy birthday gali kay Jean Eritz Tarasuna Nasyon.
2: Mm-hmm.
1: Sang nakita ko diyo.
2: Oo.
1: Birthday niya subong, amuning isa sa mga newscasters ang mais, no?
2: Birthday niya subong?
1: Oh, Mansilingan Agro Industrial High School.
2: Uh-oh.
1: Happy birthday. So ginagreet namin, ginailog nilang style tanong akong birthday sa mga gina kita na nag-una mo, kita na nag-pauso mo.
2: Mayara
1: sila. Mayara sila. Oh,
2: kita dumayo, dumayo.
1: So kay Miss, yun ni?
2: Erich.
1: Jean Erich. Tarasona Nasyon.
2: Babaeng grabe. Erich. Erich.
1: Ha?
2: Babaeng Erich. Erich. Okay. May itch mo.
1: Gani, no?
2: Kuha mo na itch, Erich na na.
1: Happy birthday. Alin sa imong K5 News FM family. No? Happy birthday. Okay.
2: Dami, no?
1: It's time around. Tiyan namang garit-garit, ha?
2: Oo, hindi ka yung
1: gawin. Nakainom ka na DTX Supermix, hindi ka pa?
2: Oo, kung may tasa pa kung hindi ako.
1: Nanotice ko bala subong. Kada tuki mo sa mga tiyanggi, may DTX Supermix na bala mo. Kita mo ning higad siyang karsadang managpakapian, may DTX Supermix.
2: Pambansang kape.
1: Grabe.
2: Would you believe
1: kay Pembrick? Ang pamangkot na kay nga, laing ko ng epekto sa tiyanila, mga humok niya kay Pembrick.
2: Dami, team ka na kape, ka nagatito, detox ka pa mo.
1: So, arena, kay sa buwas iya is the opening ceremony na sa mascara.
2: Garit-garit, tontas lang.
1: Send off ceremony, subong. Medyo masako ng tanan.
2: Garit-garit, okay. Tontas lang.
1: Here we go, mang garit-garit kami. Why naman tayo tunog, hipos na tayo, hindi ba tamatiho? Karo kay gamiot kay Gaeko, ang balika kay Pembrick. Gawin tayo mo.
2: Larga mo lang
1: po si Tan.
2: Larga mo
1: lang. Tan, larga mo lang rin na ang D3 Bayo Mascara Theme 2026.
2: Yeah!

0: puro de los pueblos.
1: Grabe, ha?
2: May nakomentar, may nakomentar.
1: Nakomentar, sino?
2: Balo ka, sino?
1: Sino?
2: Ang ginasuplayan sa food supplement ni Dr. Miloy?
1: Si, Homer Baez.
2: Kunsiya, Homer Baez.
1: Councilor Homer. Kailangan
2: ba ito? Tanyo madua?
1: Na-miss naman si Councilor, no?
2: Naidlaw na ko ni siya, no?
1: Oo,
2: ano Councilor. Ano siya
1: ngayon man? Nag-nipis na
2: siya. I-describe siya, bisa ako na, be?
1: Ang iyang, kung mga musta ka sa iya, ang iyang mga kamot tig-ana. Butsi karon siya na kabalo ko biyara nagniwang adu medyo hayat
2: nang ano, yaya
1: firm ya? Hayat
2: pero ang kamot siya na gano
1: tiga
2: hindi man pa tiga habo po kalong bolo
1: tapos tina magamuni pa kabati ani mga muni nga sonata
2: dahil na okay yan na, na oh. Ang kanta nyo kun sa utan
1: nyo namista mga muni nga mga tawo nga naga deal sa imo bla
2: nabla
1: naga istorya maka intindi
2: no
1: oh
2: muna like them.
1: Like, kita mo ka pabatiin sa kunaga ka, Robert, kay Kwan. Kay K5 Babes Galtalaw. Ang ginakadlawan niya lang, kanta ni Vincent Curralde.
2: Na isa pa na.
1: Siling niya, amo nang nami nga kanta, pero liyabal ni Vincent sa Kwan. Sir, kada kanta ko, ginaparidi kong Slaughterhouse. Kung nga, Benzao, niyang baka, hinugin pa. Benzao, good morning.
2: So, aral siya ka pamati siya.
1: Nga ginabal
2: ka niya.
1: Kung gusto niyo nga... ang lawas, for example, may problema, you may weight, you want weight loss. Istorya ka mo kay Councilor Homer Baez, bla. Not only as a councilor, but anong giniubra niya, nga nga, nakapagamay siya kay Pimeric, walking man lang itong giniubra ni Councilor, kadadlaw. Councilor, tayos lang kada, kinasako, no? Chat sa dayon. Ninyo, ang chat niya, abin mo na, nung chat niya, sige, ang food supplement ni Dr. Miloy, ang muna niya, pirmi nga akong daw. Nga muna yung, may dietary supplement ka supply halin kay Dr. Miloy mo. Pero, na-miss na mga muna yung mga tao, nga mga itsindig siya sa mga colleagues nila. No?
2: Masi makita na, ikaw mo, hindi siya pagpapraktisa sa ng gripper, ha?
1: Hindi.
2: Yata kay, na may... kay Al Espino na lang yung mga muna. Lali ba, biruan na mga muna.
1: May ilig niya si Councilor Al sa shoot, ano, no? Firing.
2: Firing.
1: Firing.
2: Karate na natin ako siya.
1: Good morning.

0: Councilor Talisa, no, may yung aga na, aga na. Sige. Tito, tala ka sa out, tamang kamuya, balik kami nabla. Good morning, gali. Uy, gusto ko mo nag-isa pa sa out, si Mayor Banding, si mga galing kasi nga ting sunata mo kay Pamil. Diyan din ang saya, dapat din pa sa out.
1: Nagnami na ginang bigutin ni Banding, no?
0: Ha?
1: Nagnami na gino?
0: Doon pa na naman siya, no, congressman. A joke.
1: Ay, siya anyway, tanti na, ano tiyak gapon?
0: Natulugan!
1: Kaduo na yun, sir.
0: Ginambalansa.
1: Hindi na nayosto, ah.
0: Ginambalansa, di ko, ah.
1: Hindi na nayosto, ah.
0: Ano man, kakanto sila da para magtulog? Bukalaway sa publiko, kalaway, no? Kalaway. Hindi galing namin, kagipay berik, kami nag-hearing, tapos ikaw yung congressman, kakatulog.
1: Or you can find some seats na hindi kabansada sa kamera.
0: Tigalig yung mabansada, gitsa kayo talaga sa kapung ko sa likod. Kita
1: kaya
0: mo,
1: makamidya mileage mo, kita mo si Dino Yulo, tumutuga po sa likod.
0: Ay, galing ka?
1: Ato sa likod.
0: Si...
1: Nagtindog siya banti, hindi siya magtindog, katulog ko siya masakit ni Basti, kano kaunol siya. Tindog siya, nangimo siya.
0: Ay, sadya lang, no?
1: Tulog ko siya masakit ni Basti, hindi.
0: Basta nato na mo lang niya. Ang delikado sa kalibutan, subukan mo ni mo, tanan na lang niya na pwede malagas mag- ni sitwasyon mo.
1: Ah, na ano na yaman? Katulugan kaya, no, it's not good. I mean, we can understand if you are tired. But, nakat ka magpuli ka eh. Hmm. Kanto ka sa lounge, nakat dito ka magpahuway.
0: Okay.
1: Kalaway ah, kalaway.
0: Si Iwaya, gashays lang to siya. Kay ga pamati, siguro ko na nung ginambal.
1: Pero katulugan na, klaro na ginayo.
0: Bayin na lang na sa, no?
1: Tol, puli to tol ah.
0: Bayin naman ako namati. Actually, bayin naman ako namati. Ito kay Basti about yan. Tanan, ara na.
1: Na
0: at the end of the day, ang basiyag, gapon sa tao, may kwartang gindula.
1: Amo man lang na.
0: Ikadua, ginggasto bala itong kwarta insakto kung hindi.
1: Oh.
0: At the end of the day, amunang basihan. Kay damo mo, isa na sa mimbaskog. Ang ato naman amun eh. Halos tanan, ano? Mga idu, gulo sa mundo. Di pa naman. Ano talaga mga kuring, idu. Kino, halos tanan na. Pero, kabalo kasi no exciting. Subong adlaw, i-present si Senator Trillanes.
1: Uh-huh.
0: Ang ma-present siya, kabalo kasi no?
1: Sino?
0: Si Defense.
1: Si Defense?
0: Invite siya i-cross examine ni Defense mo.
1: Ah, so hostile witness?
0: Hostile witness! Ang mo itong ginambal sa kabugado, kagapo na mati. Okay. Kamusin nga, buwas pa na yun, no, namon na si Senator Trillanes naman.
1: Ah, so nagbalo sila. Because ginggamit nila si Baste as hostile witness, bumalo sila si Trillanes.
0: Si Trillanes naman
1: nila.
0: Gisa
1: naman nila.
0: O, hindi kayo titestigo man nila si Trillanes.
1: Si hostile witness.
0: Tadya, no?
1: Apo, hindi ko mamati, gapo na. Ang namian lang, kuya, si Congresswoman Samura, dito lang, kuya.
0: Actually, kung tanawin mo, gitagaan nila sa hindi namin nga malis, amog na yung maggambal, na-notice ko siya, the way siya kaya maggambal, medyo sexy siya maggambal.
1: Ang iba niya nga mga video kay Pebble Jan, ginapang-consolidate ko subong.
0: Tanan, gitsa niya.
1: Amo na lang niya ginatanaw ko.
0: Kagtapos, the way siya, mag-English siya kaya kay Pebble Jan, amog na siya mag-deliver. Tapos,
1: panawag na sash.
0: Sash. Dayon ko mag-Tagalog siya gali, medyo slang.
1: Tiki siya UP sa tuon, pero ti medyo balay nila yan, in English mo.
0: In English.
1: Sa ato yung balay, taki na raya nila in English.
0: Tingnan mo na nga ito, in English, doon ka raya.
1: Mag-Tagalog ka doon ka raya.
0: Don't you know that I like you?
1: Oo, na. I will go there tomorrow.
0: Ang hindi ko lang mentioned kakipay Berik, nga imbis nga substance ang atong tutukan, nga dara natin ang focus, no?
1: Because that's what we are.
0: Ang gwa,
1: very materialistic.
0: Ang gwa naton kay Kipay Berik, doon na divert ta sa matutuod nga what is the main issue and the main purpose of that.
1: Ang point ko gani, maski gapaseksi ito siya, seductive siya.
0: Tinagpapangkot mo lang ito
1: siya. Pahilda siya. Pahilda siya. Pahilda
0: siya. Nga tiik. Galing ka mo lang ito, speculative lang ganyan pamangkot.
1: Tiyo,
0: niya pamangkot.
1: Object ka lang
0: na yan. Kabalo ka strategy na kaysa. Kabalo ka kay Pabirik. May mga bugado, maduwa, line-line style mo. Kung lalaki, isog ang dating ka kay Pabirik. Na duma-intimidate ang testigo. Na-notice mo na? Yung mga attorney Baternas, una sa, ano, kontraya ito, kwentuhanay sila ito sa Iloilo, ang kontraya, mga battery of lawyers pa Manila, mga fortune lang ang mga, ano, tapos yaya, ang yaya nga barong, inanggas silang bla, tapos ang likod niya, may printa pa ng beryard, likod niya po na.
1: Pintro mo siyang una nga mga abogado.
0: Yung attorney Baterna mo.
1: Dari siya bakulod, siyang una mga baskog, siyang una mga rimatsi pa rin niyo, be.
0: Grabe, mag-cross examine, grabe.
1: Magtindog si rimatsi, apurte.
0: Kagba isa pa ko nga gusto yung balsi mo nga doon naabutan ko, si Attorney Samura, the late Attorney Samura. Ah!
1: Alan awayo. Samura!
0: Grabe! Alan Samura!
1: You know, kay Pebble Jan.
0: Grabe ito mag-cross-examine. Do awayo niya kaya. Tiko ni ikaw yung tisigo. Do kulbaan ka kita.
1: I'll give this in public. Nag-cross ang landas na mo ni Alan. Spokesman siya ni Bing. Spokesman ko ni Monico. Pero I was the student of debate ni Alan Samura. He trained me well sa iyang law office.
0: Kagali?
1: Researcher ako mo.
0: Trouble. Kag bilib ko to siya, kaya nga, kung magambal to siya, hindi to mag-isol.
1: Nami, Tikay si Alan Samura, researcher ni Rimachi pa rin nyo.
0: Regali ka?
1: Kita mo to si Rimachi. Ang isa pa giname, si Gamboa.
0: Ang aging istoryante ni Subong Kipay Biarik, because we want to tell the public, ang kada lawyer, may strategy. Atong ilonggob lang to si Biluan, sino itong abogado? Agiyan naman niya, ang yes style naman to ya. Doga pa inusinto, inusinti siya, permi.
1: Ito tagasama.
0: Nga ginakwa niya ka, nga ginasunlog, yaka ba lang mag-init ang ulo mo?
1: Nanamiyan ko siya, kaya pang make-up siya, kaya pang lipstick. Namiyan. Gakapot siya sa... Are you aware? Pero do ka matyo sa dating.
0: Sa muli, nagdugay
1: na. Yeah, you aware?
0: Tisi.
1: Go muna ni.
0: Tiyato si attorney. Ato itong ginistoryante ko babae, bla. Ang iya naman niya is, para hindi ka concentrate ang iya yung client. Ang iya, seductive ang dating.
1: Tiyoti pre yan na iya.
0: Discarte na, importante. Iyan ka pabangkot siya.
1: You know, sometimes if the lawyer is sexy or whatever, pabayida siya iya. You know, sometimes...
0: Hindi mo iya labot, kaya muna siya mo, no?
1: Balokados are products of fertile imagination.
0: Ti ikaw mo lang gatag Malaysia siya. Siya wala man.
1: Why may siya Malaysia siya no? Ti Tayupi. Bata ni Ronaldo Zamora.
0: Ma?
1: Naghalin sa ang kutsara rin siya pagbugtaw. Kampiyon.
0: Kag isa, ma, dumduman mo
1: siya sa
0: Congressman Zamora na, di ba?
1: Oo. Tayupi cum laude. Political science.
0: Alam ng bata to. Ang way tiyagapin siya punto talang is.
1: Iyan na
0: miss ko. Siya, why ganing ina sa pak? Kita mo grabing ba siya? Anong sabat niya? Yung bahiis lang na.
1: Tara, wasi basti Duterte, bla? Pwede ginagas ang mangkot siya? I don't know. So, lalo siya. Iyan na iya. Tanaw mo si Basti, no, kasuplado. Pero iyan na iya, tanaw mo na
0: karoon. Tanaw mo na iya?
1: Ano mo na karoon?
0: Iyan lang kang ipabirik. So, knowing kung anong kakalinabo na Senado, ang atong yapon nga bottom line is sabutuhay. No? Ay, sa nos na mabutuhay, gidugidugay, matakop ng tuwing.
1: Lawag pa, it's only subong 36 days. 92 na mo, pabilogan.
0: So, ang pamangkot na itong kakipabiri, kay dapat 1 year before election, why na dapat na trial?
1: It will end, I think, by November.
0: This year?
1: Aha, it will end by okay. November.
0: So, pangamugyota, no? Dungan sa pista minatay, gililing desisyon.
1: Ang batayan ng Subong hasta Lunes. Kung ano ang Supreme Court, sa kay makalintal.
0: Hindi, dali lang. Mayo, ikinambal mo. Hindi Subong, kundi sa Mandigid.
1: Mandigid.
0: Hindi sa Mandigid ng istokada. May nagwa ng information.
1: Aral na.
0: Kundi pilakbilog Supreme Court ganita sa justices. Ta, ano pa daw tayo? Supreme Court justices.
1: Supreme Court, no.
0: Doon lima magigbilog doon yung gusto po sa
1: si Yunin. Si ang...
0: Sa so, dyan ni Kipay Merik. So, amo to ang ato niya question. Amo na question ta gusto tangin masapar. Kung ba na anong matabo kung na magsiling sila nga. I-grant na niya pa ngayon nga relief ni Makalintal.
1: Ang so, hindi gusto sang extension, Senior Associate Justice Maribic Yunen, Justice Alfredo Benjamin Cagia, Justice Henry Jean Paul Inting. Inting niya.
0: Okay. That's all?
1: Migo tatay isa. Justice Antonio Co. Jr. and Justice Maria Filomena Singh.
0: Anong?
1: Lima sila. Lima sila?
0: Siyam?
1: Siyam?
0: Sa siyam, tatlo lang ang wala pakatunog.
1: Oo. Tiprong lima yan doon laban-laban. Nga inidayunon ko diyang eleksyon.
0: Lima?
1: Oo.
0: Laban na nila ito. Talawang tali si Lunes ko naman tabo. Kasadyan. Okay, this time. May lukpanay kasi ni Agit. Tan pabating lupok. Standby Joe Marie Subido. May dua ka bilog na napilasan kakipabiyarik. Isa patay kapgo. Aring lukpanay kakipabitan. Pabati. Pabati liwatan. Aring lukpanay o. Tuluga. Hello. Volume up.
2: Na! Sana marundang, na!
0: Dogaran, no?
2: Ay, Diyos ko! Diyos ko! Panalip din taong ni. Dasi! Panghapa lang mo, ha!
0: Ito ka lang, kasama.
2: Na!
0: Uy,
2: Diyos ko!
0: Tulong.
2: Diyos ko! Ang samang taon ron! Ay, ganoon ko!
0: Hapa-hapa! Kapit lang uro sila, ni?
2: Diyos ko! Diyos ko!
0: Okay, amoy ni ang senaryo kakipay Merik malapit sa encounter site. Ang mga tao to naging nervyos kay grabing lukpanay eh. Ano gibalang bugos ng istorya dari? I-check tas kipay Ariel Apas na ka-standby. Paano nagsugat anay on patrol bla ang mga membro sang CAFGO kagarmi?
1: Or
0: ara sila sa detachment nilagin sa lakay sila whatever. What really happened? Aring bugos ng istorya, Ariel, maayong aga.
3: Yes, Sir Rick Jan Kaga, Sir Rick, mayong aga.
1: Morning.
3: Sa may barangay Malasibog, Ciudad Sagay, asa sa Ciudad Escalante, kusiriin nga, adunay nagluntad gagahapon ni Adlaw sa nga inkwentruhan ay...
0: Why ka na video kagipay Ariel nga makita ka na mon?
1: Live?
3: Yes, Sir Jan.
1: Live ka?
3: Oh, pwede ka sir dyan. Pwede, pwede.
0: O sige, din ka tawagan sa messenger mo kung sa Viber.
3: Messenger, sir.
0: Sige. Para at least, samtang report ka, i-plastar mo na tabo, mabalaan mo na background sa lugar sa din malapit na tabo, ining inkwentruhan ay. Now, go ahead, Kakipa Mariel, samtang hulat ta. Paano na tabo, ni ano oras, no? Paano naglunta, naging counter?
3: Kagahapon nga, adlaw sir dyan, ang samtang ang mga estudyante, di pa aga sa buhi sa mga magtutudlo, bango akong maestra ka sir dyan, kaga si Ririk, kaya gabaha ang overflow diya sa may boundary sa Barangay Bautista, kaga Barangay Sitio Bautista, kaga Sitio Binabuno sir dyan. Nag-respondi ining Barangay Kagawad, si Kagawad Amado Rigodos, agod makatabok ang mga estudyante kag mga maestra sir dyan, si Ririk, sila patay sa tagsa nga panimalay. Apan nagsabay man ni ang ulan dra sa area sa may overflow. So karon pag tuang sang ulan sirang siririk, dito sila nakabati o galupok sang armas kag sulukpan ni Kagawad Amado nga abi niya nga lipak lang sirang kay siririk kag dito na tinihalak asod-asod ang nilukpan ay nga ilang nabatian sir. May rason nga nagiyayas naghapa sirang kay siririk. Kaga sa tiyak na bahay sila dyan kay Sir Eric, may ara man ang Escalante PNP nga nag-assist man sa mga estudyante bangod kay grabe ang mga baha sa may overflow sa nasampit nga lugar. Natabo ang inkwentruhan ay takna alas 3:37 sang hapon sila dyan kaga Sir Eric.
0: Okay, ano na tabo? Paano na kaikwentro ining Kapgo?
3: Yes, sila dyan kasi Ririk, bali ang ilang natungdan o kung ilahang gitiniran, isa inik ka damo kahoy sang mahugani da sa gatiner nya mga isa pas la kasimana din nagtiner ang mga Philippine Army kag kaning nga Kapgo aga kulpi lang nga may nagtaka sa ibabaw nga kaging daw yan di ambos sila diyan sung paglantaw sila diyan nga kon sila
0: so di mo do ko di nag ari-ari sa unta simple unta sugilanon kipe Mariela kundi nag-awas ang tubig sa overflow. So kinanglan to nga may masupervise ang taga-tabok ang kabataan para hindi sila maanod, abi ka madisgrasya. Nagkadto dito si Kagawad, makadto man to taning army kag ang Kapgo para mag-assist kay Kipa Mariel.
3: Yes, Sir Eljan, balik isa-isa ko si Eljan. Ang kaning ang nadeklara ang mga magtutudlo nga mag-kwan Sir Eljan kay Sir Eric,
0: sayo mga teacher,
3: ang mga estudyante para makapuli ang mga bata mientras dili pa tanto kadako ang baha sang overflow. So karon nagpatawag man sa sang responde sang Escalante Pinti agud mag-assist man sa mga estudyante kag mga maestra para makatabo kag agud man kag kini man si Kagawad Amado Rigodos nagabulig man. So karon na ang kaning Philippine Army dra naman nagatiner sa may mahugani dras laga pwesto sila jag si Ririk masubra isa na kasimana. So karong nakatingala nan sila nga pag bulig na lang ng Kagawad Amado nakabati sila lukok sang armas abi pa lang nila una-una nga lipak lang o kung kilat ang ila nabatian kundi lukok na ganito sa baan ng armas sa lutang sila jag si Ririk.
0: Okay so now diin na tabo ang encounter. Yes. Lapit dito sa overflow o kung malayo sa overflow nga ginagyan sa mga kabataan.
3: Correct. Mga aksa atong bulubanta mga 20 metros lang gid ang kalayoon.
0: So di mudo lapit lang gid sa mga ginagyan sa kabataan.
3: Lapit lang gid sila diyan
0: kay Now, kaya paano ano okay. Bali sino ang ginambos? Ambos ini ko ning counter ko magsining kambos ang isa ka grupo galakat. Ginbalbal sila. Ano na tabo? Sino ginambos o kun nagsugat anay sila?
3: Sino diyan ka Sir Eric? Amo na ang pero sa aton nga nabaton nga halin sang Philippine Army kining in counter. Pero kung maglantaw na magka sa base sa area, bali na katinir na ni ang army dira sa may mahugani sa mga kakauyan.
0: Okay.
3: Nga daw nakabati lang ta o galupok sa nga bayluhanay butok o nya nakita man naton ang sa ikumpirma naman ni sa karong gagabi ikumpirma ni Captain Paul Lagarde civil military officer sa civilian NIB aga napatay ang isa ka membro sa Citizen Armed Force Geographical Unit o Kapgo sa nagluntad nga inkwentro sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, Ciudad sa Escalante. Nibuluan nga may igo sa likod na sila kasi Ririk ang Kapgo kag ginagaw dala sa ospital apan nga ginbawian gid sang kabuhi. Samtang nga pilasona naman ang duha ka army nga ginalakipan sang isa ka sergeant kaga private first class nga may igo sa likod sang buli kaga hawak sa iyang siririk. Nabiliw naman nga nagpatigyon sang visitation karon sa lugar ang miyembro sang community support program sa hinali lamang ginpalakulukpan ginpalakapan sa ila sang indi manubo sang pulo ka ginapatihan nga communist terrorist group sa iyang siririk.
1: Bamo ba?
3: Oo.
1: Pulo kabilog.
0: So bali, pulo, paano naiguan din yung kapgo? Nga naigo ni siya, kag na purwan?
3: Yes, sila dyan. Amuna atong mahiguluan ka ron kag sa initial na nga
0: information. Kay sino na siyang area na? Iya ka nung area na?
1: Dali lang. White ako nung audio sa live.
0: Ha?
1: Tan, tingala ko na mo, gambal nga pati kita naigo sa live.
0: Naigo kami isang tiro, Tan.
1: Na, tan, kadawig na. No?
0: Si Tan, may ginagang monitor, Tan, no? Permi mo lang kami na balda. Kung mag-review ko ba sa program namon, damo inapa, permi, Tan.
1: Tan, why na kuno kami nga, abi ko kayo na kung kuwan lang, damo na.
0: Balikan tabi, balikan ta, why ginagang report? Wala audio?
1: Okay na pa, why ka mo audio?
0: Mga pila ka minutes na.
1: Kaya na pa ni, nga kuwan, take two, wala audio, wala audio. Kaya na pa ni, wala sound.
0: Abi mo laki sa tan, mag-review ko. Pero may lang kong inapa. Mag-review ko for sa... Na-discoveryhan ko sa Saturday, kinag-review ko blog. Hindi ko na nga damo, porsyon na gapa.
1: Hindi ko abi ko kayo na, wala audio. Tungod nga ga-audio kita, wala sound ng video. Galik kita kadyang wala. Kitang wala. Are,
0: titan, oh. Dapat active ka na kay ga-on the air. Tapos wala kita audio ya sa... So, balikan tani ka kay 5... Gakatol ulo ko. Diba? Mayo guro tayo makonsentrate. Kaya hindi ka na dabla magkuti sa mga kung ano-ano. Dabla ko nag-adjuti ka bla. No? E para tis, isa na lang ka-concentration. Paliog lang kay gakapektuan atong listeners. Garik lang. Tingala ko kaysa hindi sila kainjindi ko nung ginawa kalta di. Kay may portion nila nga, no? No? Sige. Sige lang. Sana liog lang ko da. More than 5 minutes kay 5 minutes. It's very long, ha?
1: Malabi, kay na pa. Hindi, abi ko kay na pa. Ato blan natin, doon ko kami nagtawag sa akin ng tagalakas
0: so, yan. Oy, galoy ka. No. Balik-balik lang, no?
1: Tikay na pa
0: to. Balikan tabi. Anyway, Yel, balik anyway. Na sa puno. From the top.
1: From the top, from the top. Okay.
0: Yel.
1: Kuala to, practice plan to, ha? Practice.
0: Ari, si, ano na. Oras naglunta ng encounter?
1: From the top.
0: Kag sino ang una na nga nagbalbal? Doon hindi klaro, abi masyado, no? Go ahead, abi, Yel.
1: Go ahead. From the top.
3: Yes, Sir Eljan kag Sir Eric, ang natabo nga inkwentro na kagapon sa 79 Infantry Masaligang Batalyong inkwentro sa ginapatihan nga Remnant CTG.
0: Hambal ni Mercy, abi ako nung in-mute ka.
3: Tigod. Malatibog, siyudad sa Eskalante. Natabo ang insidente alas 3:37 sa hapon Sir Eljan Sir Eric. Kining basis aton nga kuha nga impormasyon halin kay kagawad Amado Rigodos kung sariin nga nagabulig sila kung tani sa mga estudyante kag mga maestra nga magatabok sang overflow diya sa boundary man sa Sitio Bautista kag Sitio Binabuno kag sirerja ka sirerik sa tunay buluan man nga nagpa-cancel nga gaw ang mga maestra sa mga estudyante nga magsayob labuhi sa sirerik bangod kay nagdasig ang ulan kag nagbaha man ang overflow rason nga gipauli aga pa ang mga estudyante. So karon samtang gabunok ang ulan ang nagahiagaw man tabok ang mga estudyante kag mga maestra sa ilang sa may Sitio Binabuno kay ang kaning plastada sa Jan Sirerek kaning eskwelahan sa barangay Malasibog dito ka malabay sa may Sitio Bautista ka draman gatiner ang Philippine Army. Pag tabok sa mga estudyante, pagtuang sa ulan, dito sila nakabati o lupok, isa kalupok sa bala, ang wala na sila nawala na nagpanik, abin lang kilat lang, o kung lipak, wala na tingala. So karon ila pagin napatian nga asod-asod nga nilup kanay, hasta isa pagin ka dako nga lupok, dito sa naalarma kag nabalaka. Kag ara man ang Eskalante PNP, agon magbulig mga kuntani sa mga estudyante para magtabok sa tubig baha sa overflow sa nasampit ang lugar. So karon naalarma na sila sa pag-asod-asod sa nilup kanay, nag-iya-iya na ang mga estudyante, mga maestra, mga Philippine Army, nag-aarap ang mga Eskalante PNP, naghapagod man silang safety ng seguridad, motos rason nga naga kwan sila din no pangais nag responde sa naglungtad nga encuentro hanay sa aton nga
0: so paano na iguan ang kapgo kag duha ka soldado
3: oo yes sa aton impormasyon kagabi naga hatag sila sa information sa aton, gikonfirma ni Captain Paul Ligande, civil military officer sang sibitin ng IBIS, nga napatay ang isa ka miyembro sang Citizen Armed Force Geographical Unit o kon CAPGO sa naglungtad nga inkwentro sa Sitio Bautista. Naibaluan nga may igo sa likod ang CAPGO kag giningagaw dala sa ospital apang ginbawi ang gid sang kabuhi si Jack Sirik. Kay kini nga isa ka CAPGO, buhi pa ni sa kontane si Jan mo halin sa ginkontra nay apan paglambot sa ospital ginbawi ang gid sang kabuhi ang isa ka CAPGO.
0: Ahay. So, baliupod man siya to sa mga army nga nag-respond diaw.
3: Usually, araw man na yun ang Philippine Army, pero kung ano yun sa na...
0: Palining Kapguya siya ang una. Ano man, kay Sano lang niya. Hindi upod sa army?
3: Upod yun sa Asylian. Upod yun sila sa may lahang gitiniran. Sa may...
0: Sino, so, sino commanding officer na sa area kakipay ba, Ariel? Sino commanding officer sa army?
3: Si Juan Silian ang commanding officer when ato nakuha ang ato nakuha ng impormasyon kining si Captain Paul Lagarde bago lang gini siya ng civil military.
0: Si Captain Paul Lagarde. May number ka na ni Captain Paul Lagarde basta pwede mo mahatag.
3: Yes, Silian na may ara ko cellphone number karon ni si Lagarde.
0: Kaya tagbi kay Kiki Pebrinel. Yel, thank you gid yala. Ang imo namo namo ni para matagkwa naman ibang details, itawga naman si Captain Lagarde, interview na lang naman, no? Para maintindihan nato ng ibang mga puntos. Sige, no?
1: Na kos niya, makanga... Oh,
0: may patay isa mo, may oh, duwang apilason.
1: Hindi kaya ang sarik, kung basihan mong report niya, Riel, naka-standby ang army kaga ang CAFGO.
0: Igatanaw sila sa mga kabataan, dagatalabok mo.
1: No? Tapos, ginbirada sila sang NPA.
0: Okay.
1: Na more or less pulo kabilo.
0: Okay.
1: So meaning, lapit na ang NPA sa ginapustuhan sa army.
0: Iwatip ko ng kabataan to karun, no? Nagkaligo, be?
1: Kagbutsing ganun, ina nga area na penetrate na sang NPA naman liwat. Kaya nga, ang nga wagin siya may nakatimbre sa army, nga may mga NPA na palibot. And very near. Why sila sang intel, why sila sang intel, kaga kulang ang ilang pagkahibalo sa location, nga why sila kabalo, nga may mga NPA na sa palibot, Ariel. So dami na kung makuha tang army, kung anong iyang akwan, anong ilang aside. Kay, naga, amutugli ka sa picture kay Inario. Tanawin niyo mga K-5 sa picture. Eyes to the board. Ari sir, dyan mga kabataan, kapag nag-uos kampo, kay gabinak makanay mo,
0: ay, gali ka.
1: Kapag nag-uos sa kampo.
0: So, hindi ang trauma sa mga bata mo yung ginatanaw, grabe, ta? Grabe, oo. Pwede mo i-forward, ara na, K-5 Renz, kita mo na, tawag mo rin sa, si Captain Lagarde, no? CMO officer, no? Basta kung makapabangko tadugang, what really happened, no? Samat ka dyan, ha? Now, so, natabog ka K-5 Eric, ragid yung kabataan.
1: Natabog mo.
0: Tiway gigi paminsar sa mga, why bitak balo ka ng istorya, basi huwag naman tanupang dan, may katabog ang kabataan, nakita lang nila naka-uniforme.
1: Or basi man nga ang kabataan, ari lang sa pihak, ang army, ari man sa pihak,
0: kagatanaw.
1: Kagatanaw, kag nagbumbahanay sila.
0: Kag nakita sila sa mga rebels, humay mga soldado, di.
1: So, butsing ganon, nga nakapalapit ang NPA. It simply mean one thing, that there is that failure, seemingly failure of intelligence on the part of the army.
0: Hindi ang intelligence siya sa NPA among
1: nagbaskog,
0: tapos siya siya may army daw.
1: Na
0: nga may army di.
1: So, ang butsing ganon, nagbalik ang masa sa NPA na sa lugar?
0: Ha?
1: Nagbalik? Nga nga may
0: hindi ba na ito masabat? Basi, natabuan man niya, basi mabakal
1: to sila. O, basi chamba lang?
0: Mabakal to sila, basi sardinas.
1: Ay, isa pa na.
0: Kag pag mga supply nila, so, along the way, na. Nagyan nila.
1: Nga may miyar, may miyar.
0: May miyar, kaya balbalon tani. So, na. We don't really know what happened, pero talawon ta, ano yun, may
1: ego?
0: Ego, ano na, balay?
1: Ano, crystal siguro ni isang isa ka...
0: Kulian, guro ni?
1: Dito sa area, may ego.
0: Oh, isa ka sa bala, no?
1: Kaya ang lupok kay Pebble dyan, disiplinado ang lupok eh. Hindi iya turutudong pabarak, do hindi pabarak na tudo. So kung tanawon mo siya, mga kwangid, mga hangaway, gid ang kapalupok, army kag NPA, hangaway, gid kay may ritem, ang ilapalupok, hindi lang nga, prut, may ritem, gid, papak, butsing ganon mga gakwan gin. Mga eksperyensyado na magkalapot po sil. Kagang army, at least naka-fireback eh. Naka-fireback man ang army. Amula na galing, mag-abot sa reinforcement, ginala ang CAFGO sa ospital, why na matabangan mga K-5. And it happened, hapon na kahapon, samtang manugpauli ang mga estudyante sa Ilapuloyan.
0: Okay.
1: Okay, Yel?
3: Yes, Sir Jan, kay Sir Eric, correction lang, ang kaning nag-respondi sa mga estudyante, kaning Regional Mobile Force Battalion ang nagbulig sa ila.
1: Reinforce na. Pila ka oras siya lang bakbakan ay?
3: Mga pasobra.

0: kay naman ang area clearing naman paninguan naton nga makalusot kita dito sa natong
1: dagat. Kibataw ganoy si Captain ano? Okay.
0: Alam din sa may proper malasibong sirirek.
1: Wala sa gidi ba kwit kay mga balayda o whatever?
0: Yes, ready sirirek.
1: Wala evacuation?
0: Wala kay evacuation ready sirirek kay ang dira nga area sa may Bautista daw isa man nakatuan na para safety na lang, wala na lang kita evacuate ang mga pumuloyo. Ang sunok pa naman ni Punong Barangay, Romulo Macan, nga masobra o tsinta ka mga residente ang nagatinedra nga area. Mm. Tapos hindi naman sila po gata evacuate kay bangod man sa dalan nga labian si Rick, isa man ka critical soon ang ilang malabian.
2: Mm.
1: Sige, sige. Salamat, Kiel.
2: Very good.
0: Yes, sir, sir, Rick. Tangin na itong mga dugang update kalabot ining inkwentruhan na isang C-29 Infantry Masaligan Batalyon inkwentro sa ginapatihan nga Rimnan City G dito sa may siyudad sa Escalante. Report nga nanuka dito sa may siyudad sa Escalante ang ining report nga nadulong sa Extend Food Supplement Pumain ang lumay nga way orasyon para sa Puro de los Pueblos in SK5 Arilapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Okay.
1: Thank you, no? So, wala to malabot si...
2: Nga, huwag gauntat sa kwa, no? Huwag gauntat sa norte, no?
1: Natingala ko ni gani, no? Halin dito sa baba, huwag gaus-us lang ni Tubuso. Amo ni mga paborito ka lugar, pero may. Tubuso, Escalante, busi ko nung Basco, kaya po ng presence ng New People's Army.
2: Inang area.
1: It seems kang ilang intelligence to, Basco. Huwag mamonitor ka, army nga may presence ka rin nila sa lugar. Sila pa yung na-monitor sa... Kaya sila pa yung nabakbaka.
2: Sila nabakbaka.
1: Kung pabatian mo sila nabakbaka. Pero sunok sa army, encounter.
2: Encounter.
1: Oo. Oh. Eh, kung back encounter, why ka preparar, guru, una na palukpan ng army.
2: Oo. Oh. Sigot, tanay banas nila. Bumbanay sila.
1: Igo itong Kafgo.
2: Oo. Oh. Igo ang Kafgo. Kagkunta mambal mo, San Carlos, Calatrava, Tubuso, Sagay area, inang binukid na si Real Jan, especially the Bukid of Calatrava, ang tago si Sina, ara na tri-boundary sang Don Salvador Benedicto kag Sagay. Ara na siya, tri-boundary, kinadati lapit lang na sa aton, sa Sagay, pagsaka mo sa likod sa
1: Salvador Benedicto. May duwa pa karmi nga pilason, kundi isa kapgo patay. Though, sa Siniang...
2: Ah, may duwa pa gidya ka wounded?
1: Oo, ang soldado.
2: Ah, no? Iti... Grabe na magamuna. So meaning na napuro-puruhan si gamay.
1: Napuro-puruhan
2: si gamay.
1: Yeah, salamat kid no. Kaya K5 Ariel Apas. Now sa Piak Kabahin, sa Iluhanta kay subong alas 8 pagaling send off ceremony, no? Sa Iluhanta bing update to sa kaso nga pagtiro kay Ernie Tuazon.
2: Ari na. Ina yada mo interesado na.
1: I-check ta si Carla kung anong development. At the same time, i-check naman karon si Wilson. Para may rejoinder si Wilson. Kay siyang plaster sa aton kung anong status ni Diego. Lumampaw ang ginatudlo to nga nagbuno. So para may chidiyan tag-i-check ta sa line number 1 naka-standby ka ron si K-5 Carla. Ano nang estado? Kaya nga kung interview ni Carla mo?
2: Oo.
1: Ang balsa ng asawa siya mo ay manikontraban ako.
2: Oo. Ayaw mo lang siya.
1: Kaya isa ini actually challenge ni sa Murcia PNP. Yung challenge man sa pulis sa Bacolod kay duwa ni ka-krimen mo.
2: Ay tuod no, duwa ka lugar ang
1: involved. Kag ang Morsia and then handumanan.
2: Handumanan?
1: Oh. So challenge ini sa mga pulista paano nila masolbar ining krimen?
2: Bago pa kada na nga si OP sa handumanan na PNP.
1: Ay glika, si Ma'am Laguting.
2: Laguting bago na da.
1: Ay bago. Mm. Oh, challenge ni siya nako. I-check tabi sa line number 1 si K-5 Carla na nung pinaka latest, wag gi kuno kontrabanan niya.
2: Mm.
1: Na interview ang asawa. Kay ining si Ernie na interview pa kaniya sa K5 do CPM 3 Saturday ni, no? Interview sa programa ni K5 Rhodes Palma.
2: Check tabi sa line. One week lang no.
1: Oo, nakambal pa siya.
2: Oo no.
1: Kay damo sa tubig pinanghambal.
2: Agarawin
1: nga may to? Previous nga kaso abi si Kuan.
2: Oo, ang si suspect.
1: Ti karon ng suspect guro do medyo I don't know, ay ko kabalo ko na.
2: Namin pa makutod na si Carla, sang San o ginbuyan sang pulis.
1: Ay guro ni dia si Carla pa. Si Wilson na karon.
2: Kanata ko anong time gap niya?
1: Ha? Basta na bala ako 22 gin-release ah. Kay bangod nga kulang-kulang ang kaso.
2: So kung 22 gin-release, gin-tiro kahapon, pizza 29, may 7 days.
1: Isa kasma na?
2: Isa kasma na.
1: To, di na to siya guru, kalabot, oh. Kipay, berik ah. Punta ko guru, pagtapos to release siya, basi kundi na to siya, basi sa nagpa-Mars na to ya. Oo, oh, hindi gani, basi nagkanto sa Saturn. May takbalo?
2: Isa pa na.
1: Ha? O sa Mercury, gusto mo?
2: Isa pa na.
1: Ano gani nga lugar ang hindi mainit? Saturn. No?
2: Venus kay.
1: Venus?
2: Mars ka para namin.
1: Mars?
2: Sa Mars.
1: Oh. Sige, Mars land ah.
2: Natubangan siyang kaysa nung lang.
1: Sige, Mars. Purok Mars.
2: Purok Mars.
1: I-check ta sa number 1. Carla nung hambal sa pamilya. Nga nga gintiro, gininig si Ernie Tuazon kapon.

0: Carla, good morning.
1: Morning, Carl.
2: Yes, sir. Kikisa Valjean, Kikisa Valjean. Good morning. So, kahapon niya, adlaw, natabo, no, ang insidente dito sa area sa Barangay Salvacion, Murusha. So, diriin niya, ay si alias Ernie, diri ang nadulaan dito sa kabuhi, Kikisa Valjean, Kikisa Valjean. So, aton si Nina, isulya niya si Ming, asawa, Kikisa Valjean, Kikisa Valjean. Wala, gini siya, nakahibalo kung sino ang naghimo sa iya si Ming Bana o kung ang pagpatay sa iya si Ming Bana, Kikisa Valjean, Kikisa Valjean. Gipamangkot na natin kung may threat man wala na bato nang iya si Ming Bana ang iya diri sa bato wala man kay Kisog Aljan kay Kisog Erika at the same time amuman kung may era wala sang kontra ang iya si Ming Bana wala kay Kisog Aljan kay Kisog Erika wala tanan ang sa bata sa iya si Ming asawa so blanco gid ini sa natabo sa iya si Ming Bana. So sang natabo ang insidente nabatian niya lang ang lupok si abi niya aksidente so gilayon man nga nagdalagan siya kay ang
0: pila ka metro sa balay nila sa crime scene now.
2: Sulod-lo ng ila, balay gid ka kisa ba dyan, ka kisa very key. Wala nakita din nakapadulong sa ila sining nga balay. Pero sunod sa asawa, malapit lang ini siya sa area kung sa diin na tirohan ng iya sining nga bana, ka kisa ba dyan, ka kisa very key. Kung ano ang matabo sa may dalan, kung ano nga gakod ang matabo sa dalan, ba't inon sa ila, ka kisa ba dyan, ka kisa very key. So pag lupok, nagbuain siya, nagdalagan, balikit din na sugataan niya ng iya sining nga anak na nagasinggitan man niya si papa niya kung ano ang natirohan, ka kisa ba dyan, kay Kay Pagari, kay Kay Kuntani, ining si Ernie, madulong ini siya tani sa iya sining nga bata, kag sa iya sining nga hinablos. No? Sa aton sini information, may din istorya lang ini siya sa iya sa iya. Ayon nga bangga, kay Kay Pagari, kay Kay Pagari, kag dito na natabo ang pagpaniro o kung pagpanlutang sa kay alias Ernie, kay Kay Pagari, kay Kay Pagari. So wala gid sang ideya ang iya sining asawa may kaangkanan sa kamatayo na sa iya sining bana, kay Kay Pagari, kay Kay Pagari. So ari pala pamatian na to na panay sayo nga nagikan sa iasawa mismo ni Ernie si Kiko Rodjan si Kiko Garika.
0: Pamatian ta.
3: Wala pin po may nani. Shock pin po. Ay wala ko kabalo kung anong mga kapatabo sa iya. Ay wala ko nakabalo po. Tapos si po minatabian ko pin sa police investigation ng ilang ano sila nang bahala kung anong ilang ano.
4: Nariga din
3: pala
4: na,
3: sa Alex ko na. Kapalo, sa subong hindi din ko makano kay wala ka po kapalo ko na nung noon po.
4: Sa nakita ko, anong pilas ka na kung sino sa
3: hindi ko gina-clear ko na no.
5: Di ba kapataan ka, ma'am? Kila?
3: Tatlo kapilo.
5: Ang pila pa?
3: Oo.
4: Ano mo kung pagdarabuhay mo sa bana ko? Responsable?
3: Na. Wala, git problema. Restable, git siya. Tama na lang.
0: Okay. Carl?
1: Hi. Subo
2: yes,
1: manong.
2: Yes. So tiyan mo na, wala gid kay Kay Pagari Aljan, kay Kay Pagari. So that's why pertigil ka sakit sa asawa. Iya sininga ako nang iya sininga na batsugan, pertigil ka sakit. Kay tungod niya, wala gid din siya ideya kung maaging patay niya sininga ba na, kay wala man sila may
0: nabasugan. Stand by Wilson.
2: O kung wala man siyang isupya, no, nga ginahatan.
0: Padulong siya tali kahapon, Carl, sa kabataan niya sa eskwelahan mo?
2: Yeah, sa iya sining nga hinablos sa iya sining nga bata. So ano ba lang kakita?
0: Kasubo to actually damo to tao kakita.
1: Damo kita.
0: Oh. Damo nakakita. That's why kita mo kagapon adlocks lang interview kay Pam Carla. Kilala grun la.
2: Amo gid wala lang ta kabalo kay Kay Pagari, kay Kay Pagari, kay sunod diri kay kapitan may tabo na ang nawong sini sa mga suspetsado kay Kay Pagari, kay Kay Pagari, kay hindi magdubo sa tatlo ang gitan aw diri nga suspect sa aton sini ka pulisan kay Kay Pagari, kay Kay Pagari.
0: Sige. Salamat gid.
1: Thank you.
2: Yeah, so kay Kay Pagari, kay Kay Pagari, iduga ko lang ni Carol ang send of ceremony na taon.
0: Yeah, lasot so pa man to Carl, no?
2: Yes, idugang pala ni Kisab Aljan, Kikisab Eric. Kikisab Aljan, Kikisab Eric, report kika sa patrol. Ining balita, gagulong sa inyo sa Diriak, surrounded by TCK D3 Bayo. Ining si Kikisab Carla, the first para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 Busaka.
0: Salamat, K5 Carla, Defensor Lunga. Pagbalik na ito mga ka-K5, kita ka si Wilson. Sa diin na si Diego Lumampaw, kagindakop sa sampulis. Nakagwa na bala sa prisuan hangsan o kag may ideas lang din ang whereabouts mamangkot lang takwan anong development sa kaso naman
1: timeline lang ah
0: ni sino ganito gipatay Siegfried Magaluna
1: oh.
0: No, tatay Siegfried
1: Siegfried,
0: Magaluna
1: tapos pa man nagkaroon Dugay-dugay, ang official music sa Mascara 2020.
0: Ara na?
1: Ara na, gid-forward ko na.
0: Ay, very good. Dugay, tara na, ginapakayo.
1: Ara na, ara na.
0: Ray mo na, karoon i-play. Buwas, amon na i-play na mo na.
1: Okay.
0: Tana mo na, karoon i-play ta. Ara na, nagahulat-hulat kita.
1: Sobra ta ka, kuti cellphone na, dakpan gid.
0: Ha?
1: Dakpan gid.
0: Nadak, sigurado nga mo na ng original. Amon na,
1: gin-confirm. May ditribayo pag aning ang alan mo.
0: Gili ka?
1: Mga amigo ta nagposta.
0: Sige, sige, sige. Mapost na commercial break. Palayog, standby.
6: This time check is brought to you by Sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
6: TTX 500.
10: Istoryahan ta kon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
11: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
10: Mm-hmm.
11: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
10: Mm-hmm.
11: Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damage tuga sang gitawag nila nga oxidative stress.
10: Mm-hmm.
11: Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
10: Mm-hmm.
11: Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
10: uh-huh.
11: Itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
10: uh-huh.
11: Blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
10: Tabaw?
11: Okay. Apil uh-huh. Pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC,
10: uh-huh.
11: Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
10: Kampiyon! Uh-huh. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
11: Uh-huh. Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
10: Mm-hmm.
11: Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
10: Na, no?
11: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
10: Mm.
11: Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
10: Bawah.
11: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
10: Mm-hmm.
11: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
6: TTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
14: nami
12: gid sa akon nga mat.
6: TTX 500.
10: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
11: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang